0: Amen.
1: Dango.

0: letwe?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela?
1: Le thabana sa kgomo.
0: Ee, ntate?
1: Mopela ke re madume a fe.
0: Madume ha fe le mosia motobatsi?
1: Ya nna e la ke sa tsebe bo fushu ke dipetsa ka.
0: Ha o sa tsebe bo YouTube?
1: Ee, o ba yale ke batla pinele ntse di nwa ke. Ao shira ba le buda le yena le tele ka na wa u kwili yani i pulela nka bona
0: a ke nana hore o batle motho motsheare mo o tsiba go ka motshepa aka o thusa ka taba ya YouTube. Aka tla ho thusa fela he o tla tlametse go o batle data e batlang e le ngatanyana hobane e ya ja ka data.
1: Oh.
0: Ee, hloka data e o be le data e ngata.
1: Mokwena mona ga gona di na le di tletsile godimo le ya kgola e ba leitseng ka.
0: Oho, ntho ya bosiu? Oho.
1: Kante ke bola ho lo sunfela o dumo mara ke shebana tjena ha e ka nna ba ile.
0: O tshwavela mosi?
1: Ka nne di zati di tlo tshaba sase. Ka pele ntho di ka tshintsha. Ke bona na le di te tala ho se mona no.
0: A re tla bona fela gona e be le tla tshaba ka po re tla tswa di taba di fetuile a kere.
1: Ke na le wena mkhulu.
0: Ke itebela mosia motho ba tsihle.
1: Buta ka ho potse pinene se e mentsha tsiana tsa elitsa.
0: Oho.
1: Ee.
0: E ka nna ba buta no ntsa e hopotse.
1: Ee, ka nna ba ntsa e hopotse buta o tsaga lampe.
0: Mhm.
1: Go tla bona la henne.
0: Go tla bona la mosia motho ba tsi.

0: Jwale o dutse o di mantho ha o re nthwena wa etlosa samente na ya chesa ha o robe nthwena wa fufudelwa ha o nwa metsi ena ka o ntso sa no nyong ofeta le mo so ke se tlo pa hona ho
1: ke go ra o se se mo le ona ntshankwena bodibe
0: eh ha go yeme mohlomong o fotse di line o ile mabakeng kae kae motshosono nyolo wa ka ga dieta ka mone ai motshoso ke o hlompha tsantsi ko o hlompha ona wa le fase 2015 ka faife ga le otla festereng le o tlama go tsowe o sa ikemisetsa le o tlama ore gao
1: Ase se, ke go tshwere tla mma ke tsena ga tsana go ntse jang ke le jetse.
0: Tsena tsona.
1: How se se go tshosa ga go lo ba ukwe ka Maria a bete. Maria lona a fihla mona o utlwa go ba ka ukwe ka hlabula le rete ga tsana be swa.
0: O tla fela taba maobane.
1: Ke ntshele le maobane. So ha re ke nna ke hlapile maobane modimo mongwe modimo o teng.
0: Tsandi. Aiye. Aiye yo yo.
1: Ai, lekhalaleng.
0: Ha ke so kwisa message jalo.
1: Hai hai, jero so ba ga ene sa ga mesena ere jero so ho ke sala motla ka ko tla ko ba ga yene ke.
0: Ha ona motla ka se ho abata. Ko re ho bulu fela.
1: Mm.
0: Ko re ke ho phela 1905.
1: Ke tsaba ka letho.
0: Hey,
1: ha ke so bone ntwe tse. Ke tsaba ba ke sa mme ke le tsa tsa ra pito ke
0: Thank you.

0: așa din țințe.
1: Haide, vă, așa să te dă succes, să gângem puțin. Nu e la nășu.
0: Nu că tine mașo.
1: A, scuze-mi, să nu-ți spune și hakarul lui Conatul. A, adică ai lei, dar n-am eu nu știu ca o genia de anuan. Ca pe o genia de la zatru.
0: Ca puțină să mai gândi.
1: Arunca moia. A, scuze-mi, să nu.
0: Nna tsa ka nete tsantsi go tsena ke kibile ke ithatela tsona tsetsa di 11
1: a tsa lona ndile te go nna le tsena tsa tluko go
0: e tsa tlutsona ke re mafana be magubedu a ene ga ke khutlele to mokete ka enka selo ke botsikinya
1: a go tsa ba tsela ga ba da dilo
0: ha re ha ta dilo hle
1: ke dingwe le tsa ga fela ga se tsa gona ba boshu.
0: Fela di one mono teng ga kenella ka o fela tsa.
1: Eh ga khali qualify a bonyana o tla go ngena go nyana o ntlo le hantle.
0: Ke re si pone a se tlowe ha fela o le ka tlung tse itsheba o.
1: Aha.
0: O no di tsala tshare. O bona dintse di ga ka moriti go. Ha mona tsana man. O le fela da ha. How this little tsa.
1: Ja ne ba se tla se tsena ha na mo ke tsantse ba ke thatile sa ra tsana sa le ke le ha mo go wetse. A di tlo nna ke so ile mo ntsona go wetse ke go kula ke sa tlholela lo tlhwele.
0: O sa tlholela Pitori.
1: Ha go wetse. Nna sa le ba thatha ona ke tsentse ba etsa ntle a mara hande mara hande. Di se a tlile di mara hande.
0: A
1: hle. A nne se ke bona ba thatile o tlola ka go ipa ba latsa ho molomo.
0: Ha ba tswa boroko.
1: Ha ba di tsena nna ba go se ke magara thatha ba thatha. A go be. Go ya le ntse ke tlo tle nne tsere mara hande. Ha. Ke se mara hande. Mara hande.
0: He
1: a e. Ba mo mara hande ni mpumala sentse ke le mara ba sa ke tlo tse sela tsa go etse.
0: Eh.
1: Ke na le go ipotla hampe nna ke phatlha le nna o santse.
0: O ipotla gore tsantsi ha o rata o ipotla.
1: Go tsena ntse le bua ka magangang le sedi e mmele magangang a etsang.
0: Gore magangang a monate fela batho bangwe ba sebedisa hampe.
1: Ha re bua ka ena e neng e trante ke maobane kapa ke maoba. Ee a Limpopo boy. O e bone.
0: Tsantsi. Tseo ga re bui ka tsona moo. Tsela di
1: eish eish eish a ke mona ha re na go le la re tsena go di ka ofela ba ne ke re go utlwa fela gona ba tsofela go tla ka lone tebe re ha ba etsa jalo
0: tsantsi
1: a a ntse ba tsho di etsa ngata ba tsa khupisa
0: a
1: a a ntse ba price to go di ketela di ba public tebe le ha ba etsa itse a a a a na ga ba tsoba ntina
0: ha ke so bone pono ya mofuta yo we yo
1: a hona le ba etsa ntho tse ba thoba etsa ba se itse marangang ha tsa ka sa bona ke le yetse go ke utlwa hantle ha ba tsentse ba marangang nako tse ding ka nalo a se ba ditse hantle a
0: yo le na hana ha yetsa le mosadi ya motho a so ke
1: ke a tlo wa yuka
0: yo yo yo
1: a e le khale ke ntse le tsentse ntho tse ding Ha ga ta go go batla tlhile tsa ka ga ta ma ga o tlong go nna mpone ga ga ta ye ka mpone
0: kubetse
1: le khala ha jo hana ke o bone le mosebetsi ya ha o ketelletse wa me bana ke
0: a e hlile di kantoro tsengata di company tsengata di batla di
1: ga o tse selekane le
0: ba ga o tse selekane le yena ba re a botuwe ka nete go ha wa
1: a mana se maganga lona a tsa ke jetse
0: maganga kotsi
1: ke bona ga tsine ya hona ke bona wa maganga nye go ba pheletswa gona go be
0: e e tle tlo ba pheletswa gona
1: mm
0: ha sa la lo ka tsela ene paetseng mm
1: a ma ke go etse ntle lo go ba bang ka nne tsa suspend ai
0: wa tsiba tsantsi ntho tse tsa batshatse o thweng ke di content creation
1: ni content
0: wa tsiba ntho taba ya content ya gore ha o etsa content wa gola eh mm
1: a se tsaba tsaba ga tlo go tsela ka dilo tsa ba ga tla ka ntho tse sa tlala ntse di jwa
0: ka ntse sa ka metse gore bentse di sha marangrang
1: mm ke ntse a ha tsa na go di ya le bana ba Ai, ngikhala ke yo ke gadi tsala ditokelo le di go fela.
0: Ai, lo na be o bone taba tsa mofuto o jalo. E sala ga khala matla fela. Ntse re khotsa
1: fela. Ngwana mme le re tla tsa di matha ho hle mo ngwana mme le yona ntse ya nda ngwana ba le.
0: Ke hle ne ne. Ha go bula fono. Ha go bula fono fela wa kena modimo ke yo.
1: Ha ke ga ba go ke AI. A tsa al khala AI ha ye jala ona AI ntmo.
0: Ke bile how sheba ditaba tse ka ofela. Ke yena motho a nantsang ka. Ke yena motho a nantsang ka.
1: A ntsang ka nye. Gatiso.
0: Eh, ke yena nantsang ka gatisweng. AI wa.
1: AI ja ntse re e ya ya company e ja ntse re na nantsang ka gatiso.
0: Ya ntsha ka fono nya isa ya e trendisa.
1: Marangrang. Ha mme yo le lena ha ke bone ka ka go na sele awe gore nye o ntsang ka gatiso.
0: E o bone
1: e ka go na sele go tsa ka lo.
0: O na sa bone. Empa ke bona ke la a bona o motho ena.
1: A ska mo tshwere ke le yana mo tsoga a nna ke go tsoga ke mahatsa motho ke le yana ha o etse ke ja o etse. So
0: na hana.
1: Nna ke re ke ha ga teng ke ke mamba na des.
0: Mahadi a makalo kalo e kutlile ba bolela motho. Monna ha wa ntshitse a montshetsa. Kgwedi ke kgwedi fela le go yo tsanzi.
1: Ba bona ka go tedi ke batho ke bana ba hulelang batho ba banthong.
0: Ba
1: a tshetse ding go tsona batho ba tshamtsa batho se
0: fapa. Ba tla o fetola ba tla o etsa se o seng sona.
1: Eh ba sa tla ba tlisa ka mahlwa a ma ga nyene motho a tsantsa nana ona ma hage wa ntse ga makalo kalo. Ya le a bona ntse ke a tsa motho a ka ke tle ka ntse go tsika ena ma yo ka fa ka ena yo wa Limpopo.
0: E tsabeang.
1: A tshika ne dikwe go batho ba ga tshamtsa ba go ndela se di.
0: Hai. Yo. Hai.
1: Tsantsi. Ui. Lenge. E ka ba fumana ntsha nna ba tla ka YouTube.
0: Ke rena we fumana, we tsotlo o tlo patana. We tsa mo haje na o patana hona ho.
1: Ana, ke ba ba ntsha ba tlo hala nna ke master mona ha ke ba tle mathata.
0: Ai tsantsi tle le mafitemone tsena tsa ka ka nkela o mohokare ai
1: ba ka nka mo mohaka wa nna di thata go na ha go tla ba ntse thata
0: ai di thata bona bo sala re ntse re khotsa fela ai di
1: ntse re tsaya fa go khotsa go tsanya
0: ah ke se bone ntwe jalo
1: a tsona di se ke bua ka tsela tsa ka set flow le ka molongwe na no le ka go kae
0: jo
1: Ai. Ba tsala khala he ke le tsa maganga ga tsa mo tsa o seng tsa monate.
0: Maganga mo tsi.
1: Ha ke re ke go sa go le ke sa de flow mo tsi re ga sa de flow ke ka mo long. Ba o tsa tsan ke di na sebe ka.
0: Nte. Nte mo. Nte mo.
1: Ya tsabe. Ke di tsena ya na na le ka go kae.
0: Nte mo no ya tsabe ya tsantsi. Ha re motho sa hla go ile ba go ba go e ka hebe hebe ya taba be le ga ika go ba jwale gore na wena wela ka mone ka po wela ka mone
1: a ke le ka go ke ke ne mwana nne ke me cross ben tsenge sa tlo go na ke ka molo ke ka wa di suka pa ke sa tlo go nne ka go go tsonde ke ke me cross ben ke mone
0: a o bona o la nepa
1: ke le nna se ke tla go tla
0: ho le ke ile

0: Hey, Lutin.
1: Moya o nkema go ilelwa le mapolanka. Ebe mo

0: a ke bona ntse mo mawa na tsa ntile go go mogulelo o hle wa ntlo wa dingwe se fa teng go di mo ma
1: mogulelo ka ofela tsandi go le ka mo le ntwe e ne tshwere masankene maplanka ya hotola ya
0: sa hlapanya ntse se se tsaka ka tsakeng le jola masanka a ditimane lo hana ya be le fa teng tsi lo se di mo ma ne a ntse a le jwalo jolo ka hana a go le
1: thepa
0: a o bana sa tsa se tse tsa ba ntong tong pala le pala pala mme o ena
1: hai hai khone men hai
0: sa go ya tsa re tsela le le ho le di tsho ke ha di ka bo le go tla fumana ga se jo go fela ke di fane
1: mo ga o tsena ke dipula tse matla ke me e matla ke di rametse matla kuri ntong le ngwa ye tsala ye tsala haholo
0: o ntse le mmana ho ntse ntho e ntile magulelo ana ntlo ya boetsang ya nka le bethe bana se nagana bethe e sefe foa jang
1: nagana bethe e sefe foa tsane
0: a tsaketsa re thesela jele ka dite tse dinle tsona a o tla utlwa o sa utlwe ona ke
1: jangga
0: di utlwisise ga di a tlwaeleya
1: tsantsi
0: a tshe moya wa maobane ke betsa tsa o senye ditse batho bangata gona ke ba homeless ke moya wa maobane
1: ke taba tse botlhoko go ko jwetse le dikolo kaofela
0: ke re moana wa mme le dikolo ke dikolo ke matlo ke difate kore ke nnye dipalo tsa motlakase ke tsere dikakaletse ka thapo
1: mone ke tshenywa fela ko jwetse
0: wa utlwa kore o sa ntse o naana gona ga palo di yaneile di le satala motlakase o ke o ka otikana ba teng mo
1: e tshabe yang
0: ke nna o ntho re e phelang
1: a ntho e phelwang
0: a se ke dijetse re tlhoka moga wa modimo le ka nnete nna ke bona nako e re phelang yona e sese yona
1: ke yona se yona moratuwa wa ka
0: ga
1: se yona ko retse
0: jaaka seeng a ga sa nthene le gona ga sape matlhong a ya nna ke letsatsa ntsa la thuto go ke na seteng mona ga ke thoba mona ke batla go e bona ntho eno ngwana mme le gone
1: thank you tsanzi
0: Thank you.

0: Hi, Ludo.
1: Go,
0: fella.
1: Hey,
0: me.

0: empa ha ke re tsonga la me ke taba di tsana le tse ding ka
1: ka re taba di tsana le tse ding tsantsi ha ona ntwe ka e
0: mma wena mma yo no no sa ho se le tsa dinne na ku mma ba no ku vet ono sa hla ono sa mo sa tlwaela ngo tla le ding
2: Eh,
0: ta tsene re tla re tsasa ka santhoma wena ka sego fatsana ka sendie pele re nka tsana ka sendie mo ga o ka.
1: Eh, ho no le boima.
0: Ha ntse ntse na tsai dao.
1: Ke metse ke tsohle.
0: Eh. Ah, mme ke ntse ke tlo la ha mo na ha re mo tsia no re nye na bo supe se di nga ga hu ya ho yana. Ha ke na le go thata re ka ikela.
1: Ha re ikelentsa ntse. Ha ho lwa. Ho ga bo ga go se otlile tsene.
0: Mmawena, ya me ye ha e mathe.
1: E matha e ne paetse hle.
0: Na ba na bona a le le mosa me hle ke bona se matha. Mma na re se go le go nya bo go bedi ka nnete.
1: Wa o pula re tloa ntong Pheregong.
0: Ah mma ne se sa ke re mola ne mo ne ntse le thaga go se go le go nya bo go bedi ya ke se go le thata.
1: Ke re tsantsi re lo fihla 2040 tla bentse re maketsentse re bua tjena.
0: A he ba dinna ntle bona ke se ka ba tla ho.
1: Wui.
0: Mora sa re go mo mbane be re ha bana ba se tla se tla bana.
1: Ke o no tshovelo motho.
0: Mke.
1: E se bua wena yo ta a bophelo. Bophelo tsantsi.
0: Ba bophelo e. A tsmana se ga ba mo khulwe ntate mo holwa ka moso. Ha ya ka nako se tla mo tsepa di tsa go tsaba botho ke se re di go ntate mo holwe bong go. A tsile mo tsela ya mathanna ke bana ka go potso fa la pele go nna kwa go. A tsona tsena ke bana ga le ya ga le bile ke ra tsimo sa ra ke se tlo ka me ga dilo tsa ba dilo ga ke ra ka ipha ka ga tsimo.
1: Ke.
0: Go tsena ye ke mo tsho la la le sente ntse o poka sa bona go tsa le mo sa ya se se tedi.
1: Tsantsi ska sketsa ke ke be le gatellwa maikutlo ntse ke thabile o nthabisa.
0: A ke ntse ha ga ja fo. A sugar ha ga
1: fo. Sugar.
0: Na ha ba ho dire nna ho ke ke ntse ra ha ke ntse ra pitse ke mas temo.
1: Ho lukile tsantsi.
0: Thank you.
1: Thank

0: Ke mezozo e le shumele motsole mo fela le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro. Re ne re le tento jana ka leratso le ka makgetho fihlela mane horeng ya bohlano. Hi Litem.
1: Ka leratso ka makgetho.
0: Ka fela ntate.
1: Re tshabala sa kgomo mokoeng.
0: Eya ntate.
1: Bula re ke le tere nda tega di buka ata metsi papata na ke la pili wa shi
0: eh all right eh enda de eh am sia
1: ke le tele nda te ke la makana sa sicha ke le tele ng khono tata ile ng khono ga la pholo
0: mhm
1: khono khotse ke ga la pholo nkhono tuna bana ka mina ntate ke ntate ka ho ama ngwa magana le a mata magalane

0: Khaelete.
1: Ka lagato le ka maget.
0: Ka ofela nkgono.
1: Se shabana sa go mo dumela me ke kitian le nna maletsa tujane.
0: Dumela nkgono.
1: O fela hantle ngwaneso.
0: Ke phela ka mohai ka bona o phela jwa moratu wa ka.
1: Re bolokwe ke mohau a se ga me se go tlile.
0: A se re o tlile ko retse hle.
1: O tla ha o tlile le wena hle ya tloa pula.
0: Pula e theoa kae?
1: Ntse ina mona ha tsa utse.
0: Au.
1: Nye tsane.
0: Eh.
1: Ho o kwena a ile wa tla mo tsare ke tswala tangwana sekolong le.

0: 되게 강제했어.
1: 왜 내가 나 정말 되게 강제했어. 내가 아,
0: 진짜 내가 아. 오빠는 말할 게 처음이야. 오빠 진짜 말해 니네.
1: 하이.
0: 하이.
1: 아, 바로 가는 남수. 예, 나 자가 나 지시서 지네 나 잔 말을 하는 수 자가 좀 내가 갖다 간다 너무 가 원하는.
0: 걔가 오사 리안이 내나 따라 오산자 마타가 하. 걔가 사야 나타 하.
1: 啊，我那开家里的，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个， Facebook ka ba nne ke batla di fan no ga ke batla di pitse ha le metse ne ha di khana ka tsone ba a se selo mo ga go nala tso. Ha ja re go tsaka di pitse fa di khana ga ga ga ne se.
0: Ke re tlhoka di khaukhau fela tsantsi di khaukha.
1: Ha ntse se se go fruse je je na ba go tsitsa tsa beto. A ka nne ba a se di pitse. Ela mme fela ntsha ha se ka mona ska ba hana ka ntshotsene ha di etsa ke ne ke ntse ke ntate ga di buka la bo tshe mo ka papa di ha swa tsa
0: eh
1: ha ya ya ya ya how to sing na mo thola na o tsinye ona na o tsaisa so bana le nyane fela moya o tsena ngwa tsena ha se ntse no na jena
0: ai ko le
1: tsa le ntse le metse le sa gitse ka bo juni bo julae kwa la ka tso gitse ka ga se ha
0: ko ka kgwedi ka kgwedi yona ye
1: ka kgwedi yona ho re ke ra nne go lebeletse magole le nne ya le makukukuku ka fela e seng ba je e ka go nela go gona je go di ka tla le lona o kgwedi le go tla makukukuku
0: go ai ha re tsebe re tloetsa ba ntsantsi
1: ke ya tsentse ke le go tsadi ya tsentse ntse ra ja tlana teng
0: ai ai
1: hey
0: e ya re duba
1: ai la khala ke le le ke nna kwa di a se Na le tsaitse di etsa hala ka bo thate se di etsa ka bo lwetse.
0: Eh, eh.
1: Ah, le khale le sa tsantsa ke la tlo ngwa la tlo tlo ke re mafe. O ke nna na se ke na re.
0: Ho re ke le tsantsi.

0: Hi, le teng
1: ya la go le ka magae
0: ka o fela
1: e ka bana sa ho
0: e ndate
1: e la mkuina e
0: ndate
1: ala tsa tsa ntse ntse ntse he le mpilizi e la mkuina na ha o le la pingwa o go no bule le wele se o ma o no mamele
0: ho jwa lo ndate
1: na o ula ka tla o mamele how to with ya o tsilwa go gela matswa
0: ke tsa ba lo ntate
1: wala gwana mna mo le wa ba ma tsha o le ngona ne ntse ba ba re
0: a ke ne ke sa mamela ka tsatsi leo
1: mm ke dine ba di bua e ja mna mo le wa ke ho pula hantsa ga le mo gomella di ntotini da di muhlilo a ya ga lo ga tsala mo mele o khono ke le a pula ula ba a na go tsaga e ba a ya na go gama tsang a bua ka ka dirina ne khanwang ha mwana tha o ra ba ga ya le da je mulelo a bolela na era o ikhanna ga o ikhanna ga le kele ga ga ayo o sa go melela ntse tsa batho
0: eh
1: da di mulelo wa David

0: 나리나니
1: 응
0: 그래나혼나몰라호노스나레토호노호노토화까리제살아호이토화까
1: 호나랄리호바타홀리베트
0: 아에부하나랄한호노아게이라이아나마시리
1: 에
0: 아나과예는데디스시시티아나부아이동물몸모토노고과이토와과올라마와나모티아게기네그리스요하이모나하게시사ke ha ke fumana hore a o ba nna mekhukhunyana ho ntse ho lahletswe kwana thepa tsa ka ditsetse shalabeng shalabele plan e siyo ya ba ke ditloela di le jwa bosiu ke ha ke fumana hore a e bo le bana mo neng ke kwaetse ka ditsetse ho ntse ho lahletswe kwana jala hana wele ha nkgono wa ke plan ya na masego ke re jo nna wi e ke matheko o kwaela tsa ditsetse
1: tsetse
0: a ke hlala ntle ka mona jwa le ho wetse ho tswa moya
1: ho tswa moya
0: a tsui ba tsama di
1: empa bile ne ka o kokobetse moya ono
0: e ya ka le ka la go bukwe mo khlo khotse ke la plo a bua ka
1: mhm
0: la ka pitse ta ho re empa ke kwa e paele ke ke kwa ele a e ding ka nete ke ke ha ke tsebe na nthena ye se tsile mona ke o bone nga ga ha ile a tsile di tsaola
1: mhm
0: ntho tse re tsaka tse je iwe nga mokhukhung ga mono ne di jwalo e ka ga ntho ena e fihliang ka mokhukhu ya ola tsela kwa re jwale a fataka ya la tsela eng kwa re a ke tsile na hono itsala
1: mhm
0: ka nne e
1: hlile go re bo ema bona ba le ho di mo bona ka nne tse ai
0: ha o tswe mo tsimo mo mo ga na o ka tao tsale ya ho go se fihle matwa go bong ke motsongwe mong
1: motsongwe le mong
0: ka go bo sompolela gona ha motsongwe le mong
1: ho se fuile matlo a go bong di bakeng tse ding teng
0: ho tsane ho seng go hana re tlo ka hane
1: tse ding hape ona
0: ho ba ne le ho mo tsotsa tse di tla le o tse jwa le re di se ma kanslara se ma rena
1: le dikolo ke bone
0: ba ba ho ba ne ba le fapela dikolo
1: le dikolo ke bone hore hle di na le mathata
0: ka nne
1: tse ding le tsona di batla di dia mail
0: wa bona hala wele ke le mohlomphei ha u ka hala ka jeng
1: mhm
0: ra iputa ywa le hona e bi ka mola ka tsabe tsala ha nda this ka tama ywa na u tsene na ka mmuti
1: eh
0: a ke so ukwe nda ke ka mane ka ka le sulung ka mane mhm eh ba tlo go bolotsa go tsenya ha o mora
1: eh le nna ke so mutlweke
0: ba ba tswa ba ka tsabe ka mono go itso go na ka tinyo ka go ya jwa
1: eh ntate
0: a ke a le boa ngwana mme le tsola ka ke ntate ka lo jela hola mo ho tsaya
1: khotsa ha ya ntate wa ka
0: thank you
1: thank you

0: sunt când ce ce nu
1: vorbesc. Heli. Ke ga tlhentse te mahau wa hao ke ntwetse ke na hana ane ke le metseng ya batho mme
0: eh
1: se se le le ka na yo ho a
0: ne le go etsa ntle
1: ke nna ke ne re tlhetse yang
0: ne ne tlo ba bothata fela
1: ebe ne re na le ebe ke thabile fela mono thabeng ene ne re hloletse ha ke re ke ga ntse re nyolwa moipeng a ke ra tsa moipale mothodi a ntlola
0: mm
1: ebe ke kopana le Modimo hana motse wa habo ke mang motsadi mulo hana ntho Jehova ya no a uya matsuku a re fita mona re sie mona tsa maya matsuku a le mong a tloa ka ga dithaba ka kwana hana ke mmema
0: ku ka ke sa botse
1: motho teng na ana fika re fita ka shoto mona nne a ga a tla ka ga dithaba a ya ka ga dithaba hape
0: a
1: re
0: sie
1: sala na se mona a re se ka fela kere Also, Mary Kerama Sukuka, Hana, men, who put the way Nike, the little Jella, how my new when they read it. I want a castle and a little my fella. The little clan. Fella
0: Holomonat, Holomonat.
1: Say, back, I really so to do my little clan. How about Tom didn't come, Hopper go for
0: a cavalier
1: a ne ho no le monate a tsa ha ho hloletse thabeng ho thwe morena o na tsa maile le bana ba haenne ba hloletse thabeng mono jwale ga bona hantle ga ka ntse se se bona le gona ka sebelebele he
0: e ne le lona
1: e ne le gona mme re na le morena wa rona bo nna we kha
0: ko le monate ke thabile go be le ntse le gotlile ha le a tsha Kapola no metsi a futhumetseng.
1: Le ka ta go gana, gana tshona ma maobana ke mo ka swala. Ba ile ba mpha di rata ke gona ke itseng ke itseng ke itseng. Jole ne ke ukwa ka ga se le kopanya le sefiba. Ke ga a. Nna ke ntse le masole mona nne se nna bo bo bo abana. Ke le ho etsa itse mmu, bo ntse e fitile kae. A ek and maobana ne ke se tlo go bua ne ke sa tsimo bua ba re ka kang go ke mo re ke mo o no ha bo le o ha bo le o ha bo le ba tsang ka di mera tla but le se tsang o go ntse fela ke na le a ke na le thola hela bohlopo
0: vile o modumedisetsang he ntse o bua le nna
1: ha ke tsebe ke bo bua le bona bo ntshwere ke di mo a ke tsebe ntse na ka ntoka utlwa di utlisa bohlopo ba ntse fana hore le motho o sna little la hai ka mpa ka nkhulu jwa u jetse
0: eh
1: ka ganda ke 606 he manyo le na a butwa ka ona le o control la tsa kana go a butwa ka ke go pa o be hantla u kwa go kule manga ngomela taba tsa ke ga a butwa ka mona fela he hona le ntwe go hlukwa tsa mokwe
0: mese le tsha ba bua fela ke mametse
1: ha o le mo ha ke tsebe ona hana go mo re ba bedi hona go ya ke nana wa ba bedi go ena fela nna na je
0: mhm
1: muri ma ntiki le fast tiki le le o mametse nya motlele ya mo be ya motinyela mo sesanyane la mo khutsonya ya mo lelele ayeyeye
0: mhm
1: ke phoso o etse gore re bone batho bana ba batla ba mametse ona tsena re ntse go di mhm ke
0: tlholetse
1: me go gela motswa o go mmone
0: ke maqetetse gale ya go motlise hle mo betsa la tlo mpona
1: mayo o tsetse tsene ntse ke sa di tsebeng ha ke fila ka mana ka masimo ke fumana ntse ke sa di tsebeng fela tsentle tsa bo mme ke re ke mana ba re hona le tshene fitile mo ke re a ka ne hona hona ne le motho ne se ntse ne le buang ka yo eh
0: ba u ka sa go le taba tsena
1: ka u ka ke sa di kholo ba re ho thotse ho itse ke a tsone mo thab a mo ya mo tla ka alo
0: nna ke
1: hala maybe ha o sa etsa le molaetsa nge ha ke go hopola nne ke hola ka sonta
0: eh o nontso tshohle
1: ka ni sinsena hela mo kutwa ka ntha di khono fa tso nne ke ile kwa na thabeng ke ihlono le fetse ya mpe ya mpe
0: nne o le hantle
1: ke le hantle ha a ke ba nantsa ba dutse mo bana nne ke sa ba gathatse nne ke nntse ke le sio
0: mm
1: ka ba ntse ba ntse ba ka mahlo a bo dutse ba re ke tse nna
0: a ehle he
1: go tlile ntate dinela mo gana tshwela se se ya kholang go me le gatwa le mo le bontsa le teng ha

0: bona ile ga ya tla kgethwa ha ha ditshabeng kwa ile ga ile ke ba khale metse ka ga tle mona ke tla ba fa di ha ke bona ke le masimo a se le tsona
1: e se le tsona hu wa ona think of fair
0: eh wa re ke ba o ba itlama ba ivale ba tsane kwa lenso mukapa mukapa ka ukai hilang
1: ntshile na le nepetse ntshile na le fodile ntshile na le na le bogelekelene ke tlo tla mona ke tlo kwetlisa re bini ya dithallega ukwa
0: a ke bina re ntate tswa mazofela a ke bini le motho e mong le mong ke eng ka wena
1: but a message tsha ba thata boka e hantle
0: a ke ba tlo tshutwa ke re rona re dina go nna we o khuile ngwana ka moshanyana
1: eh
0: ga tlo go tswa ba mona twa go sa tse bohloko tla mhm ha ke re meke re ke sa matlapare re tswa mazong go ba tloja
1: eh
0: o tla ka ke sa tla re ke sa o mametse fela
1: ah ho ha
0: o bona mo adutse
1: ho ha ho ha ho ha
0: se ba mo kwena tlo ke re ga bona ngwana ka moshanyana mo adutse
1: eh ke mo bone
0: o re kukile ka o fela le mokapa wa ka mme re phela ha monate re ja ha monate le le batho ba tlo di bohloko ba mmm o so tla ngwana ha re tsena na ngwana no ha ha no thula ka thata mokwe ke go pa o tsama ke ba ntse ka maikwa a ma go futa mme ke bona batho ba sna go ba na se malela re la tsana ke ala gata ke ila tsara o tlo mo putsa mme mme ka matsoko hle ha e se matsoko kamane ka dithabeng tsena tse ka ntlena ke ra ga feta mona le ba matsoko re sia re maketse mona
1: a le sia le le hona lona le re le tla itukisa leya
0: ba ile ba me itse o tsena ga tsantsa ya matsoko ba hana go tsa maisa ba re bona ba re se matsoko na na fela masego ntwe kana kana
1: masego
0: le mba ka ntate ba ri nge ka melala le nne nna ke tsa maki ha ke re ke nga tsa ke bona ba ntse ba ka le tsi hona je mm motho tla ha kena mona bua ka nna ke ne ke nan kompena ke
1: re ke tla oneletsa ka pele
0: o tlonena o tlontse ba hantle go re motho tla ha kena mona fela re re ha na na a ke ba ntse ba pinya mme re pinya go sala re gathala o tsae sala tsa ntse a tloa pele ha mo
1: eh
0: ke pinya ke pinyo la ke a ke re a
1: e sala go gathala ke nka ka mona ke re ke bona ke re di khubedu di dipedi ha ke
0: go ntse ntse ba ba go lokela hola ma wa mo rena ntse a re he he hona tsena ke se ye tendi ni se ke di di thagisa di taula
1: eh
0: o se di di thotse ne ke re o mpa o le o kwatetse tsatsantsa o tsatsantsa o khaotse di thotsa a nne go go se ga o ka ya ke mo hlolela le mme o nka lo sa magolo ngana tela mko
1: me se le tshaba
0: ha ke khotla mona ke tlo khotla ka fa sana se ba re sentile makwatse go re tsana se madima go ga ke se batle o fete o le dile mko
1: o le ke mo ratu Hi, Letem.
2: Hello, I'm going to go to
1: the house. I'm going
2: to go to the house.
1: Hey, I'm going
2: to go to
1: the house.
2: What
1: is it? Good Friday. Kimo going to go to the
2: a go motlela nyana ka ba ka pa ka pa ka polepe
1: mhm
2: masachi sa go masachi sa go ka nne
1: oh
2: e go nke ke le te thogana le bo
1: e le te he
2: le bo mmere bo ntate bana ba ka pa ba pa ka go tshwana le ka ka po ja pa go tshwana le ya bona
1: mhm
2: ke a utinya wana tshe ya o si bona se bo sa bo rapedi so tiki a thua e ne e ka ba nya matha se a ngolwa ndate moholo tsa sa ga ngono mo ne le pai la tlhatswa ndate ke a le ba se o tiki tla ga mo hau wa mogae mhm that young hatte ke hlana me me ha ya tshabi bana me le na ha ipatatsi ha ile anta sa

0: samunu ka ha u twa wela
1: mm
0: ku munana be ke sono ka munu ka muna ka we
1: eh
0: ha u ha wela fela tiro go na le go ile go ye
1: ke mongi
0: eh ana mongi ke dadi mo le ba ha bo ha ke
1: le de
2: la ga tlo ga ma head
1: go fela
2: o fela ja wa sa go
1: eh ntate
2: ke ke tsaba ba ha bo tlang ke ditjola tsa mari su ke ha ga mphala ke ha isu
1: mhm
2: for me jang tate e go ntsa mo tla tsena ga ke
1: eh ntate
2: tate o plan
0: tate ya tla tla wa
2: ga ga ntse ke ntse ke tsela nna
0: wa ntse ba
2: go tsaba go bua ha ke o tsebe le ditjo ha ke o tsebe mahlong
0: ha o tsebe le ditjo ra
2: Daddy,
0: how long have you been here?
2: Quite a bit. So I go to the mushroom. I call her Anya. And now you know she's a Kamazazan. And by the way, I have a common machine.
0: I can't even go see you move. Number 10, I get a high
2: now. You are on that. The fellow is getting number 80.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Daddy, 2022, I'm Zeba.
2: I'm Zeba. Ya follow tsanda di amakaloga bu di amuti. Ya teke tsha ho ho go tlo ma ke.
0: Ke mo ne pa le di tso.
2: Ya le. Ya teke tsha ho ho go tlo ma ke.
0: Ntate.
2: Ke ke bueno tsanda di ke tsha ho ho go tlo ma ke. Amuti. E
0: hanyanyana.
2: That the base has offered to do with you, say, travel level. Eh,
0: yeah.
2: That the Libas are all as a place, I know.
0: Ah,
2: one of banana for a event.
0: Ah, now you're hollering to the moon. Hollering to you, one of the ana mera wena me o si tweeting joang ka se mo se fi
2: ha ya de
0: ke re ha ya ne ke tlo no ka 2010 kwa
2: eh wa ya bai
0: e la ka tadi sa khomo
2: oh ha nda
0: si
2: ha wa tsa poso ntse re tla le bona go ya ana
0: tlo ntse o bona motho a molelele mo hla mo kiti mo no tsebo ke nne
2: Majanjimu.
0: Ee, amulelelo futa batho bohle.
2: Wana wele na o tlo ba ka botsu ba dipita. Ga ga ngwe dilele ya motho ya magwa fela mpa ile ya motho mo. Ee. Ke tla botsa ba go jela le ke tswa ba le botla nye ba ke ka be se ke ene le majanja ke ke le janja.
0: Ha ona botata. Ga tla kopana.
2: Tsa go bana nda di di jaga tsa di fasa kwa na ma profane kwa na di khale se tsa di ndi ska tsa
0: ba bana ba tsara di ka mo na di ina mancha
2: nda di
0: na di ina mancha di ya fa riti
2: ah na go tsaba ba e fuma na le ona ba ba di ntsha di ona ka di jang kwa na ma jang tsa ya
0: o le di le mo ho ba ga e re ke swa e mo nga kena o to mo suthela le wena
2: ke te ke mo suthela sala ne ke go pa ke ne Sedia di xa baga xa era mon kuka ta gona go ya na ina ta ke ta go laje.
0: Hausi ke ke tya le ona.
1: Ndede 2020.
0: Tswa le sente ke wa hausi le nne.
1: Eh ndede.
0: Ko tswa le mo tsana.
1: Ko tswa re tsi ndede Good Friday.
0: Yo ga yo swa o sala o bua le ntate mo.
1: Mhm.
0: Ke a itse le ka ba re die.
1: Eh, ere ku die le he. Ke a o diela.
2: Amen.
1: Hey, ntate.
2: O berande.
1: Ka mo ha wena o ya jang?
2: Le bitse le na gala ke tsisa.
1: Le fin ntate.
2: La ntate ke tsaba ba le botlang ke kopaleletsa.
1: O kopaleletsa.
2: Eh.
1: O le rekisa bokae he?
2: 200.
1: Magolo a le mabedi.
2: A le mabedi ke be le khome a monna le a mosare, khome a ntate le a mme.
1: Mhm.
2: Ya di fana ntse ke fana ka lona.
1: Mabaka.
2: Mabaka le mabedi se a lona di.
1: Mhm. Mabaka ha o ke a feng a etsa go boketelo ba tla o le rekisa.
2: Ah, ha bona le mabaka fela ke mpa ke tsa ya ta, ke batla ntse ke ha ke na tsona ke batla go me ya ntate le ya nne.
1: Mhm.
2: Le tsheletse

0: Hi, Lito.
1: Kaka do ga mafe.
0: Ka fela ntate.
1: Ba tsabana sa go.
0: Eh ntate.
1: E bona. O be how le mai o le ka dinga how le mai tsatsi. O tsaya motho yo mongwe ga di. Ba se ba eng khopotsa. Maobani. O be ba Maduela a ya feta ka mane ka di tsaleng ka mane ka moo sileng ka moo o nileng leswa ka moo o kgethileng leswa
0: batho ba ba
1: se ka ba la tsamaya le kgutlele motseng mono ga o le jena o se o le gobe e ba batho bano ba feta obe ga ba le kae kae ba sa ba weletsa ba re ba kabeletse ke leswa kere ga o ba buele o be ngwe se ka wa tsheya moe mongwe ga le mathate ikutlwa ekisa tabeng eno ona batho ba na ba boleletse ga ba feta motse mona gore le se ka la sola le feta ga o se o lekena le gokela motseng mbe le o kopa thuso ba ifetela fela go dine le mathuela a leshome le metsometlhano.
0: Ee ntate.
1: Ele. O go na ba buleletse hantle.
0: Ba buleletse. Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha.
0: O ntse le teng ntate wa ka.
1: Thank you.
0: Thank you. Hi Letoe.
2: Ala a tlo le ka makgeng.
0: Ka o fela ntate.
2: Se tsabana sa khumo ba ntse ha se fela ntate ga di buka ga ke nthota matsogo. Ah ntate 2020 ha re o nke motho le a tsa faka mono. Ke ba ntse ba hlaka mono. Ba le se ntiela ha ke re ke a khutla go so tsene ntate ha ba bohale botla ke ba he. A ke bela ile a ke ke mo ke.
0: Eh ntate.
2: Eh jale yana ha ntate 2020 ya sa tsamaile. Da deke tsaba ba hale bo tang ha sa ga e me itse.
0: Mhm.
2: O hoile dai ba.
0: Ntse ke le teng ka pa ba ke sa utlwa jwale.
2: O go wena e o go wena yo.
0: Eh ntate.
2: Ha me se di la di tsaba nna ntse nga ga mo go potse na ke nne mang.
0: Mhm.
2: Ke mme mwana a sa le mo shela thari.
0: Oho.
2: Eh jwale o ka mona ka jota ne ka ha ga kokola.
0: Eh ntate.
2: Eh, a ke tsiba ha ba ntse ukwa hene.
0: Eh ntate.
2: Ke ga ke ya bona mo ba neng ba ile ba nna ke la ka tanya gela magangang a motshimo.
0: Mhm.
2: Aba a ho teng ya. Aba futile mo mo. Ka ba ka tshoka ka message ya ditshaba o teng ha mo.
0: Oho.
2: Mhm.
0: Hona mafelo a beke.
2: Ee, ya nna ne ke tlo mo hopotsa fela gona ntsa bua ka mme mang.
0: Ee ntate.
2: Ee, lebitso la ka ke ntate re lokela gona mohaung wa mo ka yena go tsoga ya.
0: Tango.
2: Thank you.
0: Thank you.

0: relajado.
1: Hayley Joel.
2: La Rolga Majer.
1: Caufela.
2: O sea, se va a hacer.
1: Oh.
2: Kamu kwa halanga dinga ziba kwa
3: kamu kwa halanga dinga ke la uluzalo he mukwina eka nti kwa dume disiti babu si dina ina malika tuya niki tini kani nti kilibwa tata machoro ramuluki tata mchuo isa kilidua niki lidi mungu fata ni chala mengi tage ni chafu dina ima yaliwa busi ya tiba lilila kapela la kumama la kupako kipahame kina ino kitini kia liliwa hakina manzo wa mangata kitabuya kamu so kina nimu notuaka umupuswa uli fafatane avela ihana ukwalea inzikili tinka mwana kasi ota ame mkoso mbapi
1: kozo mkwena
2: kalipo uko le mtula mkono atiba
3: Olu
2: fatla la mafuga.
1: Eh.
2: Tabena go tlo kwala.
1: Eh ntate.
2: Na ebe mafuga fa ke ya ga e kwala e.
1: A tla sebetsa holo a tseba.
2: Fa ke thaba holo ha fodi.
1: Eh ntate ke taba tse mona te ka nnete re thabile bohle.
2: Ya le di hangi. Ke tshwe hele na pereng di le buile ja. Ja di tsa ba bohalo botlang. Mari sibu mana ke ha ka mphagane ke Jesu ke lebo.
1: Thank you ntate. Hey, Lito.
4: Gala gatola ka maghet.
1: Ka felas buda.
4: He tshaba na sa khomo.
1: Madume ha fele.
4: Hey.
1: Mhm.
4: A tsgale bo ha ngkhono ka shopane mhutwa. A tsaba gale bo ha modimo a phama tsiletso.
1: Mhm.
4: Ho thwe ha iso dina ko ha iso dina ko.
1: Ho jwa le sbud.
4: Eh.
1: Mhm.
4: Ga le bo a le mme fela di tshaba ga ile a fella thabeng kwana a tla tsaba go bina ka lentse le sefanyane a tloetse le ditse
1: a is good away
4: no a na o hula le khala ke a di khala
1: a ke re ke tsa tla go bina di thaller bo bo hale ba hale
4: A dibile o tla bile a tswa le ho fisha ka nako a sa fishe ha ile khomo ya bogogo a tabela le nna ke batla wa ihlwella ka ba le nna ka ke fisha hantle ka nako a e ka e ka ke tsamae
1: Ere ke ke mo ke na sbida. Hai le te.
5: Ka re mo ngana le.
1: Ka o fela.
5: Le ja la ga go mo mopila.
1: E ya ntade.
5: Ke na le sbida.
1: E ke na le sbuda.
5: Ndi ba di ra ba le ke na ga zo le ba. E ya
1: ntade.
5: Buda ga ra nga ya ni.
4: Ke le tsama ya bogoko. O tlo khutsa o tlo etsa ga le ga tole ka magetse mo sebetsi.
1: Ke tsa khutsa sbu.
4: Ne mpa ke tole bo a fela thaba ena ye mme. Ke le di thaba ile nga e. O lo ji.
1: O
5: ji. O ji buda. Eh, bo buena.
1: Eh, ntate.
5: Tabe yo rena yo ga ga solo yi jama spa.
1: Eh ntate.
5: Ah ga nti ki tole bo an khono ka so twa ni ha ile manda de mo di mo ai ntse o kwere ntse ha ai.
1: Mhm.
5: Kana ga so re du go an khono a go go u la ga go tanya.
1: Eh ntate.
5: Eh a o mo kuina.
1: Ntate.
5: O na le mo di di ma ya ntse mo na o mo ho.
1: Ho jwa lo ntate.
5: Ke tlisa maiya bo go kwa majantseng a go di

0: ya se motho ke ka dima maheta hae
1: eh ntata
0: moya ba bana yo o sentse ho o se na ndi ntotsinga ta ka ho go ha ona di dikolo ha ona ma police ha ona di tini ke ona di kiri ha ona matho ka ga solo di ja ma re sikumpa empa a dire mbaga ro tsela ke khono a ke atle o bua ba ba mba matho ona ba ga ke ke ba ipela ga ka o tsela ya ile ga ba ke ke ho le ga hai ke mo ile ng haka
1: mhm
0: mo ke se na mo tanga ga ke ga ga ta le mo ke ga ke ke le bua se
1: ke
0: te bela ntate ke bo ma ke ke ga ta ma ya bo go ga o fela le sotule ka kwa
1: eh ntate
0: ba go isi sa di mebo ka nna le talo bona ba ka o fela ba di ya bagata
1: le bona ba go gata
0: thank you mkuima
1: thank you hi little
2: ke le ga dole ga mafet
1: ka o fela
2: e tshabana sa go bua bana le tsebile ke fona le fitse ke fire mentse ntse re a ka ke bo hle a e lena ke a ukwa ihle o ha tse se mo tshwere se gametsa din lena ihle ha so a so a so etse ha so o tletla ka makotofa
1: eh
2: o mo kwile go ntse bua le ka phapusing ya bo go bona
1: ai o tshwareile hle o batla go le boimanya na o tshwere ka thata
2: Eh, ba ha ne ke re fono e a ukwala motho ma bua ngalo hona teng. O go motho ga a bona ke topala makolo e tsala ntse go motho no
1: ka. Motsale ka tlo.
2: I pa ba le mentjo se nja, ha o yo tla ka makuto fa ga dina go tsa botse. E se ngwana.
1: Ai, wa ba ta ka jeno wa ba ta zbuda.
2: Wa ba. Ai, wai.
1: Ai. Ka selo ke
2: ah o ha
1: o ha
2: o loki le ke tsene sa ba ya bogo
1: o loki le zbure tango hi little
3: ka lo ga tolo ga mahe
1: ka o fela ntate
3: Jo, so a ke go direga go nya botsela.
1: A re na monye, hari. Yo.
3: Eh.
1: Re ho re nya botselela.
3: Ntate ma re bua.
1: Mhm. O tloile ta. O tloile ta, ntate Good Friday.
3: Ma.
1: O tloile ta ntate.
3: Ke re ya ho re nya botselela.
1: Eh.
3: E ka go sota tlile ke ke.
1: A ke tata. Ne ke re ke botsa fela gona. O tloile tana. Ne ke re ke botsa fela gona o tloile ta ka le ga tole ka magete.
3: A go bona go sota tlile.
1: Aga ho re nya botsile. Ke tla re lofi.
3: Wa le nga mpotsa na ke tlile ta.
1: A ke ke tswa ho ha bona le be o ba sileng.
3: Eh, fela wa le nga mpotsa. Wa ke na a tshila ke na mo ke tlile ta.
1: Eh. O tla me ile o ke le ho ile ta.
3: Ke tlile ta. Ke re talo ena ya go tswa tsa ma ya le ne re tla khala magala ntse ka lutela lutela mo ga yena. Mhm. E nna. A jwa na go tati ke mo kwe. Ya go tswa ke. Ala u do ndo le ke ra ho u se ga na go isa mwana sekolo. A re ke se tla ng ho no ha kene.
1: Hello, kid. It's a good Friday. Thank you.
3: Thank you.
1: Kimetso so ele shumele meso emehlano fela le skoto hantle ga re libile mane horeng ya bohlano maile boroko ke tlong ka fela ya tlang ho fiela moruti re tla re tsuba ho kwala mosebetsi wa letsatsi ka thapelo

0: bagolo ba modimo gobane ne golo ka kame ya gauselo ya gae go nna bana ba gae ba mo tshepang ka metlha ntate ga leboga ge a leboga ka bophelo ge a leboga ka tshireletso ya gago e o re fang yona ka metlha ge leboge ka mosebetsi o o maatla o phethilweng metsong ya tsatsi lena la kajeno ke enwa moradi wa gago o e kganile koloi ya maeleboko le ga maemo a na a sa dumele empa o mo sireleditse mme ga mo kopega tshireletso o fitlhela a lo fitlha diaelong tsa gae go na ntate a matlaotlhe re nehela tsotlhe tseo re tla dipheta tsatsing lena la kajeno o tlobe motataise le motlhonolofatshe wa tsotlhe ntate ka metlha re tla go wena gobane ka ntle go wena re sitwa go etsa letho ke ka gona go rapelang ore o mpogepe bo faletse matlhoko o bodise sefutho sa meleko e banyere seo etse o re tsotse molota ka go rekeletsa tumelo tshepo lerato e sere e matlokotsi le bomadimabe bo e bang bo re apere tsa re nyamisa pele ya ba ra kgethela matlantate ra o le kgapela opane go tshepileng tate mabitsong a magago e le lelangtate le lamo ya o halelang amen
1: amen nkgono
0: modimo wa a bolokele wena ngwaneso o ikata o ikhupetse ke nkgono o sheba nako boteng ke nnentho tsentle dirato ke botlhe ge a leboa moratu wa rona tsela tshweu
1: tla leboa moratu wa kahle
0: wa bona he.

0: Kimetsotso e mene fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano. Ke a dumedisa hle pastor Magotla o ya hantle ntate?
1: Ka mo ha uwa mrena Jesu.
0: A o le nna ke ikela ha monate ntate.
1: Eya reme.
0: A ko nke sebaka sena ntate o ko fe mamedi wa Selma sa Sotho rena ka ba o motshwaretseng ho seng hona.
1: Ke a leboha hle mme wa ka. Ke sentse ke kwa madume tsaba sa Jesu se setle ho seng hwa letsatsi la ka jeno na ne o lathamiso re hle go tswe morena Jesu ho hle hle mo le leng hona teng hle empe e le fihlele. Ke a leboha hle ho seng hona letsatsi la ka jeno bitso la ka ke ntate Magotla ke hlaka mona ka Maseru Sea Point Worship Altar Global Ministries ha ke lakatse le ho senya nako ho seng hwa letsatsi la ka jeno ke lakatsa ho wela lentsweng la ntate Modimo ka mona ka ho Mareka chapter 10 ke tlo bala temana ya 46 Mareka chapter 10 ke tlo bala temana ya 46 ke tla bala le tsedintse pedinyana ha ntse ke ya tlasenyana ka metsotswana e semekae 46 e bale ka mantsu yana ba fika Jericho Jesu ha a etswa Jericho le barutuwa ba hae a ena le bongata bo boholo ba retimia.

Morati Mayor wa Sefofu o ne a dutse pela tsela a kopa ha o kwa go ba ke Jesu wa Nazareta a qala go goa a re oho morata Zita Jesu nkutlwele bohloko ke a leboga tlhe letsatsing la kajeno ntate ba re timi ya ke Sefofu ga bone mona maneng a dila teng ka mehla le matsatsi o nla mono ebe o ntse a gaketswa kapa gona go kopa ebe batho ba tla nne ba mo fa dithuso empa ka le leng la matsatsi le ga e le monana a sa bone ga a ukwela ka morena Jesu gore Jesu ke ena ya fetang e se e ka ba re timia o ne a kopoleletswe kapa gona a fuwe sephiri sa gore motlhang o ka fetang Jesu o tsebe ke motlhantharollo ya bophelo ba gago e fitlhang ga a ukwela ke Jesu o ile a hweletsa go hweletseng wa gae ba bangwe ba ne ba ntse ba mo thiba tlhe ba re se ka mo kgathatsa e o a tlhodiana empa monna enwa le re lentswe la modimo o ile a phiela go hweletsa Jesu go fitlhelela morena Jesu a ba a ema a mmotsa potso a re o rata ganka o etsetsang a re ganke ke boele ke bone ya ba morena Jesu o re go monna enwa tumelo ya gago e o pholositse ya ba ganggang se boela se bona mamela moratiwa wa katlhe go seng wa letsatsi la kajeno taba e ko o tshwaretseng yona ke gore Jesu ke Jesu ya mogau monna enwa ka gara boemo bona bo a neng a feta ka gara bona e bo lefisi ruri lefisi le letsho a sa bone letso ga Jesu a fitlha o fetwa lesedi la monna enwa ga Jesu a fitlha o fetwa tharololo ya monna enwa Jesu a fitlha o fetwa motlholo wa monna enwa ka mantswe a mang go seng wa letsatsi la kajeno moratiwa wa ka Jesu ke Jesu wa kauhelo le ga e batlhe go seng wa letsatsi la kajeno go na le taba e sa o tshwarang gantle go na le boemo bo sa o tshwarang gantle go na le taba tlhe e o fetang ka gara yona na le bothata tlhe bo o fetang ka gara bona go na le bokulo tlhe bo o fetang ka gara bona mamela o seng ona ke tlile o tlo wetsa gore Jesu ke Jesu wa mehauhelo Jesu ga gona letho le ka mo sitang godima bophelo ba gago godima bophelo ba gago monna ke enwa o eme phela tsela ke baretimia wa Sefofu monna enwa o gakeleditswe ka nako e telele empa tlhe gaketso tsa batho ne di sa mo fe tharollo ya moswelelelwa morena Jesu ga fitlhela bophelo ba monna enwa o fumana tharollo ya moswelelelwa ka mantse a mamoratiwa wa ka go seng wa letsatsi la kajeno go gotlhe go monati go botlhokwa go ba le Jesu ka gara bophelo ba gago go dumela Jesu bophelong ba gago go nka Jesu ka pelo ya gago yotlhe ka mantse a manga ba re timia wa Sefofu e seka na re Jesu ga wena o le teng ke tlelwa ke maatla Jesu ga wena o le teng ke a tseba bophelo ba ka bo tlo fetoga Jesu ga wena o le teng ke a tseba le bofofu bona bo tlo nthuela ke na le tumelo moratiwa wa ka go seng wa letsatsi la kajeno gore eng kapa eng yeo o fetang ka gara yona e ke ke a sita Jesu bothata bofe kapa bofe bo o fetang ka gara bona bo ke ke ba sita Jesu botuba bofe kapa bofe bo o fetang ka gara bona e ka ba dinyefolo e ka ba go itswe ntho o tlaetseng ke ya ka bomo e ka ba go itswe ke boloi e ka ba go itswe ke eng yeo sebeditseng gore ebe bophelo ba gago ka jeno ga bo tswelele pele ga ona katlhe o e bonang dintho di fasitse bophelong ba gago ke tlhile o sengona o tlo wetsa gore Jesu e ne e le ena maobane e ntse e le ena ka jeno le gosane ya gago e tlabe ntse e le ena mamela o sengona wa letsatsi la kajeno ke Jesu wa mehauhelo mmulele pelo ya gago mmodumelela tlhe goba karolo ya bophelo ba gago gotlo moamoele Jesu ke gara pelo ya gago ke Jesu wa megolo ke Jesu wa dimakatso ga setswe ke letho boyamo ke bona ba baritimia bo ne bo paletse dingaka ke a dumela ona ilaiswa dingakeng tsa mefutafuta dingaka ka nnete tsa etsa mosebetsi empa tsa tlholeya empa yena gobane ke ngaka ya mafu otlhe ga a fitlha go Sefofu Sefofu sa boela sa bona ka mantswe a mang go seng wa letsatsi la kajeno ke na le tumelo ya gore

Ke ho madume ho seng ho letsatsi la ka jeno mo sothwe motle ho bane ha le sele chabile letsatsi lena selelekela sena sa ho se se gabotse se ho hwehla se ho mema se go atamela o tlo ikutlwa gona phatlalatso ya temo letsatsi la ka jeno e o tshwagetse di feng le di tsola ka ke nao mo kwa ga ke na lo mphato makamelo ma kgwadinyane ge go hwena mo sothwe motle atamela o tlo ikutlwa letsa letsatsi o tla hopola ya mosotho mo tlhogo manana wana a gona ana le sepheo e le ho thusa ka ditaba tsa diphoofolo bophekodi ba tsona phepo tlatsetso e ka sana le hore na o diphekole jwang re bua ka ditaba tsa masimong re bua ka ditaba tsa kamane ka dirapeng tsa malapeng re bua ka ditaba tsa dimmaraka le tsohletse ya mang dimmaraka re bua ka ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo re bua ka ditaba tsa phepo e nepahetseng mesebetsi ya matsoho e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa ke la bobedi mo sothe motle jolo ka mehla me ditaba e tla ba tsa phepa ene paetseng e mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa o tla hopola he mo sothe motle go selemong se fetileng lekala la temo le lekala la thuto di le tsa thakgola setswalle sa o boetse ba kgutlisetsa majarete ka gare ho dikolo kapa go a tsoso dikolo tsa lapele Thank you.

Mamedi, ke a o dumedisa. Kajeno ke la leshome le motso o mong phato. Selemong sa 2026. Ke o dumedisa jwalo re le metsotsong e 29. Re a re lebile horeng ya botshelela. Lenane le re kenang ka gare lona ke la ditaba la sebopeng. Lona le tlisetsa dintlha le di etsagala tsa letsatsi ka leng le hlophela kgaso. Lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa Selemoya sa Lesotho. Mme lenane la kajeno le hlahisitswe ke Moselantsha Pheko. Bohlophisi ba Malehlwa Moteane. Tumelo Letlala ke ena o laolelang kgaso ka metšhining ya sealemoya ya tla bona go kgokagano e ba e otologileng boleleleng ba lena lenaneo go ya fitlha mo lepheletsong ya lona ga metsotso e le 30 ka morago gora ya bosupa. Go tshwaretse ntlha e le nngwe ka jeno mo teng re tla ke re tlotla re tshotlha ditaba tse amang mosadi wa mo Aforika jalo ka ga lala robong phato e ne e le letsatsi la ketekelo ya mosadi wa mo Aforika. Ga ditlhatse re tla ke re tlo di sheba re tla ke re tlotla go utlwa gona gantle seabo sa basadi kapa sa mosadi wa mo Aforika ke sefe ntlafatsong ya moruo boetapeleng esita le bophelong bo botle ba letsatsi le letsatsi. Dinomoro tsa mogala tse o tla re letsetsa go tsone ke +26659933 kapa 2231 6429. Lebitso la ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebopeng.

metso e mashome a mabedi a metso e robedi ge a ge lebile gore ya botshelela ge dumelle ge wa le kgabong ka taba ya rona e reng phato e tshwauwa e le kgwedi ya mosadi wa moAforika ha la robong phato e le letsatsi la ketekelo ya mosadi wa moAforika selemong sena kgwedi ena e ketekwa tlasa mogoo o reng basadi ba matlafetseng ba matlafatsa setšhaba nalane e supa ha ka selemo sa 1956 basadi ba Afrika Borwa ba ile ba lwanela ditokelo tsa bona tse kenyelletsang ho kengwa ditabeng tsa moruo boetapele ditokelo tsa mantlha le ho ba lentswe leng ditabeng tsa tokoloho ka mefuta ya yona tlaela tlhoko mamedi hore dilemong tsa kgale basadi ba ne ba nkwa e le disebediswa ba sena lentswe ditabeng tse ba amang empa ha morao tjena ba se ba hlahelletse ka mahetla kgwebong dipolotiking le mafapheng ohle a bophelo mme tsena di etsahetse ka mora hore ba itseke ka selemo seo sa 1956 ho feta mona dinaha tsa Afrika di eme ka natla ho kgothaletsa basadi ho ithokgobetsa temong dipolotiking le kgodiso ya moruo ka dikgwebo tse nyane le tse mahareng ho boetse ho na le mekgatlo ya basadi moo ba ikgahang e le basadi e ka ba ka dimpatešeleng esita le ho ahana ka ditsela tse fapaneng momamedi lenaong la rona kajeno re tlo buisana le basadi ba boetapeleng moo re tla utlwa hore na seo mohoo wa monongwaga o buang ka sona se ka fihlelwa jwang naha ya Lesotho yona e boemong bofe ka boemedi ba basadi boetapeleng ntlafatsong ya moruo dipolotiking le mafapheng a mang e be diqholotso tseo di ntseng di le teng ke dife mme mmuso le balekane le ona o ka etsa jwang ho di rarolla molemong wa ho matlafatsa basadi ka hare ho naha mamedi baeti ba rona kajeno ke mohlomphehi Mamello Phoko e le setho sa paramente tlasa folaga LCD ebile e le setho sa Pan African Parliament mmoho le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba mohlomphehi Tshepang Tshita Mosena ke bona baeti ba rona ho seng ha kajeno bao re tlo tla re buisana le bona empa re qala ditaba tsa rona jwale re buisana jwale le mohlomphehi Phoko mohlomphehi Phoko ke a o dumedisa le hona go amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la CVP re tle re boele re hokahane le yena ka marangrang a se a mo lahletse ka thoko empa he seo a se re letho re tlotla re qala puisano ya rona jole re buisana le yena mohlomphehi Phoko.

0: ka tsa ho latela hore na o tshai no ka po o fuma ha di no o se a le ho kae ka ka business jwale ya ba hape ka ho tsi hore how na le mobu you can use that of mana kwaletera o isebetise ili hana king uti kase sotu sene baizu o isebetisa ili mcheti lite ni finance yo ka ifuang kibanka yinu hana mono hape ki bitu kiso tebo eti mwuse odi yeti tenu gilimoni tona tena liba nke lite pedi ore hubele mokwa o basadi batusang ka ona ha ba ilo batla thuso mme le ha batlang le ba tale interest jele ka motho yo mong le mong fela go na le nngwe e ba e fuwang molemo o ba o fumanang dipakeng o wena o le motho wa ntate o kekeng wa o fumana eno gape e re go na le mo re leng gona teng jale ho na le dibaka tse ngata tse o sentse o tseba gore di teng di sentse di na le diprogramme tseno tsa financial inclusion ya bomme gantle ka gare go naga ena ke yanakae ke neng ke re bakeng sa to be empowered financially and gore re be kekene completely ka hare ho nyollo ya moruo e le goreng moruo o tsebe go agolelana naturally motho wa mme o tseba go agola le batho ba bangwe motho wa mme o tseba go phedisa motho wa mme o tseba go gauwa motho wa mme o tseba go bokella eno e re ga basadi ba bokeletse hantle ba kene hantle financial e tlo tlisa mane moo the whole nation e leng empowered e le moo re batlang go fitlha teng jale haebe wa hopola ke itse la go ka ba wa ba le dibilione matsong a gago o fela o phela ka hara environment e sa ofeng kgotso where you are forever abused ga ona mokgwa wa tswelo pele so e leng gore dinthong tsena kao fela to be included economically to be free go ka etsa ntho nngwe le nngwe ga fela kelelo ya gago e sitwa gobane e gateletse ke ditsietsi tse tliswang ke abuse ha o ke ke wa ba motho ya sebetsang hantle
1: mohlomphe iphoko jelo ka ha o le e mong wa baetapele ka kwano ka rona ha ibire tse hloko o teng ka mana ka hare ho le kgotla la setšhaba le tsa eng ho bona hore basadi ba ya itshireletsa kapa ba ya matlafala kgahlano le ditaba tsa tlhekefetso e ka ba tikolohong kapa bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi e le hona ho qoba hore e re ha ba re ba iqalla merero kapa mekgwa ya boiphediso ebe mekgwa e jwalo kapa yona merero e jwalo ha e atlehe
0: hona le diprogramme tse ngata tseo re di etsang ka nako e nngwe re sebetsa le di le bo UNFPA ka nako e nngwe re sebetsa le bo UNDP all the partners tse teng ka hara naga jale tse ding tsona di etsiwa ke mmuso directly through di-ministry tse fapaneng ke tlo etsa mohlala fena ho na le dibakeng tse tla re ha mmuso o etsa development o fumane gore development ke tseno tse mmuso o di etsang batho ba bang abuse

0: baholo ke basadi ke go yetse tsa mohlala ka di project tsena tse kholo jo le ka ya pudi padi o go fumana hore ka lebaka la tlhoko ya mosebetsi ka lebaka bana la ne le re le buile la gore tlala ya bana e fitla ka kelelong ya mosadi go feta ke ha ke go feta mang kapa mang jelo mosadi o tla tlameha gore atse a tsamaye a e lebela le sebeletsa bana a ba sia haemo o santse a tswile o ile gole le mo le yone e ka nne ya bakelelwa hae hae dile gantle o siile bana ba banana le ntate wa bona haemona jale go ba le project e kgenyeno ya podihadi moo go nang bontate ba phelang teng ba tlileng mosebetsing ba siile balekanthae jale ga ba fitlha kagare go naga ka mono ke fumana go ntho ya pele ba etsang target ya pele ya bona ke gore na ba fumana batho ba basadi kae ba ka sebedisang ebe e senya maphelo a basadi bano kapo a banana bano ba ba harasa ba etsa ntho tse ngata jale ebe banana bano ba tlisetsa gobane fela go na leng go na le tšhelete eo ba e fumanang in return jale di-programme di a etsiwa ke mmuso jale ka gona jale tsena ke shebile lesa lena a botlhoko ke ntse ke re lesa lena kaka la ka se tswele pele gobane mafumahadi a paramente e seng a party kapa a lekgotla lefe mafumahadi otlhe a ka paramente caucus ya bona ya etsa weekend ena e etela gona mogotlong gore e le thusana go bona gore na how doing help ka tlokotsi eno gobane e se e le teng gona jale ka mone basadi le banana a being abused go na le pregnancy e ngata ya bana go na le manyalo a sedong go ba molaong dintho tseno ka ofela ke tsona tseo re di kopanelang gore re lokise gore ke be le setšhaba se e nepagetseng sa ka moso ke itse ga go bonolo go bua ka basadi o sia banana gobane go na le nako e bileng re sa tsebeng gore na gana motho yo re santsane re mo bitsa ngwanana kapa jale re se re mo bitsa mosadi gobane a kere wa tseba gore ka gare o nagae o mogolo ga o le 18 fela ka mabaka a ne ke tetang wa bolela a bana ba salang le bana ebe jale ba tetelela ba ile mo ba batlang gore bana ba bo bona le bona ba phele re tetelegise re na le basadi dipake mono ngwana le mo 17 a sa na le ngwana empa molao o reng e ka ba nne ka 18 years kapa ka nyalwa ka mora 18 jale ke ne ke re sentse re tswela pele go thusa gore kgatelelo e ne e re nang le yona ya abuse e theowe re lokise bomme ka dikelelong gore na rona re le bomme re tlameha go etsa jang gore re e hlole a ntle go mono go na le dimelao ka gara naga ena go na le melao e mengate sentse e le teng eo e thusang gore ga go na le report ya abuse batho bano ba fumanang ba le molato ba tlholwe e nngwe ya di-challenge kapa ya ntho tse re nang le tsone ke bomme ba tholang go bomme ba teng ba dumela gore ga nka ka bokolla ke bokolliswa ke nthwena ya gore ntate wa mamelelo wa ntlhorisa ga ke no ba le mogong go phele ga ke tswa ka gara ntlo ena ga ke na bophelo empa ha ba sa ba ntse ba ile lwa gore o hle mo bateng o tla ba le bophelo go bana go na le dintho tse sentseng di lokiseditse gore ba be included ka hare go economy ya naga ka tsela e nepaetseng e ba empowerang e le bomme gore ba tsebe go ikemela ke mono mo ba tla kgona gore ba baleye taba tseno ba be ba etse ka maatla gore batho ba ba tlhorisang ba ema ba kena ka gara ntlo ya molao ba tlholwa.
1: Mamedi kgemetsetsweng e supileng ga age lebile goreng ya botshelela gantse re buisana jalo le motlhomphei pao motlhomphei motlhomong se bee re ntse re lela kelela gore re tle re behe puisano ya rona go utlwa goba ka morago ge re tle re balwe ditaba ga tla buisana le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ge re re re utlwe mona gore na ke mona o se o tlhalositse ditaba tsena ka mogona o tlakileng motlhomphei ge re re utlwe mona gore na motlhomong boemong boo e bang basadi le banana ke bona ba hlekefetsanang ka bobona taba eo le le baetapele kapa le le boetapele le etsa jwang go thusa gore le bona ba ke ba nene go hlekefetsana ka bobona
0: ka nnete ke nnete ntho ene o e buang ya gore le rona re a hlekefetsana ka borona mme ga ebe wa gopola ga re keteletse go na le taba e buang ka gender e se e sa re mosadi kapa ngwanana e e reng go be le di-progress tse rutwang gore ge le batho kao fela re na le tokelo ya go phela gantle e leng gore gape mosadi ya shekisetsang ke mosadi e mongwe o a tseba gore o na le tokelo ya gore a qose mosadi eno a mo shekisetsang ka mekgwa yotlhe e mengata ke kgale kapo o tlwaeleileng e tlaeledio mona e o rereng e mongwe o hlekefetsa e mongwe gobaneng e mongwe le mogoti wa monnagane batho bano ba hlekefetsana ka tsela e kgetheileng ena e mongwe o na le tokelo go monna yana a nang le tokelo a ka nna a disa yana ka go motla but kao fela ga ba le jalo ga golo mongwe monna o na le tokelo ya go qoswa le go tla lebe le mosebeletsi go teng ke gore ke ntho e ka gare go 16 e seng ya putso ya bophelo gore ga se ntho e buang go tla kapa e tswang jang sele basadi ba inkela maatla matsogong a go abisa bana ba ba fumanang gore ba ba senyetsa bophelo a kelello tsa rona re re ba re sebetsa bophelo ba kene ka ga malapa a rona jale ke engwe ya ditaba tse tlhokang gore di basadi ba di utlwisitse gore ga gona eng kapa eng e fa mang kapa mang maatla a go abisa le go senya bophelo ba motho e mongwe ka tsela eo le bona melao e ba sireletsang ba tsebe gore botlhe ba sireleditswe ke dintho tse re seng re tlameile go tswa di-outreaching tsena tse re tsamayang go tsona re tlameya gore jale re tise re tlhalosetse basadi gore abuse can come both ways le rona re ka qetelela re abusana if you don't respect di-space tsa batho ba bangwe ga re sa kgone go etsa di-boundary tse nepaetseng ga re sa kgone go amola nagantle ke re le mosebetsing we can find ourselves re le abuse
1: ga re se re phethela motlhomphei mamedi mo aka motlhomphei ka nna ba o latlhile gona gantle tlhekefetso ena ke ya mofuta ofeng gobane mo a ka nna nagana gore ke tlhekefetso ya go gagatha ya motho gantle mefuta ya tlhekefetso e ka etsetswang basadi ke efe
0: mefuta ya tlhekefetso e ka etsetswang basadi ka ntle go yone e ne ya go gagatha ke mefuta ya tlhekefetso e emotional o ka dula le motho kapo wa sebetsa le motho yoo o sitwang go mo fa ditokelo tsa gae tse emisang kelelo ya gae gantle tse mo fa kgotso gore a tsebe go phela se mo beyang nako yotlhe a le ka tlase go gatelelo fela o sa motle And that one, e wa se go ba di ya go bona e bona hala.

0: ha o tsasa mo khumela sa nne botata ba kelelo motho eno e tsale a dipi a tlepetswa ka bohloko bona bo tikimeditseng pele ya hae ho fitela a fihla mona
1: ka bo go tsanya se re phethela o ka reng ho momamedi wa Salemo ya se o bana ka mora gore ba lwa ditaba tla hatela pele ditaba tsena ha mora gore tabe re buela momamedi le hore o tlo tsebe ho utlwa gore na dipotso tsa hae ke dife tse ka letlang ho wena
0: ka nnete ka bo go tsanya le o ka kopa gore ba sa di tlelele ni fita yo se ya tlhokisetso e tlisa ho rona mme re nke bohato ka yona e le go baballa bophelo ba rona. Re buile ka gore motho a ka hlekefetsa emotional le bana ba rona ba ka re hlekefetsa emotional le bahaisane jele ka gao tshulu ga se banna ba rona fela. Jale re tlameile gore re ipoloke gona ka bo rona re ikutlwe jale mona o ke teng ke bone ka e ka re ke se ke tsha maoto jale ke tsebe go iphuthela gore ke phele ke tle ke tsebe go phedisa ba bang jale rona ka bo rona re le bomme re tlameha go itlokomela re tlameha go itshwarela re tlameha go ithata re tlameile maoto le matso go iphutha ga re bona go mona jale re atha
1: motlhomphe ipoko re lebuile seabo sa gago mmele ga ne ka rolenao la ditaba la sebupi re tla gotlela go wena ga morago ka morago re tle re bulele mo mamedi dikgomo mme mamedi ke ga re fitlha pheletsong ya mokgatlhelo wa pele wa yone lena la ditaba la sebuping re le metsetsong e mmedi re ya re lebile goreng ya botshelela gang ka morago re tle re balelwe ditaba tsa gore ya botshelela re tlo buisana jolo le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la setšhaba motlhomphei tshapantshita mosena le ntse e le ntshetso pele ya ditaba tsena re age futsa
2: Aswa mudimo naibe aso sekanya bana ba gona na ta go bana melo ba go utwa ka di kgetho sekolo ha di tlo ba tsela molemo ka ng bo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba ba tla mo kgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ha ba tsetsa o kgetho ba lukela o sebeletsa se tshaba tswa ke tlo go thisa ka ntle bana ba gona ba go utwa ka mosebetsi wa gore na ba iphilisa tswa
3: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo welesing. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse ka bontlhei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona ne re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke fose

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke se ya le moya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke mmala ba bo majoro mo ba medi dumela. Mohlomphe itona kholong tsokwane matekane o re lekala la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba le lokela ho sebedisa michini ya baahi ba magaleng ha ba ntlafatsa tsela e le ho ntlafatsa dikgwebo tsa bona. Ha bua le setšhaba sa magaleng mo a neng a ilo hlahloba tsela ya ho tloha ha moitshupedi ho ya Mpatane magaleng Maseru, mohlomphe itona kholo o itse ha e le mona ba bile boithutong ba tsela ho tla boela ho latela kgokelo ya botlakase ho thusa barutwana le baahi ho boloka thepa ya bona. Letona la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba mohlomphe Matjato Motiane o itse ba tlo etsa boithuto ba tsela ena e fetang magaleng ka ha ba na le morero o moholo wa Malea Liaison ho ya bolelele ba dikilomithara tse 150 e tla tsamaya ka hare ho setereke sa Maseru mafeteng le Mohaleshoek. Ho sa le jwalo, mokgethwa wa lebatowa la magaleng mohlomphe Motsi Lehata o lebohile mmuso ka ho hopola setšhaba sa magaleng se bileng le sello sa tsela ka nako e telele, a re o tshepa gore ha morero wa Malea Liaison o qala o tla hlahisa mesebetsi e mengata mme setšhaba se une molemo. Mosi wa setereke sa Mohaleshoek Mofumahadi Moleboheng Lebele o hlalositse ha sefefo se matla se bileng mpharane sefefo tse marulelo a diofisi tsa motebo wa sepolesa se tsisa bophelo matlo a bodulo diphaposi tsa ho ithuta tsa sekolo se phahameng sa Mount Carmel. Mofumahadi Lebele o re ke matlo a 20 a metso e tsheletseng a fefohileng metseng e ka ba mene ya Sekering ha taelele ha kganyago a re ditho tsa puso ya dibaka metseng eo ha ba supa hore ha hona batho ba tswileng dikotsi kapa ho timela mme ba setseng ba hloka bodulo ba eleditswe ho kopa thuso ho bahaisane ka ha ho se thuso eo ba ka e fumanang ka lebaka la boemo bo bobe ba lehodimo. Ho sa le jwalo, Mofumahadi Lebele o bontshitse hore batho ba ileng ba tlalehwa ba kwaletswe ke lehlwa ha tlhabedi ba bolokehile ka ha ba ile ba kopelwa thuso ha moahi e mong. Ditlaleho di boela di bontsha hore marulelo a sepetlele sa Scott le a sekolo sa Thabeng Morija a fefotswe ke moya o matla. Mokgatlo o ikemetseng wa kentelo Lesotho CSOS o gakotse letsholo le ikemetseng le reretsweng ho kgothaletsa tshehetso ka seabo sa mafapha a mmuso le ikemetseng ho akofisa kentelo ya bana ka ho tsetela ho yona moshwelella kentelong le bophelong ba ngwana. Modulasetulo wa mokgatlo Mofumahadi Puseletso Sethunya o bontshitse hore ke tokelo ya ngwana e mong le e mong ho ya kentelong le ha ho le jwalo ho ntse ho ena le bana ba sa fumaneng diente ka mabaka a kenyeletsang tlhokahalo ya tjhelete, bohole ba ditsi tsa bophelo le ho hloka tsebo hara tse ding. Ka lebaka lena, o ipileditse ho mmuso, dikgwebo tse ikemetseng le Basotho ka kakaretso ho tshehetsa morero ona. Ho sa le jwalo, Mofumahatsana Lebohang Diphapang o lefapheng la bobueleli le dikgokahanyo o hlalositse ha letsholo lena le sebetsa le lekala la bophelo ho netefatsa hore ngwana e mong le e mong o fumane diente esita le ba dibakeng tse sa fihleleng ha bobebe mme morero o se o sebeditse diterekeng tse 5. Lekala la kgiro le bosebetsi le hlokomedisa setšhaba ho ela hloko mabarebare a ntseng a potoloha ho marandang a supa ha lekala lena le dikgeo tsa mosebetsi. Ga diphatlalatso wa lekala Monghadi Maqadika Matsepe o bontshitse hore mabarebare a hlalosa ha dikgeo tseo e le tsa nakwana le ho sebeletsa hae mme bakopi ha ba lebellwa ho fana ka ditokomane. Monghadi Matsepe o re mabarebare ana a boetse a tshepisa bakopi hore moputso e tla ba 200 ho raka nngwe e leng se seng molaong. A ipiletsa ho setšhaba ho ba sedi le ho emisa ho etsa dikopo tse belaetsang haholoholo tse potolohang maboteng a sa nepahalang. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Get ready for an unforgettable night of blissful praise, powerful worship and life-changing moments. Gospel Alive 2026 is coming to Maseru Club on Saturday, the 12th of September. Experience an incredible lineup of your favorite gospel music ministers. Kaya Mthethwa, Soli Mahlangu, Lebo Sekgobela, Tshepo Kgerentshane, Manana, Rorisa Motsamai, Lebona Musiti, Ntate Dupes, Rita Motsiari. Minister Spokes and your favorite gospel ensemble, Tehila Africa. Get your tickets today from ShopRite CompuTicket, Pick and Pay Ticket Box, or contact Afro Media Studios for more information. Don't miss this unforgettable celebration of faith, music, and hope. Gospel Alive 2026, celebrating Jesus, celebrating life.
2: Nyaka ke mosolo taba ina e traising ke pele mosolo o tlaetse babodi bona ba ja ne taba ma tswa ka le a komiti e ke sitlo ke a o go tsona ke ba sentse ke a tswa ba tswa o la la la e re so a go pa ya sa se fitla sa ma tso a re da tsa la ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le di khatso tse tsa me o go mo no ga ga fara o ding ga ba ne ba den ke ga pa mo tswa le sudu o tsa zo tsere mo la wa go na ba o re eng ri ga di khatso tse ba pae tse tsa mo la o o tsa a sa le o tswa ga 2013 se ma tsa re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye ba tswa o kala kalo o ye le tegele re o ra o ile ka nna ke tsebe ba tsotsa ba sa di go mana ba ra ba go go mola tsana o tse ba bo ba u tsa di go mo ba le taba ba bola ana go se le go ra o fe
3: ha ke tle ke tla ba tsa go ne go tsa ke ya tlo tshwa mpe ya ya go tuna le bo go kona ba tsi ba shibile ke ne ga ga mo no tse se biye fela ha mo tso ba go tshe ke yone ntse ke ntse go tsana nya ke ntse go yona yena ntse tsaneya go go ya pele ba tsotsa ba ha se tsane ka le ba tsela le bokwa le lo le di ya le boemo ha le ba ba pele go fela ke ga go bua o go bona sa khumbe ka khumbe ke ni so ka khumbe ke ni go hudi ka khumbe ke bana ba politiki bana go ha hona ntse le go nna le tse go ya le tsa ha hona ntse go bana le tso mo na yetwa ke tlo bona go tsena go tshwere ka mo ke tla le tshintshi ke yena ha ba go le tsogo na ba tsatsa le di ke mo ba ka nna go fana le o falutsi ka mo mo mo ne stenti
4: mamamedi ge metsetsweng e le robedi ge fraleletse go ga ya botshelela ge le bohe majogo ka baballa ditaba tsa ga ya botshelela ka Sesotho tla go tlogenya bosupa sa tlo baballa tsona ka Senyesemane jo ka mehla ge dumelela go fe tlhaloso ya maemo a le godimo me bona pakala jolo ka tlokomediso le hlwa le ka lebellwa go kgetha dibakeng tse ka maloting tse mesikweng ya dithaba le tse dintse ka mabalane ho tloha sunta sala robong ho isa la bobedi la la leshomele motso o mong maemo a batang a ka lebellwa go tloha mantaha wa la leshome ho isa la bone la la leshomele metso e megago phato me bona ba hlalosa bo me ba le hodimo ka jeno ba re le hodimo le ka lebellwa gore le kwahele ka o kgetha dibaka ho bate ho isa ho bata ha holo na ha ka bophara moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa we ba mahareng ho hlaha borwa bo tshabela hona le monyetla wa dinoko tse mashume a magago wa pula mona le mane le ho kgetha ho le hlwa ha holo holo dibakeng tse ka bo tshabela hona ha maemo a motsheso mase go le shumele motso mo moshoshwane le mafeting le shume mahale suku robong qutting supa kachasnek taro mogotlong nne ogbo haoletho botabothe robong le ribe robong le ribe robong beria le shume thabatseka tla ba tharo moho le simongkong ha jwale ge metsotsong e le shume ke fraletse hora ya botshelela mamamedi jelo ka ile ka bontsha hore etla re haratswa lefapheng la ditaba ka pahanga mara ga ballo ditaba ga tla khotla jelo ke se rena le mohlomphei motlamaisi ka pa mohlomphei motlatsi wa motsamaisi wa dipisano le khotleng la ka le khotleng la setshaba mohlomphei tsapantsita mosena jelo ka harile ga nna ga buisana jelo le mohlomphei phoko pejana ka ditaba tsena tsa go ketekwa ka paona go tshwauwa ha kgwedi ya masadi wa mo Afrika mohlomphei mosena ke a o dumedisa e sita le gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebepeng sa lemeng sa Lesotho seng ga kajeno
5: ke o dumedisa le nna bo ka medi le ba mamedi ho hle mo ba mametseng ka ona ya lesotho le ka ntlo na
4: Rambe peja na ga buisitsane le mohlomphei phoko mo teng ha ga tseding a buileng ka taba ya ba sa di ho tsena kgwebo ka pa matlafalo ya bona kgwebong le rona ebe mohlomong ke me sebetsefe yeo komi ka pa caucus ya mafumadi a maparamente antseng a yetsa ho le hona wa matlafatsa basadi hlalo ha ka tseleng bontsitse mona hore mafelong a beke ba regile hore ba tle ba etele ka male ka strekeng sa mogotlong empata ba jole se tla laolwa ke maemo a le hodimo a o bonelang a suggest theowelang ha jwalo fetse mona bontsitse hore mefuti ya tlhekefetso e mengata haholo basadi tse ba ka tlhekefetsana ka bo bona ka e ka ba bana ba bona le ha e se hore ba ka tlhekefetswa ke balekane ba bona mme puisanong ya rona o phethetse ka gore basadi ba lokela ho elellwa mefuta yohle ya tlhekefetso ba lokela gore ba ithate le gona ho iphutha mme re shebile mohuo ona wa monongwaga o hlaloswang e le basadi ba matlafetseng ba matlafatsa setšhaba ge re ke re utlwe mona gore na ga re qala puisano ya rona mohlomphi gore na jolo ka ha ke bontshitse kwa moselelekileng gore letsatsi ya le qadile go tshwauwa jolo ka selemo sa 1956 ho ile gwa tla jwang gore e be jwale le naga ya lesotho ke mona e se e kenelela kapa sebile thwe kgwedi ena kapa e hlaloswa ka gore ke kgwedi ya mosadi wa moAforika
5: ho jalo re bua ka ditaba tsa kgwedi ya mosadi wa moAforika mme ke thabela potso ena yo o e botsang gobane haufinyane tjena re bona mohlomong bomme ba ketekwa ka mekgwa e mengata e fapaneng kapa ka matsatsi a mangata a fapaneng ka hare ho selemo jwale basotho le setšhaba ka ho fapana ba qetella ba re atšhitsa tsatsing le le leng jwale e be sale ho ketekwa ditaba tsa bomme hantle ho etsahala empa jwale ho na le ke ka re dikarolo tse fapaneng tsa hore na qetellong re fumana bomme ba ketekwa ka matsatsi ana a fapaneng jwang wa hlalosa ehle ka ena yeo o buang ka yona ya selemo sena sa 1965 mo teng re ka buang ka matšhaba a ne a reka gore jale ba tla keteka yeo re mo bitsang mosadi ka lebaka la boitseko ba basadi ka hare ho lefatshe empa ho bile ke tla re pherekano kapa maikutlo a gore kgwedi ena ya phato eo re leng ka hare ho yona haholo ha re bua ka letsatsing ana la moqebelo le re qetang ho feta ho lona ntshware la sonta ke yona letsatsi le leng hape leo re ka rareng lesotho le keteka kgwedi ya mosadi wa moAforika athe ke letsatsi leo re ka ra buang ka lona e le la Aforika Borwa mo teng basadi ba Aforika ba Aforika Borwa ba ileng ba tla ka bongata ba fihla ba lwanela gore mosadi a elwe hloko naheng ya Aforika Borwa jwale e ba taba eo e se qetella e fetoga taba eo re ka rareng re bona e ketekwa ke dinaga ya lesotho le dinaga tse dingwe empa ena ka nnete ke letsatsi la Aforika Borwa la yona 1956 ka kgwedi ena ya phato ka letsatsi la la naeng na le letsatsi leo re ka ra re buang le la lefatshe la basadi e leng la la robedi Hlakubele ke lona hele re ka gareng ke letsatsi la lefatshe le ketekang basadi ka boitshematlelo ba bona ditabeng tsa bophelo bo tlwaeleileng ditaba tsa culture ditaba tsa economy dintho tse kang tseno kaofela ke tsona tse re ka gareng lefatshe le keteka boteng ba mosadi re ntse re sa beele ka thoko ena he ya la go bonya ya phato mo teng go neng go na le bomme ba fetang 20,000 ka nnete ba le ba tsamaya ba re ae re ya mane union building bane re batla gore re tsekele basadi go bontsha gore le bona ba na le boitseko ba na le boitshematlelo ba bona go na letsatsi le leng le sa tlwaelegang e leng la la 31 July Phupu mme letsatsi le na la la 31 ke leo re ka gareng jwale dinaga tsa Aforika ka Pan-African bon ka mogwa ona o bo ipupantsona e gegeke Pan African teng ba kopana ba jwale ba keteka letsatsi la mosadi wa mo Africa leno hekela la 31 July mo teng ho ntseng ho shejwa gore na mosadi wa mo Africa o kentse letso jwa modima tokollo kgotso le taba tsa ntshetso pele ka gare ho hlwahlwa ka gare African continent jwale he gona naheng ya Lesotho kgwedi ena ya phupu ya phato August kaofela ha yona re nka e le gore re nke ya mosadi wa mo Africa mme yona go ketekwa mosadi wa mo Africa go tloa ka go ka letsatsi la pele go ya Tshokwana qetellong ke mogona ka tla bona kgwedi ena bomme ka ga go naga ya Lesotho le ka ntle go naga ya Lesotho ga fela le ba Basotho ba tlile ba sebedisa letsatsi lefe kapa lefe go keteka boteng ba bomme e le gore ke megwanyana ena e fapaneng eo re nkang e le ya go tlwaya botlhokwa ba bomme ntse le kgopotso letsatsi le letsatsi mokgwe mong lebaka e le gobane go ile gwa bonala go na le dikgolotso tse ngata tse tobileng bomme re tla tseba gape kwana bomme e ne se batho ba re karareng mokgwe mong ba ka ya dikgethong re tla tseba gore bomme a thekgalegale kwana teng go ne etswa diqeto ge ke bua re te buelelata ba boetapele bomme ka go naya Lesotho tlile ba ne ba saye kore bomme e ne le batho ba tshietsa motlho mo ba ka fana ka tshusumetso fela ga tseba gore bontate ke bona ba neng ba dula ba le bang jwale ba etsetsa motse kapa setšhaba diqeto bomme ba le ka thoko tse dintseng ka buang ka tsona ga tseba gore ditabeng tsa religione ditabeng tsa tumelo ka nete ene se ntho e tlwaelelengwe gore o ka bona go se otho nne ke eo ke ena moruti ka kotlologo ke ena mobishopo kore dintho tse kang tseno ke dintho tseno di sa etsagale nakong yane ya go feta bomme ba ne ba sa nke diqeto empa ba ne ba di etsetso jalo ba lwanela yona taba ena gore a chege batho le rona go na le maikutlo a rona le ga bontate ba le teng fela go kopa go elwa tlhoko jalo matsatsi ano a fapaneng a tlhile a keteka bomme kapa go gopotsa setšhaba gore ga se le ka bogopo empa ke ka tlholego ga go ntse go fetiwa matsatsi a ntse a fetoga bomme ba ntse ba ba le maikutlo a bona ba kopa gore ba kenyeletswe diqetong tsa setšhaba
4: ke mekgwa efe e ka etswang e ntse e le gona go keteka kgwedi e kwano ke basadi ba naga Lesotho
5: a tsewa taba e ka godimodimo go ya ka nna ke le motho wa mme motlhomong ke le karolo ya boetapele ba naga ke bone botlhokwa go le e le go ruta bomme ba bang go ba fa morolo go ba fa maikutlo a gore le bona e ka ba baetapele ka empa e golo empa ena ke gore mme ga o le moetapele o moetapele wa setšhaba ga o moetapele gore o tlo tlhokofatsa ba bang kapa ga o moetapele gore o tlo telela kapa go nyenyefatsa ba bang kore taba ena ya tekano ke bone bomme ba bang le setšhaba motlhomong ka o fapana ba e nka ka tsela eo ke tsebang gore ga e ya rerelwa jalo ga gothwe bomme ba tsekela bobona ga go bolele gore bomme ba lokela go fetoga bontate kore nna ke le motho wa mme jena ke rata go rwala dieta tse telele ke rata gore nenneng matlhong mona e be ke tla ikotsa ka bo di-lipstick ke tseba gore ke matlafatsa tšhebe yaka empa bontate ga tseba gore ga se taba e ba e tlwaetseng bano bontate o ka mmona motlhomong ka mogo o mokgutshwanyane o ka mmona matlhomona ga o a tlwaela o bone a etsa letho le lengata bo meriri ntho tse kang tseno ke tsela eo re itlhaisang ka yone so ga gothwe re tseka tekano ga go bolele gore ke se ke batla go kuta le korana jale ke se ke batla go rwala dieta tse fatshe empa ntse ke tseba gore ke thabela ga ke go etsetse telele se ke batla go tlhobola mose ke tene bodikgweke ke bone e le dipuo tse buang tseno mme re lokela go tiisa bomme ba bangwe re ba maatlafatse gore re batlang gore le be baetapele molemong wa go sebetsa mmogo le etse diqeto tse amanang le lona molemong wa lona goba se thata kapa se sokodisang ke moo diqeto di etswang molemong wa batho ba bangwe batho bano ba le seo so bomme ba lokela go kgwedi ena ba eqete ba ntse ba maatlafatsa bomme ba ba kgothatsa goba bomme ba ba le diqholotso tse ngata tse fapaneng so buile gore na motlhomphe o sa buile ka ditaba dife motlhomo ntse amanang le tlhekefetso kapa ditaba tsa boitshematlelo jalo lokela re bone bomme ba gothatsa bomme ba bantla sa maemo ano ebile ba ba tlela ka ditharollo gore mme ha o tobane le taba e tjena o tsebe o ka e sebetsa ka sebopeo sena goba motho e mong ga e tsalelwa ke ditsietsi o ya bone ka re o mong kapa a sa tsebena ka etsa ditharollo ka tsela efeng. Ka ona e botlhokwa go le kgwedi ena gore bomme ba buisane le setšhaba ba itlhalose ba etse kgotso ba bontshe dikgolotso tse bang di teng le gore na go ka phedisanwa ka tsela e ntle ka tsela e feng.
4: O bua taba botlhokwa mona motlhompheo ya gore bomme ba lokela gore ba bontshe kgotso bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi. Taba ena e kgotlisetsa morago mo e leng gore pejana mananeong a rona a sona salemea sa Lesotho ya ditaba go ne go ena le kgatiso ya e mongwe wa bamamamedi ntate Malere a re he bomme ba ya re tlhekefetsa ga golo kgweding yona ye go thweng ke ya bona a re ba tlhekefetsa bona e le bontate le etsa jwang ga golo lona le kakolo e nngwe ya bomme ba boetapeleng go aga bomme ba bang gore ba nene tlhekefetso ka ya mofuta ofe kapa ofe e ka ba yang go banna bana e sita le go bona ka bo bona
5: go jwalo bomme ba ka bonagala le bona e le batho ba tlhekefetsang mme ba bangwe ba lokela ba utlwisise ebile re seke ka re ba bangwe bomme ba lokela ba utlwisitse nakong eo le bona ba bakang kapa ba ka ba etsang gore

0: tso e tote ka mekgwa e fapaneng. Ke ikutlwe bo ntate ha ba ipuelela le ha e le taba eo ke nkang e sa fane ka tokelo efe kapa efe ya ho hlekefetsa ka ho bolaya kapa ho otla motho wa mme kapa ho morohaka. Ba re bo mme ba dipuo di bohloko, bo mme ba ba hlekefetsa ka mantswe, ka dipuo, mme taba ena bo ntate jwale ha ba ipanela jwale ebe motho o sa mo tshwaka matsoho bana gre mosadi enwa o a ntelela e re le nna ke mmontshena maatla a ka go kae. Jwale ke re re leka gore bo mme le bone ba laole tsela eo ba buang ka yone, empa go bua ga go fane ka tokelo go ntate. Le ga mme a ka bua dipuo tse botlhoko ga go fane ka tokelo go ntate gore a ise mme letsogo. Empa ke thabela gobane paramenteng ya Lesotho gona jwale re na molao wa twantsho ya tlhekefetso ka malapeng, mme ditaba tse kang tsena tseo bontate ba le ba bontsha le tsona ba na le qholotso ka tsona tsa gore ba ka buelwa dipuo tse botlhoko di kene ka gara molao oo, gore motho ya rohakanye mong, ya gobosang e mong, ore ya phedisang e mong a mo etsa gore maikutlo a gae a dule a farasa ka nako yotlhe a mo tlhekefetsa maikutlong, motho ya jalo le ena o nkwa a etsa tlolo ya molao. Empa ga tseba gore ga se bo mme ba ore karageng ba bua dipuo tse botlha fela go bontate, bontate ba rohaka bo mme le bona, kore ba ba phedisa ha botlhoko, ba ba rohaka ebile ba ba beha ba le mogaong wa bona ka malapeng le setšhabeng ka kotlolo, gore mme o lokela nako ena kao fela a dule a ikobile. Jale bontate ba bangwe ba nka monyetla ka yona taba eo, motho wa mme a re ka gore o a ikgaula o a ikokobetsa o etsang e be ntate o ntsa mo etsa ntho tse botlhoko. Mme ka matlhakore a mabedi molao ona ka nnete ga o kgethe gore na o mme kapa o ntate kapa o ngwana monyane kapa a mogolo go motho ya monyane, ga fela go na le diketso tseo di etsang tsa tlhekefetso e ka ba yona e na ya go tlhokisa motho mokgwa wa boiphediso, mokgwa wa gore na o dula go kae ya maikutlo, tlhekefetso ya ka mekgwa e fapaneng mmeleng wa gae, kelelong ya gae, dintho tse ka ntseno kao fela re le ka gore bo mme ba bangwe ba di tsebe ditaba tsena. Jale e se ka ba bona ba tlhekefetsang le go feta, wa tseba bo mme ka nnete go na le dintho tse ba di etsang tse botlhoko. Ko go tla fumana ka malapeng ka mona ke ba ba beileng ke tla re bo mme ba bangwe leitlho gagolo ga mme go na le taba e baena e ba motlhomongwe ga ya tlwaeleya kapa ga se eo bona ba utlwang ba e thabela, bo ntate ba ntse ba sena taba ebile bo ntate le bona ba ka etsang diqeto mo metse fela gore mosadi enwa o lokela a etswe jena a seka etswa jena. Kore o fumane gore ke bona ba tlhileng ba etsang perpetuate tlhekefetso, mme re rata ga bo mme ba ipeya dieteng tsa bo mme ba bangwe ka nako tsotlhe ba dintho di a etsagala tse ngata malapeng mona tse fapaneng tseo re sa di rerang le tseo re di rerileng. Empa jalo o fumane motho o qetelelwa a goboswa ka yona taba e na letsatsi le letsatsi. Kore ke tla etsa motlhala fela, ga tseba gore ditabeng tsa meetlo ya Lesotho ga mme a na le ngwana ka lapeng e ba ngwanenwa ga se ngwana ya tlaetseng ka lapeng kapa ngwana wa ngwanana o ile a senyega a robega lengole jwale ya ba o ba le ngwana nakong eo e bang dinako taba tsa mafu jwale go bolokwa bana go etsiwang. Ko go fumane batho ba go bosang kapa ba tlhileng ba batlang gore ngwanenwa ko amang go etsagalang e le bo mme ka ga lelapa go feta ba bangwe. Ka nako ngwe o fumana gore motho ngwana gae wa nyala, ga o nyala ngwanenwa o tlo reya mosadi wa ngwana wa gae lebitso la motho a tsebang gore ga mo batle kapa ke lebitso le lebe. Gobaneng fela e le bo mme batho ba lokelang gore ba ke ba etse embrace ba bope yona kgotso e ne ntse ke bua ka yona ka malapeng, motho ga a tswa ka ntle ba mme yo le ena o tlile a ntse a kena ka lenyalo ka lapeng, ga e mongwe a kena a mo ananele le ga e ba a sa mo rate motho eno a ratwa ke ngwana wa gae. Empa ga dikamano di lokela gore di be teng, motho a lokelang gore a be mogolo, rise above the situation, ke motho wa mme ke ena ya tlhokomelang lelapa gore e mo le mong o teng ka gare go lelapa. Ka moka bua dintho tse ngata tse fapaneng fela ge botle bo bomme ba nang le bona ka monyetla o na o teng wa kgwedi ya Phatwe ke gore buang le bomme ba bangwe, fetolang tsela eo ka nna ba le tshwara ditaba ka teng. Bomme ba bohloko ba ka bua dipuo tse thata kapa ba tshwara batho ka tsela e seng hantle hantle empa re re bomme mo ba le matlateng ba ka ba matla haholo ha ba sa ise matla ano go bopana rato gobane mo ba kwatileng jwale ba le kgopo ba tshwara ditaba ka bohlaswa e tlile bo a senyeya empa re re motse o agwa ke gobane motho wa mme a le teng ntate o mmona ka gore mme o teng ka tsela e wa shebagalang ka yona lelapa la gae le tshwarileng ka yona gangata go feta ganyane ke sa re bontate kao fela ga se batho ba go kagang ba tshwara ditaba gantle ka gona kgwedi ena e tlile ke yona yo rereng bomme tshwarang bomme ba bangwe bontshang bomme ba bangwe gore go na le bomme ba bangwe ba batle ba etsang dintho gantle le ba le ka ga boetapele go batlholo tseo ke e ke bonengwe golo ke ya gore go nkwa e ka mme ga e le motho wa moetapele ka lebaka la diketso tsa bomme ba bangwe mosomong ba ile ba baetapele mme le taba eno e le gobane ba ba ka dipalo tse tlase boetapeleng jale phoso e nngwe le ngwe mme molemo a qalang a eetsa le ka ga boetapele re itonetse matlho re a enka re se re bontsha e ka bomme kao fela ba jalo jale re batla bomme ba bangwe ba boetapeleng le bona ba buisane le bomme ba bangwe ba ba bontsha gore ba ka etsa ditaba ba ka phedisana le setšhaba ka tsela efeng ba ka ba molemong wa setšhaba jwang ga ba phedisana mmogo mme ke dipuo tse ngata tse o tla di bona he kgweding ena ya phato bomme ba tla etsa dipitiki ba tla etsa mekete e fapane nneneng ba tlabe ba kopane le bona fela kapa e le dikopano tsa malapa ka go fapana ba iterekile ba tene sesotho ba tenne ka mekgwa e mengata e fapaneng fela qetelong tse ba re bomme ga re gopotsaneng gore re botlhokwa re maatla ebile re ka ba molemong wa setšhaba sa ba
1: moamedi re metsenye masome a mabedi a metso e robedi re foraletse go raya ya botshelelo tsobametse leno la ditaba la sebupeng sealemoya ke sa lesotho gangata ga go bua ka ditaba tsa bo mme e ba ke mo e leng gore go tsepamisa maikutlo go diqholotso fela tseo di batobileng dikatlego tseo bo mme motlhomo re shebile ka kotloa ka gareone gara lesotho tseo ba nang le tsona kapa tseo ba di fitlheletseng e seta le tseo ba tseng ba di fitlhela di kenyeletsa dife
0: di ngata haholo dikatlego tseo bomme ba di fitlhetseng ka gare go naga ya lesotho re ke mongwe wa batho ba tsamaisang kapa ba matlafatsang boetapele ba bomme ka gare go naga ya lesotho mme go na le programme ya gore ka gareng ke e ntlafatsang bomme batho ba nang le bokoa le batšha ba basetsana ka gara ditaba tsa boetapele e nngwe ya dikarolo tsa mosebetsi ona e leng Wide Women's Program, Women's Leadership Program, ke gore re kenyeletse taba ya bontate ka gara ditaba tsa boetapele ba bomme goba re boetapele ga se ba bomme fela jwale mohlomphe motsamaiso ya puisano ke ya eteletseng pele karolo ene e goreng e hwehla bontate mme e thusa bomme go utlwisisa motho wa ntate le motho wa ntate go bona boikemelo ba bomme ka ga ditaba tsa boetapele e re ga a nka lesokwana kapa a nka taolo godima boemo bona ba go buisana le bontate ore naga ya lesotho ka jeno lena ga go wa sheba dikarolong tse ngata tsa boetapele wa tse ba itlile bomme ba teng ga ke bone ka re lokela go etsa mosebetsi o mogolo ga kalo go lwanela gore bomme ba be ditabeng tsa boetapele ke etsa motlhala ga o ya sekolong se seng le se seng ka go naga ka mona o sheba gore na mosuwe tlhogo kapa principal mookamedi wa sekolo seo ke motho wa ntate kapa wa mme wa tseba gale kwa o ne o ka tshwela o fumane e le bomme ko gone o tsebala gore mosuwe tlhogo sekolong se seng le se seng ke motho wa ntate empa ka jeno maqethe a fapanyetsane gobane o bona bomme ka bongata gagolo e le bona ba suwe tlhogo dikolong mme ore ga bua ore taba ena ya bontsha gore naga ya lesotho e fitlhetse boikemelo kapa kutlwisiso ya gore motho wa mme ke motho ya ka etelelang pele setšhaba goba sekolo ke institution kapa ke sebaka seo go utlwang ngwana go sona mme ga badi kametswe ke bomme ka bongata bo bokalo go bolela gore naga ya lesotho etlhile ga e lwantshane le boetapele ba bomme ebile e ya bo ananela re bona ka boemo boo ke karolo ya peleng ka kareng boiphitlhelo ba bomme ditabeng tsa boetapele ga bo bona re tla bua ka bangwedi ba bagolo ba mmuso makaleng a mmuso ka go fapana wa tseba ga o se o ka kena ka jeno lena o dula ka moo ba kopaneng re qala pele ka gore yena mongwedi e mogolo wa mmuso ke motho wa mme jale bo mme ba bangata gagolo ka mono mme batho bana ba tshwere tsamaiso ya makala a mmuso sena se reng se re bo mme ba bonagala ba ananelwa gore ba teng ka gago ditaba tsa setšhaba le gore ba ka tsamaisa ditaba tsa setšhaba go ntse o sa thwe mme ha lokela gore a kene ka ga bosebeletsi bona o tshwanetse be yena fela ya shebanang le godiso ya lelapa ka malapeng ka mane. Ke karolo ye nngwe ke se kile ka bua pejana gore tabeng dikerekeng mona re tla fumana gore re se re na le bomme ke bana le bona ba se ba laola tsamaiso ba fetoga di-pastor tsa rona ba fetoga baruti ba rona ka mekgwa e fapaneng go ne o fitlhela bo bishopong re ya bona gore bomme ba teng ke ntse ko fa fela mehlala e fapaneng ya gore na bomme ba iphitlhetse.

0: katse life e fela jo wena ka ditabeng tsena tsa maiso ya puso ke ka re ka tsela e ntse ke bua ka yona ke tle ka letlhakoreng le leng la tsamaiso yona puso re bua ka borena re a tseba gore ka gara naga ya Lesotho borena ke ba bontate jang kapa jang taba eno ga se taba e botswang goba e se fumane diqeto tse ngata tse fapaneng empa re a tseba gore bomme go na le nako eo ga ba ga ba bona ba ntse ba soka ba fitlhela boemong ba go tsamaisa setšhaba jale ntate a tlhokagala mme mofumagadi a ntse a le teng mme mofumagadi a ka tshwarela mora wa gae ya ba o etsa mosebetsing mme re bone taba ena e etsagala go tloa gale go fitlhela gona jale ka bogabane bo bo golo mo mafumagadi a rona ka go naga ya Lesotho a tshwarang borena ba bo phethagatsa ka boitelo bona boo ke sitwang go botlhalosa ke moo re ntseng re bontsha bogabane ba mosadi re bontsha bogabane ba bomme ka ga go naga ya Lesotho ke tla bua gape ka mekgwa e e fapaneng mme ga ke bua ka borena boo ga ke bue fela ka morena wa setlogo ke a theoa ka o fela ke be ke lo fitlha mane go boramotse mo re reng marena a rona re sebetsa ka ga puso ya borena le ga re ntse re na le puso ya setšhaba ka setšhaba tabe ena motlhomong ke itisa golo gobane ke ye ke bone e le karolo ya boetapele ba setšhaba boo ge sa e leng tlhoko motlhomong boitelo ba bona boitshematlelo ba bona ditabeng tsa tsamaiso ya setšhaba fela re ne le tebelelo e kgolo ya gore ga re na le diqholotso ka ga metse le metsana ya rona mo re mathelang teng pele le pele o ka ya sepoleseng o ya ka gore na taba e e tsaetseng ke feng o ya go morena o batla ditshebeletso ngwe mme o tla fumana motho wa mme e le mofumagadi wa morena kapa o fumane motho wa ntate le yena morena ka kotlologo kapa bao a tshwarisaneng tshebetso le bona ke gutle gape ke ntse ke ya dikarolong tse fapaneng re ile ka mane ka magotleng re a tseba gore re kile ra ba le yo e leng botlatsi wa tonagolo ka jeno lena e ile ya ba ena mosadi kapa mme wa pele wa gore e be ena chief justice ka gare gona mme taba eno e re o le ka letlhakoreng lena la puso gobane puso ya maoto a marago a ke re na le magotla re na le executive ka mona jale re na le ena yo re reng ke paramente ka magotleng ka mono ka jeno lena re na le bomme baatlhodi ba bangata ba fapaneng le nako ya go feta ga baatlhodi ba bomme e ne e ba methwaela ga ntse re bontsha bogabane ba mme ba bomme kapa boikemelo ba bomme ka gare go setšhaba re na gape ka ntlena ka ntlong ya bakgethwa re na le moporesidente kapa mokamedi wa ntlo ya senate ke motho wa mme re kile ra ba le bo motlhompheng tloi motsamai e le motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya setšhaba re bile le bomme le boang ga motlhanka jale le nna ke nna enwa ke teng ke motho wa mme tsamaisong ya setšhaba empa ka gona ka paramente ka mone go na le bomme ba bangata bahlomphei bao re ka rareng ba kgethiwe ke setšhaba kapa mega le magotla a dipolotiki o ba tloemela setšhaba ka mekgwa e fapaneng dikgwebong ditsing tse ikemetseng tsa mmuso setšhabeng ka go fapana bomme ba teng bomme ba etsa megatlo bomme ba tšhaelana bomme ba kopana nako le nako bomme ba otlana ditaba tseo di a bontsha gore bomme ka gare go naga ya Lesotho ba teng ba na le ditaba tseo ba di tsamaisang e le tsa boetapele mme ga ke ntse ke bua tsena ke ntse ke akaretsa ke bontsha gore naya Lesotho ka nnete e iphitlhetse ka mekgwa e mengata e fapaneng mo e bonang botlhokwa ba bomme taba ena ke tlisa gape gobane ke batla basotho ba utlwela ba lesonolo ga kae ga ke sheba ke bapisa le dinaga tse dingwe gore ka ga dinaga tse dingwe motho wa mme ga ke bua le wena ka jeno e ntse e le a minority kapa motho ya senang diqeto ya senang taolo ya e tsetswang dingwe to ebile taba eo e nkwa e sebetswa jalo le ka molao le ka tsela eo setšhaba se tsamaisang ditaba ka teng mme gona re leboa naga ya Lesotho ka tsela e kgethileng gore re bona bomme ba elwa tlhoko jale ba ntse ba lokela mafapheng ane le ane gore motlhomong ba ka matlafatswa le go feta mme ka kotlolo ke bua ka lefapha la dipolotiki empa ka kakaretso naga ya Lesotho ka nnete e etsa mosebetsi o motle ga re ya ditabeng tsa bomme
1: re se bire le lekela gore re tle re buele mamedi mohlomphehi ge metsetsenye mashume mabedi a metse mene ge a re lebile horeng ya bo su ba ge ya pisitse le moho ona wa monongwa ha horeng basadi ba matlafetseng ba matlafatsa setšhaba naha ya Lesotho e boe mo mbofe ditabeng tsa tokologo ya bomme moruo
0: ditabeng pakeng tsa tikologo ya bo mme moruong le ga o botsa ka boemo nkete ka bua ka gore na um motlhomong dipatlisiso tsa di-international organization tse etsang diphuputso tsena di beya naga ya Lesotho go kae empa nkare ka gare go naga ya Lesotho tabeng ya bo mme moruong re ntse re na le um diphetogo tseo re lokelang gore re di maatlafatse go phagamisa kapa go maatlafatsa bo mme ditabeng tsa moruo ke bua tsena tabena gobane tlwaelo ke gore batho ba bontate motlhomongwe re kare ba teng ka nako yotlhe ebile ba na le ditsebo tse phethaetseng gore ga go na le ditaba tsa setšhaba tse amanang le moruo ditaba tse amanang le ntshetsopele ga o sheba difatlho nnete o tla bona difatlho tsa bontate go feta ditaba tsa bomme kore re sheba motlhala ditsi tse re karareng di tsamaisa tsona ditaba tsa moruo ka gare go naga re sheba boemo bo re karareng re bona bo le teng ba bontate ba re gareng ba hlahelletse ka mahetla e le bona ba tshwereng moruo wa naga kgatlhanong le bomme ka gare go naga taba yone o tla e bona gore aa ga re bua ka bontate re bona batlhe ba le setlhopha ba gore ka gareng ba na le tšhelete kapa ke bona ba hlahelletseng ka mahetla bomme ba teng ra ba bona fela their middle class kore ba dipakeng mona gagolo go feta gore be ba tlhaelela ka godimo ka mane e le gore ntse re na le mosebetsi o mogolo wa go maatlafatsa kapa go thusa bomme go bona gore le bona ba qetelela ba hlaeletse ka mahetla e le karolo ya setšhaba seo re ka ga senkang se tsamaisa kapa se na le monyetla o mogolo wa go fumana ditaba tse amanang le moruo kapa ditaba tsa ditšhelete mme taba tsena di bakwa fela ke gobane re ntse re le kara leeto re le naga ya lotho moo topololo ya bomme e ntseng e tswela pele re tla gopola gore ga se gale ga o ne o fanwa ka ga o e tswa molao o amanang le kabo ya mobu mme molao ona e ne le o neng o fetola gore motho wa mme o lokela le ena a be le seabo ditabeng tsa mobu a be le se ka ngwalwang ka ena e le sa gae goba nako ya go feta bontate ke bona ba ne go ngwalwa mobu ka bona le ga le le ka gare o neng yalo wena motho wa mme le motho wa ntate fela motho yo a neng a nkwa e le monga mobu ke motho wa ntate mme o ne a ka etsa sotlhe seo a se batlang gorena o batla go kadima tšhelete gorena o batla go hirisa mobu o gorena eng marena a rona metse le metsane mane ba ne ba tseba gore ntate a ka iketsa diqeto tsotlhe ka mobu wa gae a nyetse kapa a sa nyala mme o ne o se na le ka mosa a ne a ka etsa taba eo mme ga ya kae kapa kae o ne o tla tho molekane wa gago o kae kapa lelapa le go kae empa melao e se le teng ka jeno e re motho wa mme o na le tokelo le ena ka mobu wa gae ka ditaba tsa lelapa la gae gore a ka etsa diqeto mo ba nyalaneng ka lenyalo la kopanelo ya thepa ba lokela banke diqeto bobedi ba bona e seng e mong a fumane a sa ntshwa ka ntlong kapa a se o rekisitswe masimo a gae le thepa ya gae a sa tsedi taba e ne ko bane monyetla o ne o fuwa bontate re tla fana ka motlhalo mongwe gape gore dibankeng mo nine ga bomme ba lokela go kadima tšhelete kapa gore ba iphedise jale o tla botswa mme gore na molekane wa gago o kae menwa e ba jwale o lokela gore a tlo batla gore na o fumana tumelelo jwang empa motho wa ntate ena a sa botswe ditaba tse jalo tsena di ne di fa bontate menyetla e maatla kapa e ka pele go feta ya bomme mesebetsing e meng e tlile o bona gore go nkwa gore ka ga ke mesebetsi re tla re ya hard labour bomme ba ganelwa kapa ba setiswa go ba teng ka lebaka la bane motho wa mme ke motho ya ka bang le nako a lokelang gore motlhomong a ile o phomola gae ka lebaka la gobane a ba le ngwana jale a fuwe nako eno a ntse a le fuwa mme o fumane gore mesebetsi e meng ebile ntse e se ya hard labour jalo e meng e re ache bo mme le ga ba sa e bue ba batalatsa jalo gore ga re batle o dira mme empa ga o ne o ka ya motlhomong interviewng so ntse o bonagala gore ona o ka gara boemo ba bogatšhane e ba jalo ditaba tseno di ka nna tsa ola ka thoko ya ba monyetla o fuwa motho wa ntate o feta wa mme so wa bona gore dintho tsena kao fela di tlile di beelela bo mme thokwana le menyetla ya boikgololo bofumeng go feta bo ntate ke ka yona ka bona bo mme ba le bangata gagolo mesebetsing ke tla re e mesesane ya gore ga re etsa mesebetsi e na yo re ka gareng tšhelete ga e ngata gagolo ae bo mme bona ba bangata gobane e tlile le ka palo ka ga rona bo mme ba batla ba le bangatanyana go feta bo ntate fela menyetla ya boitshematlelo kapa ya go imatlafatsa moruong e tlile ne ntse le ka letlhakoreng lena la bontate o feta la bomme empa phetoo eo ka nnete ga bona e ntse ba teng ka gae naga ya Lesotho bomme ba ntse ba le boikemelo ba ananelwa gore e ka ba batho ba itshematlelang
1: Mohlomphehi kopa wa ka retse puisano ya rona pele re bulela momamedi.
0: Ke mpe ke re fela kgwedi ena ya Phato e molemo haholo, e seng ho bomme fela, e molemo haholo hape ho bontate hore ba etse.

0: buen le bona ka dikholotso tso dikatsa batobang ha ba le baholo ba rona re seretsa maileletsela yena ge ba ruteng boikemelo ge ba ruteng ho hlwaya bobe kgahlanong le botle ge ba rute hore ba tsebe ho etsa diqeto tse nepahetseng re bue le ba bashanyana hoena le gore be batho ba ba phedisang ka thata ge ba bontshe bobe ba ho bua le motho wa mme ka tsela e sa nepahalang ho isa motho wa mme letsoho ho rohaka motho wa moholo ho se hlonephe batswadi ditaba tseo ga re di bueng le bana ba rona ba banana le ba bashanyana ka ho tshwana botlhe ba phedisane mmogo mme mo gore banang phoso e etsagala ka bana ba rona ga re beng le se sa buisana le go buisana le bona ge sa re ngwana o tla galemelwa ke motswadi wa gae ya motswalang kapa ya phelang le ena ke lebile ga gore
1: motlhomphe ga ke tsebe na ebe o ka tla o memela sealemoya kapa ge tswentse re tshwere tjena
0: ke kopanne re tshware ke mpe ke leke gore ke mamele le wena gona mona
1: ebang go bata jole ge gokane ka mokgwa o sa tlwaelang ebang o keke wa utlwa ge tla o kwala ge tla o nkela tsone mpe fe la o le jalo momamedi o ka kena nomorong ya mogala ya +26659933 kapa 2231649 ke tswa dinomoro tsa mogala tse o ka gokana gona ka tso momamedi kgotso kgotso mme
2: ke mme Madineo ka mona ka fa mabante
1: mme Madineo
2: ee ke le buile dipuo tsa bomme tse ge matlafatsang ke batla go thathiseletsa taba ya gore go na le bomme ba sitisang bomme ba bangwe gore ba fumane katlego kapa ba itsheleletse e le go eketsa go fokotsa taba ena ya tlhokego ya mosebetsi go na le makala ga golo la di-license mo o tla fumana go rutewe melao e boima bona bo gaesale go setisa gore e be ge ka iphumana ge e ketsa taba ya gore batho ba sebetse mme bogolo ba batho ba sa sebeletseng batho gantle ga golo ga bona e le motho wa mme ka nnete o tla fumana gore ke mme ke rata ga o bomme ba ka ba itlhatlhobe ba ka ba shebe tshebetso ya bona ka letlholeleng go maatlafatsa bomme ba bangwe ga golo bomme ba ntseng ba gola ke a leboa ntate
1: ga leboa mme Madineo re beya gantle metsetsong e lesome le metso e metlhano ge a gelebile goreng ya bosupa 2231649+2665933
3: ntate o phela gantle
1: gantle o phela jwa mme ke memang okae
3: ke mema kamogelo janki ka mona ka scoting cocose
1: mme janki
3: ka letatse wa ditaba tse ke di mametseng tsa bomme di ntle di monate ka ga ke mme a ka ratang go ikopanya le bomme ba bangwe dinthong tse ngata gagolo ehlile ke kgatlhue fela boithutong baka bomme ba gana go supportana bomme ga ba fitlha boemong ba gore moo a fitlhang a fumana mosadi e mongwe a eme a ithematletse bomme ba rutla mose ba mo thefulela tlase kore mme tshepang moratiwa wa ka o tla mpakela gore ka gara naga ena ka bangata bona moo ge le bomme re feta bontate fela ke batla o etsa gore le tabeng tsona tsa dipolotiki fela ga re lokela gore re support-e mmemo bomme ga ke tsebe na gobane mono ga re tlholega ga kalokalo ge mofuta o ka sebetsang gagolo ge le basadi ga o batla o etsa ntho wa etsa gagolo ge mofuta o reng ga re batla go thefula ga boela ga thefula gagolo e ka re go ka ba le ntho nngwe eo e ka re lokisang bomme ga ithuta gore re maatla ena maatla a rona ga a sebedisa gantle ga tloela mona kapo gonwelana ke ntho e ke ke e bone gore re na le yona bomme ke a leboa ntate
1: ke a leboa mme janki +26659933 2231649 o ka botsa motlhomphe phoko kapa motlhomphe itshedia mosena e mongwe wa bone momamedikgotso ga re
4: mofeto
1: ntate
4: ke ntate mofudi ga mahetlana ka mona ka thaseka
1: ntate mane
4: ntate mofudi ga mahetlana.

0: tsamana ka thabatseng
1: ndate ga mahetlana
0: e ya ntate le ke ba tsaya di botlhokwa jale ke ba tla ke ene ni tsa hloko re mala bona o tsile tsa mbomme o siya bontate morao le ka bona ka mo ke tsirang ka teng bona le bomme ba fikise tsa mbontate ka mantsi le ka dikitso ho fihlella le a etsa qete ya ho siya lelapa le jwalo le ntate le ntate a nke a bitse ga balo ba ho hodisa lelapa leno ka diphoofolo ka bana ho fihlella a ile o tsa lesileng mane empa ka maka nako e telele bomme ba jalo ba kgutle ba tla malapeng a bona ba re ba tla malapeng a bona mme ba fumana bontate le kgale ba itshimatlelela lelapa ba entse ditirelo tsa bona gantle molao o tla tshireletsa bontate leng
1: ke molao efe ntate Ramahetlana
0: o ne o tshireletsang bomme ka tlhekefetso mme ke tlhekefetso taba ena ya go mme a sia tikelo tsaya tsa lelapa a di sia le ntate mme ntate a nna tswele pele go dietsa ka tsela e tshwana le gae ka o ntshwana le molekane eya ntate
1: a le boatate ge meme wa go qetela mogatlhelong ona plus
2: 266-599-63-2231-64 yang pakai gimana itu pun memang untuk agam lewat terus segala kau lagi. Wali, kan itu gunanya. Cuba tuh mata, saya lagi wali. Kan itu juga tahu besar main atau ketera orang. Nah, ini juga kalau saya uang uang uang lagi bapun orang. Soalnya ini mah pakanan. Wali wali kuliah na gunanya, jangan aku mana dicukup di zaman ni jangan tahu. Hahulur dia wajib entah. Ke ke ba se molao na go thata o tshaga bontate ka thata o re se ka go go di ntse ba bonne re re ke na go bontate ba bona bonne ba etsa go tsotse me tsholo ena ga o fe ha ba ke ba se molao e thata ga di pane ke ka mono re go se le tsoga thata he bontate ba se se tsa bonne e nne go nna ga se se tsa ga bontate ha bontate ba se se tsa bonne o feta bonne ba bontate ba ne ba ba bolaya ha go go di yona e ke u kgona ana wa lo ya pele tu ya no tla u gere go tsama ba ka ba bula go itse monta a te ja re go
1: nda te ga motshabi
2: le wa tatu wa
1: ha ona ne mohlomong e ka bataba yeo ya go bonta te ha holo go dinyebe ba tla be ba bolaya bomme go latela puis ditaba tsa ebe ha e qale mole mo elong re me ka pa mohlomphe mo sena o ntse a re bomme le bona ba ke ba le ke ho bua hantle le bonta te mohlomong ha e qale go tsantsa di qale mole mo e ba jo le puisano tla be se sentle ka lapeng
2: ke ka nna wa tsala na mo le mpa a so go motho a re tsala la tradisa ra ka mantsi ke bo so mmolaya mhm tsa sa sa o tsa tradisa ra le bang a o mmolaya ke ka nna wa tsala na mo le mpa se ke bo so mmolaya o tate le bona ba ke ba utlo go tsaka be lo ba bona ona ke bo se ka u ka tate mo di ya le
1: ke le bona di ga motshabi mohlomphei mo sena ha re tle re kene ho tsona mohlomphei phoko re tla ho ka hana le yena ha mora
3: drama hetlane fela di khuya bua ka taba mo lao empa ha ke ntse hantle hore na o ne a re molao o etsa eng ke kopa o nthuse mo ne fela ke tsebe o di akaretsa
1: o re molao o sia bontate morao na ho tlatla ho etswang hore bomme ho be o re molao o sia bontate morao na bontate bomme bona ke ne molao le wona o tla ke o sebetse ka go bona
3: owae ke a leboa e re ke diqalege ka mme madineo ke utlwile mme madineo ka nnete o tshwenyeile gagolo ke bomme o re bomme ga ba etse melao e thusang bomme ba bangwe kapa ga ba ba nolofaletse kapa ba ba bebofaletse menyetla ga ba fumane maatla bomme mme ke batla ke re mme madineo etlile moelelo wa rona ga re ntse re etsa dipuisano tsena ke ore re buisane le bomme re ba thuse go bona menyetla e metle ya go thusa bomme ba bangwe goba qetellong ga bomme ba ka bonagala ba lwantsha bomme ba bangwe taba eno e fana ka molaetsa o mobe o sa nepagalang go setšhaba gore bomme ga se batshietsi ba bomme ba bangwe empa ke batla ntse ke tshwanelo mme madineo ke re re lokela re ya le hloko hape hore ka ha bomme ha se hangata re ka ga ba bonang mohlomong di bakeng tse ding e le bona ba ka odimo dimo e le baetapele re tlile re batla re ba beya leihlo le ntshotsho haholo nako eo ba etsang diqeto tseo re ka ga bonang e ka di tobile bomme ba bang ke ye ke bui ka mehla ke re mme mo leng hona teng etsa mosebetsi wa hao ka botle ka bokgabane bohle ka boikemelo bohle e le gore nakong eo re o shebang re se ke ra nka o etseditswe mohao gore o mme moo jwale o lokela gore o bewe sebakeng seo o na le ditsebo kapa o sena tsona o lokela o be moo goba le ga o le motho wa mme o le motho ya nang le ditsebo ka gona ke kgothaletsa bahiri botlhe gotlhe moo ba leng gona teng gore o eleseng ga re kere beng bomme ditabeng tsa boetapele tsa tsamaiso ka lebaka la ditsebo tsa bona le boikemelo ba bona empa ga tsebe gape gore taba tsa tsamaiso ga di amane fela le gorena o tseba ga kae kapa o ile sekolong ga kae di amana gape le botho ba gago mme botho bona ke bona ba okereng re borutwa ka malapeng re borutwa metse le metsaneng gore mme se ka ba motho ya utlwang e ka o lokela gore a lwantshe bomme ba bangwe empa o lokela a ba tshehetse ka gona taba ya gago e botlhokwa re e ela tlhoko mo e bang melao itlhile e bonagala e lwantsha bomme ka kotlolo go kopa o tlo o beye batlhomphei leseding o re beye leseding gore na ke molao o fe o re bonang o tlhekefetsa bomme mme re bona ka o ka lokisiwa ka tsela efe jwale ba tsebe go e tlosa gona moo goba ga re ba generale fela motlhomong re melao e tlhekefetsa bomme re tlhile re ka nna ga ba le bothata ba gore na re bomme ba ile go tlhomathisa molao ofe ka paramenteng ka mane re ntse re ba kopanya le batlhomphei ba bontate empa he bomme ka nnete ya ke re sebetse le bomme ba bangwe gantle ko go ipotse motho wa mme mo o leng gona teng gore na ke eng e ntseng ke etsa go phahamisa motho yo mongwe wa mme ga e kare ga o hetla wa bona gore ga gona mme e ntseng ke sebetsa le ena ebile ke thabela go sebetsa le bontate go feta bomme ke thabela gore ke bone bontate le bona ba maatlafalang go feta bomme o tseba go na le phoso e teng ka wena mme wa ka ke kopa ompo ile o itlhatlhoba ga ke na kgathalelo gore na bomme bana ba bangwe o ka bona e ka motlhomong ba sebetsana le wena empa wena ka gako wena mookamedi kapa yaka odimo ya etsang diqeto o kobe le intention ya go maatlafatsa bomme o ba phamise o bontsha go ba ba amogela jalo le bona ba seke ba bonagala ba ka lwana le wena re tle go mme janki ka mona ka qutheng o ntse bo ena taba e tshwanang wa go bomme ga ba tshetsane empa bomme ba bangata go feta bomme ba bangwe jale yena o tla tabeng ya dipolotiki ka kotlolong ke mpe ke bontsha fela gore ena ya dipolotiki ke yone e batlang e ntse e saletse morago ditabeng tsa boetapele ba bomme e saletse morago gobane wa tseba maemo a dipolotiki a batla qholotsa bomme go feta bontate kore ga o ka wa nagana fela mme makamogelo gore ga go thwe go a tsamauwa jwale ka gara le batloa jwale o lo rekiswa kapa mme o lo tlaisa magabane a gae jwale a tshwanetse gore a ene ntlo le ntlo kapa ka mekgwa e fapane gona o kopana le setšhaba jwang o le mosotho wa tseba gore ga motho wa mme a tloa sebakeng se gole a ya sebakeng se seng se gole motlhomong o bile a phirimelelwa ke letsatsi nako e nngwe taba eno ga e nolofale ke taga motlhomong ba kalapeng ba phelang le ena gore ache jwale ke yane o tsamaile o ile ditabeng tsa dipolotiki fela gona re setse ka lapeng ka mona re na le bakodi re na le bana molekane o teng o batla ga fitlha a tlo fumana dijo mme boemo bono ga bo buelele le bomme ka gona dipalo tsa bona ga uwa ditabeng tsa dipolotiki di a fokotse jwale ebe re bona ba fokolang mme bano ba fokolang ba teng ga se ga ka kang gore le ga ba le teng jwale ntho engwe le ngwe eo ba e buang re ka utlwa bomme kao fela ba dumelelana ka maikutlo bane bomme le ga e le bomme fela ditaba tseo tse ba kopanyang ga se ditaba tseo kareng e mo le mongwe ga bona motho wa mme a utlwe fela gore ke lokela ke mosale morago ka gona go tlhoka bomme ba bangata e le gore choice kapa monyetla wa go kgetha bomme o be mongata gagolo ka gara lebala lena la dipolotiki e nngwe gapeng ka ka e buang e le tsholotso ya ditaba tsa dipolotiki seke buile ka taba ya tšhelete dipolotiking mme gore a campaign kapa a rekise boyena gore o teng jwale a na le batho ba mo tshehetsang batho bano gore ebe o na le monyetla one wa go tsamaisa campaign ya gae ya dipolotiki taba eno e tlhoka tšhelete mme ga se gangata bomme banang le yona go feta bontate ka gona bomme ba bangwe ba tlabe ba kgwetšhelela morago jalo ba re re sitwa go kena ka rataba ena ya dipolotiki obane ga bona gore dipolotiki di tsamaiswa ka tšhelete mme molaetsa wa ka o mogolo ke gore basotho le ga e ba tšhelete e le teng bontate ba na le yona ba le bangata go feta bomme empa ga ke re shebeng boikemelo ba batho setšhaba ka kakaretso re seke ra fa motho menwana go bane fela re ke motho ya nang le tshelete ba mo ferere le hana le tshelete ga kalo ke moetapelo wa setšhaba ka gona le gona le gona mme ditaba tseno ke tsona tse tsang gore motho enwa a ka kgethwa e le gore e fokotsa boi

0: boima ba twantsho ya boetapele ba bontate kgatlhanong le bomme gagolo ga re tla ditabeng tsa tšhelete, mme le mone setse ke kenyeletsa le batšha goba le bona itlhe ba na le kgoletso e golo ditabeng tsa dipolotiki. Ka gona bomme ga re bue maano ao re tsebang gore a bua ditaba tsa bomme, motho wa mme ga a bona motho wa mme e le moetapele, o bona yena, o bona tshepo ya gae gore a ka sebeletsa ditaba tse mogolotsang. Mme re a tseba gore gangata dikgoletso tsa bomme di fapana le tsa bontate, ke ka gona ba lokelang go sebetsa mmogo e seng go lwantshana. Bomme sebakeng gotlhe mo leng gona teng le ipotsa ka nako yotlhe gore na ga re bona bontate le baetapele ka gara setšhaba ka mona bomme ba go kae, mme re ye go bona re ba tshietse le bona. Ntate Thomahetlane,
1: motlhomphei mosena
0: ntate,
1: ge dumelele ga re le mothating ge tle re gefutse ena ya ntate Ramahetlana le ntate Ramotshabi, ge tle ge di gapelele mmogo le tseo ge tlang godinka ka mogago, ge tle re balelwe ditaba, ge tla boela re go kagana le wena e le ka mokgwa ona e le go tlo tsebe go utlwa puisano ya rona. Dikgomo motlhomphe momamedi, ge metsotsong e medi ge a re lebile goreng ya bosupa, re dumelele ge suthele majoro a tlo tla balela ditaba tsa gora ya bosupa ka senyesema.
2: Letsebonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke ipele mosolo o traise babodiona ba tsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao koo sona empa sentse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa segetlela sa mateso a sereta tswela ke sena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamegong kua mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereika dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloga ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa o kalakalong ena e swa o kalakalong o ye metekelele ora o e talanna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya tlogonko mola fana go tletse ba bone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gose le kwena ka o fela
3: gantle bothata ba dipati tsa gone ke gore tate ke batho itšhabang pele ga o jala o tona le bopolokona ba bosi ba shebileng nto e ne a dula ka mono o tlege shebile fela.

0: know, one man I got a couple of diamonds in one of Valley. You know, I see my uncle Salam out of my own. I want to see. Go. Down, I can't even know when I'm studying my Africa. Who is your drama? I come home and bound these around. Get down when I see that I'm letting out of a car. Go back and that. The car is going to be a
1: drama.
2: That is good. Plus
3: 266-599-3221649. Bane ha hulu ho feta hanyane na ke ke bone ba tsheetsa batho ba nang le ho me ka hona ke le bonne na go nyena ya hona jalo ke loketse ho re tsaka tsana ka nna na re tsare go di ha ke ke re se ba ne ke le bonne ke ke re tshise bonne ba ba ha hulu ha ile bonne ba mata ha kana ndo se kobo to bua nnete ha ba di khutsana tsa bo ka mme di keke tsa sebala ha mpe empa ha ke re etseng hore re se tshetse basadi ba bang ke ke re bona hore mosadi e mong ha le siyo ka hare ho lapa la hae mohlomong le ka lebaka la lefitela ge bona ha le go le bomme hore ke a tshetsa re tshetsa bana bano hore ba tle ba lebale hore mosadi wa bona o hlokaile. Ke a leboha ntate.
2: Ke a leboha mme Thaba wa Mphato ka eo ya thoto re gokagane le mohlomphe Iphoko ha o ntse o nka e mong nomorong eno ya plus 266-599-3. Ya thuthu re go kana le mohlomphe Iphoko ma medire metsetsweng e le shome ga faletse ga ga se ma medire khoso
4: ho tsone dadi
2: dadi
4: nna de de go a jibe
2: ho tsa le dadi ke e
4: dadi se hloka go ke le dadi
2: dadi se hlo
4: ta jana mo no ba di dile mohlomphe ka bantsi ga mo sena ha ba ke le pili ma di tswa ha dadi di go tantisa
2: ho tsa le dadi
4: ke tla jana mo no wena ke ma buanga popo batho ba bomme se da gala ke pure tse bomme re dimo na ka bona nna lo yena nda dithi ku ka bona u ba ne nimba ya ba mamela na ku itilili ho ke motho wa nna ke motho wa mamela na ku itilili bo ho hima mphina o tlile se ya le motho re ke se peta ba ene ke ya potu nna sa bang o buile haholo ka gore bomme ba tshwaka bokena mme o fositse mona maareng ke ne ke batla go kajana ebia kangse sela mona maareng bokena bona baka bofongwana e leng bona ba motseng bona bo sa golweng bomme ba botshwara ach e le motho ga ke se mmone mme ya botshwareng bokena bo jalo
2: o ga o se mmone o handa te setlhong
4: mo ditiane di tsabeng teng
2: ee
4: ke ke ba ho tlokomela mona mo ditiane le dilenteng ke tiana mo di mo ke bona ba fuma ha di bale teng
2: ke lo ga ihle di taba di sala mo ga mo khotlo
4: ha go kholo ke bona bontate ke bona bana ba ho di tsa ba sa thule ndi
2: mhm
4: ale ke se teng wa ba sa ke
2: e sa ke leng ntate
4: nna ka bang ho nna ke batho ba le gata a bile ba etsa bontate ba tsireane ke le ganta le na la bona ka ga lelapa ba etsa malapa a senang botsisi ebe taba eo e fitlile tlhokomelong ya gago ebile le malapa a mangata bana ba ikgodisa ka lebaka la leganta la bomme na ebe taba eo e fitlile tlhokomelong ya gago mme ga e ba e fitlile o e atamela jwang taba eo e jwalo eside
2: pele o e feta ba lerata ka go etsa
4: ba etsetsa bontate lerata ka lapeng ntate a ketelele a tlhoka botsiso
2: Mamedi re metsotsong e le shomele metso e meraro re furaletse gora ya bosupa. Mohlomphe Iphoko madume ha a fele. Malongwane re sebe sentse rena le mohlomphe Mosena, empa he ke kgatlhilwe ke gona gore kgetlhe re qale ka wena. Le hoja ke itse ke ithuta gore bagolo ba ntse ba tlisa dipotso go mohlomphe Mosena, empa go na le tse dintse eno go ntse o ka kena go tsona, ke o fa monyetla o jwang.
5: A tsuba ha ke na metsi dipotso tsa beng ba ka mo ha go le go le ke tata go mamela ntate wa go qetela
2: ntate se hlo
5: ntate se hlo ntate se hlo o re bo mme ke ba tsala rata o la ba botsa gore na lerata a lerata o bolelang ga gona ka tseleng ka kaganyetsa ntate setlhogo bo mme ke batho ba lerata mme go ke go tsebang ke gore ga re kopane le bo mme re a eletsana gore go na le mefuta e mengata ya bontate fela e ka godimodimo mmedi ke mofuta o ka nako nngwe re ka reng re ke dimutla jale mofuta ono wa bontate e le mmedi jalo ga o kopane le mofuta wa tau o le mme kele le wena o hweletsa o moetsetsa lerata tau ga e bale ga e utlwa lerata ya lwana ke le go na le mofuta o ne o rereng ke phofolo e ne e mmutla ga e utlwa lerata e etsa jang e a baleya e leng gore ke mane mo ke itseng le rona re le bomme re tlameya go sebetsana le tsela tsa rona tse e lokisang gore na gana ga re galefile re tlameya go etsa jang ka nako nngwe o kope ka boikokobetso go ntate gore ashe a koreng ke tsele ka ntle ke heme gobane ke mono mo o tla fumana gore o heme o seke wa iphumana o imetse dipuisano tseno ka bogale ka mokgotsenang le bontate ba bangwe ba bogale bogale bona boo ba bona lerata leno le le la bontate ba bangwe le bona ba ntse ba tlhoka gore ba ke ba ikelelle ka bokhutshwanyane batho ba babedi ga ba phela ka gare go lelapa ba phedisana ga go bonolo ba kekeng ba gatana ditorong fela ba tlameile gore nako e ba phedisaneng ka yone e mongwe le mongwe o sa tseba gore na e na e mongwe o tla itsang hang ka itsatsene o tla itsang hang ka itsatsene mme taba eo e baballwa ke batho ba baballang selekane sa bona ba bileng ba hlomphanang ga ke tsela ba wa nkutlwa gore ke tsele gore ee ntate wa Thabo ga e ntse tsena ehlile ke mohlabile le yena a tebe gore mmathabo ga a le tsena ehlile ga ke ya mo buisa gantle gantentse re a tlhokana re le babedi go tsebana gore go theuwe di-conflict ka gara malapa mme a theole lerata ntate a theole galefo
2: mohlomphehi phoko ke molaetsa ofe o ka o siang le bomme kgoding e ya mosadi wa maaforika go ebile e sa qala je
5: ke siela bomme molaetsa wa bophelo e seng wa kgwedi o bileng o sa amane le kgwedi gagolo gore ke re tle re ga kgwedi e nae fela ke peta go tlhaa ebe ba se ba lebala ke khutlela mane mo kitseng lefatsheng ga gona botlhokwa ba go feta go ithata rata mamello tlhompha mamello tshwarela mamello e ba mogau go mamello dintho tseo tse o leng go tsona go wena o kgona gore o di fetisetse go batho ba bangwe ba bile ba sa dikopa o kgona go rata motho e mong le e mong go montsha mo ebileng motho eno a na sa bone gore a ka tswa gobaneng lerato la gago le na le tshwaetso jele motho a itsetsitseng gore ke ena motho wa botlhokwa e seng go bane a le selfish e le gobane a sireletsa boleng ba gae o kgona gore a fetise kgotso a e fetisetse go batho ba bangwe bomme ga ba itlhe kgotso bomme ga ba itlhokomele bomme ga ba tsele pele go iketsa dintho tse ntle tseo ke boneng bomme ba matsatsinyana ba dietsa bomme ke batho ba ikgathang ga o ka wa sheba ehlile kgweding ena ke meke dikgwedi tsotlhe bomme ba na le mekete ya boimatlafatso bomme ba na le mekete ya go ithata bomme ba iketsa they are empowering themselves and ke taba ya bohlokwa eo ke kopang ka boikokobetse gore bomme ba tshware mono ba tie mo go seng gore saletse ke gore mmuso o kene ka maatla go thusa bomme ba seng ba qadile gore jale bona they are empowering themselves ka ditsela tsotlhe tsa go tšhaelelana tsa go etsang jale ba ba thuse go ba bontsha gore na gantlentle taba eo e ka ba fitlhisa jang mane mo mme tshepang a ntseng a re ga a so bone bomme ba le ka godimodimo mo bomme ba ka iphumanang e le bona be e leng beng ba lesothosane ke batla gotlhe ke re lesothosane ke tlose avane obane ga e le avane ga e sa le lesothosane
2: motlhomphehi phoko ge le buile sabo sa gago go menagane ka ga go lena la gona la ditaba la sebopeng salemong sa lesotho o seng ga ka jino le ka moso
5: ka nnete ntate le nna ke lebositse ntumedisetse bontate o ntebogele go bontate o ntebogele go bomme o ntebogele go basotho botlhe ba amametseng letsatsing la ka jeno o re modimo o tla ba fa molemo o sa feleng ka
2: lebogodikgomomme momamedi ge metsotsong e masome a mabedi a motso mo ge fogaletse gora ya bosupa motlhomphei mosena ditaba tsa momamedi ke tsena mogale tsa motlhomphei phoko ba tsa momamedi ke tsena ya dingata ka metsotso e gobedi fela ge tlempege di akaretse
6: jo metsotso e gobedi di le ngata ga kana e re ke mpekeleke ka pelenyana fela ke qale go ntate Ramahetlane o ne a bontsha fela gore bo ntate ba saletse morago melaong nna ke netlheng ka batla ke mokotsa ka kotlolo gore na e be ke melao efe goba mosebetsi wa rona ke o bona gore sebeletsa setšhaba ka ofela ka gona mo wa bonang molao o itseng o sekisetsa bontate a o tlise a tlhage bontshe le yona temana eno a ba re kgothaletse gore na molao ona o ka fetolwa ka tsela efeng taba eno a ka e tlisa officing ya rona paramente mane ka mongwedi mogolo wa paramente kapa a kopana le motlhomphe ofe kapa ofise tho sa paramente go mo fa ditaba tse jalo le nna ofisi ya ka e buleile ke kopa gempe re thusaneng mosebetsi.

0: le wa rona wa setšhaba kaofela e se letlhakore le leng kgatlhanong le le leng. Ntate ga motshabi o bontshitse fela gore bomme ba maatla, empa um ke bona ka ena o natlhile a kgothatsa, mme ke batla ke re ditabeng tseno bane o ne a bontsha gore bontate tlhile ka re ba bolaya bomme gagolo kgweding ena. Ke re wa tseba ne ke batla go thatoloa ka matshwao a fapaneng a tlhekefetso ao bomme gangata ba sa tlhokomeleng kapa ba sa a folofeleng le gagaka motho o qetelela a le kara tlhekefetso e mo isang polaong kapa ya mogolofatsa bophelo kao fela. Empa ke kgola matshwao a fokolang ke ka buang ka ona ka nnete, wena ngwanana kapa motho wa mme, ga o phela le motho ya go gakang bomme, ga o phela le motho batang go otla a sa tlhonephe batswadi ba gae, a sa tlhonephe dikgaitsedi tsa gae, o bona gore ga ya lebane le motho wa mosadi ka gore o bona ntho e sele fela eo a lokelang go e tlhekefetsa. Taba eo le ga e sa etsagale go wena, ka moso e tla etsagala go wena. Mme motho wa ntate ga a kile a ka wisa letsogo gangwe, kgetlho la bobedi o tla wisa, kgetlho la borago o tla o bolaya kapa a o lematse. Ka gona elang tlhoko taba ena, wena o tle mo e le ngwana teng gorena o rata motho eno wa gago ga kae, fela go na le dikarolo tseo batho ba sa lokelang gore ba di fete, e ba jwale ga re di ele tlhoko tse re re motho wang rata ga a tla tlo kopa tshwarelo fela a ntse a nketsa ntho tse botlhoko nako ena kao fela. Ga o sa e galeme letsatsi lena o sane o tlo phela le yona, o tla ba mofu ka moso. Ke tla go mme sekoboto, mme
1: ke ntate sekoboto,
0: bomme ba maatla, mme sekoboto
1: ke ntate. Ee
0: o ntate, ke kopa tshwarelo ka nnete, ke kopa tshwarelo, ke ngotse mme mona ke golane se ke etsa dintho tse ngata ke ntse ke mametse ka thata gagolo. Empa he kere ke leboa gagolo ka molaetsa ona wa o bontshang gore bomme ba teng ba maatla, fela o itse ga o bona ga le o na le tshietso motlho mongwe tswa go mmuso jale a bua ka gorena e be go ka etsagala jwang. Le yona ke mpe ke bontshe ntate gore melao yona e teng eo batlhomphei bomme le bontate ba maparamente ba entseng. Ke tla bua ka melao e fokolang fela, re na le melao e re karareng e tlhokomela batlhologadi ka go leng ka ka e tsolola go yona mono dingata dikarolo tsa teng fela ke gore gangata e re ga ntate a tlhokagetse jale mme a sa setse le motlhologadi, wa tseba mme mo a senang dikamano tse ntle le lelapa e ba tla mo isa godimo bothong go tlhokala lengwalo la lelapa go boitsagale go na le gane. Empa gona jale molao teng ore mme a ka iketsa diqeto tsa lelapa a sa tlhoke lengwalo la lelapa ga fela diqeto tseo di le molemong wa lelapa. Taba ena ga e senye malapa, empa e re mo bomme ba tlhokisiwang kgotso ke malapa a balekane ba bona ba seng ba le seo kemelo. Ke karolo nngwe ya melao e e tswang, re na le melao ya tantsho ya tlhekefetso ka malapeng, re na le molao wa gagethane o ne o ntse o le teng empa ga tseba gona jale o ntse o sebeletswa gore o tlhomathiswe. Ke ditaba tseo re karageng ke melao e e ntsweng go maatlafatsa bomme ka mekgwa e e fapaneng. Nethaga ore go theetswa malapa a fapaneng, ke gola ga ntse tswanang tate setlhogo karolong ena mo wareng wa bone bomme ba maparamente kapa batlhomphei jale ba se ba sa ise letsogo go bomme ba bang ba maemong a bona ga ba fana ka dithuso kapa ditshebeletso ba di isa gona mane mo ditšhelete di leng gona teng. Ke batla ke tiisa fela ya gore mosebetsi wa maparamente ke go etsa melao go aba ditšhelete go alosa tshebediso ya ditšhelete le go buelela setšhaba. Taba ya go etsa ditshebeletso ka gare go setšhaba tsa dithuso, ke tla etsa metlhala ga o na le o mafu kapa bana ba tlhoka go isiwa dikolong kapa go na le ditlholotso dife kapa dife batho ba kula metseng dintho tse kang tseno kore ga se yona eo motlhomphei a kgethwang gore a ile e etsa ka paramenteng, empa ba e etsang ba e etsa ka lerato e le taba e ntle eo re karareng ke taba ya boiphediso ka gare go metse le metsana eo ba e tlhokometseng. Ga se eo re ke ntho eo ba kobelelwang ka molao gore ba etse, empa go na le a social contract kapa ntho re karareng setšhaba se na le ditebelelo go batlhomphei gore ba ba thuse ga bana le dikolotso. Mme e na le yoke ke bone batlhomphei ba ala letsogo ba ka thusa batho ka mekgwa e fapaneng, ba etsetsa batho ba nang le gona le ba senang gona. Ebile ke ke bone gagolo ba leka go nanabetsa letsogo go bona batlhoki ba tlabe ba sebedisa motlhomong ditsi tsamarena mo ba leng gona teng kapa ba sebedisa bakgethwa ba puso ya dibaka gore ba fetisetse dithuso go setšhaba. Re re bone go na le melaetsa e ntse e fanwa e fapaneng e bontshang gore na batlhomphei ba ntse mesebetsi fe e fapaneng ya setšhaba, batho ba nang le bokoa bonkgono le bontatemogolo ka mekgwa e fapaneng. Ka gona ke batla ke re motlhomong lona ga le soe le tlhoko taba ena ka batlhomphei bao le ba tsebang, empa ka nnete ke ba kgothaletsa botlhe batlhomphei ka gare o naga ya Lesotho gore

0: nanabetsang letsogo go mme le ntate ya botile ya ausi ba bagolo le ba banyane ka ditlhoko tsa bona tse fapaneng moo maatla a bona a felelang goba batlhomphegi ga ona tšhelete eo ba e fuang gore ba ile fana ka ditshebeletso metse le metsaneng ya basotho empa tebelelo re ya tseba ke yona eo ya basotho jale ke tle go taba e nngwe gape e bulweng ke ntate setlhogo o bile dintlha tse ngata empa o ne a qala ka ena ya borena a re o ntshwaya motlhare wa ba mo botsa le wena gore na e be ga so e le tlhoko gore o na le boramotse kapa boramotlhongwana bao e leng ba bomme eya ntate setlhogo go jalo ba teng re na le bomme ba nka letsogo la puso go tloga godimo kwana go marena setlogo go ya tsho gona mo go boramotse ba teng bomme ba fanang ka ditshebeletso jale le marena a rona bona boramotlhongwana ebile ba sebedisa matsogo a bona ka gare go metse le metsana ba kgetha bonne ba kgetha bontate ke ntshetso pele eo re karareng e se e le teng e e leng tlhoko mo lona le sa e tsebeng gore e se e sebetsa mme ke taba e sebetsang ka maatla a magolo go ba bonne ba tseba ditlhoko tsa setšhaba tse ya banang le bomme le batlhoki le bana ka mekgwa e fapaneng mme ba tshwara ditaba ka batla ka tsela e batlang e thabisa setšhaba jalo ka ga bontate le bona ba tshwara ditaba tse dingwe tsa setšhaba ka maatla o re bomme ba le rata motlhomphe e kutlwile o kene go yona
1: e ka bogutshwane fela eo getle re e fete ge kene go ena ka metsetsone masome a mararo ya go bomme ga bana le tšhelete ba ya ikgaba gobaneng ba etsa jalo
0: ke gona le yone na ya boikgabo ga ke ne batla gore ke re ba ikgaba ga kalo ke tlhokomela fela gore go sutswa bomme ga go etapela lotse ke ke bone gore bontate bona ga bana le tšhelete ba etsa ditaba ke tlare tsa boikgabo ga ona mosotho a mo supang ka monwana gore bontate ga bana le tšhelete ba ikgaba empa gotho bomme ba etsa jalo fela se ke bontshitse gore bomme ba etsa mesebetsi e fapaneng yeo re karareng e nanabetsa setšhaba ka go fapana ka gona bomme mosebetsi wa bona o mogolo tebelelo ke gore ba ka fana ka dithuso go botlhe gagologolo ba tlhokang empa bontate re bona tebelelo eno e le seo bomme ga re thuse motho yo mongwe le mongwe ga re seke ra bonagalang re ikgaba o ba qholotso e nngwe gape ke ena ya gore bomme ba tshwara boetapele ba bona ka botlhaswa kapa ka tsela e e sa kgothaletseng bontate gore ba ka bona bomme e le baetapele fela dipalo tsa bona di le ngata bomme ga re beng bomme ba baetapele ba tshwarang ditaba tsa setšhaba ba thusang motho yo mongwe le mongwe ebile ba phamisa bomme ba bangwe ga o fetla morago o bone bomme goba nna mona mo ka nnete ke product ya gore bona le bomme ba emeng ka maatla ka moraka ba ntse bana le bontate ba re re ya o bona le wena ge batla o be mo bane re a tseba gore o molemong wa rona ga o le gona moo ga e be molaetsa go mme molemong gore e ba boetapeleng molemong wa bomme ba bangwe batšha le setšhaba ka kakaretso gore se bone boetapele ba gago e le taba e manoni molemong wa botlhe
1: motlhomphei mosena ge lebile sabo sa gago go menagane ka gorena la gona la ditaba la sebiping salomeng sa lesotho o seng haka je
0: ke lebile gagolo ga re ketekeng kgwedi ya mosadi wa moaforika le bophelo bo botle ka nako yotlhe ke ya lebogo
1: dikgomo motlhomphei momamedi ke ga re fitlha pheletsong ya lenaneo la gona la ditaba la sebiping salomeng sa lesotho o seng haka jeno mo teng re ne re go tshwaretse ntlha ena e le nngwe ya go ketekwa kapa go tshwariwa ga kgwedi ya kgwedi ya mosadi wa moaforika mo re kaileng ka go buisana jole le kapa baeti ba gago e neng e le motlhomphei mamelelo phoko mmogo le motlhomphei tshapantshita mosena yena e le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka legotleng la setšhaba ga motlhomphei phoko ena e le setho sa legotla la setšhaba ebile boetse e le le setho sa Pan African Parliament mme lenaneo la kajeno tlhophetswe kgaso ke Malehlwa Moteane le tlhagisitswe ke Moselantša Pheko ka metšhining ke sebeditse jalo le Tumelo Letlala go laolela kgaso bona kgokagano e ba e otlogileng boleleleng ba lena lenaneo go fitlhela ga kopana gape bo esa modimo a le boloke botlhe kgotso mokwatle o santse a le teng kajeno go batla go lebeterelo go tla tswa le tsona goba ore ga o batega kalo kajeno ka gona ditsweleena dikgomo.

0: gore ba nna le mohlaki fileng bana ba ka batlo fuwa 5000 maloto kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi ga the teng ga ba ka ba ithuta ba tla iphumana ba kena yunibesithi ba sa toti tšhelete ya dibuka le bodutu mona teng ke ba siela lefa le sa boleng b ka ba ka gopola gore ye mong le mongwe lokela go fumana ditshebeletso tsa mmošaga le lepana ga ke batle go nna ke nyolosa ke theosa ke kena mmošago o na le wana ke batana le ditshebeletso tse ntle
1: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jeno letsetsa 800-1088 gona jwale
2: Oman Funeral Plan ke lefa la moswelele
0: banna ka gopola dietsagala ga ke ne ke pataga ngwane lesekele ke ile ka imelwa gago golo le ga motho ke ne ke na le ntho tsaka motho o ka nagana gore o ikateetse mpa o fumana gore a ikona ga o so kale ke gopola gantle gore ke ne ke sokole le kese kgomo ya fitla bosenyi lewe lata ka mogabeke tse tharo motho a nka sekoloto godima sekoloto banna ke sena le vene fela e thusang go reka dijo le go lata patsi
1: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jeno letsetsa 800-1088 gona jwale
2: Oman Funeral Plan ke lefa la moswelele
3: bone line ene motho o fola o sa tswa fola bana besong arch e be di tla fitlane
4: he mme a tshapa a se jwa le le mone wena o tswa kae e ka ba ditlhophiso tsa lepato ntse di ya jwang neke
3: arch ha ke poqe o tsebe sa le ke fola di defong hoseng ha ke tloa ka ya insurance ke hona ke lo utlwa ba mmoshaga ba reng
0: le sa tlo poqa bonne batho ba ithatang ba kena o manyeng sa alliance ma
3: gape e tlo re thusa ka eng
0: a o man funeral plan e ntšha o fumana go tloa ka ditshebeletso tsa mmošhaga lewe kgomo le nkukele a ko bone o ka bo sa kgathala jeno
3: a ebo o reng jwale ntatwa
0: ata ntho tsena mme wane ke moya o letsang go tsebisa beng ka wena ka pele matshediso a phofu bana ba gago ba ka ja dilemo tse pedi mpho kgwedi le kgwedi ka mogalepana e tla ba ba sietse lefa la moswelelela
3: joo basadi
0: ba tshwarelotlhe batswadi ba ka ga ke se ke kenelela ditaba tsa lona ke sa itlhalosa le go itlhalosa lebitso la ka ke ke
4: jwale re ba fumana jwang
0: go ngodisa letsetsanomogo ya bona ya mahala ya 800-1088 ebile o thusiwa le ka tshwalana
2: Oman Funeral Plan ke lefa la moswelelela
5: Alliance Insurance always there for Basotho.

tsa Alliance Insurance ke mokgwa wa botho hore na o ngodisa botho ba hao jwang ha o ngodisa Alliance Insurance. Re ko lemose hore mang kapa mang yeo e leng Mosotho ya nang le ditokomane ka tlhaho tsa Lesotho, wena Mosotho wa Yeso, a ka tseba ho ngodisa botho ba hae ha fela a le dilemong tsa boikarabello. Dilemo tsa boikarabello ka hare ho naha ya Lesotho ho latela molao ke 18 tsa dilemo, mme wena Mosotho wa Yeso a ka tseba ho ngodisa ya ba setho se ikemetseng ha ba itefella seabo, kapa motho yeo ya dilemo tse 18 ho ya hodimo a ka ngodiswa ke e mong wa habo ya ba o mo lefella seabo. Ke bontshe fela wena mamedi wa ka hore na o lokela ho tla le ditokomane dife kapa o lokela ho hlopha eng ha o ngodisa botho ba hao ba Alliance Insurance. Ya pele, haeba ke wena ya tlotla ngodisa botho Alliance Insurance, o lokela hore o tle o tshwere mabitso le ditlhao tsa hao, ka mohlomong o tshwere kopi ya hao ya ID kapa o hopola nomoro ya hao ya ID wena mamedi wa ka. Jwale ka ho se ntse o tseba hore mabitso le ditlhao tsa hao ID-ing ya hao di hlaha ka tsela e jwang, e ba o tla qoqa le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance, mme o tla o bontsha hore na Alliance Insurance mona kana le dihlahiswa tsa mofuta ofe. Ha qetile o tla kgetha sehlahiswa seo wena o se thahasella, mme o tla mo fa mabitso a hao le ditlhao tsa hao, o mo fe le nomoro ya hao ya boitsebiso. Ho feta moo, mo e ka bang o na le beng ka wena, o lokela le bona o tla o se ntse o ngotse fatshe mabitso a bona le ditlhao tsa bona ho latela di-ID tsa bona kapa dikopi tsa bona tsa di-ID. Mo e ka bang ho na le bana, o lokela o tle le mabitso le ditlhao tseo tsa bona le nomoro ya bona ya ID ho latela di-birth certificate tsa bona. Mme wena Mosotho wa Yeso, ha o dingotse fatshe jwalo, e tla ba ha o ntse o hlalosetswa dintlha tseo kaofela, o se o utlwisisitse ebile o entse kgetho hore na o nka sehlahiswa sefe, ke hona moo he o tla bo so ntse o fana ka dintlha tseo hore na mang o amana jwang le yena, mme morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance o tla o eletsa hore na re mo kenya boemong bofe, mme o tla o kopa mabitso a hae, o tla o kopa ditlhao tsa hae, o tla boela hape a o kope nomoro ya hae ya ID, o tla o kopa hape hore o mo fe boemo ba hae hore na o motona kapo motshehadi, mme ditaba tseo di tla kena jwalo. Mme o tla ngodisa o le setho sa sehlooho, ha molekane wa le teng o tla ngodisa molekane wa hao. Mme hona mono wena Mosotho wa Yeso ya ngodisang le moa hore re tlo o kopa dinomoro tsa mohala, mme kgothaletso ke hore o tle o ena le nomoro ya hao ya mohala yeo re tla o fumana ha re o letsetsa. O boela o tle le ye nngwe ya bobedi yeo ho ka bang ha o ka etsahala hore re letsetse ena ya hao ya pele, ebe ha re o fumane, ebe yeo he o tla o fa molaetsa wa nomoro ya bobedi, e ka ba motho ya phelang haufinyane le wena kapa ya phelang le wena. Mohlomong e ka ba molekane wa hao, haeba neneng o ntse o dula lapeng e tla ba motswadi wa hao. Ebang o dula mohlomong le motswalle wa hao ya haufinyane haholo yo mo tshepelang ditaba tsa bohlokwa, ka tsela e tshwanang ho be jwalo wena Mosotho wa Yeso. Ho feta moo he, re tla kopa ho tseba hore na o phela sebakeng sefe. Sebaka seo re se kopang ke seo o phelang ho sona, kapa ke sebaka seo tla re fa sona hore na o phela hokae ka nako eo o ngodisang botho ba hao. Batho ba bangata ha o mo botsa hore na lapeng ke kae, a ka nna re haeso kapa a supa ha habo kwana, ho ena le hore a supe hore na o dula hokae ka nako ena a ngodisang botho ba hae. O ka fumana e mongelo wa haeso Masite kwana, jwale empa a sa phela ka hare ho toropo ya Masego. Jwale utlwara nna ke motho wa Masite kwana, a fana ka motso wa habo wa Masite. Kgathe ka nako eno no ho hlokahala wa mo a phelang teng, haeba o dula sebakeng sa Hamatala, o lokela ho hlalose hore ke dula Hamatala pela mono mo tshelwang mafura, e le ho tlo tseba ho hlaka hore na ka nako o ngodisang o no le hokae kapa o no o phela sebakeng sefe. Mme ditaba tsa hao di tla feta ka tsela e jwalo wena Mosotho wa Yeso. Ebe hape ho na le dipotso tseo re tla o botsa hore na e kaba bophelong ba hao mosebetsi wa hao ke ofe, o tla refa hore na o sebetsa hokae. Mo e ka bang wena mamedi wa ka o tshepetswe kapa o ofisiri ka hare ho lekala la mmuso, o tla lokela o hlakise hore na ofisiri boemong bofe, e le hore re tle re tsebe ho nepa dintlha hantle. Mo e ka bang ofisiri khampaning e ikemetseng le yona e tla lokela hore e hlake hantle,
e ba rwele getse ba hongola dintlha tseno hantle getse ba le ha e ka ba o mohwebi ya ikemetseng kapa o moitshukudi o lokela o hlakise hantle hore na mokgwa wa hao wa lekeno ke ofe e le gore re tsebe ho nepa dintlha tseno ka botlalo. Ditaba tsena wena mamedi wa ka ke o bontsha hore di re thusa hore

0: tsa insurance. Tseba fela hore ke molemong wa hore tshireletso ya hao ya lepato e tle tsebe hore e kengwe hantle, o be le tshireletso e felletseng. E le hore le dipolokelo tsa rona ha re sireletsa bohle ditho tsa rona, re be re tseba hore re bolokile sele. O tla kenya molekane wa hao haeba o teng. Mme ha o kenya molekane wa hao, wena Mosotho wa Heso, e lokela e be molekane eo o seng o na le tokomane ya lenyalo le yena. Mo e ka bang ha lena tokomane ya lenyalo, empa he lenyalo le teng ho hlabe le hlabetswe kapa o so hlabetswe wena Mosotho wa Heso, tseba hore le ha o le jwalo re ntse re nka ditaba tsa mofuta o jwalo. Empa le moahle wena mamedi wa ka, hore ha re lokele ho nka batho ba dulang mmoho fela ka setswalle kapa ka sekgotsi ho soka ho e ba le lenyalo le molaong. Mme re ka kgothaletsa hore batho ba kenang le balekane e be batho ba nang le lenyalo le molaong, e ba ditaba di tla tsamaya ka tsela e jwalo. E ba ha re feta mono wena Mosotho wa Heso, re na le sebaka sa bana. Bana o ka ba kenya tlasa tshireletso ya hao, mme o ka kenya bana ho tloha ka lemong ho ya tswa ka ba supileng. Mme bana bana ba o ke buang ka bona, ke ngwana ho tloha ha mme a le mmeleng kapa e le mokgatjhane a na le dikgwedi tse supileng kapa dibeke tse 28, o tla kena jwalo tshireletso ya hao. Ka ha ngwana o tla ba sohlae ka nako eo, ha ho bothata, empa ho tla bo sontso tsebahala hore o lebeletse. Mme ngwana ya ka hlahang mono a hlaha a kgathetse, o tla fumana matshidiso a hao Alliance Insurance, mme o tla fumana hore na tokomane tse hlokahalang ke dife. Ho feta moo he, bana ba seng ba hlahile, re kgothaletsa hore hle Basotho ba Heso, ngwana ha a qeta ho hlaha o mo etsetse birth certificate. Di-birth certificate ha di sa sokodisa matsatsi ana, di se di fumaneha ka pele ditleliniking mona, o tla fumana basebeletsi ba sentse ba le teng. Ke kgothaletsa hore o ba etsetse wena Mosotho wa Heso kapa o etsetse ngwana, e le hore ka nako o tswa mono sepetlele e be o so ile o qetela tse itseng fela tse matsohong, ngwana hao o so bile o mongodisa tlasa tshireletso ya hao, kapa o so bile o letsetsa morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a ngodisa ngwana wa hao, e ba ditaba di tswela pele, o qadile tshireletso ya hae le yena. Haeba he o tlotla ngodisa bana le teng ka tsela e tshwanang, o tla lokela hore o tle le mabitso, ditlhao tsa bana, o boele hape o nke nomoro eo e hlahang birth certificateng e leng nomoro ya ID. Mme ha o se o di nkile o di tlatsa jwalo, ngwana ka mong o tla tlatsa mabitso le ditlhao tsa hae le nomoro eo ya hae, o bo bontshe boleng ba hae hore na ke ngwanana kapa moshanyana. Mme re tla di nka jwalo wena Mosotho wa Heso, e re ha ke le boemong bona, ke nwe metsi, e tla re ha ke kgutla ke tleng ke nke tsa batswadi baphedisiwa ba bang ho ya tswa ho mojalefa.
1: Hey, tsela! Hey, monatazo, Alliance Insurance e tla go tsela tsholo la tsela go tshireletsa Basotho botlhe ka mpate sheleng ya boleng. Ha bona le mpate sheleng nke nngwe ntle le Alliance Insurance, tsela ka jeno o fumane melemo e latelang. O ba setho hanghang, o lefa seabo se tlase ka tshireletso e tshwanang. O gatholoha moyeng ka tshebeletso e ka go hlabollang ka nako ya tsietsi. Ditshebeletso tse fumanehang naga ka bophara seterekeng sa gago. Ho fumana tshireletso tsotlhe sebakeng se le seng ka nako le tse dintse ngata. Bakeng sa dintlha ka botlalo, etela lekala le haufi.
2: Alliance Insurance, always there for Basotho.
0: Re fetela pele jwalo wena Mosotho wa Heso, mo re fetelang he boemong bo re reng o ka kenya baphedisiwa tlasa tshireletso ya hao ya mpatesheleng. Mme baphedisiwa bana ba rotswe ka mekgahlelo e mmedi. Mokgahlelo wa pele ke batswadi, wa bobedi ke baphedisiwa fela e leng karolo ya lelapa kapa ba leloko. Mme ha re sheba batswadi mona bone bo ka kena tlasa tshireletso ya hao. Mme ka bone ba bona tebello ke hore haeba o kene tshireletso ya lepato, o ka kena batswadi ba hao ka bobedi ha o ntse o le lehlonolo ntse ba o phelela. Ho feta moo he, ho ka kena batswadi ba babedi ba molekane wa hao. Mme batswadi ba na le bona ka tsela e tshwanang ha ba kena, ba lokela hore o bo ena le mabitso, o ena le ditlhao, o boele hape o bo nkile dinomoro tseo tsa di-ID tse hlahang hodima dikarete tseo tsa bona wena Mosotho wa Heso.

mme ditaba tseo kaofela ha o di nkile o di nepile hantle, o tla tseba hore morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a o thuse hore jwale di ngolwe ka nepo ka tsela e makgethe. E ba jwale o tla mo hlalosetsa boleng ba e mong le e mong hore enwa ke mme motswadi, enwa ke ntate ya ntswalang. E ba jwale e mong o tla bontsha hore enwa ke ntate wa molekane wa ka, le eno hape ke mme wa molekane wa ka. Mme e tla ba ha o entse jwalo, di ntlha tsa hao di nepahetse kaofela. Mme ha re feta re sheba hobane ba bang ba leloko, o ka kenya fela ba bapedi ka tsela e tshwanang le bona bana ba leloko. Re lokela ho tseba mabitso, ditlhao tsa bona, dinomoro tsa bona tse hlahang boitsebisong. Ha re se re di fumane, o boela hape o lokela hore o re hlalosetse boleng ba bona, o bo re hlalosetse kamano ya hao le bona hore na eo ke mang. Haeba ke rakgadi ho bonahale, haeba ke mmangwane ho bonahale, haeba ke malome kapa ke setlolo kapa ke motjhana, jwalo jwalo. E tla ba jwale re qetile ka tshireletso ya baphedisiwa ba hao, mme o tla hopola hore hona tshireletsong eo ya baphedisiwa ba hao, o lokela ho bo sontso o hlaloseditswe ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance hore na tshireletso ya bona e tsamaya jwang, mme tshireletso ya bona e sireletsa sekete ka seng. Mme ka hona, hona mono o tla ba santsa ngola hore na enwa o mo sireletsa ka dikete tse kae ho qala batswadi mane, ho tla tswa mona ho ba bang ba leloko. Mme tla re ha re entse jwale ebe re phethetse, jwale re fetela ho motho ya bitswang ka hore ke Mojalefa. Mojalefa ke motho yeo he sebakeng seo a keneng ho sona, o lebeletswe fela hore a tla hlaye mohlang ho tlotla etswa kopo ya matshidiso. Mojalefa boemong bona e ka ba wena ya tlang ho bula policy ena haeba o bulela e mong wa heno. Empa haeba o ipuletse, o ka kgetha Mojalefa wa hao ho batho bao o ba tshepang. E ka ba molekane wa hao, e ka ba ngwana wa hao, e ka ba moholwane wa hao, e ka ba moena wa hao. O tswa hore na wena batho bao ba tshepelang ditaba tsa bohlokwa ke bafe. Mme ha o se o le jwalo, o tla le mabitso le ditlhao tsa Mojalefa wa hao, o boetse hape o tla le nomoro ya hae e hlahang boitsebisong. O tla le hore na boleng ba hae ke monna kapa ke mosadi. E ba re ya feta jwale re ya mokgwengwane wa ho lefa seabo sa hao. Mme ha re fihla mono he, ke hona mo re tla tseba hore na molefi wa tshireletso ena ya mpatisheleng ke mang. Mme o tla re fa hore na ke wena. Re tla nka mabitso a hao, re ya phete haeba a na sa ntse a ngotswe hodimo ko wena a na ngodisa. Empa haeba neneng o no ngodisa mong ka wena, re tla ngola mabitso le ditlhao tsa hao botjha mona. Re ngole nomoro ya hao ya boitsebiso, re ngole sebaka seo o phelang ho sona ka nako ena o tlo tla etsa kopo. Re be re nke nomoro tsa hao tse re ka o letsetsang tse pedi. Mme re tla kopa e ka pele pele e be eo re ka o fumanang hanghang. Re be re tsebe hore na mosebetsing wa hao mokgwa wa lekeno kapa mokgwa wa hao wa boiphediso ke ofe. Ha o se o di hlalositse jwalo, e ba ditaba tsa rona di tswela pele. Mme hona mono re tla be se re tseba hore o re hlalosetse rona o rata ho lefa ka letsoho kapa o rata hore o hulelwe bankeng. Ha o hulelwa bankeng, o tla re fa nomoro ya hao ya akhaonto. Ha o se re file nomoro ya hao ya akhaonto, o tla re fa le hore na o e buletse kae akhaonto eo ya hao. Ebile hona mono wena mamedi wa ka, ke kgothaletsa hore o bo se o tla o entse kopi ya hao ya tokomane e bitswang ka hore ke account confirmation. E ba jwale ditaba tsa hao di tla be di hlakile hobane morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance o sa qopitsa hona mono. E bang he o rata ho hulelwa ho mohiri, o tla o tshwere tokomane ya hao yane ya payslip. Morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya ntseng a o thusa, o tla qopitsa dintlha tsa hao hona mono ho tloha ka nomoro ya hao ya kgiro ho ya tswelella ka mabitso. Haeba e hlahisitse nomoro ya hao ya boitsebiso, o tla ba sa dinka hona mono. A ba tekena letsatsi leo le ngodisitseng tokomane ena ka lona. Jwale a o fe hore na wena o itekene ho kae. O lokela o itekene jwalo ka ha o tlwaetse ho itekena ditabeng tsohle kapa ditokomaneng tsohle tsa hao. Mme e ba jwale o tla ngola hape letsatsi kapa mohlomong le tla sheba hore na letsatsi leo le neng le ngodisa tokomane eo ke lefe. Mme o tla ngola lona letsatsi leno wena mamedi wa ka. Ha le qetile ho etsa jwalo, o tla feta a o tlatsise foromo e nngwe. Mme foromo ena ke e netefatsang mo a tla o botsa dipotso fela ha le se le tlatsitse hore na o netefatsa hore ditaba tseo re di qoqile le wena. Mme foromo eno e tla re ha o tlatsisitse e tsamaya ka thoko tjena.
o tla o botsa dipotso gore na o mphile ID number tsa batho bo ba kentseng, na o mphile mabitso le ditlhao tsa bona o tla nna tshwae e, na o tshepetswe mosebetsi o itseng kapa ofisiri karolong ya mmuso mo o ka iphumanang o ameha ditabeng tsa puso, e ba jwalo o tla tshore e kapa tshe, jwalo jwalo ho fihlella o ile qeta o tla ba o botsa gore na ko hlaloseditse ka seabo sa gago, na ko hlaloseditse gore na ke boemong bofe o ka latlhegelwang ke botho, ke boemong bofe o ka haelwang ke o fumana matshediso, e leng ditaba tse a lokelang gore ebe o hlaloseditse tsona kao fela wena mosotho wa Yeso. Ha ho le jwalo o tla itekena a tekene letsatsi leo le ntseng le sebetsa ka lona, ebe le wena o fa monyetla wa gore o itekene, ebe o tekena letsatsi leo la gago le wena, ebe ditaba tsa gago di feleletse. Go arwana ga gago le morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance, o tla ba o file kontraka ya gago yeo go thweng ke yona he e reng o tlo ba setho sa Alliance Insurance ha fela o se o qaleletse go lefa seabo sa gago, mme o ka ikela lekalaneng le Alliance Insurance le haufi, kapa o ka ikela kgwebong ya mosotho ya dumeletsweng gore a lefise ditho tsa Alliance Insurance dimpatešeleng tsa bona, go latela gore na o phela motseng ofe wena mamidi wa ka. E tla ba ditaba tsa o di hlakile, mme ho ya moo ke gore morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance a ba o ngolletse nomoro hodimo ka letsogong le letona e bitswang ka gore ke policy number. Nomoro eno ya policy number ke yona e o qollang ka hara ditho tsohle tsa Alliance Insurance, mme ha o ka utlwa morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance a sa o hlalosetse ka yona, o tsebe hore ha a so qete, mme o lokela hore ha a qetile a o bontsha hore no nomoro eo ya hao ya policy number e hokae, mme e sebetsa ha o le jwang, ha o lefa ka marangrang o lefa jwang ka yona, ha o hulelwa mosebetsing e tla hlaga ka tsela ya mofuta ofe, kapa ha o hulelwa akhaonteng ya hao ya banka. Ke tsona he ditaba tsa rona wena mosotho wa Yeso ha o ngodisitse Alliance Insurance ya hao. Jwale o tla tswela pele o lo lefa seabo sa hao, mme botho ba hao bo qala ha fela o so o ile wa lefa seabo ha nngwe, e ba jwale o so tla lefa kgwedi le kgwedi. Ke sebile ke emisa mona wena mamedi wa ka, mme ke tshepa hore o tla nka ditaba tsena o di sebedise kapa o di utlwisise. Mo e kabang ha o a utlwisisa hantle, nomoro ya Alliance Insurance e sa lefellweng e letsetswang mahala ka nako tsa tshebetso ke ena 8002 3052 8002 3052. O ka eletsetsa manta ho ya tswala bohlano wena mamedi wa ka ho tloa horeng ya bosupa hoseng ho ya tswa horeng ya botshelela mantsibuya. Ha e le moqebelo o ka eletsetsa ho tloa horeng ya borobedi ho ya tswa horeng ya leshome le metso e mmedi. Hopola hle wena mamedi wa ka hore Alliance Insurance e fumaneha seterekeng se seng le se seng. Ha e le motseng wa hao teng re fumaneha dikgwebong tsa Basotho. Ke hore fela wena o re letsetse o re botse hore na re fumaneha o kae ho latela sebaka se o leng ho sona. Nna lebitso la ka ke Makhosi Kipolo Kifoko, ke nka kae mona wa Semenana, ke masesebale wa Dibonosotho, ke lesewana le molemo a e somasile.

mamele metsotso mmedi fela re fetse jale gora ena ya borobedi good maise gotlhe gotlhe mo matseng ga teng ka jeno e le la bobedi labone ya šonometse mong kgwedi e le yona ya pharosoma sa ketse pele mašome a mabedi a metso e tsheletseng Nanda ho mo me ho se ho se mo tsho teng go ha ba ka mehla go tso mo kotlo wa mhla go na mo kotlo ke phako ha le hantle ka sebele ke to mathalo wena ha yo tlo ho renyana ya bo supa tsa lo ga ne fiti ka mo shuma a mararo ho ya ho renyana ya shumela metso e mme re bo makhosi ka monuka alliance tla ka pala le na ha

ka le hodimo mona bontse bo le bo bi bona ba ha se le hlele siba thetse le le hlwa le ka lebelwa le ka jenu bo le ka tsa tsinana la ho fetela maobane le hlwa hantle le kgetha ka matla maholo le ka jenu ho ntse ho le jwalo fela ka ho le letswa hore le emise ka maeto a yang ka maluti le emise ka maeto a yang ka maluti ke tsa tsela maobane fela ha re bona batho ba qabetswe ke le hlwa ka mane ka ketane ba palamete kesi ba tswa molendelong e le ba tsholoko jwalo ya ba se ba mathata fela tse le mona ha fumana lo aiko jwale ba se ba sita ho tsamaya le hlwa le ba kwaletse ba se ba sita ho tsamaya le hlwa le ba kwaletse re hopola hore ha mme ba le hodimo bolotsena se wala mkhona sa se sole ha se tlwatle ya ho phahama ka baka la boemo bo ba le hodimo se re ga baka kotsi e nngwe hape hape hodima ye sentse e le teng jwale he ha re ipolokeng re bone gore re emisa maeto a yang ka maluting ho qoba mathata e ka reng ona a.

0: Tlhaloso ya bomme ba lehodimo ka lebellwang ka tseno e le la 11 kgweding ena ya Phato. Le kwaetse ka go kgetha dibaka go bata ga go le go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng go tlha le boya botšhabela mogodi o ka bonwa dibakeng tse di go na le monyetla wa 30 wa pula mo na le mane le go kgetheha wa lehlwa gagolo-golo maloting a ka botšhabela le a ka leboya botšhabela. Go ka lebelela gore le kwaele ka go kgetha dibaka go bate go isa go bata gagolo ga le ntse le phagama. Moya o ka lebelela go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhagala borwa botšhabela. Go na le monyetla wa 20 legolong a mafafatsane mo na le mane le go kgetheya gwa lehlwa gagolo maloting a ka botšhabela le ya ka leboya botšhabela. Ga re shebe boemo ba motšhiso bo ka lebelelwang ka jeno maseru mošwašwe one le mafeteng ke 11 fela ga magase ko teng e le 10 di tlo fitlha mane go 10 qothing ke 9 ka Chasnack le 7 fela mogotlong di tsheletse ga Oxbo di fitlhile mane ntlheng ya gwa mo bothabothe ke 10 le ribe 11 beria 12 ga Thabatseka e le tlo fitlha fela ba le he mane go 5 Simonkong ke 2 jalo jalo he Simonkong ebile e le yona ya go qetela e tlile go tlo bata golo banna matsatsing ana yo re leng go yona go ya le mafelong ane a beke mane motho a thula go sheba dintho gantle gona ga le gantle bame bona ba le godimo bo ntse bo tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Ga re shebe he ka mona gona loti yona he le ntse le sebetsa jwang mebarakeng ya lefatshe.
1: And now,

mme di tsebo tsho tsentse ndi etsa hala mona ke hore ka mane he ka ka tsenula ho fungwana fela jwalo setupo sa ngwana ya ka bang wa ngwana na ya ka bang dilemo di tharo se fungwana fela jwalo ka ka hare ho ho foro ya metsi e se e le mofu ka hare ho foro ya metsi e se e le mofu banna tabena mme di bohloko bona ba haesale bohloko bona ba haesale bane bana ba ntse ba bapala mono ka nako e nngwe re le batswadi re le mesebetsi mane ha o fihla o utlwa taba tsa mofuta ona ke bohloko bo hlabang pelong ha bohloko bona le go mola hlabang pelong ha bohloko bona ba haesale ko motho ka ba ipotsa ona ha ile hantle ka jeno ne ntse ke tswa ke ya mosebetsing ka mabaka afe nka be ke ile ka itulela ha mona mohlomong taba tsa mofuta ona dikabarisaetsa ga ke mane mo motho o tla fumana fele maikutlo a sa balabala a farasa jalo gore e banna go jaake ya mosebetsing mohlomong ngwana ka ba sa bapalela sebakeng sena se kotsi empa ga thato ya modimo ga e phetheile ga gona seo motho kapa gona re le batho re ka se etsang.

ha se le mona ka Afrika Borwa ka mona he ho tlo tshwara fela jwalo he dikgetho tsa makgutla a metse ka kgwedi yane ya ya Mphalane e ka kgwedi yane re ke bone mona e seng ya Mphalane icon e seng ya Mphalane ya Pudungwana e ya Pudungwana to tshwara dikgetho tsa makgutla a metse ka maka Afrika Borwa mme boiketo bo se bothakgoile boiketo jwalo ka ha beke ene e tshwatsa feta he ne ho qetola fela jwalo he ho ngodiswa e le hona ho itukisetsa fela jwalo he ho tla dikgethong tsena tse jwalo moo o tlalabang hore batho ba ka bang dimilione tse 29 kaofela ba tlile jwalo ho ingodisetsa tsona dikgetho tsena tseo Afrika Borwa e tlang e di tobile ka kgwedi eno ya Pudungwana.

Mongani Joe Biden e le mo president wa mehlengwana hayane ya ya America ho bonahala antse a le sitsintsa kokelo jwalo mo a ileng ho alaf swalo le fulina la kankere ho bonahala lentse le tota fela banna le fulina la kankere Mongani Joe Biden hle antse a a imelwa fela ke le fulina la kankere ka pa yona mofetse.

kalalane he la tikulu holi miru le le mbedi fate tsa tsa dipirekisile tsa miru ka mane ka ka gothe strikensane sa mafiteng mo ba le mbedi fate he tseno tse ka bongata ba tsona sa ke seng se jwalo e le hona ho bona hore naha ya rona ya apara jwalo ka ha ho bonahala morautse e se e hlobotse e tabo wa mangope jwalo jwalo mobu o ntse o lahleha ka mehla le matsatsi qetelo ya maqetelelo mamedi ha fela re sa hlokomele tikoloho ya moo re phelang hona teng re tlo iphumana re se re sena mobu o se go sena moo gereng re lema hona teng masimolo ona a hohotse jwalo ke metsi.

Macha bi dametso e robong fela se ka go fetse jalo gore ena ya bo robedi mamedi go fefela bela he papatso ke ena kwano go fefela papatso ke ena kwano pele re fetela ka o bane he ba barola le gotla la ditokelo tsa mantla tsa botho tsa batho ba nan le bokoa e leng persons with disability advisory council ke sitse sa ditokelo tsa mantla tsa botho tsa batho ba nang le bokoa se thehilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disability Equity Act ya selemo sa 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho eletsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokoa ho sireletsa, ho disa le ho buella ditokelo tsa batho ba nang le bokoa le ho etsa bonnete ho sireletsong leng phethahatsong ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Na o na le tletlebo, potso kapa o hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, lekgotla le teng ho thusa. Ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa, letsetsa nomoro ya mahala ho 8000 7000. Ke iphete hape 8000 7000. Le ka letsetsa nomoro eno he bao e bang ba na le tletlebo ya mofuta ofe kapa ofe kgahlanong le batho ba nang le bokoa, tlhekefetso efe kapa efe kapa ditletlebo dife kapa dife, letsetsa nomoro eno ya 8000 7000. Re ke utlwena he bana ba role ba sentse ba le malala a laotswe ka moo.

0: amene mtsotso mashamira metso re be di fela ya re bile re nyane ya borobong re letsi tsa sandal teng ka kwano he ka mona ka role re tlo utlwa gona ka jeno e le role ba re tshwaretse dife mngaka
1: ndate
0: mngaka
1: aa wa ya ka nete le di gamentsena tsha ke nako ya tso
0: ba ga se tsa tsena se fukela metsi
1: oh Ach, se khutlela ka tsela empe le monse.
0: Ya mo ngaka go pagile se ba so thun mo ngaka. Ke tsebe o ke na itabe go bona ke ba tshwaretseng ka jeng.
1: Ke ya le bo ntate ere ke hle ke ba dumedise lo ba hlompha ba mamedi ba se ya le mo ya sena se segolo. Ke hlomphe bo ka medi ba sona. Me hohle mo ba mametseng teng. E hlile rena le bona letsatsi la kajeno ke tshita wa ka mehla ke sebetsa morerong wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo morero ona o tlwaetswe ka hore ke roll hobane ditlhaku tsena tsenne di emetse regeneration of landscapes and livelihoods me morero ona ke morero o welang ka hare ho lekala la tikologo le meru hobane e hlile e le morero wa mmuso wa Lesotho le go ja mmuso wa Lesotho o ena le balekane bao ba o sebetsa le ona go bona gore o thusa morero ona ka ditšhelete go tswela Basotho molemo jale hantle Basotho ba tla hopola ha ke ba hopotsa fela gore morero ona o sebetsa diterekeng tse tsheletseng ke bothabothe leribe berea thabatseka qatsha le qutheng sepheo se seholo sa morero ona jolo ka ha ke tshulo ke re ke tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo ke go bona gore tikologo ya ntlafala tikologo ya naha ena yeo Basotho ba sebetsang ho yona haholoholo ge a sheba gore e hlile go kgethuwe dibakeng tsane tse ka mahaeng ka kwana go bona gore re lo ntšhafatsa le gore lo ntlafatsa tikologo le ho tsosolosa e nngwe ya dintho tse thusang haholo ho bona hore tsosoloso ena e ya etsahala ke hore e be lekala ka mafapha a lona e hlile ba thusetsa ho bona hore tsena tsohle di ya etsahala ba ruta Basotho ho tshwara tikolo ya bona ka tsela e nepahetseng me re ka bua ka magulo re ka bua ka mekgwabo re ka bua ka tsohle tse fumano ya mmaone tikologong e ba mafaphana tla sebetsa ka matla ha e sita le makala a mang ona ne a bo di hlodilweng ko ona o re tla sebetsa le ona ho bona hore jwale ka lefapha la bona la metsi mekgwabo le yona e ya ntlafala empa haholoholo gena le karolo ena bobedi ya ho ntlafatsa bophelo

tikologo e ntlafetse ke mane mo bophelo ba motho le bona botla ntlafala. Mme letsatsi la kajeno ke rata haholo hore re ke re bue ka ho ntlafatsa bophelo ba motho. Nako e fetileng re ile ra bua ka bana ba habo rona ba horeng ke badisa le badisana hore jwale ba sebetsa ka thata ho baballa makgulo, ho baballa tikoloho, mme ba hlile ba phela ho yona mono. Gaba le dithupelo tse hlileng di ba ama, mme le hona tjena di ntse di tswela pele dithupelo tsena. Mme ha re sheba boholo ba bona e hlile ke batjha. Jwale tikolohonyane o ba phelang ho yona, ho na le dintho tse ngata tse ka ba phedisang tikoloho mono. Batjha le bona bao e bang ha se badisana, ba ruteile ba kene dikolo mesebetsi ha eyo. Ha jwale re se re bua boholo ba nako le mmuso o bua ka ho itlhahisetsa mosebetsi le ho thusa batjha hore ba hlahise mesebetsi jwale ba tsebe ho hola. Le morero wa tsosoloso ya tikoloho ka tsela e tshwanang e hlile o kene pineng ena ya mmuso ya ho thusa batjha hore ba itlhahisetse mosebetsi. Ke ka hona re ileng ra rera hore ha re sheba ho na le tsela e nngwe ya boiphediso eo batjha ba ka ba iphedisang ka yona, eo ba hlileng ba bangata ba kenelletseng haholo ho yona, e leng ya leruo la dinotshi. Batjha ba bangata o bonala ba le teng, ha o fihla mona o tla bona hore e hlile batho ba baholo ba fokola ke batjha boholo tabeng ena leruo la dinotshi. Mme leruo lena la dinotshi bao ba hlileng ba leng ka hare ho lona ba tataiswa ke balekala lona lena leo re leng ho lona la tikoloho le meru. E hlile bana ba lefapha la meru ke bona ba ba thusang ka ha boholo dinotshi di fumaneha merung mona, hore jwale ba ka ba thusa ho bona hore ba di tshwara, di tshelwa, di kena ka maboko seng ka tsela e nepahetseng, jwale di a rua, jwale maheana a tla se ke kapa makgea a tla a se ke a nna a sengwa mane a re ha o ntshetswa dinotshi e be di fihla di tjheswa ka mollo hore fela ho fumane seno. Jwale ba rupelwa hore ba hle ba di rue ka tsela e nepahetseng, ba di tlose mane hlatheng, jwale ba di tlise mo bolokehileng, ba di tshele ka mabokose. Morero o ile wa qala ka hore ha o batla hore batjha ba ke ba kenelle ditabeng tsena, o ko nahane ka hore o ko nke batjha ba ka bang 20 diterekeng tsena tse tsheletseng, setereke ka seng ho nkwe batjha ba 20 bao ba tla ba rupelwa. Ke hopotse Mosotho hore batjha bana ke ba tswang ka hare ho dihlopha tse mona tsa boithaopo tseo re buang ka tsona nako le nako, hore Basotho ba ithaopile ba boloka le ho baballa tikoloho ya habo bona. Jwale batjha ba tswang ka hare ho dihlopha tseno ba 20 setereke ka seng, morero o ile wa banka wa nka mabitso, mme jwale dithupelo tse jwalo di teng. Ke bua tjena mane seterekeng sa Berea, re se re qadile re kopantse setereke sa Bothabothe le sa Leribe, e le hore ho na le batjha ba 40 kaofela ba ntseng ba rupelwa ka taba ya leruo la dinotshi mono Berea. Ha ke bua tjena, thupelo ena e na le molemo ka ha re hlile re tlo kgothaletsa batjha hore ba ruwe dinotshi bana ba ka hare ho dihlopha tseo re sebetsang le tsona ba ithaopileng, re be re ba thuse le ho ba fa thepa ya hore na ba rua dinotshi ka tsela mofuta ofeng, ona maboko seana a hlileng a ruelang dinotshi. Batjha bana ba tlo rupelwa ka taba tsa lepolanka, ba rupelwa hore ba tsebe ho haha ona maboko seana a hlileng a tshelang dinotshi. Mme ba tlo rupelwa jwalo hore ba itlhahisetse ona, mme ha ba hlahisitse, morero o tlo tla o reka maboko seana ho bona mono, ebe jwale o tswela pele o a fa ba tswelang pele ka leruo. Tsela eo nngwe eo re ba thusang ka yona, Mosotho o tla re na ba tla ba le mokgwa wa ho qala. Morero o ile wa ikeletsa hore ho batjha bana ba 120 e mong le mong ha a tswa thupelong.

mono a bana le thepa ya ho etsa mabokose a le shome a dinotsi. Mabokose a le shome a ruelang dinotsi e molemo tla bana le thepa. E seng thepa eno fela e le polanka etsang thepa tsohle, dithulusi tsohle tse hlokahalang hore motjha a tla sebetse a hlahise mabokose ana. Ba tla tloha mono ka meqeqekohadi eno ya thepa e ba jwale morero o tla e nka ka dikoloi tsa bona ba feletse ho isa batjha hohle moo ba leng teng bao ba le thepa eno e dule ho bona. Jwale e be ba hlahisa mabokose ana. Ha ba hlahisitse morero wa fihla o fihla o reka thepa eno e be o e fetisetsa ho ba batlang ho rua le bona. Hona ho bolela go jwale ha re se re rekile morero o rekile mabokose ano e sele mane mo rereng jwale re se re ba file mokgwa wa ho qala kapa ho iqalla kgwebo ena ya hore jwale ba o reka thepa e nngwe hape ba boele ba tlo hlahisa mabokose. Mme mabokose ana ho hlakile hore ha a ba se ba hlahisitse ha se fela hore a tlo rekwa ke morero hore o wa fe bana bao ihleng e leng ba welang ka go dihlopha. Naga ka kakaretso motho mmara ka o sobuleile ka ha lekala le ntse le tswela pele le hlile le haha haholo hore go be le batho ba tswelang pele ba rua tsona dinotshi tsena ka ha jwale re hlile re bone hore di na le molemo. Ha o sheba mabenkeleng mona o tla bona hore ka nnete mabenkele a maholwana a santsane a sebetsa ka mahe kapa makgea a hlileng a tswang dinaheng tse ding. Jwale re re re batla hore ka nnete ohle a tla rekiswa ka rona ha Lesotho ka mona e be le a hlahang le a hlahisitsweng ka hare ho naha ya Lesotho ka mona. Jwale morero o hlile o tswile letsholo hore batjha bana ba tlo rupelwa ka ditaba tsena. Jwale ha ba ntse ba rupelwa tjena re hlile re re ba baballe tikoloho. Re a tseba hore ba ya tikoloho mane mme dinotshi tikoloho ke kokonyana ya bohlokwa haholo mane tikolohong. E sebetsa ho nyadisa dijalo, ditlama tse teng tsohle kaofela. E tla re thusa haholo ka makgea ao a teng a bileng a nang le bohlokwa bo boholo dinthong tse ngata. E tla re thusa ka hore ho etswe disebediswa tsohle tse hlileng di amehang tse bang teng tse etswang ka mahe a dinotshi. Hona ho bolela hore e hlile batjha ba tlo ba le mosebetsi o mongata le mmaraka o hlileng o leng teng. Jwale motho e mong a ka nna a botsa rona batjha bana ba ne ba kgethwa ka tsela ya mofuta ofeng. Ae ka nnete wa tseba ha re a kgetha le ba senang le ditsebo. Ke nnete hore re ne re sentse re batla ba sentse ba ena le thahasello le ruong la dinotshi ke bona ba ka pelepele. Jwale e ba re tlatsetsa ha o sena ba jwalo re tlatsetsa ka bao ba sentse ba le teng bona ba utlwang ba ena le thahasello ya ho qala. Jwale e ba dihlopheng tsa habo bona mono dikomiti tsena tsa dihlopha tsa boithaupi mono di ntsha mabitso ana a batjha hore batjha ba tlo sebetsa le morero ba tle thupelong mona mme a ba fihla thupelong mona ba tle ba tlowe ba fuwe thepa ena e tla ba tswela molemo. Tsena ke tseo re hlileng di ntseng di etsahala ha jwale ka hare ho morero mme sepheo e le hore re re ntlafatsa bophelo ba ngwana wa Mosotho. Jwale ho na le dintho tse ngata tse sa amen fela le ruo lena la dinotshi tseo morero e hlileng o keneng haholo ho tsona ho bona hore o ntlafatsa bophelo ba Basotho. Ke ile ka hlalosa selemong sa ho feta mona hore e hlile meralong ya rona ya ditjhelete kajeno re hlile re kentse dintho tse ngata tseo e leng dithahasello le ditakatso tsa Basotho hore ba tlo thuswa. Mme ka nnete nka hla ka tisa hore tse ngata hona tjena di motjheng wa hore di rekwe. Ke a hopola hore baeso ba ile hla ba qalella ba bangata ba batlile haholo ho thuswa tabeng ena ya dikgutshwane. E ka ba diramo mme re a tseba re ile ba ra ya mane sebakeng sa mokgotlong mo hlahiswang

0: ba moteng ga ya le mane qutheng me ha ke sheba ga fumana hore le hlile lenane leo basotho ba le batla le lengata holo ho feta le ka fumane hang ka mona me re nentse re tshwerwe ke taba yena hore jwale e ba di powerfulo di nentse dikeketsa tshediswa tsa tloa ka kwana ka Afrika Borwa go tla kwano me ke thabo e kholo hore ebe ka re dintho ke tsena dialoga me ha dintho di loka tjena ho bolela hore ke tla phethahatsa ditakatso tseno tsa basotho tsa o ba thusa ka hore na ba batlileng dikhutshwane hona le ba batlileng tsona dikhutshwane mane qatsha snake ho ba le ba batlileng ke dipoho dikgomo tsena tsa nama ba tlile ba batla hore ba tlo fetola diphoofolo tsa bona hore di fetuele boemong ba diphoofolo tsa nama ba tsebe ho tla hlahisa nama mme bana kaofela ke bao ehlile morero o ntseng o tswela pele empa hape ho na le ba batlileng dintho tse re ka ra buang dikgogo tsena tseo re hlileng rereng di kopantse ke tsa Sesotho fela jwale ha di fetswa dijo tsena tse hlileng di hlahisang mahe di hlahisa le ho behela ka tsela e ngata haholo di hlahisa le hore jwale ebe mahe a tsona a ka qhotsiswa mohlomong ka dikgogo tse ding tsa Sesotho ge ba tla basotho jwale ba tlo iphedisa ka tsona e ba lelapa le leng le leng le tla fuwa ho latela hore na ba teng mono ebe ke batho ba bakae hobane ge ba tla hore ha re thusitse Mosotho ebe bophelo ba hae re a bona bo a ntlafala e le motho ka bomong le hoja ba sebetsa le mokgatlo jwalo empa re lakatsa hore ge ba ntlafatse e le motho ka bomong go bonagale ha a tsamaya mono ga elapa lena le hlile le a phela le tswile bofumeng ke morero le sepheo sa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo jwale ke tseo he ntate ga ke tsebe bamamedi ba gago ke a tseba ga tla se ke ra ba kwalla ga ba rata gore le bona ba nne ba kene ka dipotso go utlwa tse ding tsa ditlhaloso tseo ba batlang go di tseba ka morero wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo
1: mamedi mtotoso ya shone mentse mmedi fela gare ebile ba le gorenyane ya borobong plus 2665 9933 kapa 2231 6429 mhlomongye letaba ya gorena wena ha e ba batla go bua dinotshe jalo ka ana le tshita ka dile ka tsona na o ka batla go thusiwa ka tsela efe mohlomong go fuwa malebela jalo gore na dinotshe o lokela go tlhokomela ka tsela ya mofuta ofe he bana ke tlhokometse maobane ehlile o na le batšha ba o bonagalang taba ene ya dinotshe ba e phamoletse bodimo bona ba ga e sale go rua dinotshe ke re na le lekala ehlile le ikgodisitse gore mmaraka wa mage a dinotshe ona o teng ka gare o naga ka kwana
0: ke a leboa ntate ntate ehlile lekala le ikgodisitse le bone gore ehlile o teng jalo ka ke tlhalositse gore gona tjena botle bo ha lekala le bua le tla o jwetsa ditsebi tsa teng gore wa tseba magea a habo rona moo a matle haholo gobane ke a tlhawa ke re rona moo tlhathetsetsa habo rona moo ao ga o soka go e ba le di-fertilize kapa mehlolo e tshelwang ditlama tse teng difate tse teng boholo ba nako ha se tsane tse ntse rere di boemong bane bo jwale di ntse di tshetswe ditaba tsena tsa bo di-fertilize tsa mehlolo tseng re ntse re itshebeletsa manyolo ane a etswang re ka reka molora re ka ba wa diphoofolo e ka ba wa eng jwale ba tla o jwetsa gore le mahiana a fapana go latela gore na dinotshe tsena ditlama tse di bakeng tseno tsa gabo tsona na ke mofuta ofeng mme e ba jwale a ba bohlokwa go feta le a hlahang ka ntle mme ga re ka ra etsa jalo ka ko tlhaloseditse gore e tlhile ke bone mabenkele ana a maholo boholo ke gopola ke ne ke le lebenkeleng le leng la machina jwale ga ke fitlha mono e tlhile go tho gore go ekisiwa thepa tsena tsa machina ke fumana mahe a dinotshe mono ke re banna go bile go latwa le mahe a dinotshe china banna a kgona le kgale mona re tlameya go bona gore re lena ga re sebetsa ka maatla mme e tlile mmaraka o mongata ntate ka gare go naga ya Lesotho ka mona fela ke gopola gape ka

0: Re mokwatle, ke ne hlile ke hatisa taba ena ya hore hlile mahe a dinotshiana le mmaraka, mme ke a kgola ntho e teng Lesotho kwano ke hore hlile re shebane le makgea haholo, athe hlile re ka etsa dihlahiswa tse ngata haholo tse ka re hlahisetsang mmaraka ka taba tseno. Empa hape ke re ho ntate Mahamo, a ena le Mahamo, ke a utlwa lebokoso le etseditswe ke bana ba sekolo, ke a kgola taba e hlokahalang ke hore le nna o tla ntshwara ha le buile le mme Mantebele mono, ke utlwa ke o kopanye le ba setereke le ha ke utlwa go kile ya ho bona, nna ke tlatlhe ke o kopanye le bona ba o hlahloba le lebokose leo la hao hore na le entswe ka tsela e nepahetseng, jwale ba tlebile ba o thuse hore na o lokela hore o sebetse ka tsela ya mofuta ofeng. Ena ya taba tsa ditheko ntate Mokwatle, ke mane hantle ehlile morero re sebetsa haholo ha re tla ditabeng tsona tse tsa theko le thekiso le bane ba lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka lefapheng la dimmaraka. Jwale ebe ke bona jwale ba rupelang Basotho hore na ditheko, ditifiso di tlameha di bewe ka tsela ya mofuta ofeng, mme ha di beuwe ka tsela e ntle o tla bona hore jwale e hlile di a hlokahala. Mme ke a tseba hape ba ne ntse ba le tabeng ena ya ha ke tsebe na keng di bitswa di-standards hore jwale dithepa di bewe boemo bo nepahetseng, mme hona ho etsa hore di tle di laolehe hantle le ditheko di laolehe hantle. Mme ke a tseba hore ba ntse ba tshwere taba eno e hlile ba e tshwara hantle ha re ya dihwai mane, ba tsebe hore batho ba shebe ditshenyehelo jwale ba shebe hore na thekiso yona e tla ba jwang. Mme Mantebeleng o le ena ka tsela e tshwanang, nkare ke a utlwa hantle haholo ehlile batho ba jwalo lekala le mo e ba morero ha o sebetse, lekala le eme ka matla hore e be le ntse le tshwara dithupelo tse jwalo. Dithupelo tsena tseo re nang le tsona mona hona tjena, re hlile re na le bahlanka kaofela le ditsebi tse ding tse batlueng. Mme bahlanka le ba tlo tshoriswa le bona hore ha ba tloha mona ba ye dihlopheng tsona tsena diterekeng tsena kaofela le moo e ba morero ha uo, ba o bona hore ba tsosolosa ba teng, ba matlafatsa dihlopha tse seng tse di le teng. Mme kaofela ha bona nkare kaofela hohle moo ba batlang hore re kopane re ka bua. Dinomoro tsa ka nna ke 5884 1798, 5884 1798. Ke tsebe ho ba thusa ho ba kopanya le ba ditereke kaofela, bahlanka ba lekala le bahlanka ba morero hohle ba tle ba tsebe ho thuseha. Basotho, monyetla koo, ha re ithukubetseng re tsebe hore leruo la dinotshi ke la bohlokwa. Dikgomo ntate Mokwatle.
1: A go lebo mngaka. Mabedi ke mtsona fa le skoto ga re be o re nya bo robo mo tlo balwa ditaba tsa hora ena ya bo romong ne le nda le tshita he ka mono ka roll ga tsapa le dumela go ikhloetsetse molemo ditabe ntsena tsa hae o tla gutla hape le mifo wa hae bekenyane e tlang ka la bobedi mo tsetse mashana wa go ka mora hora yeo ya bo robedi ho isa hore nyana ya borobong e le metsotso ka ba mashume a mararo ka ofela. Mamele ke tsena he, hora ke ya borobong, ge fetela ditabeng tsa Sesotho.

nako ke hora ya borobong sena ke sealemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke mmala ba bo majogo mo mamedi dumela mohlomphetu na go lontso kwa ne matekane o gele ka lana di palangwang le mesebetsi ya setšhaba le lokela ho sebedisa michini ya baagi ba magaleng ha ba ntlafatsa tsela e le ho ntlafatsa dikgwebo tsa bona letona la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba mohlomphei Matjato Motiyane o itse ba tlo etsa boithuto ba tsela ena e fetang magalaneng ka ha ba na le morero o mogolo wa mali ya Lea Zone wa bolelele ba dikilomithara tse 150 e tla tsamaya ka hare ho setereke sa Maseru mafeteng le Mahales Hook. Ho sa le jalo, mokgetho wa lebatowa la magalaneng mohlomphei Mootsi Lehata o lebohile mmuso ka ho hopola setšhaba sa magalaneng se bile

0: Jesebele le haine le se se kalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha gora
1: ke buile ka enana ya taba ya hore ka nako engwe re tlameha re ke re theole pride ena ya hore mosebetsing o hlaya ona le koloi.

ya hao le mofuma a dua hao mosebetsing wa hae a hla yana le lekolo ya hae a e tabe lotse ya patallo re be jwa ke nkana ke buileng kere go na le economic term e re bitsang economies of scale. Economies of scale ke maano mo gereng le le lelapa molemong wa gore go bea le mokgwa wa gore lekeno le ba balole le lokelwa gore ntho tse ding le dikopanele. So ke buile ka yone ya koloi gore ya mosebetsing go tsamaya ka koloi le nngwe ya bobedi ke toetsetsa motlhala ke na le metswalle yaka eo ke a gola bogolo gona ga sa utlwise sekalong bana ba bona ba kena sekolo toropong ya namanyatseng ka mora gore bana ba fumane sekolo mo ba ile ba ga tsa

Ntho e qadileng malapa a mangata e leng yena hothweng ya dikoloto. Ke boitshwaro bo bobe. Ke kopa hore ke e behe jwalo. Fela e tle boitshwaro bo bobe. Hore ebe molekane a ka nka mokitlane a sa jwetsa molekane e mong. Ya etsahala Lesotho mona.

0: ntsho tse re reng ge lokela hore ge dulele batho bana ba babedi pele ba kena lenyalong le a sa le kene lenyalong kopanang le motho wa moeletsi wa ditšhelete a tseba session e lengwe go tsepe di lekane gore di o fe fela gore na o tsamaye o ganne o lebile go kae mme ka nepagalo ka nnete go fosaetse bomme le bontate gore e be mme a ka nka loane a nka mokitlane ntate a sa tsebe le ntate a nka mokitlane mme a sa tsebe ka nako ngwe mongwe a ebile a itse ke tshireletsa mokitlane o naka ka thepa yane e lapeng mang
1: gobaleesurity
0: ya tlhokagala o fumana gore lease ya lelapa gobane ga ke re tšhe lease ntate o tlo fumana gore a sa nka monyetla wa gore jwa le ena e be o santse a sebedisa yona lease ena gore a tshireletse mekitlane ka ntle ka

0: tšhelete ya lelapa ibe ke phidisa beso ba ha donse mo fumela le bolaka nwa ka sa tsebe le yena tebe lo go ga ha tlo utswa tšhelete ya lelapa
1: ibe
0: o phidisa ba ha bo ga sa tsebe taba tsa ka ga ntse no ba na dating ena ne re buile ka yona ana ntse ba dikolo ba patalela school fees e re re ba thuse ka hore kgwedi le kgwedi gore ba nesane tjena le itse re thusane tjena e nngwe ka fumana se sa etswe le ka tšhelete o tlo fumana malapa a mang ga kgwedi di fela ba kena dishopong mona ona gorekiswa bo di-combo and all that ba re bakeng sa papa bo raese bo phofo ya bogobe batswadi ba ka ke lokela gore ke bone gore ba na le papa le bogobe le lešhelešhele tsena tse di matla nne ba itumela tsona jarateng mme ga tseba wa fumana motho yo montsatsing leno ba ganna tegoli ka ga lebenkele legolo ba reka diphofo tseno for batswadi ba bona ba tloa mono ba di sala.

0: tsena le ntwe bitswang mogatlo account.
1: Eh ntate.
0: Batho ba bang ba re tshelete na re reng re hloka gore re bona gore re ba le bonnete ba gona se se bang kgwedi le kgwedi. Ga etsela ka gara mogatlo account. Mme ka gore etswa ka gara mogatlo account. Jolo ka nna ke zero ya ka transparency ya lelapa. Wa tse ba hakile mo ke kopa o ba bulele. Na ba ka ba le dipotsa ditlatse tse di feng. E tlega ha ba ba le sa ba sa kene ke tla ke tswele pele ka tsedi.
1: Eh ntate.
0: Ke a le wa mngaka.
1: Mamedi ke mesetsi ma shimama bidi antle le bidi mana re nyane ya le shumel.

0: Facebook o ka etela leqephela rona la Facebook le bitswang Kalapeng Radio Less. Nka bo se o bona post e buang ka ditaba tsa kajeno mme o tla bo se o latlhela
1: ao ke bontate a kere sentse ke ya gae ga e ba lepotile mo le reka tse pedinyana le nna ke reke go le go nnyana ke tla e buelelela ke fitlha gae
2: nate a tsaya ko o bolelele tabana ta dipholo ke e ratile gagolo gobane ke tse motlala ke engwe e galemang batho ka yona gangata leboteng leane laka kege tlwelelang go ntsha tšhelete moya gobane go na le tšhelete
0: tse
2: sa ntshwe moya e nngwe o bujalo sebaa jaano o ntsha moya fela a tseba ebe ke ga e timela e be e timetse ile mekgwa e bobebe jala ka ne ke tlhalositse e nga kareng ke nngwe ya ditharolo tse ka bang teng ga lokela gore go bea le ponaletso ya ditšhelete ka lapeng mme ga o tseba gore ditaba tsole tsamana le tšhelete tsa gago o di gala le molekane wa gago seno se bolela gore letswalo lane le tla ba teng la gore na go etsa tsejwang ka tšhelete mme tabane ne ke buile ke re ga e ba o ntsha moya allowanceng yaano e fuang ya kgwedi le kgwedi o tatamea gore o ntshe moya ga e ba o na le allowance fela ga re gopola gore ga se malapa otlhe a tlang go baleng le allowance mme ga e ba se malapa otlhe a lokelang gore a be le allowance seno se bolela gore tšhelete eno ya gago ga ya tlameya gore bentshiwa moya go gang under maemong afe ka pafe ga ya lokela gore e be e ntshiwa moya gobane ga lantlentle ga e qualifyele go ntshwa moya ya bobedi e ntse le taba ya go sheba le gore na setswalele seo o se bolokileng na se ya go sebeletsa nate babese gobane ga e bona le metswalele e le gore nako ena ka go fela ga tšhelete ga e sms e le a kena ya go thabisa ka fonong ka mane wena se ntse ba o susumeletsa fela gore he mona re tlameo ya kae re tlameo ya kae re le mo ya kae o lokela gore tlwaelo e ka reng eno go na le metswalele e le gore ga o ntse o gola o ya pele jalo ka gano ka fela e go gola o bone go na le go fumela ntho tse di sentse di gakwa ke dikutu di sala sena se bolela gore re kaile leeto lena mmogo fela go na le nako o tlameang go etsa keto ya gore nna leeto la ka le felela mone gobane o tlhokometse gore batho ba na ne ntse re tla gantle fela jale ga se ke le boemong bona ba gore nna se ke le motho wa lelapa se ke na le molekane ga ke sa le motlhankana mme diketo tseo ke di etsang di lokela di bontshe gore ga ke sa le motho a phelang ke le mong se ke na le motho yo o re kopanelang dintho le ene ke apeile tlameng gore e be teng metswalle taba ya gore e sebedisa allowance ya gago go etsa taba tse jalo e nngwe e nna ke ke kgothaletse batho ka yona ke ya gore taba e na le yona e tlhoka bokwetlisi bo bongata gagolo o lokela gore bekeng e o kgotseng o ko iphapanyetse o ya mabenkeleng kore e ke ga wa gola o tlo tlhokomela gore tšhelete e sebetsa gagolo ke taba tsa sesumetso ya gore na ka ntle o bonang le batho ba na ba tsamaisang dikoranta tse tsa o bontsha gore na ditheko di theotse jwa mabenkeleng mone o tlhokomela gore gangata ba tsamaya nakong yone ya mafelo a kgwedi and ga o ka sheba di-date tseo dikoranta tseo tsa gore tsa thekiso di mathang ka teng o tlo fumana gore le ga ba o gola ka tsatsi la go ketelela kgwedi fela o tlo fumana gore sepeciale seno se tlo fela beke ya pele ya kgwedi e tlang sena se bolela gore ga o na lebaka la gore e be wa tata gobane ena ya go ya mabenkeleng ga kgwedi e fela ebile o ntse o thabetse tšhelete o tlo reka ka maikutlo e seng ka kelello o gana go utlwa o feta pela lebenke pepela shopo e nanang o reke nama ena e tsang jwang e ga dikueng gobane ka nako eno ka ga tšhelete e keta o kena o se o sebedisa dintho o etsa diketo ka maikutlo ka sego arere ka di-emotions go feta gore o sebedise kelello being objective ke taba e re bolaileng ga le bangata andate dipholo tabe eno a e buang a se nthong en yana o tsebe ga se gona fela ba rekang ka maikutlo o ko tsamaye fela ka nako nngwe ga makheku a gona a fumana peye ya bona kgwedi le a o tloko ba shebe e mong sephaphatha seno se ntse se besiwe mono se tshetswe dikarolwanayana ka gare ga a tswafe gore a ka reka tse thago a ntsa leng bon gobane jwale o keta go fumana ena ya maqheku kelello ya gae ga e sebetse gantle e mong a rekisang diphatlho tsena tsa tlhotlhoga o sa di beile mono o santse gare ngwanaka jasena e kare e tla ntshwanela e kare go tla etsala jwang o sa etsa keto e fo sa etse ngwana mono tšhelete ena ya pei o sa entse o sa lebetse le go tlame wa patalang patešhele ke kopa gokwa gona go na le ba bangwe ba kakeo lebetse tu le gore o kolotile tšhelete ya mogaisa

0: a pala menka ya ona o ga tle mo go bana re bua ka taba ya matla a kelello ke a le bua ntate
1: mamedi 2231 6429 kapa plus 2665 9933 mo tsengetse re tle re buisana jalo ka taba ena ya ponaletso ya ditšhelete kapa ponaletso ditšheleteng ka gare go malapa kapa le tsona dikamanong tse isang lenyalong a itlhe taba ena itlhe re e buile mamedi le ntate ya tontshi gore itlhe manyalo a mangata la boraro le leng le leng o ka le goteng le phameng mane manyalo a qhalana mme o e bontshitse gore ga ka tse le leng la mabaka a ka setlhogong e batho ba tlalanang ka yona moo ga se taba ena fela ya botlhola e ke e ukagangata motho e mo le mo banana goreng manyalo a na kgalana ka baka la botlhola le leng la mabaka a ka setlhogong ke yone e ne ya go tlhoka ponaletso ditšheleteng ka gare o lelapa jalo mamedikitse o ka ba le seabo le wena fela lenanong la rona ka go kena nomorong ya 2231 6429 kapa yane ya plus 2665 9933 ga ntse re ba emetse ntate ya tontshi re nne re gatele pele ntate
0: a nna ntate ke moruta bua seare lela kao fela e re ga ntse re lebeleletse e tla ga ba kena
1: ntate mame dumele
2: dumelang bo ntate
1: kgotso mme
2: le bua le mme Estelina le hloka ka qhuthi
1: eya mme Estelina
2: bontate baka gantlentle ke utlwa le gatelletse bontate mona go ba entshamo ya bareng le re nka ba rommeng bana kere ga ba sebetse ba romme banna ba bona go ba sebeletse fela tšhelete o ga setša matsong a bona ba e raya ka dieta wena mongana phunya masoba o sa e phunya o sa ere ntsha moya fela motho yo o mo sebeletsang ya ntsha moya le wena o sa e etsa letho ga ke le bueng gagolo ka bo
1: mme Estelina letlhoka ka mane ka khuthing o bontsha gore hei ebile re gotseretse ba e
0: letlwaelentate
1: e le yena a sebetsang mme a sa sebetse mme o bua nnete itlhe ke ntho ene e tsagala go fumana ntate o tla bantsa romela tšhelete a romela tšhelete motlho mongwe ka nna a ba tebelelo kore ga ebitlhe ga e ke tlo fumana go na le go itseng le go itseng le go itseng a makala a fitlha ko
0: gothomodisana
1: a patalwa ga wa etswang ga wa etswang ga wa etswang ko ntho tse ntseng jang
0: le ntate ga a tla o lebeletse o bona ntlo e se e le
1: marulelong
0: aaa re sa lekelo a ka teletse thaa
1: Mestelina,
0: ke kopa tshwarelo ke gola jale ka ga ke motho wa ntate go na le mo ila ka galeng wa teng a ke kala go bua ka twatsa ditšhelete ka ga ne ke le ntate e ne se ka ke buelela bo ntate gagolo go feta bo mme se ka e kaa bomme jo le bona ba diphoso gagolo mme ke kopa tshwarelo o ngotlisitse se ke tlo ba dipakeng mona ebile go tloa tsatsing ntate batho ba bomme nnete ya sala etlhile ke batho ba botlhaswa bang ba botlhaswa gagolo ka ditšhelete gobane o tlo fumana gore mme mong ngwana le school fees a ka hua ka mose o motšha hua ka kobo e ntšha omaka kobi o fana ka difipi so bomme ke a gola ntho e nga ka ba eletsa e tlhile bona ba kotsi gagolo tšhelete tsa ba lekane e tlhile ba tseba go dintsha moya empa ke le ka bua taba ke kala mona kege go botlhokwa gore mme le ntate ba be le mokgwa ore go tlake gona ditaba tsa tšhelete ditlogalwa ka mokgwaofe ke taba e e leng ya pelepelepele gore na ditlogalwa ka mokgwaofe mme ga e ba ke romela 2000 gore go rekwe disamente morago tsena ka nnetenne

0: Je sebele le hanele se sekalo. Hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. Aba a hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena waka. Ha o je keng morena waka. Hopola o morena, morena waka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: ka hara account ya hae ya marangrang a bokamoso e-portal. Ka hona baithuti ba entseng dikopo ba kgothaletswa ho kena ka hara account ya bona ya marangrang kgafetsa e le ho ka fumana karabo le tataiso ya methati e latelang hang ha kopo e amohelehile. Ho baithuti ba sa atlehang ha hona ho ba le molaetsa ka hara account tsa bona. Di fella mona he ditsebiso tsa ka jeno re kopana tsona hape mantsiboya mane sa dimathaletsane tsa mafu. Re ketse tsena fela he re tlo kena nanong la rona la sedini kapa la wena o reng.
1: Ke mo lo ga mo tsho tla.

0: bona bongata bo theile ke bona system eno ya democracy e theileng basotho fele ge latlhile mekgwa eno ka o fela eno ya bareta mekgweng ena ya magoa gona bjale re sebetsa ka segoa puso ya rona go thwe ke ya Westminster a morena e mong le e mong a ka tlase morena e mong le e mong re sotholela go pota gobane borena bo tsamaya tjena ke morena ya busang setšhaba ke morena yo keng kwa sebaka ya busang marena a mangwe e be morena wa setriki mara ba o seng go tse ke marena a setlhogo fele morena e mong le e mong bane ba tlase mane go ne go le matleng a morena e mong le e mong gore a be le tsena tse e latelang tate mokwatleng a be le mantlwaneng mantlwaneng ke mo go sebetsang ditaba tsa bana ba banyane ba tlhagang go ya go lesome la dilemo bono go thwe ke mantlwaneng jale e be go tloa go lesome la dilemo bono go ya lesome le metsweng gobedi go thwe ke thakaneng mono go tloa ke mo go buang taba tsa bašwa mono ke thakaneng jale e be go tloa go lesome le metsweng gobedi go ya kwana go ya godimo go ya go sete mang mang bo 40 go thwe ke maphula gwatlheng mono mane mo go itukisetswang go kena bophelong jale go be le ka seotlwaneng ke ditaba tsotlhe tse neng di bua tsa bo mme go tloa ka seotlwaneng jale re ya ka kgotla ka mane ka mo go buang ditaba tsa bontate e le gore ntlha nngwe le engwe le engwe le engwe ile ile autonomous ga gore ke tlhageng ile ikemetse basadi ba na le taba tsa bona ba galemelana ka tsela tsohle tsa bona tlolo ya molao e hlahang ho basadi ile ya bona e sebetswa ke bona batho ba thakana taba tsa bona ka ofela ba itshebeletsa tsona ba maphura gwahla a itshebeletsa ditaba tsa bona batjha e re go ke batjha ka ofela mantlwaneng wa tswa kwana go ne go le matleng a go morena a bone gore dintho tseo o na le tsona di a phela di a seretsa ke magabane a puso ya semoshweshwe ao
1: ga re thola re shebang mongaka magaute na taba tseo gente ge ka gotlela go tsona motlhomong marena a rona a bona go taba tsa mofutao ba ba le tsona metseng le metsane mo ba phelang teng ge shebile gape le taba ye ya moruo ke tla gopola morena ye mong mona bekeng tsa go feta a re icon go bonagala ofisi ya morena e se utlwile botlhoko a golo bele setšhaba ka la go sesane se bone gore huwa holo hela jwang e le gore ofisi e jalo e atle go rulelwa gore setšhaba se sebeletse ka ofising e jalo empa ga se sae tabeng tseo se tla sebetsa tlasa sefate yena ga na bothata le o sebetsa tlasa sefate ga fela setšhaba se sa etse mosebetsi ono wa gore se bone go jwang bo ba teng ke re kutlwa re shebile taba ena ya moruo moraute na go bobebe ga kae gore ditaba tsa mofuta o ka gotlela go tsona gape tsa bothakaneng mantlwaneng jalo jwang
0: ntate ga ke batlele gore ke a ipatla re ile ra thea lekgotla le go thweng ke la tlhophobotšha le ikemetseng ga re sa e mmogo le la tlhophobotšha le ikemetseng le neng le ja la thewa ke mmuso ka dilemo tsena tsane tsa go feta jale lekgotla le le la rona le ikemetseng la tlhophobotšha ke lekgotla le leano la lona le dumelang gore puso le mmuso ke ntho tse pedi tse fapaneng gona jale go ya ka lekgotla leno la rona le tokomane eo re e ngotseng re bontshitse gore go tshwanela go be le puso le mmuso mme puso ke borena jale borena gona jale re bua ka ntho ga bona tlhogo morena e mogolo ga ayo gona jale ya busang marena re tshwanetse re be le ofisi eno ya borena bo bogolo ba basotho bo busang marena jale ke ena a tla tsoka sephadi mono jale e be re ba le mmuso le tlhogo ya mmuso e re ko gakanyetse structurea seno na se eme jwang tate ke mmuso ke sebake mmuso ke bosebeletsi ke ntlafatso le bosebeletsi ntlafatso ya setšhaba le bosebeletsi ba setšhaba ke mmuso taba eo puso ke tsamaiso ya setšhaba tsamaiso melao eng ka ofela ke puso mo di tsamaya tjena ke ka ugeta hora ke ya tsona ga ditale ka tlase ka bona e ba mogena ka pusong ka bona e ba mokhanselara ka bona ka ntlafatsong ka odimo go bo ke mogena wa sebaka ka bona ka pusong ka mane ke community council ka odimo ka bona ka pusong mogena wa sehlogo ka mane ke mogena ke district council ke a nyoloa jalo ha re fika mane se rena le mogena e mogolo santa ga le mane se rena le mogena e mogolo ka pusong se rena le tona golo ka mmuso wa utlwa re itseng ke itse mmuso ke bosebeletsi ba setšhaba ga se puso tona golo ga se bobusi ke mosebeletsi bobusi ke mogena e mogolo ya siko gona jale ka gona ga lesotho ge mona mo diteng gobane mogena e mogolo a le siko go sena ofisi eno ya bogena bo bogolo bo busang mareba tlhakogelo la puso gobane otlotlegi ga se morena e mogolo otlotlegi ntate e mokwatleng ke motlotlegi ke kogone ka bo yena ke tlhogo ya naga ko godimo mane jale ntle mo goe ga re ka ra kgutlela mono kutlwisisong ya go bula ofisi eno ya bogena bo bogolo ofisi eno ya bogena bo bogolo ke ka ya bobula ntlhe ngwe le ngwe le ngwe ka kgutlela boemo ntate mokwatleng ntate
1: jale ke atla utlwa tlhalosong ena ya gago seebole se bolela gore e tlile marena ga fela ditaba tseo ge sa re bone di ka tšhabelwa ke letsatsi marena a tla dula a le motlhomong a ntse a qedisa mo na le mane go bona gore di-ofici tsa bona di a sebetsa
0: ebile boya timelong seka ba bua nthweno tate boya timelong borena bola e tswa sentse botimetse gana ke o tlaga mogena o etsang gana ke a ko ntwetse mogena o etsang gobane mesebetsi yotlhe e neng e tswa ke bogena bo restorative justice ka o fela ntho tse gore ke tsaya mosepoleseng mane tse dingwe tse dingwe di mona bokhanselareng maatla otlhe a mogena a gotswe a mang ke a resepoleseng kwana amang ke ana anye ke ana mona makhanselareng bao ba bona go tswa nkwa a go qetela a godisa mokgwa wa go ja lefa a nkuwe lona matlano a lefa ke ano kwana a godisa gona batho ba tlolokela go phela jang lefa le tlolokela go tsamaya jang ke ana nkuwe go tho aneuwe gana go tho aneuwe nna kapa go thwe ke master of high court kapa keng aboyo ko go tshwana le ntho siko goba bo a buye maatla go gang e sale bokena ka leditso ga go puso mme jale ke puso aate ga o sa bolayane ko gona go tla bolayane go latsa molao ga diso ko gona ditlang tate go fitlhela tšhaba sena se timela
1: re fehe morena letsi ya rona mehleng ya pejana taba ena ya

mona o feta le motho a moholo ba o sheba fela ba itswela pele ka mabaka a bona impa kana kwa ya re ne re tseba gore o le ngwana ha o bona motho a moholo fela o emile le ngwana na ka pele moshanyana o no papatheya gore fela o bo lo itiela o sa batlogi mahlo a motho a moholo a le bone le emise ba kenseng jwalo

Maribel

petit.

0: Miss Majoro ka ditaba tseo tsa hore a shumele matsumela kapa ditaba hape hore nyane ya pele ka leleme la Sesotho e ntse le Miss Majoro ha so be Mrs. o tshwana le bo Puleng nate makonyana letsi ya hore ho lokela hore banna ba kibakibe ka basadi ba bahlano ho ya ho ba tsheletseng kapa ho tloha ho hlano ho ya hodimo ha o sheba dipalapalo tsena tsa setjhaba tse sa tswa e tswa taba tse o dumelana le tsona kapa hana le tsona wena o le motho wa mme ba be ke bona mahala so ntlo panya panya mo nebe o tle le sa le fitile e ka nna ba ke patsana
1: khotso wa tse ba a tshele bogosi
0: eme
1: ke o khone di makatso mpesi ko re ne ke khaletse o kena tabe tsa tsa tsa tema kwa nya di wa lefela
0: a o
1: ke ga tya ona mona ba sadi ba tshele tse o ya go di
0: o lo na we tshalla monwana
1: e ya ntate ha se phoso
0: o nkgono
1: ke ile mehla ena ke eo re tlang go itshwareletsa re supile monneng ya le mong gaeba o ka tlhokomela banna ba fokola basadi ba bangata go feta banna e sita le dipetlele mona ga bana ba sa fela ba ya uwetsa gore ntshwane ya basadi ba bangata monneng ya le mong e tla phethala go latela dipalo tsa banna le go latela le tsa basadi nna ko utlwa ga e na le phoso ena ngwadeso fela ile a ka ka
0: bonaana
1: o somokanetswe ke basadi ba bangata a kalo e mong a re tsatsin lena too nna ba tlhola go nka o fela o tla e tsa jwang
0: Emedi nna ga ha re me se ba so tshe ba le getse bo go kena le dabe
2: tumela nhle bagati le ba thaha selle ba mino wa Jesebele lona ba mamedi ba se le moya sa Lesotho tete mo kotle ke na le mathata le ntse o mametse
0: mm
2: sense ke kopa le mphe moriana wa le ntse se ke dula ke le tjena bana be so la bona ke la mathata empela o le jalo ha ona taba re tlo thaba le lona ka jeno re ke re tlo le tsholela se tla bolane sena se se chacha sa bo Jezebele ke number 2
0: mhm
2: ke le qetetse ha ke ne ke le tshwara sa number 1 ha wa kubella o tla utlwa ntate mo kwatle o tla o bokelletsa
0: number 1 ya ne e na le lehloyo
2: lehloyo le ja mangalo
0: ha tse ding ke
2: lehloyo se topo sa ka se heso hape ke ntlueleng sheging e so good ntlueleng lona basadi ka dikgoboso nyatsitsa ka diseketi ntle tsa kala matha seponona ntho diko dimagameng ejit le ntloele ke itse ke ama dipakeng
0: o batlega mogoneuen abadi so motlule

0: Je sebele ha ithalosa re tloma thalene he pina ke ena mona mewaka ehlile e bitswang mewaka tlapele na le letsha la je sebele number 2 hona le ha ke tsebe pele kwana hona na le o re geng ke bebe le fela bebe le re ha modimo kuzana hai mehleng ya pele pele no daf mana ha ngwana sena batswadi hona le lelapa ka pa batho ba ka mhudisang jwalo ho raska ikutlwa hore o na le kuzana la ha ile mona o hlaya ho no hla mantsoe a hore kuzana hai khotso fa le ha o tshella mohlohlo plate o bona go bana ile kuzana ha o motshella kgabatse pedi o re wa mokorota na gobane e le kgutsana
1: ee ke kgutsana empa ga modimo
0: ee ga modimo kgutsana ga e fela ke re o utlwa gona gobane morago tee go bonagala bana ba di kgutsana ba e ba pelo di botlhoko ke taba ya gore ga ba sa ga ba gole kapa le mogodisi wa gae ha tlo mo hutsetsa tshabong le legatong la Jesu jwalo ka metlheng ya pele motlhomong ba se ba ba sotla kapa o ka re bona e le dikgutsana jale ke bona ba motlhomong ba sa ikamogeleng kapa ba sa amogeleng gore jale se ke le boemong bo itseng
1: nte le mokwetle ke tlo go wena ba ikamogele nna ke dula le tsona dikgutsana nna ke kgutsana gohang le mme wa ke a tlhokaetse ga ke kgutsana ba mamedi o tlo mo etsetsa ntho e nngwe le nngwe o tla bantsa utlweka kore ke bona ke rata ba e nago fela ga o motswadi wa gae le ka nkane ga e ba wa moroma ka tsela one o ka nna roma ngwana gago ka yona e nngwe e lobokanyang batho ba ke batho ba pela rona kapa bagaisane kapa kore batho ba re potileng ba lobokanya batho bana oo go tsene le ngwana ga ya ka ba sa moroma shopong wa ya wena o ye shopong gobane ngwana o tsena o

etsang. Hela le nna ke le ka rata. Ke le ka ithute ka bona gore ena o rata ya le matsa. Never ke rata monna le gale. Never. Ya re ba se ke tomo letsa ke rena o sa gotlile jwa leng. Pa papa ha ha mono le khabetse. O ja o none. I khatsa o tlowe. O none o be sepeke. Ska nna tlolela banna ba sa di lentse jwa. Le ka go shapuwe.

0: tsamaiswa ha dipezwang moruo botjhabe dikgong tsohle esita le kereke. Boetapele ba hae ha bokababo ba dumellwa hore bo bonahale hobane jwale bolomi hae ba ditlokotsi tsa hara puso tsa dithuta e fapaneng. Setjhaba sena sa basotho se tla hopolwa ka selemo se seng sa 1970.
1: Ke lebolelle ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang demokrasi.

tlolla taba mme motlhophisi ke mabatho dithebe go lena la re o tlolola taba ka jeno hee mosotho yo motle ate motlhagisi ke gopotsa pharela ka metšhineng re tla ba le matlhomola tokonko ke nayang go kaganyang le wena go lena la re o tlolola taba jalo ka kile ka supa he mosotho yo motle ya gore dintlha tse mmala tse go tla di sheba di ama gagologolo boemo bona ba le godimo dikodua tse bonagalang di etsagala nakong ena re sa shebelega fela re bua jalo ka taba ya ona ga pula le matlo go fefoa re shebile le gore thepa ya motlakase le yona e ameile ke dintlha tse gore tla re di sheba esita le potolo ya motlhompe itonagolo dibakeng ka go fapakana ka gago ena ya ditsela yo mmusi wa lesotho o lokelang go ikena bona gore ditsela e tlile di a batalela basotho ba fumana ditsela mmamedi ga gabe le wena mmogo go lena la rotlolola taba.

0: se ba potakela diyalemoyeng mme ga o potlaketse sealemoyeng ofisi ya heso ga e tsebe ditaba tseno ga se gangata ofisi o tla e fumantshwa
1: ame ge a lebakana empa ga le diyalemoya le tsona ntse le mesamotlhwane ya ntseng a nyenyeletsa go hela go na le taba kena ka mona um

0: ke o bane motho o hlaetse ke bothata ka patokotsi e le yena a le mong jale ha e le jwalo ha se hangata re tla fumana hore ke kotlua empa tjheleteng ha se o bolela hore ha re thuse motho e molemo ho ya etsahala hore e ba nako e ona
1: ne ke lakatsa ha o beile ha kana ge ke a tseba le ntse lebeletse mokgeme ka nnaba le diterekeng tse ding tsena tse o se o fane ka tsona e ka nnaba mokgemo di feta mone mempa fela le soka ba le ntlwela ka tse ding ge ke re meme ba bangwe ba bangwe mamedi ka metsotso ena e leshome e setseng
0: ke ne ke re pele re tswela pele ke nne ke bontshe setšhaba sa heso ore lefa go itswe le ntse le tswela pele go kgetho ya ka mane ka qatšha snack ka mona ka masego go le bathabatseka e tlile tsela e ntse e relela ka mokgwa o tshwana le ka mogotlong ka mane le bothabothe le ka mona ka lerebe fale ka nnete re nne re gopole ka nnete re tlegele ke go koba maeto re ntse re tsamaya boemong bono bo jalo
1: kana di ja le bo hamme ke ne ka lakatsa go mamedihle le wena o tlo o kena re santsana go buisana jalo le mme kwa di tsena o tlo o kena ka nomoro ya mahala ya 59933 boemo bona e hlile ha holo bona ba di kodua bona ba go fefoga ga matlo di bakeng ka go fapakana ge tle go utlwe mo o leng gona teng ka nna ya ba ditabeng tsena tseo a di beileng mona go na le dibaka tse e tlhagelelang moo kapa tse e sa tlhagelele thathamo lena la letshwereng ka go ke ena ka mona e ka nna ya ba go tla bo sentse o nyanyeletsa jalo ba tsebe go nka kgato mamedi ke a o amogela kgotso kgotso ntate ga mapepe ka mogotlong
2: ne ke batla go botsa mme ona ga e ba nka shelwa ke dinku tse dikgolo ka go fela ke taba e na le fa ke le moo taba eo e supa gore ga se kodua gobane go sule dintho tsa ka ke le mong fela ke a leboo
1: ke lebile ntate ga mapepe go lebile ntate ga mapepe ka moo ka mogotlong nna e be thepa eo ya gago le motho wa mong a le mong na ha ka ya o senyegela kapa ya o latlhegela na ga se boemo ba kodua ntate ka lebaka lena la letlhwana ke potso ya gae ge tlang ka mamedi e mongwe wa bobedi mo mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mogala e o kenang kana ke a o amogela mo mamedi kgotso ntate nnete
3: ane ntena ke ke ya pita khase ra e pita khase gore ba tswa se ba ile ba le tsetsa ya mo ye ba tswa ba ngata ba bana di ofisi abana nye
1: dinomoro tsa
3: di ofisi
1: e yanda
3: sa mono ne na ka botho ba ka ke ne ke nana ora ha motho a le tsetsa ya mo ye gore na ke ofisi e maseru e mafikeng e mogalesuku motho eno ga e ba a letsa a le mogotlong a re ga bo mogotlong ena e mogotlong ga e ba e mametsa ga o nna mamela di a le mea tse ngata ka nako le o tla letsetsa he mogotlong moo botho ke kodia kae kae o fefoile matso a makana tsamo tlhasobang ya bobedi ya boqetela na mme wa ka le dula le le malalala molemong wa dikodua ga difala gobane jalo ka ga batho ba tsebang go bala le ngwala ba re lefatshe ke motate ba tseba kekesedi batho bane ba japane ba re ba latlhelang tetsi ya bona lesetlo ka nako ya ditsefo ga bana ba bolwetsi ba bajetsitse ba dula ka itsisitse ba le malalala utsere matlo ga a fefoa mono ka mora nakonyana e itseng sentse ba fitlha ba gaga ka ntho tseno tsa bona tse bobebe tse ba etsang tse ba di sebedisang go gaga matlore matlo a bona a seka etsa kotsi tseno tse batho lona le etsa jwalo gobaneng tšhelete ya dikodua wa utlwa o the e nkuwe ke mangmang e etile ka yone ke ne ke re ke tlo botsa ena ya ntate ramapepe empa e re ke nyanyeletse go yone ke monna fa mosotho e a sokolang ntlo ya ka e fitlha e sefoa ke le mo o nyetsa jwa mme wa ka o re ke ya social development.

0: Mme koduwa ga re nke e le ntho e tlaetseng motho a le mong ke santsane ke pheta ke tshwarwalo. Koduwa re nka e le ntho e tlaetseng setšhaba se sengata. Ke ka gona e dileng o tla fumana e phatlalatswa. Ke etse motlhala gona bele tsena ge ba gana le mafu a mangata disiki tseng. Hana hate ntate o ne a butsitseng ntate hana hate o ne a butsitseng
1: taba ya gona lona le malala la o tswe ga kae gore ditaba tsena ga di tlhaga le tsebe go arabela le ena ya gore ne nne jele tla ga bo tlhokala tsona ditaba tsa dikoduwa jalo o seutlwa o thwe mamang gayo ka mokotla jale go arabela ditaba tseo.
0: Oho, a tsaya ko etse bile itse a ke utlwa taba eo ka re e be ntate o la utlwa kae ga otho motho ga yo ka mokotla baneng lefapha lena la thibelo talwa dikoduwa ka nnete nna ke tseba e sale ke difitlha mo lefapheng le ela heso e tlile tšhelete e ikarabelela lefapheng lena la thibelo talwa dikoduwa mme go ntse o tswela pele go etsiwa mosebetsi empa go ke tlamayang go mo tlhokomedisa ke a gola ke gore ga ba le koduwa e ba motlhomong e ba tšhelete ga e sale ke mane mo e bang re tlabe re kopa ditšhelete ka makala ka go fapana kapa go bafani ba fapaneng e leng gore tšhelete ga e tlhage di eme e fela kapa e le tšhelete e setse e utswe ke etse motlhala ona e tsena ga e ne e ba motlhomong re na le tšhelete e ka lo ka 1 million e le ya dikoduwa ke etsa motlhala empa re ba le dikoduwa tsena tse e leng gore o soba le disiki re bile le basotho ba neng ba le aforika borwa ba ba le mathata ga ba le matlo a fefileng a ke go a utlwisisa go tšhelete eo ga e sa tla lekana koduwa e tseye kao fela e leng go bolela gore re tla boela re tswela pele go a batla ditšhelete go bafane le go bona basotho ka kakaretso motho e mong le mong a kgona a tsebe go thibela lotalo ya dikoduwa ke boikarabelelo ba gae mme o tla thusetsa ka gotlhe ka moo a ka kgonang.
1: Ke a leboga mme ba diofisi tse di direkeng tse goreng go tle go letsetswe go tsona nna a itlile tsona dutse dintse di iphatlhalatsa hela ga bothata bo le teng diofisi tsa rona di buleile dinomoro tsa rona ke tseye ke tseye ba tle ba lokela basebetsi bang gobane ke ga setšhaba se fumana ditaba tsena mo se tla tseba go etsa kgato e nepagetseng.
0: Jalo ntate ofisi tsena tsa ditereke ebile di a tswa di ametseng di lo bua le setšhaba ke a kgolwa ntate e nne ke batla a tla e utlwisise ke ya gore ga ke re ke phoso e be motho o founela sealemoya ke mpa ke re e se ka re ga o founetse sealemoya ya ba utlwisisa gore o so qetile mosebetsi o ko nno le ke go bua le bathibelo lotalwa dikoduwa setsege ke mono mo o leng teng gobaneng ga se ka metlha o tla fumana motho wa thibelo lotalwa dikoduwa o tla utlwa gore a e ka nnete ntlo ke ena e se fefile sehong home mo nang

0: 20. O ka bona bana difela ke theulelo ya ofihlela 25%. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka bikarabelo. Hona le melawana le dipehelo.
1: Lesotho. For all your building projects, big and small.
2: Wa pele le la roto la taba. Empa ho ntse le taba nye tshwanang yona ena ya kuene bona halang. E itate o fifo ha ha matlo le ho kgetha hona ha lehlwa. Ka segatlha sena se godimo mme sena se bolela he gore dithepa tse dingwe di tla ame jalo ka ga re ile ra supa mme mo ka kotlolo thepa yo nngwe eo re buang ka yona ke yona ena ya phepelo ya motlakase dipalo tsa motlakase di robeile.

paka ho no rona ho bima bima o tla re senyetsa ha ho loka nnete ha ho aba ralo ge maketse ke mohlolo ho no be ha isale ho ba le re senyetsa ka mogoma ka mpalona ka nnete la nna la gaola motlaka se di bakeng tsena letsane ya hola sebaka se seng fela se kutlwileng ga bontse bo diteng ka mono fela ke mokgwa o tsamaya ho ya fitlha o bona ho bona rona re ba thusa kwa empa ke ntse ke na le tumelo ya gore ga leka la bonala le se diathela go feta mona re tlile re tlaba le mathata empa ga leka la emisa ka nnete ba tla fa ba ile bona rona batho bano ba haeso mone ba thusa kwa ntumelele ntate ke potlake ke mathele ka kwano ka masego motsemogolo o tshwane dibaka tse gaufinyane le yona bo ka bere ya kamane re bile le mathata a nang go tswana le na le buang ka lona moo etlhileng go ileng go ameya dithapo tsa motlakase ka bongata bona bo tshabeyang ntate re gobetswe ke dipalo go tlhile go gobeile dipalo go gauile dithapo le ke matlo a na a ileng le moya mo magodelo a mangane a fitlhe a kopana le dithapo mme a gaola phepelo ya motlakase jelo ga e le ena difate yone ga ke sa batla go bua ke ya tse dingwe tsa dintho tsotlhileng di re tshwaresitseng bodukubo tshabeyang gobane lwale bogolo ba difate tsona ga di tlhile di wela tsena ditlhile di wela godima dithapo tsena tsa rona mme be ke tsona tse di gaola ebe di gobele tsona dipalo tsena tsa rona tsa patsi dibaka tseo re ileng ga leka go di phamisa ka nnete re lekile empa re ntse re na le dikarolwana tse dintse.

0: morao ga o jena hore hang hang ha iqala ithetsana le lefatshe fela e bolele e tletse ho ithaha maifu wa gona a e kwale le ska ba ba ka dikotsi mpa kana go ngotla fumana ga ya tsetsa lefatshe e nyehlile ka tsela e ke kenya ba ya dima fela jo lo fumana go ntse phela mme se le matsohong a ba thuka pa e se le mahedleng a diphoofolo mona ho e ka ba ka dikotsi lo tshisitsa e ka tshisitsa la ho ntse le ba ke hola re hlere re ipiletse ha holo holo ho ba sebedisi ba matlakase ho se tshaba ka kotlo hore mo thepa matlakase e seng e ka mogwa o nang le pelaiso e tlale we hang hang ga di rena le nomoro ya nere reng ha ile fellwe ya magolo a go bedi a shume a mabedi le di noto tse tharo ke hola nka e bitsa ka senye semane ke 822,000 nomoro ena ha ile fellwe ko hana mo ba ka hlabela mpatsana teng ke bua jena ho bana hona le motho mong a bile nga qetang ho bolella ho bona ka mona ka thabong fela palo ene sentse tsha ka mong metsotswana nyana e sa tswa feta mme ka pele ka potlako ba e suba ile ba hlaba ka ba potlakela hona mong ke le ngore taba ena ya ho etla le ya ntate ha ba bona kgwao ka ntho ba sa e tlwaelang thipeng ya motlakase ba se ke ba ga ba bona e ka itlile mafu a ona a tlwaela a tseba ha ntho e se sa dula ka tsela ena lokela ho dula ka yona palo tse sekameng aba ka kotsi wa ne nneng bosiwa bo fitla mena e boetse e phama yona palo eno no bona e ka e sekame fela ya tsoa e se tlile ga paletse fatshe jwale e ka baka dikotsi tse tshabe ya ntate Mosala.
1: Ke re bantate mamedi nomo ga mahala yo ka kenang kana re ntse re buisana jalo le monghadi le diakwano serving sa Lesotho ka tabena ya ho kgaoha ha motlakase ka lebaka la boemo bona ba le godimo kapa boemo bona bo sa laolweng ke motho ke tsona ditaba tse hlileng di etsagalang he Mosotho e motle ha go re hlabe malotsane le wena mo o leng gona teng ditaba tsena di tla thusana gore le bona ba tsebe mo bothata boleng teng jele ba tle ba tsebe go potlaka mme ha o mametse sealemoya ke a tseba le ha o ka thoga ona metsotso ya go letsa fela go mamela sealemoya o tla tseba gona o ka thuse ha jwang momedi ke a o amogela kgotso
2: kgotso ntate ke moetsi mafa
1: ntate mafa
2: ga ke a tlhaelwa ke itsee

0: fa.
1: Ntate mafa.
0: Ha ke a hlalwa ke tsietsi maobane kapo maoba.
1: Eya, o ho kae ntate mafa?
0: Ke ha ke a hlalwa ke tsietsi maoba kapo maoba.
1: Eya, ntate.
0: Ke sale ke ripotela ICLC ke mohola. Ya ka mohola, ha ba ka ba ngagabela. Ka letsa ha ba ngagabele. Jwale ke kopa o e hlahisa hona mona hobane ha ke na monyetla ka tsa hlahisa o ka.
1: Eya,
0: ntate. Ntate palo e tlwang ha.

0: tse mafapha a ikarabelang jalo a tlotla a bua ditaba tse bona gantle go se bitswa jwang ga dipalo di feta di o feta o le mo o sa gokelwa metsi o yona tshabo go ona o sa tla bua go yona ga dipalo di se di feta bona ba tla tse ba go arabela ka kotlolo e taba tsa gora ya pele re tle re tswele pele ka magao mo ka mogatlhele o mong lenaneong lena la rotolola taba.
1: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya go feta le sada o tla bale buka ena ya Jose Onodu Another Development for SADC, Another Development for Lesotho, a leka go tsonya maikutlo a ditshupedi tsa naga ena gore na ga go nepagetse e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang moruo botlhabe kgotsotlhe ka le kereke. Boetapele ba gae ga bo ka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane ba le bolomoja gae ba ditlokodi tsa gara puso tsa dikuta e fapaneng. Setšhaba sena tsa Basotho se tla gopolwa ka selemo se se sa 1970 o na ba lelekwa a isiwa Netherlands ka se Sonia Simpson a lelekwa a ya lata fela kere a ke le mo. Ke ka bona a go tsana le ba bang.

jalo lekala la thuto le tla boela le etela setereke sa Berea Madimo mafelo a beke ho ya nehelana ka moaho wa tsamaiso sekolong sa mathomo ebile e le se phahameng sa Pulane. Ka sepheo sa thibelo ya ditlolo tse fapakaneng tsa molao, lekala la molao le toka ka kopanelo le mafapha a nane kobo ya bohadi le tla epa pitso hara mabele matsieng mafelo a beke. Ho ya ka ofisiri lefapheng le sebetsanang le bana ba entseng ditlolo tsa molao le ba therekellang ditlolong tsa molao, Monghadi Tshepo Matlosa o itse ho bohlokwa ho thibela le ho fana ka thuto malebana le ditlolo tsa molao ka le reng ke boikarabelo ba batswadi ho ruta batjha ho nena le ho ila sekgethe ditlolo tsa molao le hore bana ba tle ba nke mohlala o motle. Monghadi Matlosa o supile hore tse ding sa tshohlwa ke manyalo a bana ba banyenyane dilemong. Khiro ya bana e ka sita le tlhekefetso ka motabo. Pitso ena ke karolo ya letoto la dipitso tse ntseng di tshwarwa ke lekala le mafapha a kenyeletsang sepolesa e le karolo ya thibelo kgahlanong le ditlolo tsa molao. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Matona a toboketsa bohlokwa ba difeme kgodisong ya moruo wa naha. Letona la thuto le nehelana ka matlo a ho rutela lerebe. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora pele fetile ka metsotso a 30 ka Senyesemane.

0: mmele metsotso ya rona ke na ditse e le go bomphifogela tse jalo gore ena ya rona ya pele ga mokgatlheleng wa bobedi wa lenaneo lena la rona la re otlolola taba, mme re ne re sa tswa buisana jalo fele ka mokgatlhele wa ano wa pele e re qeteletse re buisana jalo le komisi ya phepelo ya motlakase kapa koporasi ya phepelo ya motlakase ee re ne ra buisana jalo le monggadi le dia a tlhalosa ka tsona ditaba tseo he gorona ba ntse ba etsang go lokisa boemo bona ba o gawa ha motlakase. Mme ke tle ke supe he ntlheng eo ke nang go yona ga jale motlhompha itonagolo Ntshokwane Samuel Matekane o ile a etela sebaka sa gaga leqheka ka mane le dibaka tse dingwe ga moitshupedi go tlhatlhoba tsela e balwang jalo go dikilomitara tse 150 a metso e mene e tla tsamaya dibakeng tse e fapakaneng e gokaganyang dibaka tse e fapakaneng he bosotho e motle gona letsatsi lena la maobane. Mme re lebega utlwa gore go tloa mo Ntlhompha itonagolo a tloa ka mo o ile a boela a tlhatlhoba kgatelopele e boemafofane bona ba matšhaba ba naga ya Lesotho o bona gona gago e ntse e tsamaya jwang ka moo he mosotho e motle. Mme ke ditaba tsa potologo tse wa ntseng a di etsa le dibaka le basotho ka kotlobo he go ba fa tshepo ya gore mmuso o ntse o le lokisa tsona ditaba tsena tsa ditiro ntlafatsa ditsela jalo jalo he bosotho e motle le tsona ditaba tsa gago ya marogo le tse dintseo basotho ba di tlhokang. Mme re tla buisana jalo le ga diphatlhalatso wa mmuso monga di boitelo gabele go utlwa gatelwa pele ditabeng tsena le gorena gantle ka kotlolo ona tsela ena e tlotla e tsamaya dibakeng difeng. Mme motlhompha itonagolo na tsamaya jalo he le motlhompha Matshato Motiane letona lekaleng lane la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang gantse a potologa jena e sita le diofising tse dingwe makaleng ka go fapakana. Monga di boitelo o sale teng kwanoo ke a oamela ntate Selemeng sa Lesotho re thabela go bua le wena. Ke a leboa ntate o nkutlwa gantle.
1: Ke
0: batle ba lokilokise ntate re tsebe
1: go
0: ntlafala.
1: Ke nna lokela Sotho ka go nna ka mona.
0: Ke a leboga ntate. Re ile ga bona se ntate motlhompha itonagolo letsatsi la maobane o ile bakamane ka ga moitshupedi kapa ga ga leqheka moo he a ileng a ilo bona boemo ba tsela eno e ka moo gore na ke bofeng e le gore mmuso o tlo tsebe go nka gato go lokisa ditsela tsena jalo ka ga o itsang tate e be o ka kgatsetsa ntate gore na go sebedise jwang letsatsi la maobane mme go tla sebetswa jwang go ya pele.
1: Ke a leboa ntate Mosala here ke o dumedise ke dumedise mamere wa Selma sa Lesotho lenaanong la go tlolola taba letshegareng la kajeno. Jalo ka o bontshitse ka napalo e kgolo re ile ga tswa ka phuti ya metso letsatsing la maobane go ba kamane ka mpatana ga ga leqheka ka mokgwa letse leo ditaba di leng teng moo teng motlhompha itonagolo le letona la mesebetsi ya setšhaba ga mmogo le dipalangwang ba neng ba bokane ka ba neng ba ile ka moo go a tlhatlhoba maemo a ditsela ka moo ka magaleng mme ba tlhatlhobile jalo go tloa gona mona bo ga moitshupedi mona go a kenelela jalo go le go fitlha gona moo. Mme taba ena motlhompha itonagolo o ne a etsa gobane go bile le selelo sa nako e telele sa baagi ka moo go bontsha gore go se bonala e file ba na le mathata ka mokgwa wa motsamao mme se neng se mo beya ka moo e ne le gore a tlhalosetse setšhaba a mamela setšhaba seno a se tlhalosetse le gore na mmuso o ntse o rega go etsa jwang ga ga ditaba tse e tlhaeletseng ka moo setšhaba se ile sa tlhalosetse gore morero ona kapa tsela eo ya gabo bona e file ga e kale le go felela gona moo fela moo ge bileng teng letsatsing la maobane empa ke morero wa mmuso o bitswang ka gore ke malealea zone.

e qalang e hokahanyang jwalo ditereke tse tharo, setereke sa Maseru, setereke sa Mohalesuku ha mmoho le setereke sa Mafeteng, mme e tla tsamaya e feta hona ha bo bona moo ho potela kwana bomphagame bo Ribaneng ka mogalekele o ditaba di leng ka teng, mme o ne o thathamiso jwalo metse e meholo eo tsela e le o feta ka hare ho yona. Mme ya bahe setšhaba se a hlalosetswa hore morero oo wa Malealea Zone o se o le mohatong wa feasibility study kapa boithuto ba hore na tsela ena ke tsela e ka tsamayang jwang haholo tabeng ya design. Ka tseba hore tsela pele e etswa go tla ko o dule fatshe ho etswe moralo wa hore na e tla tsamaya kae e trouwe jwalo, mme ha boithuto ke bona he bo tlang ho qala haufinyane. Tsela ena ke tsela ya dikilomitara tse 154, mme morago wa mmuso ke gore e tle e nyollelwe boemong ba sekontiri jwalo ka ha re tseba hore ha jwale e santsane e le gravel. Ke tsona ditaba he tse e leng tsa bewa ka pele ho setšhaba mono. Empa e nngwe ya mantlha a bohlokwa Ntate Mosala le mmamedi ke hore ho bonagala o se o na le dikarolo tse mpe haholo tsa tsela ena se se tlhile di setisa kgokagano ya setšhaba ka moo. Mme he mohlompho tonagolo o ile a laela gore mohlanka ke bo dule majwana go bona gore na ke eng se ka etswang ka potlako. Mme ya ba he go a dumelelana gore mohlanka bo tla sheba bahwebi ba teng ka gare go dibaka tseno tsa ka mono, mabatoano a ka mono le a mabapi go tlhatlhosa thepa ya bona eo ba nang le yona e le thepa e ka sebediswang gore ga nakwana ga o ntse go engwetse morero ona o mogolo wa tsela ba nne ba sebetse tsela eno ka mono ka dibakeng tseno e le baagi ba ka mono ka thepa le metšhini ya bona le matsogo a bona ka mogale tsela eo ditaba rileng ka teng. Mme tebelelo ko gore he haufinyane bohlanka ba lekala le bane ba road directorate ba tla boela ka moo he go a gogoanya puo le borametšhini ba qoqe le bona gore na ke thepa efeng e ba nang le yona moo bangwe ba tla tlhoka ditlatsetso ke tla ba ditlatsetso tsa mofuta ofeng. Mme he re tla bona he legole le qoba ka tseba potso e tla ba gore na e tla ba ka pele ga kae go so tlile go tatue gagolo o latela.

0: ba bela taba ya tlhokahalo ya mesebetsi be sona se itshebeletsang tsela yona eno ya gabo sona mo batla tlhoka tlatsetso mo e bang gaelelo e batla e le teng. Taba e nngwe ntate eo re kalakatsang go e tseba ke basotho ba re banna e be nna ga e se mo motlhompheng tona golo banna e be o tla fitlhela e be o le a nyenyeletswa ke mang gore a nketang kile kgato ya gore ga kore nke ketle ke boithuta tsela e ntate.
1: Ka lesanono ntate mosala re na le tonagolo e e leng goreng bogolo ba nako o batla go boqeta a le ka ntle go office ore kwa sheba fela yona taba eno ya maobane gore o ne o ka nagana ka gore le dipula di ana matlhwa lehlwa le a kgetheya ne ya e maatla e puputang o ka etsagala gore a qetelela se a sa fitlha empa jalo ka gore ke mokampo go gaelele dipheo fela gore e be re ka fitlha sebakeng se seng le se seng ha jwale empa ra tshepisa
0: ntate mme re dira bona se ntate le bona go utlwa gore ke yare motlhompheng tona golo ga tloa ka moo pula etela ka mane ka moshosho wa international airport wa bona gona gatelwa pele ga kae ka ditaba tseno motlhompheng tona golo o fumane ntate boemo ke bofeng ka moo.

0: Ketlatsi ba ngwana mme hang ha o ba le megalo eno ya mfuta ono. Ketlatsi ba ho rena mphumputu na kholo o tla ba ho ka. Jolo ga se ke bontsitse ho ha mfela ehle ke tona kholo e ya mane tshabeng ka mogalo tse le ruta ba re ding ka teng. Mo di kholo tsa tshaba dileng hona teng. Hona la mogalo o teng o tsi monang. O rulang o tswa wa beke le beke ngwana mme getla nne re dikoqe ga di ntse di tlhaga jwalo.
1: Ke a leboga ntate. E nngwe ntlha ke mona mo o ileng ka eo re ileng ra utlwa motlhompe tonagolo a e bega ya gore bagwebi ba sebakeng seo ka kotlolo e be bona ba imona menwana ka thepa eo ya bona setia le setšhaba seo sengwe ga na motlhomo.
0: E nngwe e sentse re e kgothaletsa ke gore batho ba ngodise dikhamphane. Wano tla fumana gore mmuso ga o patala dikhamphane go feta o patala batho gagolo dinthong tsa mofuta ono. Batho ba ngodise thepa tsa bona le di tlakile gantle e le tse maemong. Ebile le thepa tse di tlakileng gantle gona ga e robela go tla go etsa jang e le gore taba tsa bo di-insurance jalo ke tsona tseo batho ba lokelang gore batle ba di ele tlhoko. Empa jalo ka ke bontshitse dintlha tseo di tla saka ga batlhanka ba se ba fitlha ka go sebaka jale ba tlo qoqa le borametšhini go bona gore na thepa e teng ke ya mofuta ofeng mme ba tla tle ba fane ka dikeletso tse e totoletseng go bona.
1: Davidela, ke a leboga. Ke kopa fela ka mora metsotso e ka bang lesome go tloga ga jale re tlotla gotlhela go wena re tlo fedisa ditaba tsena tsa senyesemane tlang ka metsotso e metlhano ka mora mo go tleng go kagane le wena re tle re qetele ditaba tsa rona ntate. Mamedi ntumelele mo namogelong ona teng he re tle re suthele ba lefapha la ditaba ga metsotso ebile go emašima mabedi le metso e supileng ke re tlo fitlha goreng ena ya metsotsong e mašima a magago ka morago gora ena ya pele mo re tla balwa ditaba tsa senyesemane re tle re potele fela ba suthele tshedi a tlo balela tsona tsena tsa senyesemane re tle re kopane ka morago more thethe ditaba tsa rona le bongadi boitelo gape le radiphatlhalatso wa mmuso mme o tla bo se o kena he le wena o botsa dipotso ditabeng tsena tse o re ntseng re qoqa ka tsona mo o leng gona teng le wena e bang go ka ba le dintlha motlhomongwe o batla go utlwisisa ka dintlha tsena tse o re di ammeng mona go rena ditsamaye bone he mosotho yo motlhe.
2: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntseng e futlane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
3: ntate le tshwanelo nnete ga ke na go senya nako o yae gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democratic ga ke na dipina ke gore ntate letshwanelo nnete a ka salotsa lentswe democratic nake ga re na go fitela dumelela ga o soka seba go na le e democratic o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
2: gobaleua ke setho se ileng ka le batho ba palamente moo ntate waka le letlhokomelo bati ena e tla ba eageile ka nnete ga batabana ke ke nna elelelwa nna ke re ke re lempe diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba gore go ra seba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka le batho aduwa ne tare mara mun dadi naje ga lolo ijere da je je mba je na ran da be mo sara ga na ba ona da ba da ba na di ko dikia ha wa wa mi sere ti mane ona ba duaga kwa mba ijeta bo bo.

0: Empa he ha ba re sa mo fumane tla bentse le ka kutlwisiso eno he ya hore o ntse a le puthiong re tle re molokolle masotho e motle di puthiong tse wa leng ho tsona ona sa re beile le seding ka ditaba tseo ne ke hlomme e ka re tla ba le nakong e le batlang e le hantle lwena mmamedi jwale o tsebe hore o tlo qoqe le yena mona ka bokgutshwanyane fela ntate Boitelo ke bela ko amohela hape ntate. Ke a hlokomela go ntse o tshwere ka thata mona gore diphutheo ke diphutheo ka mora diphutheo ntate le ona boemong bona
1: eeantate ebile ga lela bobedi tena ke sedikolokane di le somaempae molemong wa momamedi ntate
0: go jalo ntate ke a gola ntlha e re ne re batla fela re tle re fere ka yona ntate ga e ba dumelela ne ke itse ke tlang ka bamamedi ba babedi kapa le mo fela a ka tsebang go botsa motlho mongwe setšhaba le sona sentse se na le kgatlhego ebe motlhompheitona golo tla ka re etele hela tsela keena ka mona motlho mongwe go nyanyeletsang tate wa tseba ga setšhaba se tlhagisa maikutlo o ka tseba gore hela go ntse o na le bothata bo itseng ka mo botlhereum motlhompheitona golo a ka tseba go tseba ka sona sealo mo ya sona sena ga re ntse re qoqa hela go na le bomamedi a itseng ditaba ke tsena ka mona le ka mona ke a lebogang tate mamedi fetlereng ke ba babedi ba ba gago fela ka potlako fela ga e ba o teng tle mmamedi wa ka ka boikokobetse o tlo kena ka potlako fela mamedi ke a oamogela kgotso kgotso ntate
2: ke ntate ga mapepe ka mogopedi
0: ntate ga mapepe
2: ke ne ke re ntate salang ke tlhagise dipuonyana tse pedi fela ya pele ko gona motlhomphe tonagolo o tla ka tletlasaneng ka mona ka tsela e sale e latlwageresa e sa qetwa e sa sebitswa o gang ka selemo sane sa 2012 ke ena eo e tlowang semphugwaneng go nolosa gobedu ka legare go ya mo dikadiko ga e sale re ile ra tshepisa tabeng gore e tla ke tletla etsiwa gobane jale ila ya bolastiwa e siwe go le jalo itse ga mmuso o fetowa wa 2012 wa bong ka metshinnyane eno kao fela e ya lebating lane la bobane ga e sale le ka nakong ke a gola ke dilemo tse lesome le metsemene e sale re sa tsebe motshini mona go gona keng re sa tsebe go lokisa ga pela ke ya pele ya bobedi motlhompe tona golo o tla tatleneng ka sekolong se sa tuka mo motseng wa tipile maaneng a phethela dipuo tsae ga nang tsa iketa gore ka nnete o bone ntho e ka mona masisa pelo ya mona gang ga a dula pusong o tla kaetsa tsela e sale go bua ka dilemo tse ngata gampe ga go tsela go gang kore ga ke buile ka motšha wa ditaa ketlhe ga go na letho go nkuwa bafu ka mampaa sekolo seno sa mono ga sena matlwana ga sena letho kore ke mathata ga go metsi ga o letho o ne a tshepisitse ditaba tseno jale o tla ka tleneng he ka moo a ka tletla re goba matshwafo jalo ka mosodipe ya re re gobe matshwafo e ka go sa thagotse ditaba tse jalo ke a lebona teng sa
0: gana ke le batweng lefeng ntate ga mapepe ka moo
2: ke madingwaneng sela se ke buang eya ntate jale bane mo ke buang ka tsela e tloa semphugwaneng go ya modikadiko ke lebatweng la senku
0: ke senku ke lebileng ntate
2: ntate wa
0: ahe ntate kamana ka mogotlong mme mamedi re re tlereng ke mamedi mong ga e ba o teng he mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o ka wa kenang ka yona pele ke lokolola he mongadi boitelo a tsebo go lokololwa mamedi ba babedi ba ba gago fela ka potlako fela ba gaufi ge ba nanabele ge fetise ditaba tsena le ena a tsebo lokololwa re na le metsotso e leshome le metso e robedi re lo fitlha gorenyane ya bobedi mo mamedi o teng ke a oamogela

0: kgotsomme
1: ke nne mogana mo batshwana tshabana dumela ka odimo ga ko botueng ntate gakampa gopola ga o na le gae letsela kore le gae seelena ya motšha e bakgore ba jaga ka matsogo ke lebateng la
0: thabaputswa
1: ntate wa gakampa gopola
0: ke a leboga mme ga komphetela mabitso a gago mmeo
1: ke nne wa mogana mo batshwane ebile ke mogena ka mo
0: omme
1: ke
0: lebile mme waka tate bite ke na le bamamedi ba babedi ke ba nang tate
2: ee ntate ga mapepe o buile gore ka mane ka madingwaneng le ka senku a golo senku o buile ka tsela gore tsela e sa le sewa dilemong tsane tsa bo 2012 kwanang ke bo madimabe bona bo gaesale tšhe motlhomong e nngwe e ke lokelang gore ke tlhalosetse bamamedi ke sentse ke kenyeletsa le mogana wa ka kamane ka thabaputso morena mabathwane ga re bua ga jwale go latela dipalopalo tse teng ofising ya haeso monana mmuso wa Lesotho o tlhoka tšhelete e kalo ka dibilione tse 15 tse o ka thweng ena he ke tšhelete e tlhokagalang go go lokise tsela e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e teng ka gona ka mona e bewe maemong empa o tla fumana gore lekala la ditsela kanete ga o thole a betse tšhelete e ngata ke dibilionenyana tse pedi tse tharo ka selemo empa jale wa ukwana e sia seea e kae fela ka tšhelete e tseng e tlhokagala gore yone e sebediswang bakeng sa tukiso ya ditsela sena se re nna se re bosesanyane ba olo ya moruo wa naga ya bo rona ehle baka bodutu ba dintlhanyana tse ngata tseo motlhomo mmuso o ne o ka rata go di fitlhela gagolo yona tukisong ena ya ditsela mme o ele setšhaba sa bo rona sempe se ananele goreum go tla be go tlo fitlhwa mono dibakeng tsa gabo bone e nngwe e re lokelang go lemoa ka matla a magolo ka mosala ke gore segatlha sa tukiso ya ditsela motlhomong go tloga selemong sa bo 2023 ga go se bapisa le dilemong tse e fetileng se batla se nyoloile gagolo fela mothamo o sebediswang ke lekala leno la ditsela le mesebetsi enogolo la dipalangwane le mesebetsi e megolo tšhelete eo ba seng ba e abelwa e batla e nyoloile gagolo ka dinoko tse ngata papisong le nako e fetileng e le gore sena se supa boikitlaetso ba mmuso go arabela selelo sena go utlwisisa ka gotlhegotlhe selelo sena sa basotho sa ditsela dibakeng tse ngata go na le dibaka tse so ka di bona tsela go hang go na le dibaka tseo tsela ebile ya ba teng ya senyega

0: tse ba ho lepa ditaba tse tsa difefo le tsona hore di tla ba teng tsa mahodu ho tsona.
1: Ke le bona ntse ala ke ho fapha la pipi le ne le hlalosi ka hare ho bolipi bo ne bo entse ho tloa maoba tsa tsela sonta ka tsana maoba ne ho re me e ka lebella ho fuke ka matla ha ho lo tlake ntse ding ha ho lo tsa tsena maoba me ho na le meya e tsa mayang le tsona di ya duma ke hola ha nka hlalosa jwalo ho na le meya o tla fumana ke moya o fukang o ka ngwana wa di khoitsena tse go leng ho tsona. Empa eno e tsamayang le di ya dumo tla fumana gore ba meeme e maatla e tlang ka sefutho e ba e feta jwalo, mme re ne re lebeletse meemo e mofuta ono a ngata e tsamayang le ditaba tsena tsa di ya dumo.
0: Eya nta ka nnete re a leboa tlhe ntate ka gore bega le seding ka ditaba tseo.
1: Leboile haholo ntate sa.
0: Ahe ntate mmamedi ke re buisanang le yena tswa ofising ya bolipi he mongadi. Re thabile mphahama ya re behang leseding ka boemo bona ba legodimo, mme re saletswe ke metsotso e robedi fela re tlo fitlha goreng ena ya bobedi. Ga re shebe ditaba tse o re bileng le tsona re hetla morago go lena la re otlolola taba, re ile ga bua ka ditaba tsena tsa dikoduwa he Mosotho emo ke lefapha la ne la dikoduwa la thibelo le taolo ya dikoduwa le lona le tswile bosele go fuke dibakeng difeng ba ile ba ga qoqa le bona bjalore ba tla tswa ka magalo, mme di bona ke dibaka tseo ba seng ba di tlwaile tseo ileng ba tseo ba yang go tsona go a ditlhatlhoba go bona tshenyo na e be ke efeng, ke bomang ba tlhokang thuso le go bona ya mofuta ofeng. Mme re ile ra buisana le bona jalo he ka kotolo le mofumahadi yo re ileng ra buisana le ena ga diphatlhalatso kapa ofising ya diphatlhalatso ya lefapha lena la thibelo le taolo ya dikoduwa. Mofumahadi Mahlape ke yena yo re ileng ra buisana le ena go lena la re otlolola taba, yo he re ileng ra qoqa le ena ka ditaba tsena. Mofumahadi Mahlape Kwadi ke yena yo re ileng ra otlolola ditaba tsena le ena a re beha le seding ka ditaba tseo. Mme gona ditabeng tseo go ile ga bonagala tshenyo e teng ditabeng tsa phepelo ya motlakase ka lebaka la go kgethega ga letlhwa, ka lebaka la meya, ka lebaka la gona ga pula mohe thepa e kang tsona dipalo tsena tse tlhongweng tsa motlakase di ile tsa robega dithapo tsa lekitla jalo-jalo kao fela ke boemo bo teng motlakase ya ba o a gaoa ge bua je go ntse go na le dibaka tse ding tse ntseng di tlhoka motlakase ke bona boemo bono. Mme ga buisana jalo he o tswa ofising ya diphatlhalatso ya LEC mongadi Tshepang le dia ke ene yo go ileng ra buisana le ena gona mogatlhelong o wa pele wa lenaneo leo la rona la re otlolola taba. Mogatlhelong ona wa bobedi wa lenaneo lena la re otlolola taba ya bage buisana jalo le ga diphatlhalatso ofising ya seng ga diphatlhalatso kapa ga diphatlhalatso wa mmuso mongadi Boitelo Gabele ka ketelo ya Mohlomphehi Tonakgolo dibakeng tse pedi go qala ka mane ka Mpatane mo a neng a ile go tlhatlhoba tsela e tsamayang ka ona ka mogelo wa go eo ya moitshupedi go a tswa yane ya tlhalotseng ka gore ke maleya leya ka kotologe Mosotho emo e tla feta dibakeng tseno bo ha mosala ke dibakeng tse fapaneng le yona bono bo maleya leya e kopanyang ditereke tse tharo ka ofela sa maseo mafeteng le mogalesupu ka kotologe Mosotho emo tla yona tsela eno e tla tseba gore go kaganye dibaka tseo ga e lokile, mme sebile e tla phapisetswa le boemong ba Letshwana ga e lokisitswe he Mosotho e motle, mme o ne e le go tlhatlhobwa gona tsela eo e boemong bo feng jale go tletsebe go gakolwa jale mogoma temeng ke yena yo go ileng ra buisana le ena he Mosotho e motle mogatlhelong wa bobedi le mogatlhelong ona wa boraro ona o go isang pheletsong ga jwale. Re qeteletse ditaba tsa rona ka o fa boemo ba legodimo ka ofisi ya bolipi re buisana jalo le mongadi re thabile mphahama yo he a o behileng leseding. Ke ka moo re bileng le tsona ka jeno go lena la re otlolola taba letsheyageng lena, mme ke a re fitlha pheletsong ya lena la gona la re otlolola taba he Mosotho e motle. Mme ke nka megaswana yaka ke le mpho mosala ya o behetseng la ka jeno moyeng ka metšhining ke sebeditse jalo le mafumola tebonko a teye botlhagisi ebile ba gopotswa pharela ha mo sophisi.

0: mamedi ba sealemoya sena sa radio Lesotho ke a le dumedisa ebile ke a le hlompha letsatsing la ka jeno. Nna ka lebitso sepolese mona ke WPC Sediadia, ke sebetsa ofising ya mohokahanyi ditabeng tsena tsa stock theft. Mme letsatsing la ka jeno re tlile kwano go tlatla hopotsana le lona Basotho ka ditaba tsona tsa thibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo. Ke kopa ga ke tsholo ga kana ke fema ngaka Sam Sotho wa teng kwano gore le yena a tla itlhalose.
1: Ke a leboa ntate Ramakau, ke inspector Mosotho wa sepolesa sa Lesotho. Ke sebetsa ntse ke le ntlogolo ya sepolesa kwano Maseru ka ofising ya thibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo. Ke ofisi e okametsweng ke senior superintendent Monne, e leng yena mogokaganyi ditabeng tsa thibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo ka kakaretso.
2: Okay.
1: Ah, leo
2: go fela lo jalo he mamedi gabane wa Selma sa Lesotho ke bao he baeti ba ka ba sebetlhalositse ba tswa mane ntlokolo ya sepolesa sa Lesotho mo ba tlotla ba bulege ba tswa ofisinyane ya amaneng gagolo le ditaba tsane tsa thibelo ya boshodu ba diphoofolo. Mme he ka jeno kore he re tla ruka rona ba re tshwaretse difeng. Tshepi eno yaka ntate le ga o dutse mono mo le gona teng ga o bua fela ntho di tla nne di otle di nne di kene gantle gagolo ba tla utlwa Basotho bana mo ba le gona teng. E re gare mothating gona he tle mmele ntate ga ke tsebela ke maatlatlhe a re qalelege re utlwa ke re tshwela le Basotho ona tsatsi la ka jeno Basotho ba mametse babamedi ba sealema sa Lesotho ba mametse ba tla utlwa gorena e be ka jeno jwale he le batlela ka difeng ge tse ba utlwa gorena re tla o tla ba felele kae.
3: A ntate Ramakau re a leboa ntate, pina e ntse e le mankepe Basotho ba e tseba kore fela ba tshware morethetho le rona re tshware morethetho gobane taba ya mantlha e ntse e le thibelo ya boshodu ba diphoofolo. Empa ka ga re ntse re tseba gore mo o sejetswang ko gona mo o tla fumana go ntse o thwe matsoo a dutle ke mokgona re reng ga re se re tlholeile gore re thibele re nne re tshware ka thata go bona gore re nka dikgato tse molemong wa Basotho ka morago re tlolo ya molao e etsagale le ga re sa batle ga e etsagala ge e sala morago e tlile re ntse re tlotla re
0: lela boshodu bona ba diphoofolo. Ge tswela pele go bua ka se ka bakwang ke taba ena ya boshodu ba diphoofolo gore na ke enye bakang boshodu ba diphoofolo ga kanakana gore ebe bo aphagama nako ena ka ofela bo aphagama ofising ya rona manane re sebetsana le ditlaleo beke le beke le kgwedi le kgwedi ka nnete bo aphagama ga bo theowe jele re eleletse gore go na le taba mona ya gore ebe ge le dihwai kapa bahwebi ga ke tsebe banka e beya jalo re na le gore ebe diphoofolo tsa rona ebe re di latlhetse mono fela re di tloeletse mono fela le feleleng motlhomong di a fula ga ona bothata fela ga di na motlhokomedi mono mo di leng gona teng. Taba yeno e etsa gore ebe mashodu a gatlhwa gore ache diphoofolo tseetse le feleleng mo ache re ka inkela tsona ka nnete ga di na motho a di tlhokometseng mono. Mme re lokela gore ka nnete tle Basotho ba batle re eleng tlhoko taba yeno gore diphoofolo tsa rona ga di be le balebedi gotlhe mo di leng gona teng e le gore re thibele taba ena ya gore ebe boshodu bo ntse bo phagama. Taba ye nngwe gape e ke buang ka yona ke gore ge le bahwebi ka nnete ga re beng le ditokomane tsa diphoofolo tseo re di ruileng se ka re fela o na le phoofolo ya ba ka molomogo fela ke ya gago ga re beng le ditokomane tse pakang gore phoofolo e ne e fela e le yaka e le ka nnete morena a be le bopaki bono bo jalo gore phoofolo ena e tlile ke ya motho enwa wa ka ena ka ditokomane tseno tse o tlabeng o na le tsona. Ga re tshwaeng diphoofolo tsa rona Basotho re ka qala moreneng gore ga o shona le phoofolo ya ba morena wa o etsetsa lengolo leo ka lona o tla fetela go lekala la tsa lehae ofising ya lefapheng la stock theft jwale mo teng o tla thusa gore o tlo tshwae ka motšheso le ka tattoo mark. Taba e jwalo e tlotla e bebofaletsa sepolesa hore ebe ha phoofolo ya hao e ba e o lahlehetse kapa e utswitswe

tlo go be bobebe ka magangrang go e latellisa hore e qetelle e fumanwe e ba taba e bobebe haholo ba sotho ba batle ha fela ge tshwaye ka tsela yeno ha ga se ke ga reng fela ha ge tshwaile ka lana la gona la thipa le tshwao ho so ho lekane a e taba yena ya motshiso le tattoo mark ke taba ya bohlokwa ka tsela e kgetheyeng e se e be bofatsa ditaba ka tsela e kgetheileng batho ba seng ba tshwaye ka tsela yeno ka nnete ba tla paka le bona hore e bobebe haholo go bane jwale taba yeo e ke buang ka yena e tlo thusana hore ebe re tla tseba sehwai mabitso a sehwai re tla tseba morena wa hae re tle re tsebe le sebaka sa hae hore na phoofolo yena ka letshwao lena la yona na ke ya mang na ke ya sebakeng sefeng e le go taba yone ka nnete ka boyona ebe bofatsa gore mosebetsi o be bobebe ke boele gape ke tle ntlheng e nngwe ya gore ka nnete basotho ga re bolokeng diphoofolo tsa rona dibakeng tse bolokegileng ga o so dibakeng tse bolokegileng ge ka bua ka masaka gobana ke re tlhile diphoofolo tsa rona re di kwalela masakeng lesaka leo la gago ka nnete go latela gona boemo bo seng re phela ka gare o bonana ke ba mofuta o feng bo motho e mo lemong a batlang tšhelete a tsebang gore kgomo ka nnete e tlampha nama e tlampha lebese a ko etsetlhe mosotho wa heso sebaka seno sa gago lesaka leo la diphoofolo tsa gago ga le ke lebe le notlelwe go be le mokgomong wa gore aa ka nnete ga o keta go di kwalela motlho mo ka ba leketanenyana mono ya ba wa garela wa fasa mono wa notlela ka petlock o tla di bulela o seng e le gore ka tsela eno ka nnete e tlhile o tla bo kwaletse ka tsela e bolokegileng ga e ba ke setala le sona e tsa gore ka nnete go kwalwe ka makgethe mono go notlelwe ge se keng ra fa mashodu monyetla wa gore ba inkele fela gobane bona ka nnete ba tla kena ba inkele batho ba sa batleng gore ba itshwarele ka thata ba batlang gore ba nke fela mo ba bona ba tla kena ba inkele mme ga re e leng tlhoko taba eno ya gore masaka a rona ga e se ka ba masakane a metlheng ya bontatemogolo wa rona a pele kwana moo teng ka nnete a bileng go bileng go neng go kopanelwa o fumana gore ke masaka a matlhano ka o fela diphoofolo tsena di ka nka e lengwe gona fele jena le ga e ba go ntse go le jalo re na le bogaisane bo botle but ga re notleleng ke tlo kgothaletsa dihwai gore ka nnete ga re tlhatlhobeng metlhape ya rona metlhape ya tswa go seng ya nageng le modisa motlhomo ke dikgomo tse lesome dinku tse pedi e tsa gore tlhe diphoofolo tse jalo ga di gutla o ko di tlhatlhobe gape o di bale gore na ntse di feleletse na e le gore ka tsela eo ge ntse re lwantsha taba ena ya bosodi ba diphoofolo ga re beng le mapaki a diphoofolo tsa rona ditokomane tseno tsa rona tseno tse seng re di etseditswe ge di bolokeng ge di boloke gantle e le gore ka go sane ga mathata a sa le teng e ba phoofolo e seotsiwe o bo o na le tokomane yeo ka e tlaisang e tlang go thusa gore phoofolo ya gago e fumane ga bobebe keng jale elang tlhoko he baratuwa ba ka gore le se reke diphoofolo ntle le go netefatsa gore di na le ditokomane ga e ba o sotla ga mesedi a dia mo o tloge ka nku mesedi a dia ka nnete ga e tse go ba be e seabe teng o bona gore phoofolo e ne e na le tokomane ena ga se phoofolo fela e le gore taba eo le wena yo bea gantle gore o tlo se ka ba le mathata le motlhang sepolo sa se fitlhang sengwe se tlo tlhatlhoba gore o ebe o so tshile o tshwanetse go jo e ga na phoofolo e fele ga e nang ga e nang a o tla bo o lokoloile fela o ba bulela lesaka la gago ba kena ba tlhatlhoba gantle mono o ba fa tokomane o tla bo lokoloile ka tsela mofuta o jang ke boele gape ke kope go bua le setšhaba sa basotho gore ka nnete re tlo kopa sebedisano mmogo le lona tlhe taba ena ya go thibela le go lwantsha bosodi ba diphoofolo ga e seke ya ba ya sepolesa fela ga e be taba ya rona ga mmogo ge e sebetseng ga mmogo gobane e tlile yona ga re ka ra e sebetsa ga mmogo re tlo e tlola ditaba tse di rona re tlabe re le mesebetsing jwale di etsala magae kwana e be lona le le setšhaba le ba le lesedi la tsona ga o so obile le lesedi la gore a je ke etsagalo e ne e tsena ka nnete ae ga e go kgotsofatse tlaleega tlhe mosotho wa motle tlaleega se ka pata taba yeno wa e kwekwetla goba ka o sane e ka etsagalela wena na go tla ba monatha e se o etsageletse

0: iba jwale o la thola ha o bona yetsa halla emo wa bona taba yo ha isa tlo ba monate ka nete ha re tlaleheng ka pele ka potlako ha ditaba tse jwalo di yetsa halla me o ya le hlokwa hore le ha o reportile o tlo bolokeha ho ba batho ba bang ba tshaba ho tlaleha ka lebaka la go be motho o tlage atshe ke tloa ke ba poane jwale ke tseba halla go ke nna ke ntshitseng taba e tjena me ka nete mashodu yana a tlang ka bophelo ba ka kapa e be velele lapala ka ha le sa sireletse ile ka nete re a le godisa basotho ba batla hore le bolokehile ka ha go matswa gona a sepolisa di atlentsa gona ke le sepolisa le bolokehile ka tsela e kgethile ha o tlisetse ditaba tsa botlhokwa ka nete ha re tsebe hore na o tla bo sa bolokea ka mabaka a feng re bolokehile hleng ha re tlaleheng ditaba tsena hobane di thusa di a re thusa bile di thusa le bana ba rona ho ba ke re itseng re phelang ka diphoofolo re phela ka diphoofolo malapa a mangata a phela ka diphoofolo di re thusa le ho kenya bana dikolo di re etsetsa le tšhelete hobane ka nnete ha o se o hlabile o rekisitse moo go ba le letho ka lapeng o kgona go le o reka phofunyana o reka tswekerenyana mme e le gore phoofolo e bohlokwa ho mosotho e mong le e mong ke na le tumelo e jwalo rona re le sepolesa ka nnete e tlile re tla ithogobetsa ha fela le tlaleya re tla ithogobetsa re ke ba ratepetlisa matso a rona a ba ka nnete re hata butle a ha le tlaleha re tlo etsa ka matla gore le rona re tswele pele ka dipatlisiso gore ditaba tse jwalo tsa boshodu re bona gore di batho ba akgwa bashodu ana a akgwa go tsona ha ba nna ba ntse ba tswela pele ka ditaba tse jwalo ho ha re tla etsa ka matla re etse dipatlisiso re bona gore babelaelwa ba rona ke bana fela re ba ise ka pele go magotla moo batlang go ahlolwa teng e le gore ka tshebedisano mmogo jwalo ka ga ke tshwa kere ga re na le tshebedisano mmogo le lona le le setšhaba ka nnete go tlo ba bobebe mosebetsi ono o tlo go be bofalela ka tsela e kgetheileng ga o no ba boima go gang ke kopa go phethela ditaba tsa ka le ga e ba ke ya di qeta mongaka o teng pela ka mona o tla tla a se a di botla seholo e nna ke sa le e nyenyana ke santsane ke tla butle butle empa he o teng pela ka mona o tla tla a di o tla o tla ka boholo le tla utlwa basotho ke phethele ditaba tsa ka ka hore thibelo ya boshodu ba diphoofolo ha se mosebetsi wa rona fela hle basotho ba batle jwalo ka ha ke se ke tsholo ke boikarabello re le dihwai ka nnete ha re bueng le badisana bana ba rona bana ga ba fetsa rona badisa ke boikarabello ba hao gore diphoofolo tse ha se ke o file tsona ke o lokolletse tsona o ya naheng mole nka boikarabello se ka galeya modisana ya ba o ikwetse ka kobo naheng mono se ka galeya bona na diphoofolo di fulela kae o di sale morao nako ena ka ofela o bona ga ntse di lekane ntse di le ka palo yane e monga tsona ileng a dibalaga di 10 ka ha di ne di tloa haisa ke ngwana ke boikarabello ba rona re le baetapele ba setšhaba go bona go ka nnete re nka gato go thusetsa gore boshodu ba diphoofolo bo sake ke boikarabello ba rona re le setšhaba sa basotho ka ofela gore taba ena ya boshodu ba diphoofolo ka nnete e ke ye moriting mme re ipiletsa re le sepolesa gore re sebetseng ga mmogo re tlaleheng boshodu ba diphoofolo gape re ke re ge leng hloko ka nnete basotho ba batla le gore na diphoofolo tseo re di rekang le yona nama ka boyona gobane ona le tse di laga dingata gampe mang o rekisa nama le di-facebook mona ga o kena di-posting tsa batho mona mang o rekisa nama na o rekisa nama ena e cheapy ga ke tsee na lekilela e bone e cheapy gore o tla o kwa etlhile ga o bona post e jalo gangkgang fela o kena nomogong ya motho so ntse o batla mmotsa o fumane ya kae mme kapantate a itse kage ke bo bokae kae e re ga o naanago ke nama e kgubedu o makale fela go e be motho o nama eo eng ka kae taba eno ga re enkeleng gato re enke ka bose ga se bo bontsena gore ka nnete ga re bona taba e jalo re be se re le go reporta e le gore motho ya jalo a tla tseba gore a lateliswe go fumantsha le gore na nama e jalo e be o eng ka kae ga ke tshologa kana basotho ba batle bamamedi ba radio lesotho ke kopa gore ke re ke a leboa nke ke phomophomoletlhe ke nwe metsi ke tle ke dumelele se mosotho gore a tle a tswele pele godima ditaba tsena tse seng ke buile ka tsona ke a leboa
1: metsho ya rona e 20 le metso e meraro ka borago re otlhe ora ya bobedi mamele ga bana sa lema sa lesotho se mametse lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba ge na le baedika jeno ba stock theft go tloga ka mane ka ntlogolo ya sepolesa sa lesotho ditaba ke tseo tsa botlhokwa tseo ke dumelang he gore di mametse ka tlhoko le go

0: disisa hantle hore leteletse hore di tshwara hantle lo ka moso o ska ba bana wa etsa hala ditaba tsetla be di fapane letsena tsentseng di bua mona go kwa ka re tla tshela bana re kene ka o Dr. Mosotho go kwa bona ena na he mohlomong o tshwaretse ke fin dog
1: ke a le bua mga ke mpa ke ho potsa ba ma le di fela re ditaba tsena tse ne se di a ntsa di bua a tsiba o ntsa bua taba tsa mola ho fela mwana we so go bana ha ka ba ho potsa ditaba tsa thibelo le tantsho ya boshodi ba diphoofolo di kwalla molaong o tshwanang e leng wa Stock Theft Act number 4 ya 2000 o tsamaya le dihlomathiso sehlomathiso sa nomoro ya bohlano sa selemo sa 2003 o boetse gate e tsamaya le di-regulations tsa 2004 re ntse re sa sie morago melao e meng e kenyeletsang go tloa gale kwana nakong ya manyesemane e leng melao e laolang taba tsa go tswa le go kena ga diphoofolo ka gare go naga ke nempa ke re ke gopotsane fe ditabeng tsena ka ofela o buile ka ditaba tse monate gagolo mona tsa tshireletseo ya diphoofolo e leng tsona dikgomo tsena tsa rona dinku dipere jwalojwa tshireletseo mane ha a bua ka gore masaka ha e ba go kgonagala a notlele a tseba ke mothapi wa pelo wa go nka boikarabelelo leruong la gago o le mogui wa diphoofolo ke tsela e phoofolo ya gago o lekang go e baballa ka yona jwale o tla fumana ga re le basotho gagolo ga o batashe ga di kena ga o sa bala le gore na di kena di feletse mantsiboa ga utlwa mekutu le ga e ba o ruile dintšha le go ja tsa morago tjena e le tse kotsi fela tebelelo e ntse le gore di laole a tsaya le ga e o thusa e tlhaba mokgosi moo motho yo mongwe o fumana gore o sa tswa fa le go tswa o tlo hlokomela go seng ga a tsoa gore a ka nnete go bonagala ba di bulese empa he tlolo ya molao se e le ka pele go gona maemong ano o so le jalo o ntse a bua nnete ga re potlakileng go tlaleya sepoliseng gana jale dibakeng tse e bang lefa le kgethile ga re fa dimeye gagolo gobane ke nako eo mashodu ana a diphoofolo etlileng a a re nga ratana jwale ha re fadimehe re tsowe tabene o tlale ya ka pelenyana hanghang e re thusa le hore hana tsena ha ke ama hanya le taba ya go le fa le khithile a tseba sepogo se ba bobebe maemong o ho lentse ke nne ta go khothaletse hore tlo ya mola etsa hale na go nyena fela re ha re tshwarane ka matso le go iba diphoofolo ba fadimehile taba eno e etsa gore hang hang go latelwe mehlala re boele re fete re shebe tshireletso e nngwe ya molao re ipabisitse le melao yane e kileng ka e toloka e re itshetlegileng ka yona taba e ya go tshwaya diphoofolo a tseba e sentse le mothati wa tshireletseo gobane phoofolo ga e na le letshwao e ka bala ditsebeng le tsamaga le la motšheso le la thathomaka e tlile go bonolo go tseba gore na ke amang kwa go kae ke taba e bobebebebe e sentse e tshireleditse phoofolo e tima setlodisa molao monyeng taba tsena ganyanyana ga re ba gopotsa ke a tseba ntho e ba ferekanye gagolo ke ene a le tshwang a go latela molao wane wa nomoro ya bone wa 2000 letshwao la phoofolo ke ka tshobotsi ena ya go kgeketla ditsebe ba e bitsa EMK e boetse gape ke ka motšheso le thatomaka tseo di seng di le teng tshebetsong le tsona go latela di-regulations tsa 2004 mme taba tsa go tshwauwa ga diphoofolo ke ditaba

tse etsahallang moreneng kapa boteng ba morena kapa le kosala morena. Mme diphoofolo tse fumanehileng ka dintlha kapa ka mehlodi e nepahetseng e molaong. O sa ntsa boletse mona hore o ke motho a keke ba fumana phoofolo ka thoko le hore e be na le tokomane e bitswang babeisi Lesotho mona. E le hore re se ntse re iphaphathile le molao ha re fapanyetsana le ho amohela diphoofolo ka dibabeisi. Ke tabe re ne re re Basotho ka nnete ba nne ba e tshepahalle molemong wa phetisetsano e nepahetseng ya diphoofolo. Re boetse hape re ntse re re ha motho a sa fumane phoofolo, ka ha ke ntho e phelang motseng moo e buswang ke morena, jwalo ka ha le molao wa stock 50 o kopanya morena le diphoofolo, e tla lewe moreneng pele matsatsi a 7 a feta motho a ruile phoofolo e lwang. Ke ditaba tse kollang ka molaong jwalo ka ha ngwaneno eso a sa di lokodisitse ka makgethe. Letshwaong mola pele kgwedi tse tsheletseng di feta ha re bua ka tswala ya phoofolo, e tla be tshwauwe ka letshwao lane la thipa ka palasekere ka bukana yane ya yona e ngodisitswe moreneng kapa ka babeisi. Dintlha tsohle tsa yona di bontshitswe ka bukeng e kgolo ya morena le bukaneng ya sehwai sa diphoofolo, e ka ba ho bontsha keketseho kapa phokotseho. Jwale morena o pakile o le sehwai o fetetse ho ba ba Home Affairs e leng bona batshwai ba motjheso le thathomaka, ke mane moo e leng hore ha ba se ba o kentse ka hare ho sesiu ba o file ID ya hore morui wa diphoofolo, ka ha le dibukana tsenana di fanwa ke bona, ba bile ba o file le certificate. Jwale morena le yena a fihla a ntsa hlonolofatsa ditaba tsena ka ho dikopolla ka bukenyane ya hae kgolo ya poloko ya manane ya diphoofolo. Re nka e le ha ditaba di ntse di tshwarehile hantle, re bile re ntse re hlomphile molao. Jwale re hopotsana le Basotho ba bo rona hore ditaba tseo re se ke ra di siya morao, re nne re yeng pele le tsona. Sekgopotso fela ke hore matshwaong a rona a thipa le sekere ho fihlela hana jwale a ntse a amohelehile, ho ntso hanetswe a mabedi fela e leng lane e seng re sa batle ho bua haholo le ka ona, hobane jwale ha re bua ka ona e se ka ra kgothaletsa. Empa ka ha re a hlaola, re be ntse re re hohle mo a bonang a phephethelwe, e leng leripa lane le tibileng le bene la ka e tibileng. Ona molao o ntso a khwefetse le ha ntse ke bua tjena, ntse ke dumela hore le melaong e meng e tla nna a khwefelwe. Ebe go ba le letshwao lena la motjheso le thathomaka, e leng letshwao lane le re le gare ka lona Basotho ba bontsha ntlafalo ka hore ba tloha letshwaong la kgale ba kena letshwaong le letjha. Ke mokgona a buileng ka marangrang enwa ngwaneso, ha o tshwaile ka letshwao leno la motjheso le thathomaka, a ka nnete ka founu tsena tse kgereng di bohlale, ha o kena mono marangrang phoofolo e feta le mono o e bona ka mahlo o thotse fela. Ha fela e tshwauwe ka ho nepahala, o tseba monga yona, o kgona ho etsa ha di emere botse. Motho a hlahise tokomane a hlolehang, ka nnete re se re hlaba patsana mo ho hlokahalang. Re mo nke kgekgitha mapolesa a ba fihle, re etse tshalo morao ho fihlella taba di ile makgotleng. Re se ka rara ha mapolesa a tsebile ho lekane, ae e ntse le boikarabello ba rona hore mo e bang mapolesa re le ra fa mosebetsi, ba re fe ditlaleho. Re le setjhaba le na le bolokolohi ba hore o boe mapoleseng mono kapa o kompotse taba a Mosotho, taba e jejejeje re ha kae ka yona, ke hlake. Ke mpa ka re fela Basotho ba tlose tshabo, re sebedisane mmoho le bona. Ha ke qetela eno ya letshwao lena le la motjheso le thathomaka, ke mpa ke hopotsana fela hore ke letshwao le ikgethang ka hore

0: diphoofolo tsa Lesotho di tla tsebala ka letshwao la mokokotlo. Mokokotlo e le letshwao la naha ya Lesotho. Ebe Lesotho mo, Lesotho le arotswe ka ditikoloho ho latela ditereke. Re na le tereke tse leshome tseo ka botsona di kgethollwang ka tlhatlhamano ka hore e tla ba sa pele, sa bobedi ho ya ho sa leshome. Haeba mohlomong ha re etsa mohlala re re ke nnete e re tsebang hore Maseru ke motsemoholo wa Lesotho, jwale letere ya teng ke A. Ka ho tshwana le ka diphoofolong ka mane, letere ya pele haeba ke A ke e bontshang phoofolo e le ya setereke sa Maseru. Jwale ko re na ke Maseru kae? Hobane ka ditikoloho Maseru ya rotswe ka mekgahlelo e batlang e le mengata. Ho na le ba yang Matsing ha ke etsa mohlala, ho na le ba buswang Thaba Bosiu, ho na le ba Rothe, ho na le ba ha mama ka mabanta, jwalo jwalo. Jwale ke ditikoloho tse re nkang hore ha ditaba di ngodisitswe ka ha ditaba tsa diphoofolo di tsamaya le borena, ho na le nomoro e tla fanwa ka mono letshwaong mono e bontshang tikoloho. Haeba Thaba Bosiu ke A2 ha ke etsa mohlala, e tla ba A2. Se ntse re bona hore phoofolo ena ka mokokotlo ke ya Lesotho, A ke ya Maseru, Maseru kae, 2 ke Thaba Bosiu. Jwale ebe ho ba le nomoro ya sebaka. Re ntse re etse hloko hore diphoofolo le morena ke di athoteng di bapile ho latela molao. Nomoro eno ya sebaka e ntse fane ho ipapisitswe le taba tsa borena kapa tsa puso ya borena tikolong eno ya meang. Jwale qetelle ka diletera hape tsa hore na phoofolo e ka kotloloho ke ama. Haeba e nngwe e Thaba Bosiu ha mosalla, e nngwe e Thaba Bosiu Boqati ha majara, e nngwe e Modimposo, e nngwe ha Thetsane, kore ke mohlala fela ko etsang. Ho hlaka hore na moo ke a mang ka kotloloho. Haeba ke a Mosotho kapa ya sediadia, e tla ba le di-initiale tsa hae e leng tse a tla fuwa letshwao leno ke mongodisi wa diphoofolo ka lekaleng la tsa lehae ka mane, e leng yena eo molao mo fang matla a ho ngodisa le ho tshwaya diphoofolo ka motjheso le thathomaka. Re ne re re fela banne ba hopole Basotho bana ba habo rona hore ditaba tseo di bohlokwa, di molemo, di thusa le hore phoofolo ya hao e se setse mohokage ho bonwe kapa e nyakurelwe ho fumanwe hore na phoofolo enana ya hao e setse ka molao kapa jwang. Dalega maka.
1: Nedi.
0: Ha ke tsebe ha e bona le metsi mongaka empa ha hore ke tswele pele.
1: Oh.
0: Ke tla nne ke tswele pele.
1: Metsi wa rona e dule hantle, metsi zwe nya mashume a mabedi le metsi e mmedi le skoto pele re fihle hore nyane ya boraro mo he nna lo yena re tla rwana ona teng. Metsi yona ke ya hlokala mona a be teng. Bua le ngwane so ka mane ke tla gata bule bule le be ba mohlomo ka lakatsa go batle ba ke. E le hore re monyetle ba monye ba fumana monyetla go batle ba ke ba re letho. Empa ntse re ba metse ntate o buile taba tsa bohlokwa haholo ka nnete tseo ka nnete o buile taba ena ya ho tshwaya e ke sa tsebeng ntate obane ho na le nako eo le ya kang ka nako e telele batho ba tlile ba lla ka hore a khona rona re keke ra iphumana re ntse re bolaisa diphoofolo ditshepe tse ntse tjhesang re tlo bola diphoofolo tsa rona diphoofolo tlo folotsa ho tla etsahala dintho tse ngata ka diphoofolo. Ha ke tsebe ntate ha o ntse o sheba o bona e kakare taba eo ya letshwao leo kapo motshwao ho tshwaya ka sebopeho seo o bona ka ya netse na ka o fela ka bo hetsa la bana thauso ya o sheba.
0: E ya jalo ka ha re bontsitse hore go bitsing ya moho ka ha nyimo ngaka. Ditaba tse jalo ke nnete diteng. Me mongaka wa nna a ho ka hane le wa mphato wa hae ka mane ka lekaleng la ngodiso ya diphofo. Ho le kana go nngwe a ba fane ka dipalopa. Ha se le kgale ke maobanyana mona ka di 7.

0: tabena ta tsaka muso lona wa hata don kama ba ga jiya ke sa la sa lona la so ba ya la ba ga le pedi so ki sa u dona muso ma jira u ga ya ga lu sa ga ba kwena ya mu ha muso ma kwena ba kwena ba ba sa kwena fela ba ntwa jenye za ma so wa ma ya la ba ga ka bola e lo so ba le no ka sa u dona ya la ga bola lo so ba ga ke sa ya e ni ba le ba le ya wa zwa ga ga ti hata don ka ba ga la muso
1: okay that
0: ke o gwana mo zombe
1: ah tate ba tsama ma metse hantla ho lunda te ke mmela
0: ho tsama ka fa tse bo bona bo yo mo bo gwa le ho tsama ya ho yetsu gwa gwa le yo mo tiena hape
1: eh tate
0: mo ho mo ke mo sala ke ho mga ga ke kenya ma sala ke mo la ma bitswa a ka ka tho mo le no mo tsena ba di ID tsa ga ka ofela
1: eh tate
0: ke ka ga le teng mo jo wa ha na ke tsena ho ba ne ntseng ha ebe ha ke a tsisa fela ma tsawa ga ka ofela di thato a yeng a teng le sala mo ke a mo tsi ka tsisa fa ko yeng
1: oh tate
0: ke tsagile mo zombe
1: ah kukwe ka ho jwa o le tlhaki o tlhakile le ka pa phethaka oh ntate le visa
0: nda mo zombe
1: ah e ka ntate le mme ba re o go phetha hantle ka gapotso ena ha ha wa hlaka hantle na o le o re
0: ke ne ke re ke na le tsa ona le bi jang le soba
1: a ene tlhaki
0: ne a ke fala soba ka ka tha go maga ka ga ne la soba o go le tsa o ga se ke bo tsa ona mo somo ke re ke no tsa ona ha ha ha ne re ntse ke nyalo tsa ona le tsa ona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
0: ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: okay e ga ba ukwile khotlolena e ga ba ukwile ha ba sa ukwa khotlolena ba tla bana le mathata a ntate o ka kwa go tlamamela sa le mo engwe na e le mo bona ba ya gabela ba ke
0: yene le mona le go le ga go
1: ba sa ntate le visa fela ya go tla mo sa bile o bua nga o tla bile ya dume re
0: mo go tlo khiti a fela hali
1: eh fela ke ba bua na ma o le jena le visa ao ba na da de otaloga cha uche ki matsatsinya na mabedi a magago
0: ya le bua mosonbe wa
1: le buile le mholwaka
0: kandi
1: eh a mmele khabane wa sala basala sotho e re ke bona gona e ka o tsha mphomong ha ona teng ge ke gigi fenda de ndate msotho aka etse aka kene
2: ke kopa gore ka ha dingata ka pelenyana ke dikobelle ndate khanyane ka mola ka bothabuti ke kopa gore a nke nomoro ya 5884 3371
1: okay ha phete hape a enge no mogena ga e phete hape a pere itse o tlo di bitse ka bobedi ka bobedi ntate
2: 5 8 5 8 8 4 8 4 3 3 3 3 7 1 7 1 ke a motsoka sephadi e leng yena e o ka pele a tla go ka na le wa mphato wa hae ka mane ka kalamis
1: ebe
2: ke a se munino
1: o oh, kala misika mona he msoto le hopola gore kala misika mo ke ka mane he ka mo bua le hlenye le mbane be tsele ge ke ba le kala la

0: a tsere bileng ka tsona tsa 2004 di tataisa hantle hore na matshwao a tla kenyeletsang ne taba ya le tshwao la leso ya kenella ka hara molao ka mono hore leso ba ke le tshwao le ya mohele ya ho lata molao ka ba interpretation ka mogoda ba dileng ka teng ibe jwale hwa bontsha hore na le thathuma ka le motsheswa di tla tshwauwa jwang ka pattern e feng ke ma ka di sebediswa tsa mofuta ofe ke tekanyetso le pehelo ya molao e jwale ho ba le diqholotso ha mosebetsi o sontse etsa ha ba le kala la tsa le hae ka pa motshwai wa diphoofolo ka motsheswa le thathuma ka are phethatso ya mosebetsi wa hae o lemoha tshitiso e bakwang ke letshwao lena le bitswang lesopa ka hore ho na le leng le sa kgoneng ho siya sebaka bakeng sa hore thathuma ke tlo kena jwalo ka ha thathuma ke yona e tshwauwa ka ditsebeng tsa diphoofolo athe motsheso ho tse telele o tshwauwa seropeng le sephakeng jwale ebe he o tla kgothaletsa dihwai motshwai hore ae ke bona e ka letshwao lena la lona la lesale kapa la thathuma lanye la lesoba le na le moo le sa amoheleng hore ke behe thathuma ka hantle ka ho nepa taba eo ke kgothaletso letshwao leo le ntse le amohele ka molao jwalo ka ha e le hore le lesale le buang ka lona ho batho ba moraorao ka dintho tsa dintlafatso ba sebedisa lesale mme lesale le kena le sesoteng mono e le letshwao ee ne re ra fela a seka ba
1: aferekanaolesoba
0: ha a letshwaile a letshwae ka tsela eo le senang ho tla sitisa thathumake
1: metsotso ya rona e leshome le motso o le mong re a re lebile hantle gorenyane ya boraro mo ke itseng re tla rwana ona teng ga ke tsebe ya mabotlhomong re ka nka mothamo wa o qetela jwale re kene gape-gape le bona ka dipotso re utlwa rona motlhomong ba ka re ke taba e golo agolo ena eo ntate mosotho a ntse e tlhalosa gore ka nnete e tlile go na le dibakeng tse ngata mo o ka tlwang o fumana e kae ka re pherekano e teng digaitse ga bo rona tsa lesotho o fumane ka pherekano e teng a the dintho ga di a nepagala le ka moo ka gape ntate mosotho sa fane ka dinomorohe tsa itseng ke tsa mookamedi wa gae ya ka tsebang gore ya moko opanye le bane ba lekane lelane la tsala gae bane ba lamisi gore motlho mongwe o tlo kua rona ba tla petetse ba tseba go ba thusa jwang nomoro ya la fana ka yona ke 5884337 ke nomoro ya faneng ka yona gore lona bao e banghe taba tsa motshiso sa le di lalela ka moo di soka ba di fitlha te le tseba go le tlhaya ka moo jalo ka bontateganyane gobane o ntse re kane ditaba tse jalo ga di sobe teng ke ne ke re bommeleng tate ke bona e ka kamane ga ke bone ka go na le
2: ngwaneso e monke
1: o sa le teng mamele kgotso
3: dumela ntate
1: kgotso ntate waka
3: o phela jwang ntate
1: a phela ntate ka ba o ntse jwang
3: ke phela ntse ntate e re thabile mosotho le se dena go tsitsa tsere ke phalatseka
1: he la mmana ke ga ngwana ntate go sothwena ka mona ntate ga le bua ka nnete
3: ntate go na le la ke ke le tsa ba tsalo na ke tibela ka tabo tsa putswe tse ya botsa ya ga
1: e ntate
3: tsa go nna ga thatu go na le taba eo reng re go ba ba go ka ba tsanga ba ya hore ha ke na le phokola le ga kwa ba le tle ngo nna e tsena mo sa go nwa thatu e re go tsanya ka pa ile telele ga e tsa e go re ya mane le nna ka bo mo bonwa o tsau ba le mpa le teng mongolo mona go tlile hore ha ka sa ngolwa diphokolo tse sa tshwan thatu ma ka mona mo dipelane jwale ke rena eno yona e tlile gantse e nepaetse ga e le jwa pele ne ntse ditlhau ga e kala go fitlha ditsantse na thathumaka ne ke na le tsona phofolo tsa marekwa ke daka ditsaya thathumaka eno ke tshwere babeki ba tsona ba marekwa empa morao tjena ke daka fitlhela gore ga di tshwauwe o tla ke go ya ka babeki koo empa jale bongwedi ba dibabeki mona ko puye gore go ya ka tlhaloso ya gae a seka tlhola a ngwala phofolo e senang thathumaka

0: Aba a feba sotho na ha ile mona hona le molao ba thibelang o tsama ka diphofolo bosiu jwale re tseba hore ba sotho ba tsama ka tsona na hengkwana ndo mongwe ntwa sa ke se itseng ya ho seseng a ka ba khotletsa hore ba etse jwang ha bang ka maeto a malelele ba tsama ka diphofolo di tsama fatshe.
1: Okay, o tla e hapela ke re tla dipitso
2: a mokanga ya le
1: o ne ke re ka o tlotsa ka matsho ke re he bana monne o tseba mo kwa tlotsa matsho. Okay, ya tsola pedi
2: ne ke re ke qetele ka ena ya ntate Mosotlhina ka hore puo engwe e re le watle la ithekisa ke qala mane mo areng diphofolo tse senang thathumaka ho thwa dingolo ke bikarabello ba motshwai ka motshiso le thathumaka ho bona hore diphofolo di tshau wale ha ba pele ona ntsa a ditshaya pola itemoa hore a ntla ene a molao o ntsa e sheba ka lihlo leleleng go ga e sheba ka mahlo a mabedi jwalo ka ha qalong re buile ka tabatsa melao e tsa maitsa ntaba tsa diphofolo ha o sheba section 7 ya Stock Theft Act ya number 4 ya 2000 ha e ka ba ya hlakolwa ka pa ya hlomathiswa le ha diphetontse di etsa la molaong o ne tataisa hore na phofolo e tla feta ho tloha ho motho e mong ka babesi ha e tolokuye jwang jwale tebelelo ko hore phetisong eo ya phofolo phofolo e be tshwauwe ho latela dipehelo tsa molao taba eno yona e tla hlaha ka di-regulations tsa 2004 jwale moo so fihla ho nyadiswa matshwao a mabedi ehlile tebelelo e ntse e le hore phofolo taba identity ya yona e hlake ho tloha ho mo nga yona wa mantla kapa original owner e le hore dipakeng moo ba ba a ikeletsa le ho lemoha ntlha ya molao hore ha ho nepahale hore ho nno a palamise letshwao hodima lele re a e feta eno yane ya lesopo re ntse re etsa dikgweletso tse tjena hobane re bohle kaofela re le leng hloko ditaba tsena ka o tshwana ho latela molao ehlile lesoba jwalo ka ha ke re ka botoloking ka mola kapa interpretationeng ya di-regulations tsa 2004.

0: lesobake le tshwao le teng ka mola. Ke ntse ke tiisa hore motshwai o mpa a hlokometse feela hore ho na le moo le mo sitisang. Hoo ke dumelang hore diphoofolo tse bang ha di tshwaya hobane di tshwauwe lesoba, ke hobane le mo sitisitse hore a kenye thathomaka. Empa taba eo e ne sa sitise hore motjheso o ka kena ho tse tileng. Ba ska ba Afrikana ba Sotho ditaba tsena ba di tsamaise ha mmoho. Ke nka eno ke iqetile.
1: Ah, tshudu o tlile na teo ha mshape.
0: Ena na ya di phoholo tse tsa mahang bosifu.
1: Eh.
0: Hala re e bina pina ena, tla nne re e bine. Gore e tla utlwa hala ho fihlela. Mola ho ntso soka o hlakoa go di phoholo ka tsela efe ka paife ka pa di hlaiswa tsa tsona. Ha di tsamaye bosifu. Bosifu e le na go e bolelwang dipakeng tsa hora ya borobedi mantsibuya le hora ya bohlano ho seng ka meso. Wa ka hora ya borobedi ho ya hore nya bohlano. Ha ho phoofolo ka pa di hlaiswa tsa diphoofolo tse lebetsweng ho tsamaiswa ka tsela efe ka pa ofe. E sita le ho wena a ka di amohelang kapa wena a ka di feletsa. Ee, ha se taba ya amohelehileng ha o sheba section 10 ya act number 5 ya 2003.
1: Okay.
0: Ke tlolo ya molao.
2: Ke tlolo ya molao se di itse sena a ka kgothaletsa dihwai hore di etse jwang ha di tlosa diphoofolo sebakeng se itseng ho ya ho se seng sebaka se le selelelenyana.
0: Diphoofolo a di tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng section 9 e bua ka authority to confess stock. Di tla be di na le babeisi, di na le polomiti mo hlokahalang polomiti. Mme morui wa diphoofolo kapa eo di leng taolong ya hae a shebe nako ha phirimelwa a nnete a batle poleke sebakeng se haufi se bolokehileng.
1: Okay.
0: Ya o tsamaya le bosibu yona ena mabaka
1: ke poleke mokwante o hlakile ke poleke taba eno ka nnete mamiri gabane wa salema sale sotlhe kate re fitlha pheletsong ya lenaneo la rona ka nnete ke a utlwa taba dingata tsatsi lenana ke tla etsa tlhopho ntate mokwante ke bone ka o tlatlameya go ka nako e nngwe ntate o ko shebe-shebe nako dihai tsena ke utlwa ka ehlile go na le taba tse ngata tse ntate mosotho a lokelang gore a nna a di tšhabise go feta ka mo o di leng ka teng ka nnete mamiri gabane wa salema sale sotho ga go sa ba fileng nako wa gore ba fonanise ka nnete gobane nako se e go tlile jale gabentse re ba le yale gore ge qabana le beng ba mona le gopola go rona ga bo rona ke mapodise jale ge tlile se yale moeng mona ga ba tlotla qala bana ba bo mona e be nene jale ge qabana le bona ga ba rata ge batla le gona nne ba re rate la gore jale mamiri gabane ga re boetse re kopane bekeng e tlang ka la bobedi ga mokana a rata re wena ba bae
3: Joey, o tla mo thuke wa ho letsa ka ntle ha phalele.
4: Ha re letsetse sepolesa pele re phalla.
3: Ah, e bo ha ke na ethame ha re potla ke.
4: Ho letsetsa sepolesa ke mahala no mogong ya 112.
3: Eh, ha ke tsebe o re ke eng butle ke etse je.
4: 112, sepolesa se ha ofisi tla kena.
3: 112.
4: Eh, 112, sepolesa se ha ofisi tla thusa.
5: Ntlo kgola sepolesa ke sergeant Makgethe kopa ho thusa ntate ka pamme.
6: Ha e ba o tokotseng kapa o bona tlolo molao e etsahala. Tlabela sepolesa mokgosi nomorong e sa lefellweng ya 112 ho

0: hlalosa go tshile jalo ha o etsa manana
1: aa manana ona ha ke a etsa go bane ba ikagabellang ba ikhapanitse a kana go re bua nnete fela batho ba ikagabellang ba iphapanya ke re check
0: sharp mamelo sa masalsotho ku dumedisa mogatu wa hle ho hlo mo bobetse sa lemo le gona teng MOV ke makakagane magoso maontsa le kakagane sa wanona
1: a ke fitinyana
0: butle butle ska nna thetsa mosotho mfiti bang
1: mamedi ha o ka mpona
0: mfiti bang
1: ha o ka mpona mamedi
0: mfiti bang hle thetsa dile
1: Ma mamedi sa masalsotho ha re fitla mane metsotsong e mashome a mararo ka mora go ra e ya bra

0: fetse e be e ba mogumo wa nnake e ba 70 ba tshubana ho ntse thu wena tlo le botlolo tse thago ntsa fuwa di tshintshi tsena nna ke ntsa di fuwa kore
1: ntsa nka di pika ka ka ka ntho ka di botlolo tsa di Hennessy
0: ba yotlo
1: a ba motseletse savana
0: e se ya wela mo fita e le ha le bona gore ha le bilong
1: boetsala jwalo
0: eh
1: ai o tlo a mona ngwana mme ba re jwetsa bona di tipi tse re ka ga di sebedisang ho ntlafatsa bophelong bona bona ba ne nete e sala ke re che bophelo bo bona boteng
0: yes
1: re se re tlameha hore e be wena ke ya netsa dinthotsane tse ntse re bua ka tsona akere e be jwale e ba quality over quantity akere wa bona jwale ke mane mo re ka ga tshongwa a ka nete ngwane feta ho ba dikete tse mashome a mararo fela velo fumana ho hauna le tholentseng le tsala ha o ipele ha o dutse o jwalo
0: ha yo ho
1: you are just nobody
0: ha yo putse genge le banana ba bahlano
1: eke
0: e wa le monga ga kile koloi ba ba kwati
1: a ke go e bona
0: ba kgetha ho tena thaya e tshwanang ba mosia le mo
1: a ke go bona
0: okay
1: okay but ne di blazer what what a ke go bona eke jwale gena le ntwe mona e e reng ha re bona motho e mong a tile re ga a
0: jwang
1: no o nantsa rekisa di fruits and veg
0: hey.
1: Ha ho tlo rona
0: ka ba hlatswa chele
1: ka ba wa hla
0: ka ba wa hla
1: ha re thuteng ho opela batho ba bang ha ba ntse ba tswela pele ba tle ya bophelong ho bane ka nnete nnete e sale ha re tlo atlang kana ko elengwe ka tsela e tshwanang
0: mwa ho thuge be le digital detox bona ka kae gona yo mo motima mfono once in a while o go tswe o marangang o tswe fonong go heme go nahana go belena kwa o fakelelo ha o nahana o gawane le fone o itimme
1: ene e bile ba kwa ta o tsebe ga yetse ke na le go yetsa tsebe yo
0: o bua nnete
1: ene e ya thusa
0: o tshobalo
1: ya thusa ha
0: e batla ngekele
1: o kwa ileke just a day or two o le completely off o sa fumanei like o sa fumanei akir ubo dule ka tlung ka mo
0: o sho mamzi hana ga shapa
1: a akire wa tsa gona le dinthotse motse gereng tsena tsona ke tsa mosebetsi ke lokela gore ke nne ke hate go tsona ke nne ke di shebe ke etseng ke etseng etse o ke be wa ba offline matsatsi a mararo ka ofela fela o tseba gore o tlamebe o ya mosebetsi a no a ebe ne nngwe so kwa so lebetse gore o no tlamea gore ebe o tlamose o tla ka wetse
0: ka tshela di mamme.
1: Mm.
0: Fela he ke ntse ke nana hle yona ya hlokahala because what I've seen na go nyene e re seng re phela ho yona. Re connect ha holo le batho ba hole le rona. Ho feta ba pela rona ka lebakala di phone.
1: Mm.
0: Re dutse tafleng ga je mo le mo penya phone ya hae.
1: Mm.
0: Kore ha hona nthane ya ho socialize ka pankere be mmoho go utlo tsa tsile ha ho lebile jwang o kopane di kholotso di fentsa tsin lena ke nse ile ntsa o thabisa tsa tsin lena. Ko
1: ha ho sa tsebana.
0: Ha ho sa tsebana ka tlung. Fela ga tse ba batho ba kantle.
1: Ke nnete mamelo sa masalo so tlhotlhe e le shumele metso e re bona metsotso hantle ga re lebile hore nyane ya bone khone go tshwaretse tsona ka mane ka lifestyle ngwana mamelo sa masalo so tlhotlhe ha re tsa tsena re sentse re tukisetsa go ya ka mane ka lefapela dipapadi ha ke tsebe rona e be eruption fariki ya ne sala e hlabana ntse le teng ka pa e mo phonqile na
0: o re tembe o re tembe
1: a tsa tsoba
0: o re tembe
1: I'm so happy.

Pushing the pull back a light. Pushing the pull back a light.

jalo ga ke ya motho ha ere nna ka nete ke boele ke dumedise mmamedi wa seama sa Lesotho ga ka di gametsena letsatsing ena la bobedi ka nete ke bontshe gore ha kgetsi ya rona e ntse e na le ditaba go tlhokometse tse dingwe tsa ditaba tse teng kwano ke tsa gore ka nnete sehlopha sane sa mahala e leng sa dija batho mongadikabelo malapane ka nnete o bontshitse gore tse dingwe tsa ditaba ka nnete kore tabatabelo ya bona ke gore ba tla ba bapale jalo le sehlopha sane sa CFF e mo eno ba tla ba le di preliminary round qualifying tsa tsone le gore ka nnete batho ba fitlhele gore le bona e ke be sehlopha se tla ka gara naga kwano se tla iphumana se lebile gojana se ile pele gagolo dipapading tsena tse tla tswela pele tsa CAF mme ketsa dingwe tsa ditaba tse e leng gore re ntse re shebile yona ebe ba tla sebetsana jwa mo bontshitse ka nnete gore boikwetliso bona bo baleng go bona nageng yane ya Botswana ka nnete bo maatla gagolo ka bo lebeletse gore bo tle bo ba thuse go ipona gore na ebe e le setlhopha ba tla iphumana ba le boemong bofeng ketsa dingwe tsa ditaba tse e leng gore re shebile ka nnete re ntse re di shebile gore re ikwe gona di tlane di tswele pele ka tsela e jwang go tla boela ntse go fana ka tsona gore na ebe setlhopha ga ntse se le mane Botswana se tla bentse se sebetsa ka tsela e jwang ye nngwe ya ditaba tse re tlhokometseng ka nnete o tla gopola gore setlhopha sa difofane football club se bapetse jalo le setlhopha sane sa Chiefs di bekenyana tse pedi tsa go feta mme ka nnete mokotisi wa setlhopha mongwadi Nkosana Mabena o bontshitse ka nnete gore boitlhopho ba papadi eo ya bona le setlhopha seno sa Kaizer Chiefs ebile bo ba thusitseng ka nnete gore ba tla tlo qala dipapadi tsa bona tsa leaki ba le maatla golo mme ba le meralo o leng ka nnete o tla thusa setlhopha o ikontshitse ka nnete gaga tse ding gore ebe neneng o ba motlhodi e tlile o lokela o bapalele le setlhopha se a tshong a reng ka nnete se boemong bo godimo gagolo jalo ka setlhopha sa Kaizer Chiefs mme o bontshitse ka nnete gore ae boikwetliso ba bona le boitlhopho ba bona bo ba thusitse dipapading tse jalo ke tsa tse ding tsa ditaba tse ntseng di tswela pele tse re tla nne re bone ka nnete gore na ebe di tla nne di tswele pele jwang tse ding tsa ditaba tse gore di tlhokometseng kgaitsedi ya motho go ya ka Lesotho Football Association ka nnete re bone gore monghadi Abdislam e le mokotlisi wa setlhopha sa sa Orlando Pirates le mokotlisi wa Lesotho Football le mokotlisi wa Dikwena e le monghadi Bob Mafoso ka nnete ba bile puisanong e ngata gagolo e bona e seng ka nnete go e nkile dihora tse ka ba nne kaofela e le go thekelana ka malebela gore na ebe tlholo motlhomong e ka sebetsagala ka tsela e jwang Johannesburg mo e leng gore e nngwe ya dintlho ka nnete go ne go tsepamisitse maikutlo jalo tabeng ya tsebo ka nnete le gore na ebe papadi ya bolo ya maoto dihlopheng tsena tse pedi monghadi Abdislam e le mokotlisi reng o mogolo wa golo ya kgathang jalo go gapa leki ya Aforika Borwa a ka eletsa kapa a thusana jang kgatlhanong le go thusa monghadi Mafoso ka setlhopha sena sa naga sa Dikwena tsa tse ding tsa ditaba tse bonagetseng kwano morago mme ka nnete re tla nne re tswele pele re tle re utlwe gore na ebe di ka sebetsagala ka tsela e jwang di ka sebetsagala ka tsela e jwang bona kgaitsedi ya motho ye nngwe ya ditaba tse re di boneng ka nnete ke gore tabeng tsane tsa mogope wa Africa Cup of Nations go tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa Morocco se kene jalo draw mo e seng groupun le naga yane ya Algeria Libya e ka sitana le Zambia go group A tsane tse e lengwe ka nnete re lebeletse gore tle dinapale jalo mogope wa AFCON selemong sane se e tlang draw ya jalo tla bentse e tswela pele re tla bona ka nnete gore na e tla tswela pele e le gore setlhopha se tla iphumana se le ka godimo ke se seng ga o shebile ditlhopha tse eno di le jalo setlhopha sa Zambia ke setlhopha se maatlagolo e ka setana le sone seno sa Morocco mme ka nnete re tla tsela pele re nne re bona gore na ebe di tla ba ka tsela e jang le gorena ebe di-group tsena ka go fela tlholo eo re e lebeleletseng kapa ka leitlho la moya fela ko rena ebe ke tla sebetsagala ka tsela e jang ke tla sebetsagala ka tsela e jang ga kira motho tse dingwe ditaba tse go di tlhokometseng tse teng ka nnete kwano ke gore ditaba tsane tsa Bafana Bafana setlhopha sa Bafana Bafana go na le motlhankana mono e o thweng ke Olwethu Makhanya ya bapalang jalo setlhopheng sane sa Rangers nageng yane ya Skoto ya Scottish Premier League re bona etse ka nnete le ena gore o tlaile jalo ka nnete a bapetse papadi e ntle gagolo mme e leng gore ka nnete Rangers e tlotse jalo ka ntlha tse pedi go e le nngwe mme taba ena e bontsha gore maAforika Borwa le yona a ntse a ipabola matšhabeng ka tse sebopo sa gore ka nnete re tle re bona gore na ebe ba tla qetelela ba ba boemong ba matšhaba a godimo ka tsela jwang ntlha ya bosakwa ntse le gore a tle a iphumane a re o shebile jalo go a bapala tsane tsa mogope wa UEFA Champions League.

0: tsa ding tsa ditaba tse leng gore ka nnete di ntse di tlhalela ka ntse re di bona gore di teng kwa marangrang. E nngwe ya ditaba tse teng ke ya gore mohlankanane Zenicius Junior o dula totse jalo ka nnete gore ae a ka se tlhole a kena ka gara setlhopha sa Arsenal, mo e leng gore ka nnete Arsenal e ne e rerile go kena tumelanong e matlabolo ka o kena gore atle setlhopheng sa bona sa Arsenal ka tšhelete tse e matla golo. Mme ka nnete go bonaetse Real Madrid le yona e mokgotsofaditse ka tumelelo e leng gore ka nnete camp ya gae e bonaetse gae setlhopha sa Real Madrid se boetse se amoetse tumelwano e leng gore ka nnete e ya ba kgotsofatsa, mme ga a setla iphumana a le boemong mo e leng gore a kaya setlhopheng seo sa Arsenal. Ke tsa tse dingwe tsa ditaba tseo re tla nne re bona gore na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jang, gobane ga o le motho wa ithuta ka nnete gore ka nako nngwe ga se letaba a tšhelete ga kalo-kalo ke taba gore na motho loyalty ga e le setlhopha e ga kae. Ke tsa dingwe tsa ditaba tse e leng gore o le motho o ithutile tsona papading ena ya bolo ya maoto. Mme ga o sheba kgaitsedi ya motho tse dingwe tsa ditaba tseo ke di boneng tse teng kwano tse ntseng di tswela pele tse e leng gore ra di bona ke gore letsatsi lenana ka jeno Betway Premiership e tla be bapala e ka setsenang letsatsi lenang la go sane. Mme ke tse go ditlhokometseng ke gore ka nnete setlhopha sane sa Polokwane City se tla thulana jalo le sa Stellenbosch, ebe sa TS Galaxy se tla thulana jalo le sa Mamelodi Sundowns, ga Marumo Gallants e tla thulana le Kruger United, ebe letsatsi lenang la go sane AmaZulu e tla thulana jalo le Orlando Pirates, Milford e thulana jalo le Sewelele FC, ebe ka nnete Durban City e tla thulana jalo le Golden Arrows, ga Kaizer Chiefs e tla thulana le Sekgukhuni United. Mme ke tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa Kaizer Chiefs e ntse e le sona se ntseng se ipabotse se ntseng se eme league ya Betway Premiership ka godimo ka ntlha tse tharo, ga se latela jalo ke sa Orlando Pirates, le Polokwane e latela jalo ka ntlha tse tharo le yona le AmaZulu. Mme tsena di se di fapana fela ka taba yane ya goal difference. Mme ke ya ditaba tse dingwe tse e leng gore re ntse re di tlhokometse, re tle re bone gore na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jang, di tla sebetsagala ka tsela e jang kgaitsedi ya motho. Tse dingwe tsa ditaba tse teng kwano tse ntseng di etsagala ke tsane tsa papadi yane ya bolo ya basadi mo e leng gore ka nnete mogope wane wa WAFCON o ntse o tswela pele naheng yane ya Morocco. Mme ke tlhokometse ka nnete gore tse dingwe tsa ditaba ke gore setlhopha sane sa Nigeria ka nnete se se eliminatuwe, o tla gopola gore e ne e le bona ba mampui ba setlha se fetile mo e leng ba jolo jalo ke naga yane ya Cameroon. Mme ga o shebile o le motho ntse o ithuta ka nnete gore papadi tsena se di ya jalo di-semifinaleng ka ga re bile go lebeleletse gore ka nnete Nigeria eo e senekile e tla thulana jalo le Aforika Borwa go tsana tsa di-playoffs. Mme ka nnete tseno di re ba tla ba se monyetleng wa gore ka nnete bona ba se ba bapalela tlholo, se ba bapalela fela ka nnete gore ebe ba lwanela nomoro ya boraro le ya bone. Mme ka tsenge tsa ditaba tse e leng gore re tla ntse re di shebile re ntse re lebeleletse gore na di tsamayae re kgaitsedi ya motho metsotso ga e le mona ka nnete re bontshe gore ae ya rona e ne e phuthetse ga kalo go tla re boela re kopane gape letsatsing lane la go sala.
1: Sharp Marepšen
0: utara
1: o seka lebala nama ntse re hoputsa re se lebale
0: ga re kopana fela ke re leka
1: a kere wa boa
0: ebile ke tla le fodisa la eng
1: a kere
0: a kere lena ga le oe dikolobe a kere lona
2: ge di oile Rapšen
0: o jale ga le tlabe
2: a dintse di lenyayana go tlhoka go wena
1: a ke o se tlhabile
0: ga te mari a kere kolobe ke ntho ya Maria motho o lokela itukisetse Maria a nne le sa itukisetsa ona ga le a tseba go tla batake
2: a kotloe mona se ka re photo o papa mpe o papa wa papa
3: mamela sa masala so thotlhametso tswa rona emene fela hantle ga re lebile gore nyane ya bone corruption ka disepotso.

Ele shume le meso tsela tsela meso tso hantle bona mamere sa masala so thoga fraletse hora ena ya bone. Kemele mejalo ena nkosana a re fela vuma. A ke molebo e jwalo ena nkosana wena mamela sa masala so thotlhe jwale re kene ka go tseo re ntseng re bona di dikologa le marangrang he wena moratiwa wa ka e motle go tlo gona maneka sebakeng sa mazino thal gobanyane o hlaile le gotleng la mastrata masego a qoswa ka o gagatha mo

0: motho ena le bitso la hae ke Nkgaketla Tumo. Mme wena mamelo sa masala sotho le ngolo la qoso le ile la supa jwalo hore ka lapele motsheanong selemong sena moqosuwa ka morero le ka maikemisetso a le hona mono ha le kgobanyana masego o ile a thunyetsa ka magetlo mo mohaisane wa hae a neng a le hona teng empa a se tlale ho mothunya mme a se atlehe ho mothunya wena mamelo sa masala sotho mme a mo beha fela kotsinyane ya lefu ka letsatsi le tshwana moqosuwa a o tla mohaisane wa hae ka mpama sefahlehong a ba motlahlong ka bokamorao ba sethunya botswa ko gore na bana besong ho boile ho haetsahala jwang gore ebe mohaisane o qetella a sa a tlameha gore a itse a ba batla o buretseng mo ka sethunya batsa ka ntho e ba etse ba ngwane so empa he o utlwile go na le dinku tse mashome a mane tse mashome a mabedi a metso e mene ka mane ka mogotlong tse ne bile di emege tse shwileng ke taba ena ya lehlo
1: ga o kwa fa ke nama e ipapaletseng jwang leruo le kore bomadima be botenang
0: nna ke batla go tseba gore na ga o se o le jalo taba e jalo ga re re ke koduga se ga e wele tlasa kodu
1: di le ngata ga ka le ngwanana ke a di utlwa diqholo tse di ngata ne o bone ka ngwana o wa motimpose wa monyanele mo ditlhano a fumaneng ka
0: gaka ee ngwane no a ntho a monyanyane ga ke ta
1: motsadisanayamothamaganeng
0: o bone na letamo leo
1: le kae a ba sia ba robetse
0: madi
1: madi a teng
0: o na nae be botsala
1: na ke tsena batla ke ha re mafte mba ha mama la bana ba re ke di khop like what is this
0: yane
1: ya
0: tse ding tsona ha re gawaneng le tsona tse ding tsona ha re gawaneng le tsona ho tloa mono taba tse ding ntse le tsane tsa hore batho ba qabeletswe
1: le ditaba tse sentle tsa boemo ba lehodimo re hoeletsa gohle le marangrang ditaba tse di a hlalela le di a lemoeng ho hoeletswa re hela qoba maeto
0: ho qoba ke hona moreng ka mmaeto
1: le qobellwa jwang ne le sa utlwa
0: hai tse ding tsa dintho tseo re di tlwaetseng wa tseba na ke difeng ke tse mona tsa hore ai ke a tseba tsela eno ha re ka ra feta kae kae e ba re sentse re hlotse ba bang koloi eno ga e tseba gore na e matla ga kae e tla feta mono so ai ke dintho tse tsalang ga re sa tseba gore na e be re tlang
1: ha di lovely ho ha
0: e tsona ha di monate tsona ha di monate
1: because ge be re le ga etsa kgoeletso bathong ga tseba re tla be re bua re hoeleditse gore elang tlhoko boemo bona
0: potso ya ka ntse le gona mathuela a la fumana thuso
1: o se go ba phanse ha ba
0: a go tlowe wena a go tlo skata mbo
1: ke rena ba phanse ha ba ka ba vuma ha re ha ba love
0: a o skata mbo
1: ba batho ba ba tshisa
0: o skata mbo
1: bo gogo
0: ee bo gogo ba tlamea go ba bona gona ba thusetsa jwang re re fete re bona gona e be ka mane ka fat floor teng ho ntse ho etsa la jwang
1: ntse tuka molo plus ha ba ta
0: re hloka motshiso.

0: ra sa masalo sotho e mashima mabedi a metso robedi metsotso re ya re lebele horeng ya bohlano jalo ka gele ga bontsha go kgetlo ba le moetitsa tsenla ka jeno eleng advocate magetha o tsore ka thata go gotholetsa basotho ka boikopanyo kana go etelela ha holo maraka wa nama ya kolobe ele wa Africa wa Africa borwa le lesotho me advocate ore ha re me di botse o qala morero wa boikopanyo wa le ruo la dikolobe ga go ithuta le hutlwa ha holwanyane ka morero ona wa hi advocate go amohela hle selema sa lesotho lana la modukong wa bahlatsa tsenela ka jeno
1: a ne ke ya go bela hle ba sompiwa ka lenane le nale o gile ga tang ka ofela le re fan thuto ke a leboga
0: ke lebile advocate me re kana ditabeng tsa rona tsa tsenela ka jeno hle ga kopa go re hlalosetse ka morero ona wa boikopanyo wa le ruo la dikolobe
1: kana ke ya leboga ka tsela ye o e beileng ka yona fela gore re ntse re kgothaletsa basotho gore ba ikopanye tlhagisong ya kolobe le tse dintsi ngata tse fapaneng empa he gona jole tsena re qadile ka taba ena ya kolobe mo teng reng re tlhokobetse gore motho ga a le mong a na le morego le takatso ya o etsa taba e itseng ga a kgone o e fitlhela empa jolo ka ga mosotho a tsho a re letshwele le beta poho kopano ke maatla ke mo gereng ga re ke re ikopanyeng re le basotho ge ke re bone gona re ka fitlhela eng boikopanyong boo ba rona ke gona ntho re etsang ke gore fela re nka basotho ba boithatelo bo botle fele ba kgonang go patala hanyane ka hanyane e be re ba kopanya ga mmogo gantlentle taba eo re etsang ke taba e saleng e ntse e etsiwa go tloga gale ke basotho gore ba ikopanye ga ba qeta ba etse letsholo jale letsholong leo e ba jale he ba rekelana thepa eo ba e tlhokang ke yona fela ntho eo re e batlang eno mme qetelelong pono ya rona le toro ya rona ke go sheba gore na ebe ka letsatsi le leng go na le nako eo re ka ra iphumanang naga ya lesotho go sena mohlang e ka iphumanang e ntse e reka kolobe ka ntle dinageng tse tsa bo Highland kapa e tlile re ka ba boemong ba gore re itlhagisetse yona ka borona ba rona potso eo e rona ba ka e arabang ka borona ba rona mme boikopanyong bona re ka fitlhela taba e jalo
0: taba ya botlhokwa taba ya botlhokwa mme taba e gobane morero o o le botlhokwa wena
1: go nna ke a gola e ntse e le taba yona eno ya wa tsebaa ka dinako tse dingwe tse itseng ha o ka fumana monyetla wa gore fela o kopanye batho ba kopane ga mmogo jwa le qetelelong
0: advocate
1: jwa le qetelelong e ba wena o so fumana monyetla wa gore bonyane basotho ba kgonne go ikopanya e le gore le gosane tšhelete eo re fanang ka yona e tlebe tšhelete

0: lengwe re ntlafatsa dikgwebo tsa basotho e seng dikgwebo tsa kantle mme taba eo e tlo tla e etsa gore moruo wa naga ka bona ba ona o phagame mme basotho ba ntlafale.
1: O hlakile se advocate tle ere ke bone ke ne ke kopa o tshwara jalo tle re ke re rekise o ntse o tshwara jalo.
2: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499 mme o boloke 600 kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. O hlakela lebenkeleng ha thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho fihlakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Kalebo advocate tle ka mamelo ya hao khikena gona mogogo o o sebetsa jwang wa kagaletsa dikolobe dijo bodulo ba tsona lengaka
0: gena le mekhatlelo e fapaneng gena le mokhatlelo o mo rekelana dikolobe ka borona ke boetse gena le mokhatlelo o re ruang ha mmogo mo ile ngore re tlo tla re ba le plus le ka pasela ka seletseng mo re ruelang teng ena e thusa ba ba sa gone ngo fepa le ho sokomela ibile ba sena le dihoko o re jwele ge sebetseng ha mmogo e jwalo mme taba e nngwe o tla hlokomela gore dihlahiswa tsa kolobe bogolo ba tsona kapa ga o fela ga tsona ge ntse re di reka ka ntle o naga fele boipotsi ba gona ke gore na ga obana ge se re fitwa fela go iketsetsa tsona tsona tseo tse bonolo tseo e ntse le togo e nngwe ya rona mme o tla hlokomela gore boikopanyo bona ka bo bona ba bona bo ntse bo thusana le gore qetellong batho ba ne ba llang ka gore mmaraka a se ntho e teng ba tle ba qeteletse ba fumane mokgwa wa gore ge rekise ga mmogo motho a se ka a tshaba go rekisa bane a re ga a keta go tlhaba le madinyana le teng mmara ka ga oo ge sentse re reka ka gara rona ka mong.
1: Ga re tla tabeng ya di-share allocation di tlo tsamaya jwang advocate?
0: Wa tseba ntho e re etsang ke gore re ntshe tšhelete e e lekanang kao fela ga ke etsa motlhala re tlabe re itse 500 motho e mong le e mong ka nako eno eo re ntseng re tswela pele mokgatlhele ngwe mo e ba rere ka nako ya lemotsepedi ga re nnenne re ntsheng tšhelete e jwalo go tlakile gore mono ke taba ya o batla sebaka fele re tlotla re gaga fele re kenye dikolobe ka monono e leng re tlabe re lekana ka o fela ga rona.
3: Le se le se fumane sebaka kapo ke gona le santsaneng le tsa boithuto ba rona e be sebaka se nepagetseng sebakeng sa go ruela diphoofolo tse ke sefeng
0: go ena ya thuo mmogo ke gona re leng kgweding ya pele gona jwale e leng gore ga se re kokeleditse kgwedi ya pele mohlhomong ya bobedi ya boraro re tlabe re kalelela jale go batla sebaka ge se re bone gore na bonyane potomane ya rona e eme jwang
3: e ntate
0: ee
3: a ko re bolelela gore na go fitlhela ga jwale palo ya batho bao ba o sengwe ba fumane kapo ba bileng le thaselelo moregong o ba se ba le bakae le wena o le motho o tlhoka bonyane batho ba bakae gore morego o tswele pele
0: ena ya batho ba rua mmogo sepheo ke gore bonyane re be le mokgatlhelo 50 mme ke bone ka se re fetile 30 go fitlhela ga jwale jwale bana bao re ntseng re rekelana ka bonngwe jwalo ka bobedi yona re se re fetile 100 la batho ka mo leng ka teng mme re ntse re etsa ditlhopha jwalo ka mekgatlhelo ya bona yona ga e mentse itswelela pele fela eno.
1: Ga ko tla advocate gore na le tlo tlhagisa nama kapo le processed pork
0: ke yona e ke buileng kana ga ke re dihlahiswa tsa kolobe e leng yona eno e processiweng ke yona togo e nngwe ya gone re batlang go e fitlhela eno.
1: Jwale makete wa lona ke basotho kapo le mebaraka ka ntle
0: hantlentle toro ya rona ke gore naga ya Lesotho e tlebe rona ba e fa dihlahiswa tsena rona mme boemong ba se re nepagetse fele re kalelele go ntshetsa ka ntle le ntaba e re bitsang export e leng gore esile ge shebile ka gara naga le ka ntle.
1: Fela ga le mo selagapane sele sa kwalwa je le tlo tlhabela kae?
0: Ae bonolo rona ge se re iketsetsa selagapane sa rona e leng gore ga re a lokela gore ke shebe dibakeng tse e fapane re tlameha re tlhege naona
1: advocate

0: Yale boatle, molemo wa mosotho ka bang a ka ba le dipotso. O fumane ha jwa.
1: Ba tswa nnete sale no mogo ya ka ba ka etswa ga ba yetsetsa hang ata ke tla tlo ba yetsetse WhatsApp ke 587.
0: Tsalapi.
1: 49253. 587 49253. Ha ba nketse WhatsApp mo no fela ke tla kgona ba melaetsa bona.
0: Ke la buile haholo advocate tle mantsibu wa monadi.
1: Ka nnete ke le buile ba seng tu ba ka modimo wa mpolokele lona.
0: Amen ya go.
1: Thank you, thank you.
2: A ke re wa utlwa. Ko re fela re kene letsholo leno re bone gore na re hlaisa ka mogotsela efeng gobane ha e le gona jwale dilemong tsa gona jwale re a bona gore ntho nngwe le nngwe re lokela go iketsetsa yona.
0: Wa tsaya re lokela go
2: e. Ee, ga se ntho nngwe le nngwe re lokelang gore re reke. Ke ne ke shebile ngwanana e mong. Kapatle ke re mme e mong a rekisang di merogo jwale a ntse a bolela gore ka nnete re le Basotho re lokela go bona gore na re hlaisa jwa mogomong re bone gore gona jwale ha e ba o na le tshimo e nang le mokopu o mongata o tlwetse mokopu o mongata e re ga tlo a tlo o reka e be o ba le letho le o salelang ha e ba o mohlaisi wa ditapole kore gore bophelo bo tswele pele jwale ha e bataba e nana maafariki mo lefariki ka kotlolo e se e le teng ka nnete ga re boneng gore na re kenang jwang

0: ngwane swa re babedi re babedi. Eh, ha re babedi.
1: Ge babedi.
0: Ge babedi ba le dabatsa. Cheba. Hona le emong ka mane ka le ribe. O tweng ke go ikate.
1: Hey.
0: A yer.
1: Celebrity ya rona.
0: Celebrity ya rona. Ena a itseng ha lwane dintwa tsa hae. O lwana tse international.
1: Hai
0: bo. Bane a ntse a lwana le makhatsi. Makhatsi a kere o nkile pina go ikate.
1: Eh.
0: Jwale o lwantshana le makhatsi gona go baneng makhatsi a nkile sana magetsi.

Ke leboha wa mphato nako ke hora ya bohlano sena ke selemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o tebalwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Letona la kgiro le bosebetsi le la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo ba bile difemeng tsa maputso ho hlahloba difeme le ho fumana palo ya tse kwetsweng diqholotso tsa tsona le hore na di ka thusa jwang e le hore Basotho ba fumane mosebetsi. Radiphatlalatso wa khamphane ya motlakase LEC Monghadi Tshepane Dea o re Basotho ba tlalehe thepa e senyehileng ya motlakase. Sena se latela maemo a lehodimo a bileng teng mo marulelo hammo le thepa ya motlakase di senyehileng a bontsha hore khamphane e mothating wa ho busetsa maemo setlwaeding le hoja maemo a lehodimo a sa ba dumele ho etsa jwalo ha jwale. Ha re phethela ka tsa matjhaba mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o bontshitse ha sewa sa Ebola se hlasetseng Democratic Republic of Congo se qadile dikgweding tse tharo pele se ka phatlalatswa ka molao. Lekala la bophelo le re ho tlalehilwe palo ya batho ba ka hodimo ho 4,000 ba anngweng ke lefu lena. Ditaba di fela mona, mamela tse latelang ha hora e le ya botshelela.

ene se matha re bua ga mola bona fa ga mente ba e tswa ya o kala kalo yena o tswa o kala kalo o ye bi se gele re ha ora o ir tsala na ke tsebe ba se tla ba sa di go mana ba ra ga go go mola fana o tse ba bo ba u tswa di go mo ba le taba ba bola ana go me le go na ga o fela.

ka mo hela ihle ho thwe ho na le taba e tena e haellang jwale o buele o etse go fana ka taba e mene haellang ntse o le hona mono o sa hloke o tle o tle di ofising ka letlo so ke yona ntlafatso e entseng ho tloha mono tshebetso ka kakaretso ya gona go sejetswa ka tsela ya mofuta ofeng ha e a fapana haholo le tsela eo ho no ntse o sebetswa ka yona gobane taba e kgolo ke ya hore gore o etse kopo ya hao kapa ge ka lapele ke a gola ka o toboketsa gore re gopotsa basotho gore letlolo lena ke letlole la mmuso wa lesotho mme ke letlolo le theuweng ka melao le maano a mmuso ga se letlolo le entseng fela ka gore fe a le iketseditse jalo fela mme le mokgwa wa lona wa sebetse o sebetsa ka melao le maano anono mme ke molao wa ha le ne le thewa wa 1978 o bitswang ka gore ke National Manpower Development Council Act of 1978 e boetse gape-gape ke loan bursary fund regulations tsa yona 1978 e boetse gape-gape jwale ke loan bursary fund guideline e boetse gape-gape jwale ke kontraka ka boyona eo moithuti a kenang ho yona mmoho le letlole jwale ka nako a fuwang mokoloto ona wa letlole mme re boetse re toboketse gape gore taba ena ke mokoloto ga se mpho kapa taba fela ya gore ae o so fuwe ho fedile ga o sana letlo ke mokoloto mme lebaka le entseng re be mokoloto ka lona ke gobane go ile wa elelelo ya gore taba ya gore basotho ba ithute ba be le ditsebo ke taba ya bohlokwa mme ne ile a kalamane le pele go boipuso moo basotho ka bo bona ka nako eo ba ntse ba buisiwa ke manyesemane ba ileng ba elelelwa go e taba ya oba le ditsebo ke taba ya bohlokwa mme ka kgona re fumane mokgwa wa gona re etsa jwang gore setšhaba sa borona se be le ditsebo e tlebe ka nako ya boipuso re kgona gore basotho ba tseba go nka puso ya bona ba na le ditsebo mme ba tsebe go go ya pele ba tsebe gore jwale ba be le ditsebo tsa mofuta o jwale mme ya bao ba theya ntho e ne ditswa gore ke sethabathaba pante ka nako enono mme se tsamaisiwang ke marena a rona ka nako eno mme basotho ba tshela ka moro ka boithaopo go tswa dipokothong tsa bona gore letlolo leno le tsebe gore le sebetse mme taba tsena a dikadileng mono empa ga o ntse o bua pele wa elelelo ya gore atšhe tlhoko ya go ithuta wele e se le godimo gagolo tlhoko ya ditsebo e se e le ngata gagolo mme ka go ithaopa gono wa basotho taba ena e ke ba loka e ba ke mo mmuso o fitlhang go kena mme o fitlha wele o theya letlolo lena le ditswang loan bursary fund lena le renang le lona ka 1978 mme re ka utlwisisa gona bagolo ba rona ba la ba itela jwang gore taba ya thuto taba ya ditsebo e tsebe go etsagala mme ke ntho ya go lokelang ge be ra e boulela re ya ene tsheetsa ka gotlhe-gotlhe go e se ka ba ya tlhakoa mme tsela ena e le entsweng ka yena gore le tseba gore e be mekoloto ko gobane go ne o elelelo ya gore gape-gape go ka nna go a iphumaneya go ba boima kapo go ka etsa gore motlho mongwe ditsheetso tsa letlolo lena di fokotsege ga mmuso ka bo ona o ntse o ba le ditlhoko tse atolosegang tsa setšhaba ka go fapana ga tsona gona setšhaba ditlhoko ntse di eketsa ya di ba ka mofuta ofeng mme gore letlolo le tle le sireletsege gore le dula le phela ka bo o sa feleng ke gore le etsiwe ka tsela tsa mokoloto gobane go tsebagala gore ae ga o fuwe e le mokoloto ga o qedile dithuto tsa gago o tla gotlisetsa ka letloleng jwale e le gore letlole le dule ntse le ba le tšhelete ye le tsebang gore le nne le tshele le boele le nne le fe ba bang jwalo-jwalo mme le sekebela bala angwa ke taba gona mmuso ka bona ka letloleng le legolo la mmuso maemo a ditšhelete a tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng gape-gape ditaba tseo di theuwe godima dintho tse re di itsang ka gore ke di-international standard tsa gona matlole ya mofuta o tsenana ehlile a sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng ehlile a sebetsa ka yona tsela eno ya gore e be mekoloto lefatsheng ka bophaga mme taba eno ehlile ke taba e sa le e le ntho re ka rareng ke tshia ya gore matlole ya mofuta o nana a kgone go etsa tšhelete mme ke taba e tiisitsweng gore e tlile e kgona gore matlole ano a sebetse mme jale e tlhoka gore ba fuweng mekoloto eo ba e gotlise gore letlole le tsela go phela mme dinageng tse dintsi tsa Aforika mo

matlole a bona a phela mme sebe a maemong a tsitsitseng haholo gobane ditšhaba tsa dinaga tseo ba tshepagaleletse gore ba gotlise mekoloto ba e gotlisetse ka gara matlole a bona mme jale matlole a bona a sebetsa ka tsela e tsitsitseng mme e phaameng haholo mme ba tseba gore ba fitlhele ditlhoko tsa go isa ditšhaba tsa bo bona ditsing tsa thuto e phaameng ba be le ditsebo tse tlhokagalang mme jale le rona ke le basotho ke nako ya gore re bone gore letlole lena la rona re emang ka maoto botlhe-botlhe gore re bone gore le ya phela mme botlhe ba ileng ba fua mekoloto ya letlole le ba gotlise ditšhelete tseo tse ba ileng ba thusiwa ka tsona gore letlole lena le tseba go phela le go phelela le meloko e tlang le se kebela wa matsogong a rona jale ntate wa ka le basotho letlole lena tsela eo le fanang ka mekoloto ena ka yona le sheba basotho o tlameya gore e be o mosotho mme taba ena ga e ntšha e tlile e sa le ntse e le jalo ore le fa basotho le theetswe basotho e seng mang kapa mang ke la basotho mme e lokela gore e be re bua ka mosotho ya amogetsweng jale seting sa thuto e phagameng e ka ba ka ntle go naga ka mona kapo e ka ba ka gare go naga ka mona kapo ka ntle go naga ditsing tseo e bang re sebetsa le tsona gore basotho ba tsebe go a ithuta teng ba o etsa dithuto tse seyo ditsing tsa thuto tsa naga tse ka gare go naga ka mona mme le dithuto tse e leng gore ke dithuto tsa mantlha go tlhagisa ditsebo tse ka godimodimo tse tlhokiwang kapa tse tlhokagalang gore re ka re di ka tlhagisa ditsebo tsa gore basotho ba tsebe gore ba ka sebetsa basotho ba tsebe gore ba ka itlhagisetsa mesebetsi jale ka gare go naga ka mo ditsing tsa thuto tse re sebetsang le tsona gore basotho ba ithute go tswa monono re na le go latela ditšhelete tse letlolo le na lenang le tsona gona letlolo le na le ditšhelete tse kae ka selemo go ipapisitswe le ditšhelete tseo setsi sa thuto ka seng go latela le manane thuto e bang a tshietswa ka ditšhelete gore basotho ba ithute gona ditsing tseo go shebiwe capacity ya ditsi tseno le manane ao a thuto jale setsi ka seng se fuwa dipalopalo go latela tšhelete eno gore setsing sena re ka fana ka re le letlole re ka fana ka mekoloto go baithuti gore ba tlo ithuta ka dipalo tse kana e le ntho e re ebitswang ka gore ke quota mme jale go tloga moo ntse re ipapisitse gape le tabane ya dithuto tse re reng ke tsona dithuto tseo letlole le tshietsang go tsona gore basotho ba ithute go tsona jale go tloga moo e batla ba gore go na le dipegelo gape tsa gorena dithuto tseo tse letlole le fanang ka tshietso ya mekoloto e gore basotho ba ithute go tsona gana gore o ka tsewa go amogelwa dithutong tseo dipegelo ke difeng o lokela wa bopasitse ka tsela ya mofuta ofeng mme ke ditaba tse teng tse jale go sejetswang ka tsona gore wa bopasitse go latela dipegelo tseno gore o ka tseba go amoele ya setsing seno sa thuto jale moithuti o etsa kopo setsing seno sa thuto ga e ntse kopo setsing seo sa thuto jale setsi sa thuto sone ga se ba amogetse ka dipegelo tseno tse dumelelwane e seng ka dipegelo tse dintse ka thoko go boo ka dipegelo tseo tse o dumelelaneng ka tsona moithuti a di fitlhetse jale setsi sa thuto se tla tlhopha manane a baithuti bano beo se ba amogetseng ba fitlhelelang dipegelo tseno mme e be se fana ka manane anono go letlole jale ka mokgwa ona o motšha wa teng wa gore moithuti a ka etsa kopo ka tsela ya marangrang moithuti jale o kena ka marangrang a letlole a nana eo o ka etsang kopo le gotlhe mo o leng teng a bitswang ka gore ke bokamoso e-porta mme ebe ga o se o entse kopo ya gago letlole le etsa papiso ya gago le manane ane a tswang setsing sa thuto gore e fela o le teng ka gare go manane ano mme fela o fitlhelela dipeelo tsa gore be esile o amogetswe ka nepo gobane o fitlhelela dipeelo tse tlhokalang tsa gore e be o amogetswe setsing seno mme be qetelelong ya letsatsi wa le letlole le tla tseba gore le etse mathathamo eo a tla etsagala ka tsela ya gore bele baithuti ba latelelane go latela gore na ba ipabotseng

0: ho latela dithutong ka ho fapana. Na ke ba seng ba fellang ka hare ho palo ya ne re itseng ke khouta. Eo letlole le atlehang hore le ka fana ka mekoloto ho latela tjhelete e le nang le yona setsing seno sa thuto. Wele ba latellane ka tsela eo. Ye nngwe hape hape e be o sheba hore na be bang ba la ka ba una letloleng mona nako e fetileng. Na ba kgutlisitse mekoloto ya bona na eno ya nako e fetileng hore ba ka boela ba ba le monyetla o mong hape hape wa ho fumana mekoloto e meng hape hape. Mme ditaba tsena ga di entse jwalojwalo ho tla thathamiswa ka ho latellana jwalo ho fitlhelela palong eo reng ke yona palo eo letlole le nang le tjhelete ya hore le ka tseba hore le lefelele baithuti setsing seno sa thuto. Mme be bang ba ntse ba fihlelela dipehelo fela jwale ba se ba le ka nkane ho palo eo ba tla ba boemong bo bitswang ka hore ke waiting list. Mme ke batla ba boemong bo e leng ba emetse go banene ba keneng ka gara ba e kgotlhetseng ka gara palo ela eo letlole le fanang ka mekoloto ho yona. Ha a ba le be bang jwale ga ditsi tsa thuto di thakgola dithuto jwale ba lokela gore ba ye ba o ithuta e ba ga ba sa ile setsing sa thuto sa na itse o ya go sona mme o fumane thuso ya mekoloto ena go sona. O sia segeo, segeo seno mme ga se sala latela o setse digeo tse kae e ba digeo tseno jwale di tla fua bane ba waiting listing ka palo e lekanang le digeo tseno tse setseng. Gobane ke yona palo ya tšhelete eo letlole le nang le yone. So ditaba tsena di sebetsa ka tsela ya mofuta o jwang. Ee, underdog.
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re fakaletse hora ya botshelela. Mme ba santse ba bulela ntse ba metse lenaneo la ditaba go tlwa taba ya mešhatšhane. Mme moeti wa rona ke mookamedi wa NMBS Monghadi Thabo Ntoi. Ntate Ntoi, re bone seboko, ga ke tsebe na ke tlabe ke nepa ke re ke sa phomela. Gotlhe mona mo Basotho ba lala ka taba ena. Ga ke tsebe na ha ile mona o bontsi gore mofuta ona wa tshebetso ha se gore ko o motšhaka o lempa fela o ntlafaditswe. Ebe ga le sheba le nyako ka taba e le fumane seboko se se kalekale sa Basotho se bakwa keng?
0: Gona le ntlha tse pedi tse kgolo tse bonagetseng. Motlhomong re ka re se ntse gore Basotho utlwa ba hlaha ka tsela eno. Ntlha ya pele ke ya gore nakong eo re thakgolang taba ya ntlafatso ena e ntsweng ya gore jale Basotho ebe ba se ba tseba gore ba etse dikopo ba le kwana thoko gotlhe mo ba leng teng. Taba tsena re gopola gore tsena tsa ntlafatso ena gore ba etse jwalo di qala go sebetsa selemong sena sa dithuto. A pele go moo ne ne ntse e le gore ba tla ehlile ba o bokana mane setsing sa letlole diofising tsa letlole ba tshwere dipampiri tsa bona ba fola mono. Mme jwale nakong ena eo jwale ba seng ba lokela gore ba etse dikopo marangrang re kala go sebedisa mokgwa ona go bona hetse ga ntse go ba etsa dikopo moo e ba go bonagala ehlile ka dintho di tsamaya ka lesisitheo tsenana motho a o etse kopo ntse a etsa kopo ka mono ntse a sebetsa taba tsae o fumana ehlile go dia gore go sebetsagale nke nngwe ebe ba re ba bona e ka ntheno ntse potapota moo mme a ba re ba le maikutlo a gore motlhomong ke gobane e ka nna ba motho mo a leng ona teng marangrang a fokola mme motlhomong ga a kaya mo marangrang a batlang a le maatla ditaba di tla tsamayantle empata ba ene ya bonagala ehlile ntse e tsagala go fitlhelela moo o ileng gwa fumanee ga sentse re shebisisa re bua le botlhe ba ameyang tabeng tsa tshebediso ya marangrang anana ka fumana gore go tswa mane moo jalo ka ga re bontshitse gore letlolo lena ke la mmuso mme ga ga tse ding ditaba tsa teng tse di sebetswa go latela gona ditaba tsa tshebetso ya mmuso di sebetswa jwang mme ga ga tse ding marangrang a mmuso ka kakaretso a hostuwe mane lekaleng la rona la tsa communication mme le gona marangrang ana a rona a bokamoso iportal a hostuwe gona moo mme o ja fumana gore aa ehlile bothata bo teng ke gore mothamo wa tshebetso wa marangrang o fuweng iportal ena ya rona ehlile o monyanyana mme o ile wa eketswa mme itse ka morago gore eketso ya batshebetso e kala go tsamayantle empa le ga o le jalo go la nna a bonagala ka nako ya dihoga tseo go bonagalang batho ba sebedisa marangrang ka bongata go bonagala jale ehlile ntse o ba le go ingwela go o bang teng mme one jale go la tlhaloswa e se e le gore ke bothata ba

0: ba company e fana ka marangrang ho mmuso ke yona wa le bona halang wa le ina le botlhale mme o la le kwa hore ya tsoba hore authority e ikagabellang tabeng tsa marangrang ya naha ile ba ya kena dipakeng le ka hore e lokisa boemo bono ntla ho ntso bona hala hore ehlile taba eno ntse le ntse na le bothata empa ka le letlole taba eno jwalo ka ha ke tho ile a etsa hore ka nako eno e ne ehlile e etsa hore ntho di dieho tsa mabutle ehlile e bakele sethaba haholo baithuti ba etsang dikopo tshoo le letswalo la hore he bana jwale re tlo qetella ka sa atleha hore re etse dikopo tsa rona ha e le mona taba ena e sa sebetse hantle empa tsela ena ke reng jwale e la lokiswa wa atoloswa mothamo e la etsa gore ditaba di tsebe ho etsala ga ba ka eketsa le nako ya go kengwa dikopo empa wela ga ntse re elelelwa nakong tsena tsa dihoreng tse go bonagalang bosebedisi ba marangrang bo ba godimo le teng go ntse go bonagala go ba le go ikitlela go bang teng le ga o ne o se o sa tshwane le go anene ya ba re eketsa mokgwa wa tshebetso wa rona gore re sebetse le ka nkane go dinako tsa tshebetso ga ba ka etsa gore re sebetse le ka di-weekend ga ba ka etsa le gore re eketse nako ya go kenya dikopo gore mo ene felela teng re eketse ka nako e nngwe gape gore basotho ba tle ba tsebe go kenya dikopo tsa bone mme taba eno e le a etsa gore basotho ba tsebe go kenya dikopo le ga o le jalo go la bonagala qetellong le ga se re fitlhile qetellong go ntse o na le basotho beo dikopo tsa bona di sa felelang gaka ka mono mme e la nna etsa gore basotho ba jalo ba be le tsitsipano ya gore ba be le maikutlo a gatšhe he jale e ka nna ba dikopo tsa rona ga ditlosejetswa ga e le mona di sa re gaka so e la nna ba taba tseno tse bakang gore batho ba ikutlwa ba le matswalong empa se le letlole e la nna ka bontsha gore aa le ga e ka ba kopo ya gago ka mono ntse sa re gaka re tla o thusa qetelong ya letsatsi mme ga ba ka bulela le gore ge re basotho ba jalo ba nne ba tle monana di-officing tsa rona re tsebe go ba tataisa gore ba tsebe go sebetsa dikopo tseno tsa bona go fitlhelela di felela gaka
1: natendoi o kopa o ko e tshwae mo ganyana fela o tla tswela pele kana ka moka papatso ndate mamedi metso tse masome magago ga re lebile goreng ya bosupa re a rekisa re a gutlha
2: Emon, o tlile ikone Telkom le suti tsile le tsholo jwa.
3: Ai bo ka mon.
2: Ke ntse di ntlafatso mabapi le marangrang a yo. O se o nka nako e nyane bo o tshosang. O downloader, lo uploader eng kapa eng marangrang.
3: Oh, ka tabela go ba double speed.
2: Hey, ah. Ba double maemo. Ha felo se berise iConnect Fiber kapa LTE unlimited. O etsa di ntotso ohle ka marangrang ka o panya ha leihlo. Fela di tseo di ntse di tshwana.
3: E le go se dikodiko sa ba fageng ke ntwa maobane.
4: We kutlwetse iConnect Telkom le suti e double speed sa marangrang ho fiber le LTE unlimited ho fumana dintlha ka botlalo letsetsa 6140 kapo o etsetsa molaetsa wa WhatsApp ho 6600100 kapo etela shop e haufi le wena ya
5: econet inspired to change your world
1: mamedi mitsotso e mashoma mamedi a metso ya robong re a gribile hore nya bo super mehe o ntse o metse lenano la ditaba go tlwatelo ya mešhatšhane meito ya rona ke mookamedi wa NMDS monghadi Thabontoi datentoi o ka tswela pele ndate
0: ee ya ntate mme ditaba tsenono re la ga di sebetsa ka nnete mme tsa di a sebetsa baithuti ba atleile mme ga re ntse re bua tsena ehlile ditaba tsa bona di a sebetsa ga ntlha yo nngwe e ileng ya bonagala basotho ba ba le maikutlo phetoo enana ka ga basotho ne ba tlwaetse fela taba ela e ne le gore e ne le gore ditsing tsa thuto go etsiwa manane ebe e se le go tloa mono e se feletse gona moo go sena taba ena ya go kenya dikopo ka mokgwa ona o teng so le yona e la babakela ditsipano bang ba baba le ditlhaloso tse goreng ga e sebe letlole le a etsa le fa ba ba ratang kore taba tseno tsa mofuta o jalo jale kere a ga ona ntho jalo ga letlole ga le se ba ba ratang letlole ntse le sebetsa ona manane ona o a tswang ditsing tsa thuto e phameng ka segoagere e ba a point of reference gogegere e fela moithuti yona ka nete a le teng ka gaka lenane lena la kamoelo setsing sa thuto mme a moetswe ka nepo a pasitse a fitlheletse dipeelo ka nepo gompa moetsala ko bale ba tla thathamiswa e le ntho e nentse e tsala le yona e seng danger ba tla thathamiswa ka go latelelana ga bona go latelelana o ipa botse ga kae ka gare go thuto enono le latelelana le lebaka gare go thuto enono e le reng gona re

re kopile go aetsa thuto e itse. Ya le be ditaba tse no no di kenyeletsa le tsang se se di buile. Tsa tefo ya mekoloto go ba ileng ba thuswa ka mekoloto na go e fitileng. Taba ya nngwe hape hape. E bile yona taba ena ya mekoloto e ba jetseng batho. Ka bo ba so do rutwa go boetse go ba le lerata. E leng taba e seng ntsha le yo. E sa le le taba e ntse e etsa ha. Ya le mohlomo ntse re nana e be taba e ya go bolo swa plan maganga go la etsa la go e taba e ntsha bale. Go bana e fa le ntse le teng tse se tsa go taba go ke. Ha o ile wa thuswa ke le tlole na go nye fitile. Mme le di dipelo tsa molao. Ha se di dipelo tse ikapetsweng. Ke dipelo tsa molao. Tsa gore ha o ile wa thuswa ke le tlole nako e fitileng ke dipeelo le tsa boitlamo bo baithuti ba boentseng ka ditumelelanong tsa bona le letlole gore ae ha ke phetetse dithuto tsaka mekgwa ya go lefa ke ena e bontshitswe mono go ke tla lefa tsena le tsena go lefiwe tsena le tsena mme mo ebang jwale e tlile ke lakatsa go ntshetsa dithuto tsaka pele gang ga ke keta go phetela dithuto tsaka ke tla lefa karolo ya 50 legolong ya mokoloto wa ka gore jwale nka tseba go bane monyetla wa go ntshetsa jalo ka ga re itse letlolo lena le a phediswa ke gore e be re a busetsa ka golo mme ga e ba o batla o boele ganganga o keta gore o thuswe o phethela dithuto tsago ebe o so gutla o ntshetsa pele ko o bolela go tlatlamela ebe o so o gotlisitse ka segatlha se batlang se le godimo gore o be monyetleng wa gore o etse jalo go seng jalo jalo ko go kana e tla bele gore o thuswa ka tšhelete ya boma ga e ba jalo wena o sa gotlise o so ntse o fitla o nka fela e nngwe gape ke ya go na ga e ba wena jalo o so ntse o nka fela o sa gotlise ko gona basotho ba bang bona ba so fumane monyetla le ga o le mong fela wa gore ba ka thuswa ke letlole le go etsagale jwang ka bona e be ka letloleng ka mo e se ba nna fela le lelapa la ka ba sentse ba nka fela wa e bona e ka ba taba e bang le bothata jalo ga e se ka ba jwa le letlole le e se ka la bonagala e ka ke letlole la batho ba itseng kapa la malapa a itseng gante ke la goneng kao fela mme re lokelang re thusaneng gore botlhe re be le monyetla wa gore re etsewa re uneng molemo ka gare go lona mme ke ka gona e tlileng le nang le taba eno aa jale ga o laa ka wa thusa nako e fetileng wa ka una molemo ga o se o batla una molemo gape e tsa bonnete ba go gotliseditse ka mogotloma goge jale o tlo tsebe go ba le monyetla wa una molemo le ngwana o ne o tweng bonyana wa bo gotlisitse karolo ya 50 legolong ebe e setseng ya 50 ebe ntse gutla kgwedi le kgwedi ka nako ya dilemo tse pedi le kgwedi tse 5 ga e le gore ga o itefelela fela o ntse o lefa o sa batle gore o boele une teng o lefa ka mokgwa o tlwaelegileng o fuwe nako ya go ka lefa ka nako ya dilemo tse 5 gore o ka lefa mme ditaba tseo e ne bonagala e le tsona tse utlwagalang jwale di etsa mme di tlhaloswa ka tsela e ga o mametse e latlhaisang basotho mme e leng taba e re ipiletsang ka nnete ka maatla gore oee go kopa basotho ba seke ba latlhaisa basotho ba bangwe ba seke ba ferekanya basotho ba bangwe gape se ka batla go tlhalosa ntho tseo senang tsebo go tsona gobane jale o baka pherekano o etsa ditlhaloso tse fosaetseng e leng tsona ditlhaloso tse o ne o utlwa jale di etsiwa ke batho boa o ipotsang gore motho yoo ke mang gobane ga a sebetse letloleng ga a na letho le amanang le letlole fela jalo o santse a etsa ditlhaloso tsa a ferekantseng batho a bua ditaba tse makatsang gante tsela e nepaetseng ebileng di entsweng ka molao ke tsena tse ntse ke ditlhaloso gore aa ga o ile wa thuswa ke letlole ga o phethetse dithuto tsa gago o lokela go lefa mme ga o lefa fela o itefela jalo fela o fuwe nako ya lemo tse 5 go lefa mokoloto ono wa gago o lefa kgwedi le kgwedi empa ga o batla gore o ile wa thuswa o ile wa una o batla gore ae ke batla go ntshetsa dithuto tsa ka pele teng gore o tlo tseba gore o be le monyetla o jalo o lokela go gotlisa ka mogotloma e le ngwane o reng bonyane wa bo gotlisitse karolo ya 50 legolong ya mokoloto wa gago e be ya 50 legolong tho e lefa ganyane le ganyane e nngwe gape gape e ne bonagala e ferekantse sethaba ke ya taba ya batswadi le baemedi ba moithuti gore letlole le letlole lena jalo ka gantle re le bontsha ke letlole le theuweng gore le fane ka mekoloto ena boemong ba lelapa e le gore re ka re ke letlole le re reng ke a household based loan ke mokoloto o boemong bono ba lelapa o

0: hobane la bona hala le yona jwale e bakile phirekano e ferekano ke ya gore re se re bontshitse gona batho ba tlileng ba ikarabelelang mekolotong ke base mme re itse ke ba lelapa ka tsela ene re tlhalositseng motswadi molekane bana ke bona bano empa bana beno ba keke ba ba le boikarabelelo tabeng ba mekoloto wa gago gobane bana beno ga ona mo banang le taba eo amang le eo ba tlamang tabeng tsa mokoloto wa gago ga ba o thusa tabeng tse amang ditšhelete tsa gago bampa ba o thusa e le bana beno empa ga ona letho le ba tlamang mme ba keke ba kgwaelelwa tabeng tsa mokoloto wa gago e nngwe gape-gape ke ya baamane baamane le wena le bona ba keke ba matagangwa le mokoloto wa ga ona mo banang le tlamego godima taba tsa ditšhelete tsa gago le mekoloto ya gago gape mo e ka bang moikarabedi wa gago e le motswadi kapa molekane o tlhokagetse a na e ba o kolota letlole ditaba tseno tsa gae dikeke tsa shejwa gobane motho wa jalo ga kere ga a
1: saleo
0: sa tlhokagetse dikeke tsa shejwa tsa sebediswa go tla sebediswa ditaba tsa motho e leng moikarabedi wa gago ka nako eno ya phelang ke a gola ke tsona taba tseno tse ne rere gempe re di otlolle ntate wa ka
1: utlwa ka ditlhakile na lento e re o bulele ntate o ntse o tshwere jalo mamedi o ka kena metsong e ne ya bosomele metse metlhano ka gadibile goreng ya bosupa nomoga go bala ke +26659933 le wena heo ke o tshwaela mamedi kgotso ntate mokolo ka mogao ntate mokolo ntate mokolo o phela jwang
2: anete ke gatatseile moemo ditaba tse ntate ntoyaa re bua eo ke utlwang jale disisimosa pelo le gotlhomola ebile di etsa gore ke utlwa e ka
1: ebe go kae gagololong date nako e se re gatile merebele
2: ee atlantate ke batla utlwa date nto e fela gona taba tse e tsantseng a di bua na o ditlolokaa molagong o tsamaisa LMPS ga e ba ke gotaba tsena tsa ntse a di tlhalosa a ka nkotsetse temana eno eo e laolang ditaba tsena tsa tseng a ditoloka kapa e se e le ditaba tsa bookamedi kapo tse tswang go yena e le mookamedi a tsamaisang NMDS dade ntoi e le mookamedi wa NMDS lefapheng lena la dibasarisi o tsamaisa NMDS ka lefapha leo la dibasarisi a ipapisitse le molao kapa o ya ka fela go na yena o bona ditaba jwang
1: nale mokolo
2: ke tlakile
1: nale mokolo
2: ade
1: na o ka dile le gona
2: ntse ke tata o fitlhe
1: a ke a utlwisa ntate a o tla kena go tsona ntate a go utlolele tsone ke a lebo ntate mamedi ke na le wena he nomoka mogala +26659933 le wena o ke o tshwaele ka bona o botsa potso mo e bang tsebe di a tsa e bang mamedi kgotso kgotso mamedi
3: matanki
1: makgotsokgotso nkgolo matanki
3: adenke ke a fitlhele tabeng tsena tsa taba tsa ntho tsena tsa sekolo ke mosele gona utene go tloa leee ke kopa ampolelenakong yona ena nna bana ba tla amogelwa ke ga ba se ba amogetse baeko ebe ga ba fumantshe ditšhelete tse ba loketseng gore ba le fuwe tsona tsa bone go etsagala eng o baba tšhelete pele dikosi sekolo lenane la a batswang kapo go etsagalang ka moo lerata lena le teng le ke tutsang ke lerata le kang baithuti ba amogetse ka empa jale ba ditlhapiso ba tshwereng ditlhapiso ke bona ba ganang go ba fa ditlhapiso gore ba tswele pele ba relenane le tswang jang ga ka tlhake moo go balwa tšhelete pele kapo go balwa bana pele go sedisa le gona go batswa bana ba ba kae ka dithuto tse kae ditšhelete kae bana ba gona ba kene ba sediswa ba nna ba isa godimo le tlase
1: kalebankgodomatanki mamedi le wena ke ena he nomoga mogala ke +26659933 le wena he o latlhela go gamola ngwana kapa gona go botsa mo ntatentlo ya seng a tekile mamedi kgotso kgotso mamedi ntate matsepe
4: ntate
1: ka mapepi
4: Yes, sir.
5: Yeah, that you that.
4: Yeah, I can make it about

Ke a leboha TDT nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihloho tsa tsona. Mmusi wa setereke sa Mokgotlong o thoholetsa diphamola. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothatsa baithuti ba sa tlang ho fumana ditlhapiso, ditaba ka botlalo. Mmusi wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Kepakeke o re ho bile le kotsi kgomong moo koloi e tsamaisang basebetsi ba podihadi e tjhaisaneng le e nngwe ka lebaka la tsela e thellang. Monghadi Keke o re le ha ho le jalo ha ho motho ya tswileng dikotsi. A thoholetsa setjhaba ka ho mamela boeletsi ba lefapha la thibelo ya dikoduwa DMA, a supa hore kgahlanong le nako ya ho feta, dikalao tsa batho ba qabelletsweng ke lehlwa seterekeng di theohile. O bontshitse ha lehlwa le ntse le qhebediha ka hara teropo, mme le ditsela di bulehile. Le ha ho le jalo, ditsela tswellang ka ntle ho teropo le tse yang letsheng le sane tsona di ntse di sa tsamaye hohang, mme ha jwale kgofu e emisitse tshebetso ho latela boima ba lehlwa. Ke bonyane malapa a hakenyetswang ho 15 a angweng ke sefefo se sa tlwaelehang motseng wa ha Mafefwane Roma Maseru. Sena ke ho ya ka mokgetho wa puso ya dibaka Monghadi Sipho Ramaditse ya hlaloseditseng hore tshenyo e kgolo ka ha hona le ntlo e fefohileng Masenke ya tshwatla difestere tsa koloi tsa lelapa leo. E mong wa mahlasipa Monghadi Phehello Pitso o hlalositse hore sena sa mme bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi ka ha ntlo e fefohile kaofela, mme a bontsha ha ba ntse ba kopile botshabelli lelapeng le leng. Ho sa le jalo, mmuso wa setereke sa Maseru Monghadi Paul Lewake o itse mmuso ka lefapha la twantsho ya dikoduwa o tla kgahlametsa malapa o tla ngweng ke koduwa ena ka bodulo ba nakwana ha ho ntse ho emetswe tharollo ya moshwelella. Ke metse ya ha mama Tlotle le ha le ba mang hara eme le batweng la Roma e angweng ke lehodu tswana lena. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothaleditse baithuti ba sa atlehang ho fumana ditlhapiso selemong sena sa dithuto ka hore ha se mara ha se ho fela. Puisanong e mong wa baithuti ba sehlopha sa bone lefapheng la bohahlaudi sekolong se phahameng sa Limco Queen Tankiso Nkgahle o itse ba sa atlehang ba tsebe hore le ha ho le bohloko hakalo, tshepo e sa le teng ha fela ba ntse ba phela ka ho ba qobe ho ferekana le ho kena ditlong tsa molao. Ho sa le jwalo, Nomthandazo Maika ya fumaneng ditlhapiso sekolong sa Fokothi o itse o dumela hore taba ya ditlhapiso e ntse e sebetswa ka hona ba se nyahame. Dikolo tsa thuto e phahameng di bulwa nakong yoo boholo ba baithuti bo leng seboko ka tsamaiso ya lefapha la ditlhapiso le tlhokahalo ya tjhelete e lekaneng ho fa bakopi bohle ditlhapiso. Lefapha la Bolipi Lesotho LMS ka tshebedisano le lefapha la taolo le thibelo ya dikoduwa DMA le tshwere thupelo ya matsatsi a 5 le mafapha a amehang ka lefapha la tlhokomediso ka mathata a ka bakwang ke bolipi hore ba tle ka mawala a ho akofisa ditaba tsa bolipi e le hore di fihle setjhabeng ka nepo. Mookamedi wa diphuputso le boqapi ebile le mookamedi wa Morero Monghadi Moahlodi Ntele o re sepheo ke ho fetola tsela.

0: ditaba tsa bolepedi phatlalatswang ho ya mo setšhaba se ka tsebang ho itlhophela maemo a lehodimo ka nepo. Monghadi Ntele o itse mafapha a thupelong ena a kenyeletsa diofisiri tsa mmuso, mekgatlo e ikemetseng, dikolo tse phahameng le lekala la puso ya dibaka. A re tebello ke hore mafapha ana a be le seabo e le hore setšhaba se utlwisise ditaba tsa bolepi le ho setlela kgahlanong le maemo a lehodimo. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Mosi wa setereke sa mokgotlong o tholetsa diphamola ha di mametse keletso ya lefapha la thibelo ya dikoduwa. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothatsa baithuti ba sa atlehang ho fumana ditlhapiso. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya borobong empa ha jwale. Puo ka letona la batjha le ntshetsopele ya setjhaba mohlomphe e bitswa le sa wana mabapi le ho iteka batjha e tla latela.
1: Naha ya Lesotho e tla keteka letsatsi la matjhaba la batjha la 12 Phato 2026 tlasa mohoo o reng Different Context, Common Aspirations. Letsatsi lena le re fa monyetla wa bohlokwa wa ho keteka matla, boqapi, mamello le bokgoni ba batjha ba naha ya Lesotho. Ebile ka lehlakoreng le leng le re fa mathata a ntseng a ama bophelo ba batjha le seabo sa bona ntlafatsong ya naha. Batjha ha se baetapele ba bosadi feela, empa ke baetapele, baqapi, borakgwebo, basebetsi, baithaopi le baahi ba mafolofolo ba naha ya rona. Bokamoso ba Lesotho bo hokahane ka kotloloho le ho tsetela ho nepahetseng batjheng dinthong tse kenyeletsang thuto, kgwebo, ditabeng tsa mahlale, dipapadi, setso le seabo sa bona ditabeng tsa bohlokwa tsa naha. Mmuso o hlokomela hore tlhokeho ya mosebetsi hara batjha, kgaello ya menyetla ya moruo, kgaello ya ditsebo le boiphihlelo bo lekaneng tabeng tsa mahlale e ntse e le diqholotso tse kgolo. Diqholotso tsena di hloka tshebedisano mmoho e matla dipakeng tsa mmuso, ditsi tse ikemetseng, balekane ba ntshetsopele, mekgatlo ya setjhaba ka kakaretso, mme haholoholo batjha ka bobona. Re le mmuso wa Lesotho, re se re tlohile mananeong a shebaneng feela le ditlhoko tsa batjha, mme re thehile menyetla eo ho yona batjha ba nkang karolo ka botlalo, ho rala, ho phethahatsa le ho lekola ditharollo tsa mathata a mang a bophelo ba bona le ba setjhaba ka kakaretso. Mohlala ke lenaneo le bitswang Sebabatso. Ka hona, ke ipiletsa ho batjha ba Lesotho hore ba sebedise ditaba tsa marangrang e seng ho ikgatholla feela, empa e be sesebediswa sa ho ithuta, ho theha dikgwebo, ho fumana dimmaraka le ho rarolla mathata a setjhaba. Ho balekane ba rona ba ntshetsopele, ditsi tse ikemetseng le mekgatlo ya setjhaba, ke ipiletsa hore le tswele pele ho tsetela ho batjha ba Lesotho. Mohlankana kapa moretsana e mong le e mong eo a fumanang tsebo ya qalang kgwebo, ya fumanang mosebetsi o hlomphehang kapa monyetla wa ho ikapela, o kenya letsoho ntlafatsong ya moruo le setjhaba sa naha ya rona. Ha re etseng hore letsatsi la matjhaba la batjha la 12 Phato 2026 e se be ketekelo feela, empa e be nako ya ho ntjhafatsa boitlamo ba rona ka diketso, tshebedisano mmoho le matsete ho batjha ba Lesotho. Mahlonolo ho batjha ba Lesotho letsatsing lena la bona. Ketekang ka boikarabello hohle moo le leng hona teng. Kgotso, pula, nala.
2: Tlhokomediso ho bamamedi ba se

talk to me. Iti. Funa sniga denga. Mangiti. Nkape. Sitka.

setsetserona mashuma mabedi ametsu e mera gore le bile horeng ya borupedi ke tlo fa ditsebiso tse akagetsana. Ofisi ya morero wa metsi a dihlabatsa Lesotho e tsebisa setšhaba se angweng ke morero se lokelang go amogela matshediso a kotudiso ya selemo sena sa 2026 a dijothollo gore matshediso a tla ajwa tikologong ya katse ka labohlano la la 14 Phato le moqebelo wa la 15 Phato le ka sonta sa la 16 Phato mme ka labohlano la la 14 Phato matshediso a tla ajwa metseng ena e latelang ke Magwabeng, Gogoba, Hakenen, Sepharing, Hagunong, Lekgalong le Haramokwatsi. Ebe ka moqebelo wa la 15 Phato, matshediso a tla ajwa metseng ena, Harampai, Haraboia, Koung, Hasuane, Hatshepo, Habaibai, le ha spinare e be ka sonta sa la 16 Phato matshediso a tla jwa metseng ena ha theko ha kanono mapele mapeleng a makopela a se shute ha tshehla ha nkukana khotlontso ha segola ha swai peresi anoko a sebate ha khwanyane le ha lak me ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshediso ke tsena tse latelang ke bukana ya hoeta le ha e feletswe ke nako e be lengwalo la go qhoba makoloi e leng driver's license le tokomane ya boitsebiso ya Lesotho e leng national ID. Tsebiso e tswa ke ofisi ya morero wa metsi dihlaba tsa Lesotho. Tsebiso e nngwe bale ya tjena sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya mafokisi a ka hare ho tropo ya Maseru e leng Piso Ground se batlisa ka setupo sa monna se hakanyetswang dilemong tse 30 se fumanweng pela Bonomo House Maseru mme mofu o fumanwe a apere tracksuit ya Adidas e ntsho e mela e mesweu dieta tsa rife tse ntsho sepotise setsho le jakete e grey. Mang kapa mang e a ka tseba mofu a ikopanye le mafokisi Piso Ground mme e nngwe ya ho qetela ke le lebohang tikiso ke kopa ho batliswa handbag e ntsho e tshetseng passport tse pedi ID le karete ya banka se lahlehileng ka koloing e tlwang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang o thwaletsetse 5758078 kapa 5867822 kapa a di tlise salmoeng sa Lesotho mme ditsebiso tsa rona tsa letsatsi la kajeno di fela ona motho.

qala o bona boima ba mosebetsi wa leng ka hare ho ona ho bana jwale o lokela ho etsa kgetho ka pelong ya hae a kgaone le Thakane a fumane pere moetsi wa Gauta kapa a kgomarele Thakane a tlwele pere moetsi wa Gauta e bakwang ke monganong yana le sedi ngwaneno wa batho go sa tsana Thakane he o na kgutsitse le yena a sa bue ka ona tsoto o na sa tsebe seo a se hopotseng empa ya re he ha ba ntse ba atamela qhoboshiane e ditora dingata-ngata tsoto a lemoga gore sefatlhego sa go sana Thakane ga sena thabo e kanya a qala go kopana le yena ba qala go bonana a lemoga gore sefatlhego sae se ntse se eketsa go tlela maswabi le bogoko ga ba ntse ba eketsa go atamela qhoboshianeng ka nako e nngwe go sana tsoto he o ne a bona dikeledi se ntse dikeleke ka matlhong a go sa tsana Thakane o ne a ipotsa gore na e ka ba o lliswa ke eng a the ngwana batho o lliswa ke o setse gore na e ka ba motlhankana o tla monka a moetsi wa gae kapa o tla mo rekantsha ka pere moetsi wa Gauta go qaleng Thakane he o ne a thabetse o ba mofumadi wa qhoboshiane e hailweng ka matso a batho empa jwale he o kwenile o sa batla go ba mofumadi wa qhoboshiane ena e hailweng ka matso a Modimo e leng kgosana tsoto o na lliswa ke obana jwale he o fihlile mo ba lokelang ho arwana le o amoratang empa yeo ka go thola ha hae a sa bontsheng gore o amorata qetelong he ba fihla qhoboshianeng ya morena ya nang le pere moetsi wa Gauta phire putswa ya fihla ya emisa mono ka pelo go monyako wa lerako le ka ntlentle le botuileng qhoboshiane mme phire putswa ya ba laela go theoa godima yona go ba ba theowe godima phire putswa ya bua ya re jwale re fihlile moo o lokelang go fumana pere e bakwang ke monganong yana le sedi nka go sa tsana Thakane he monna o mo isetse morena mme morena ena o tla o neya pere moetsi wa Gauta o mpo o etse seo ke o laelang sona ntate tsoto ga e ba o rata o gutlela gae ga eno go sana tsoto a re e fela ka nnete ke kuile gae ga eso ka thomo ya ntate go tla motsomelanong yana le sedi yeo a e ratang gagolo ke rata o phetha thato ya gae empa bona phiri e putswa ga nka ke ka rwana le kgosatsana ena yeo ke e ratang ga kana-kana ga ka ke a nyalwa ke leqhekwana leno la morena a rialo he a ratelela go Thakane matshwafo a ya uba moshaneno mme a ba gore Thakane ngwaneso moratuwa wa ka na ga o rate gore nna le wena re ikele mme o yo ba mosadi wa ka na wa nthata Thakane Thakane a gobitsa empa ya magong a gae tsoto a bala qeta mme a ba utlwisisa megopolo ya gae gobane Thakane ga o ile a tadima tsoto ka tadimo e reng ke a o rata empa ke tla etsa jwang bua le ena mono he o ne a bolela phiri e putswa ebile go sana tsoto he o senya gutso ena ka o sheba ka o phiri e putswa mme a re go yena oo phiri e putswa wena ya mmamelwang ke batho le ke dibatana tsa naga wena a tsebang diphiri le makunutu a batho ee ya o ntatela pere na le moetsi wa Gauta gobane ke sitwa go ka isa moratuwa eno wa ka gore a lo o nyalwa ke leqhekwana leno la morena la monnamogolo ee ya phiri e masene jale phiri mona e re o se lokelang go etsela se tla etsalang tate go araba phiri e putswa mono ya ba gore mpulele monyako ona ke kene a o ntate go sana tsoto a bula monyako wa lerako mme phiri e putso ya kena butle-butle wa tseba ka lebaleng la qhoboshianena ya re he e so e gole ya retelea mme a bua le go sana tsoto ya ba e re e tle re gape re moetsi wa Gauta e fitlha matsong a gao ntate tsoto o tlo e amoele ntate wa ka o nto o palama ka potlako le ngwaneno wa batho le tsamaye le tswele pele nna ke tlatla ke le setse morago ha le fihla ka mono ka morungo ka pele le nkemele teng go fitlhela ke fihla go lona go sana tsoto le Thakane e motle ba ema mono ba bapile bana bano mme ba lebeletse setlang go etsala ba ema mono nako e telele ba ntse ba hlwedisa le monyako ba tlholoetswe gagolo go bona ga phiri e tlhaga le pere ba mametse ka tlhoko e kgolo ka tlhololo e kgolo go utlwa gore nae ka ba phiri jwale tla buisana jwang le monga pere e moetsi wa Gauta empa o letho leo ba ileng ba le bona kapa ba le utlwa go sana tsoto he a tshwara Thakane a mo tshwara le leng la matswana a gae a sa fetaneng le sei ka bonolo le boreledi a le a ka wa tseba a mo tadima magong a ba a mo hwesheletsa re Thakane ngwaneso na wa ntshepa.

na wa nthata na a ri yalo ka lentswe le bolelwang gore mantswe ana a nyoloa tlase botebong ba pelo ya gae. Lentswe la gaene le re ke tla matso a thothomela, mme o bonala gore karabo yo a e lebeletseng ga e ba e keke ya mo godisa e tla mo otla maikutlo a botlhoko. A lebelela karabo ya thakane he. Ka lentswe le lesesane leo e kang la motho ya binang pine monate yeo a e ratang ka pelo yotlhe ya gae. Thakane a re, ke a o tshepa ebile ke o rata gagologadi fela tlhe morena wa ka. Ntatemakedi mona gore mantswe a qetelelo a karabo ena a feletsa ka tadimo e bontshang gore e tswa pelong e futhumetseng, mme a re ge ga a fitlha ditsebeng tsa tsoto a gotetsa teng tetemo ya mollo wa lerato pelong ya gae. Tetema yo ge a ileng a utlwa gore ga o sana mokgwa wo ge e ka tingwang ka ona, a utlwa modumo ona o monate wa lentswe la thakane o mo tsukutla maikutlo a botlhoko. A ba a qeta ka pelong ya gae gore ga e ba ge go le thata gore pere e fumanwe e kampa ya ba o tlhotse o fumanong yana le sedi. A utlwa modumo ona ge o mo ruta gore a kampa a tela tsotlhe ga mmogo le borena bo a bo tshepisitsweng ke ntatae ga fela a fumane lerato lena la botlhokwa le tswang go gosatsana ena ya botlhokwa. Phele go sana tsoto ge a kokama ka mangwele fatshe wa tsaya moshaneno a tadimile thakane matlhong, mme mo matlhong a gae he a bona moya o tlhokileng wa borwetsana bo tlhokang kodi. Wa tseba a bona moya mono o tlhokang thetso le masawana. Ya ba gore, thakane moratuwa wa ka, ke ntatemakedi gore ga re tsebe sewaneng a tla se bua gobane o ile a setiswa go qetela puo ya gae ke modumo o kang wa ditlhako tsa pere tsamayang. Ya re ga a utlwa modumo o ne a hela, re ka ra isa magho mo o tswang teng, mme a batla a tlhanya ke thabo ga a bona o sotlha monyako pere ntle mono e tshweu e rauileng e tshabileng lefatshe e moetse wa Gauta e tla e hulwa ke modisana wa yona, ya tla e nyonyoba nyamatsana ya ditšhaba e le tshoutlwa. Wa tseba e tsamaela makgetheng ebile e tshwanelwa ke tomo ya yona ya silivera. Modisana wa yona he a tla ka yona go bona a ba tobile, mme ga bonala gore o tlile o itlisa go yena tsoto gae kae kapa kae kapa o se le tlile o tla go yena. Modisana a fitlha ya re, hela dikgomo tseo ngwana mongame, morena wa ka wa o dumedisa monna, o itse ke tlise go wena perene e tshweu balebese e moetse wa Gauta. Morena ka o lakaletsa bophelo ba magonolo, o lakaletsa kgotso le nala, o re o mo golele o mo phelele. A rialo he a neela tsoto marapo a tomo, a gutla ena he a kena ka lerako moshaneno, a ba a kwala monyako mme a ba sia moo. Bjale takatso ya tsoto e fetile nnete, empa ka lebaka la thabo e fetang kgopolo ya motho a lebala gore perena e kile a batla e mo amo wa bophelo, ampa a gopola fela taelo ya phiri. Gape re e moetse wa Gauta e fitlhiswa matsong a gago o palame ka potlako le ngwane wa batho. Ka phakiso e kgolo a isa letsomo la lengwa yona a e tshwara ka moetse a tlolela oduma yona, mme a ntate a fumana pere e thapileng go feta esele e ga metsi e e tlwaetseng go ikisa le go ikgutlisa sedibeng. Goba he a tsitse goduma yona a tshwara thakane ka letsogo mme a mo gwesetsa, tsoto he a e galemela ya tsamaya. Ya tsamaya e tetekela pere ya ditšhaba, wa tseba ya tsamaya e kenya tlhoka mangoleng e kamisitse ditsebe e famotse dinko, ya ba a fitlha morung o motshogadi mo o tsoto le phiri ba balaneng gore ba tla fumanana di. Goba ba fitlhe mo ono morung tsoto a fasa pere sefateng, mme ba dula oduma jwang he bo metseng le bopong la noka e mono a ramoru ba lebelela phiri e putso go fitlha ka ditaelo tse ntšha. Phele tshela wetho re selela kgaolong ya boka ya kgaolong ya 18 leqephe 95 setlhogo sa ditaba se re go sana tsoto o fumana nonyana le sedi. Ore ntate Manyedi he batho ba babedi ba ratanang ka mehla ba fumana tabana kapa taba yeo ba ka qoqang ka yona, e mong le e mong o leka go ka tseba ditaba tse monate tse ka sefubeng sa motswalle wa gae makunutu wa pelo ya gae. Ore ntate Manyedi mona ba babedi bana tsoto le thakane ba ne ba se ba hapane dipelo, empa e neng e hapeile o fetisa e ne le ya tsoto gobane yena he o iphumana e le morui wa dintho tse pedi tsa botlhokwa tseo he a neng a sa ka ba nana gore a ka di bona kapa di utlwela.

yana sa ka kena tseleng ho ya dibatla tsotwa iphumana le morui wa perentle tshweu ba lebese e moetse wa gauta yeo a bona nye tshwanela moratuwa wa ga ithakane ebile ka bakala gape o ena ya tsoto a ile nga bona hore ho molemo ho yena go tseba botebo ba maikutlo a thakane nakong eo bantseng ba emetse phire putswa go tla fihla ho bona morui o na sitwa ho tima lenyoga le leholo la pelo ya hae le ho tseba makuntu a pelo ya thakane ka lebaka leo he ya bula molomo wa hae moshaneno ka telo ya pelo ya hae ya ba o re he batho e re remisona mona pele tsoto a bua re tla kopana hape ka moso re ka utlwa rona jwale o na re lebitso la ka nna he ke President Masenene ho fihlela re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

0: Metsu seruna elishime le metsu e rubedi re furaletse hore na ya burubedi me jolo ka ke bo bontsitse hore tlatla ke tshwere moeti wa ka ka letsoho sentse ke na le yena kwano me re utlwile ka pa re bone e hlile melomong ya batho bona ba le ke taba ya manpower ya bana ba sa fumanang ditlhapiso o tlo bua le rona moedino wa rona a re sedila le go re bontsha rona e be ntho ena re ama jwang motlhomong le go tshedisa ba sa atleyang gore e be manpower e kgona ba thuso motlhomong gape le o fa ba nang le ba ikarabelelang dikeletso fela gona ga boemo bo le jena e be hwetswe jwang ka ntle o senya nako mme wa katla ke ya o amoela moratuwa wa ka.
1: Ke a leboga mme, ke a leboga moratuwa wa ka, ke leboga go fua sebaka sena sa o bua le ba mamedi ga letsatsi le batang gagolo motho o mong le mong ke shona jenana o maiphuthumeditseng empa he ke a utlwa gore wena o ntse o le ka mora ditshepe mono.
0: Tsa ke le ka mora ditshepe ehlile le na bophelo wa bogantlenyana selete empa he a go tlameya go pekwe.
1: Ee, ae, ho apekwa ngwaneso. Wa bona le letse re bitsa taba tsa batho. Ke ka qoswa.
0: Ha re tswela pele tle o ba dumedise, o ba jwetse na o mang, re be se re tswela pele he ka ditaba tsa rona.
1: Ke a leboga mme wa ka, ke kopa gago go le dumedisa bamamedi botlhe ba sealemoya sa Lesotho. Lebitso la ka ke Mmedi Busentiti. O hlaha lesedi Financial Literacy Institute mo teng e tlhileng mosebetsi wa rona e leng go bua ka taba ya mahlale ya tshebediso ya tšhelete ebile re a bua ka Sesotho. Ke a kgolwa jalo ka gore ke ntho ebileng e leng ntšha go rona nnete ntse re tswakatswa ka le segowa empa he tšhebelopele ya rona ke gore re qeteletse re sile re tsepamisa ka Sesotho ka go phethagala. Ke a leboga.
0: Ee, nne waka ke a gola kapatlhe ke re fela gona bale Basotho ga ba bua ka manpower bana ba batho kapa bana ba bo rona ba bangwe ga ba atlega gore e be ba ya sekolong bane jale mathata a teng a magolo e be o ka reng go Basotho tlhega o bua ka ditaba tsena.
1: Ke a leboga mme, ke a gola jalo ka ga o ile wa tsho mme waka. Ke gola mo ke tla qala teng fela ke gore ke re phepeng batswadi, phepeng bana, phepeng batho ba batjha. Gobaneneng ke a tseba gore bogolo ba ne ba itukiseditse go ya dikolong. Ba bang batswadi ba kgonne gore ba kopakopanye ba bone na ba ka ya jwang. Ba bang ehlile ke go bolela gore bophelo mohlomong bo se bo ema gona mona ba dithuto kapo ba sekolo. Jwale

ha re bua ditaba tsena mohlomong re le ka hore re ke re di shebisise hantle ka botebo ho bona hantle ntle ke eng e qetellang mohlomong ka leihlo la motho a tshwanang le nna e qetellang e susumetsa diqeto tse ding tse entsweng haholoholo ka tsona ditaba tsena tsa manpower. E nkgahlileng ka ho fetisisa ka hare ho tsona e se e nkgahlile hobane e le ntle empa eo ke kgahlwang ke ho bua ka yona haholo ke mona moo ho bonahalang hore hantlentle batho ba patalang tjhelete ya manpower ha o ka wa sheba ha o so uwa ka di-percentageng kapo ka di-percente o fumana hore ko hakanyetswa hore ka nna ba ke batho ha o fete batho ba lefa manpower ha ba lefe ho feta 5% ya sekoloto se teng ka mono. Jwale hona hore ho rona re le Basotho ho na le Basotho ba bangata ba ruteileng ba rutuweng ka tsona ditjhelete tsona tsena fela ba seng ba sa lefe kapo ba sa lefeng ho ya ka moo ho neng ho lebeletswe ka teng. Motho ka mong ha a kena ka hare ho tumellano efe kapo efeng o bala o bala dipehelo o etsa hore a utlwisise dipehelo pele a beha mongolo wa hae kapo boitlamo ba hae hoduma tumellano. Empa jwale ka nako e nngwe re batla re ba le tshabo ya hore Basotho ba ntse ba itlama fela ba sa bala dipehelo tsena ka nepahalo. Hobane ke re ho ntse ho na le Basotho beo ke dumelang hore ba teng ba bangata ba ntseng ba sa lefe. Ke batla hore mohlomong ba bang ba sebetsa mo e leng hore ho kekeng hwa ba bonolo hore ba fumanehe ho bonahale hore ba loketse ho lefa. Mme ka mokgwa ke boneng re le batho ka teng hore re etsa dintho tse makatsang ka nako e nngwe batho ba bang. Batho ba nonong ke dumela hore ba elellwa hore ba loketse ho be ba kgutlisitse tjhelete eno hore bana ba bang ba setjhaba ba tsebe ho tswela pele ho kena dikolo. Empa batho ba bang ka sehlogo fela mohlomong le ho se kgathalle ebe ha ba iketsa qeto hore ba se ke ba kgutlisa tjhelete. Mme ha tjhelete eo e bang o e fuwe ka tsela eno e le kadimo ebile e le thuso hobane ha o ka sheba tsela eo manpower e sebetsang ka yona ho thwe o fa tjhelete ke ena o nka tjhelete ena e le 100% o ya sekolong. Ha o qeta sekolong mane ha o sebetsa re kgutlisetsa fela 50%. E leng hore qetellong ya letsatsi ke monyetla o e leng hore motho wa o fuwa fela e be o utlwa ena mo a teng le yona 50% yena ya loketseng ho e kgutlisa e mo loketse e leng horeng o tsamaya ka 100% kaofela. Mme ditaba tsena ke a kgolwa ha ke batle le hore ke re ho na kana ba hona le batswadi ba bang ba di etsang fela ke batla hore ke re ho Mosotho e bang ka nnete o etsa ditaba tsena. Ka nnete ho janeneng molemong wa bana ga itlhaisang ya ba re lefa tjhelete ena ya manpower hore tjhelete e tswang matsohong a rona e kempe e bonahale e le tjhelete e ka tsebang ho thusetsa. Mohlomong motho e mong a kare ke tjhelete e nyane eno ke kenya etsa phapang empa nna ke re ha e ba manpower hona jwale ha dikolo di nyoloha di-school fees tsa teng ho thwe jwale re a nyolla. Jwale mmuso ona hore budget ya rona ha re kgone ho e nyolla hobane ha re na lekeno le lekaneng. Ko o bolela hore e hlile mmuso o tla nka palo e nyane ya bana ba yang ka mono ka dikolong. Athe hoja re ne re hlile re kgutisa mmuso no ka tsewa hore haeba o nka tjhelete bana ba 20 ke etse mohlala matleng a ona. Empa ha re patalwa ka tsewa hore o nke bana ba 30. Jwale ke mpa ke re fela ho Basotho taba ya ho se lefe ke lefu ke a kgolwa le teng ha ke tsebe rona ke hobaneng ha boholo ba batho moo ba fumanang monyetla ho se lefe be ba etsa qeto ya ho se lefe. Mosotho mo a fumanang monyetla wa hore a seka lefa mme wa ka ntse a tseba hantle hore ntho ena e tla ama motho e mong hampe kae kae. O re ya nna ke mo ke iphumanetseng ene o etsa qeto hore be ha lefe. Jwale ho se lefe dikoloto ha rona re le Basotho ha re ke re shebeng jwale hore na ho tlisa ditlamorao tsa mofuta ofeng. Hobaneneng bana bana ke bana ba rona kaofela ke bana ba setjhaba.
ke bana ba ntate mokotlei me ha ba ke bana ba ntate mokotlei le sotho mona ke bana ba go neng le gona jwale ke ya kopa ka poketsa kgoeletso fela gore mo o dutseng teng ha ko shebe gore na ha wa kenya letsogo na me ha e ba o kentse letsogo ka gore ebe o la rutwa ebe ha wa kgona go khutlisa tšhelete ka mo o ne o loketse o e khutlisa ka teng o tlo ele hloko gore he jwale o kentse letsogo gore naga ena ya bo rona eo re e ratang e re lekaneng e nne tswele pele motlhomong gore re senyegele gobane bana ga ba sa ye sekolong ba ne ba ka kgona gore ba ye sekolong nako e nngwe ba nka ditsela disele tse e leng gore re le batswadi ga re ba bone ga re rate ga ba ya go tsona mme o a mo khutlisa mo ononong go tlo ba boima jwale ke mpa ke re fela motho ka mong mo a teng mo a dutseng teng ga ke a ipuise a ke a ipuise ka thata a tle a ke a shebe gona seabo sa ga yena ke se feng ka gare o boemo bona bo e leng gore bo tlo ama setšhaba sa ka moso mme a tle a ele tlhoko re le ga e ba yena o kene sekolo gantle motlhomong le bana ba ga e ba ba kena sekolo gantle motlhomong ka o fela ba ga ba patale gobane ba sebetsa di-company tse e leng gore ga ba na bona gore ga ba patale o tlo ele tlhoko gore ntlong yeo ye majabajaba yo o dutseng go yona koloing yeo ye turu yo o e gannang o tlo ele tlhoko gore ga e ba ngwana wa mogaisane kapo ngwana wa motseng o mongwe kankane go moo wena o phelang teng o setile go ya sekolong ka lebaka la gobaneneng jwale go sa ka go a lefua ka mogono o loketse o lefua ngwana yeno ka letsatsi le leng a ka nna tlatla go bakela bophelo bo bodutu gobane ga e ba sena papa o tlatla kokota ga gago a batle papa ga e ba go na le ntho a e tlhokang o tlatla ga o a tlo e kopa teng mme o na le mo o tlo o fitlha o teneye o le motho gobane re le batho re a teneye mme ga o se o teneile o bo se o ipicture gona o tla etsang empa ka nako eo le teng ga e ba e tla fitlha ya gore o teneye o tlo gotlele morago lo sheba gona ga na seabo sa ka ebile sefeng gore be ngwana eo jwale ke eo o tsamaya strateng ga a lapa o tla gateng o tla gaka o tlo kokota jwale ke feta taba enonong ke re ke ne ke kgatlhe jalo ka ke tlhalositse gore ne ke kgatlhiwa gagolo ke kgatlhiwe gagolo ke ene ya batho ba ya collection e tlase gagolo gobane ka nnete e a swabisa gobane basotho ba kene sekolo basotho ba ruteile kore ga ke batle le gore ke yao basotho be bangwe ba ruteile ga kalokalo ba ile ba itlhokagalela but go na le batho ba bangata ba phelang ba tsebang gantle le matswalo a bona moo ba leng teng a ntse a ba jwetsa gore ka nnete le nna ke kentse letso go baneneng ga nka ba ka lefa motlho o monye mongwe sa bile a itsofaletse se bile e leng kgono se bile e leng date mogolo se bile e leng kgono a lekanang le nna kapo ang fetang fela qetelelong ya letsatsi o ntse a ela tlhoko gore ga a lefa mme ka nnete ko go fela motho ka mong ya itsebang gore ga e tsa go nepaetseng a tlampa ka etse go nepaetseng gore letswalo la gae le letsebe gore le sekebe la monkosa ka moso jwale e fete taba ena ya batho ba sa lefeng ke re gape e nngwe ke yone ene ya gore ee go lefa go shebagala go le tlase gagolo empa go bakwa gagolo gape ke taba ya gore bana kapo batšha ha ba fumane mesebetsi jolo ka ha o ne o lebeletse ba kene sekolo empa ba fumane mesebetsi le yona yeo ya o se fumane mesebetsi ha o ka wahla wa isha ba hantle ka botebo o tlo bona hore e ha ba fumane mesebetsi mohlomong go baneneng batho ba ntse ba sebetsa ba le mesebetsing ba o dilemo tsa bana dintse ni dumela ba santsane ba le bangata empa ha ke tloela yena ya batho ba santsane ba le mesebetsing ke batla gore ke re fela ka re le go bona batho bano ba lekanang le nna kapo ba baholo le go nna ba bang ba e leng gore ba loketse be ba ile meja fatshe go ntsena le batho ba ntseng ba ikopetse gore ba nne ba sebetse ka di-contractor go ntsena le batho ba ntseng ba ikopetse mesebetsi go ba nne ba fuwe mesebetsi mme ba tla e fumana mosebetsi go latela eng di-experience tsa bona empa jale qetelelong ya letsatsi potso ya ka e ntse e gutla gape ko gona re le basotho re le batswadi re a lela ka bana ba rona ba sa fumane mesebetsi e le nnete mesebetsi ba sa e fumane empa jale re boetse re le batswadi re ke ke be ra tlwelela mesebetsi gobane re sebeletsa bana ba rona jale taba ko gore na ga re lela re le batswadi re re bana ba fumane mesebetsi fela jale re boetse re sa suthi gore bana ba tsebe o kena ka gare o mesebetsi gantlentle qetelelong ya letsatsi re go etsiwe jwang
re re hoetsuwe jwang bo mmele bo ntate ho ba neng re utlwa re loketse hore re sebetse re sebeletse bana ba rona e le nnete empa jale ha e ba na go dile motsa hore o dule fatshe di se di fihlile ha o dule fatshe keng o ntso sebeletsa bana ba hao ka ntena o alla go bana ba fumane mosebetsi ke motswadi wa manga loketseng hore e re ha le motsa etse 60 di fihla a lo dula hae e be ke motswadi wa manye re ha le motse 60 di fihla e be ena hore nke ke letseng contract ho ba ne ke na le ditsebo a the ka nepa halwa ke re loketse hore re ka ditsebo tsa

0: rona re rute bona batho ba ba fitlang mesebetsing ebe rona ka dilemo tsa rona re a sutha re suthela gore ba tsebe go sebetsa ba tsebe gore ba lefe ditšhelete tsa manpower tse ba kentseng dikolo. Jwale ha ke sa ke buile ka taba ena ke batla fela gape gore ke re ke fetele pele ka gore taba ya manpower ya gola ke taba e batlang e le ke tla re e thata gagolo. Ke hopola hanyane hore ho na le nako yeo ho kileng hwa ba le motho kapo company ene nye collector tjhelete ena manpower. Ke nnete ha ke tsebe hantle hore na ba ne ba qetletse ba sebeditse jwang, empa ke a tseba hore ho le nne hwa bonahala hore e hlile ba sebetsa. Fela ntho enonong ile ya inyamella fela ha ke tsebe hore na e be e nyameditswe ke eng. Le ha ho le jwalo ke mpa fela ke ne ke re taba yeno ya hore go go fumanwe mogwa o rena o ka collectwa tšhelete ena jwang ke taba ya bohlokwa haholo gore e be e etsahale gore tšhelete e tletsebe gore e collectwe. Jwale go tsebe go bonala rona bana ba setšhaba ba thuswa jwang gobaneneng ka nnete ga ba sa thuswe go tlameya go na le bobe bo ka etsagalang bo e leng gore qetelong ya letsatsi borekekeng ra borata re le naga. Jwale ke kopa fela gore ke tle ke fete gape ke re ha ke bua ka ditaba tsena ke tswela pele jalo ka ke se ke hlalositse mabaka ana a mabedi a okutlweng e le a bohlokwa a nqholotsang go tswa botebong ba pelo ya ka, mme ke lakatsa gore ke qholotse le motswadi e mong ka ona mabaka a nonong. Ke kopa gore ke tle ke fetele pele ke re fela taba ena ya manpower ke kopa fela gore e tle ke shejwe ka leihlo le fapaneng. Mohlomong o shejwa ka leihlo le fapaneng o ka etsiwa ke tla reng o ka fumanwa ditsebi tse ka fihlang tsa ka tsa shape tsa e sheba ya structure ka tsela e batlang e fapane le ka moo e ne ntseng e sebetsa ka teng.
1: Medibuseng pele re tswela pele mono moratuwa wa ka ke a utlwa go Solomon mo o fanang ka dikeletso gore na e be ba nang le koba bogadi ba ka etsa jwang gore ba fumane tšhelete enana. Pele re tswela pele moratuwa wa ka ke ne ke batla gore ke utlwile batho ba bangwe ga ba bua ba re ga ba sebetse ba bangwe ba bile ba bontsha gore ba gola tšhelete nyenyane haholo. E be keletso ya gago go batho ba jwalo gore ba qetelele le bona ba kgonne go patala o ka re ba etse jwang pele re ka tswela pele.
0: Pele re ka tswela pele. Okay mme ke lebohile haholo mme wa ka. Ke a gola ke se ke potlakile empa he o tla nonongthibe. Ke nnete e go kekeng ka iphapanyetsa yona yeno ya gore e hlile go na le batho ba golang ditšhelete tse nyanyana gagolo tse kekeng tsa ba dumelela ba bangwe e hlile ga ba sebetse. Ke mane moo ke neng ke hlile ke re potso ya ba sa sebetseng ke tle ke address-e go rona re le batswadi rona re reng ka bana ba rona ba e leng gore ba kene sekolo re a tseba gore ba ruteile fela re sitwa go ba suthela mesebetsing kapo re sitwa go ba amogela mesebetsing gore ba tle ba tlo ithuta go tswa go rona batho ba tsebang empa re kgetha gore be rona re dulang ka diofising. Jwale ke re re ya bue mona hangata ka gore batho ba loketse go ithuta go boloka tšhelete mme re boetse gape re bue ka taba gore tšhelete ga gona tšhelete e nnyane. Ga gona tšhelete e nnyane ka lebaka la gore tšhelete ya gago e sekete yo o e golang ka kgwedi ga o ka tla wa e sheba gantle wa e bona gore e nyane ebile wa bona gore sona sekete sona sena sa ka ke yona fela ntho e ke nang le yona. Ga gona gore go sane go na le motho a ka fitlhang a re ka baka la gobane o na le sekete re ko fetse leshome ke tsenana o etse dikete tse 11 ga e tlo etsagala le ista le tse 5 kapo le tse 2 ga gona motho a ka fitlhang a re ke tlo o fa dikete tse 2 ke tsenana o eketse kete seno sa ga o etse kete tse o be le kete tse 3 ga e bonolo gagolo taba yeno ga o sheba gore e file bogolo ba rona maemo a moruo a re ama ka o fela ka tsela e tshwanang. Jwale motho yo mongwe le mongwe seo a nang le sona o loketse gore a se sebedise gore se mo thuse. Ke a tseba gore sekete ke tšhelete e nyane ebile motho yo mongwe o bona e le tšhelete ke keng ya mo etsetsa letho fela moo ke teng ke re sekete seo ke tšhelete e lekaneng motho yeo a se amogelang mme motho yo a se amogelang o loketse gore a bone gore o se sebedisa gore a fumane dintho tsotlhe tse wa ka di fumanang. Ke batla gore ke re go boloka ga

0: motho ha boloki tšhelete o bana re o na le tšhelete e ngata. O boloka tšhelete o bana o tlameha ho boloka tšhelete, o tlameha ho boloka tšhelete ke bophelo ka bobona. Mme o ela hloko ga haeba ka go sekete ha ona letho le o le bolokang. Ho sane ha o hlaelwa ke tsietsi, ha ona mo o tlo ngathela teng. Jwale o boloka tšhelete hore e re ha o hlaelwa ke tsietsi, o tlo tsebo ba le mo o tla mathela teng. Ebe o nka tšhelete o kgona ho sebetse, ebe o kwala bothata kapa o kwala lebaka le bang le o hlaetse. Empa ha eba taba ya ho boloka ha iyo ka ho wena o bane sekete se le senyanyana, ela hloko hore ha tsietsi o hlaela, o tlo ba le bothata. Ba rona o tla ya kae. Ke tena ke re sekete seno se lekane hobane ke a tseba bamamedi hore le motho ya sebetsang ka lapeng hore ha ke tsebe na ke tla hlalosa taba ena jwang hobane ke hopola hantle hore ke hola ke hlahla kelello. Motho wa pele e ke neng ke mo tseba a sebetsa a thusa lapeng a sebetsa teng o ne a moela 20 Maloti. And-e 20 Maloti eno e ne re haya hae ka di-holidays e bo ya ka tšhelete e fetang 20 Maloti eno haholo. Hobane o tla ba ile a kena mokgodisanong le batho ba bang ba etsang mosebetsi o tshwanang motseng mona. Ebe ba kgodisana kapo ba sa kgodisaneng ba rakelana ntho tse itseng ha ya hae mane o ya tshwaretse bana dintho tsa tsebang hantle go a di hloka tse e leng gore di ka hodimo go tšhelete ena e 20 Maloti ya e golang ka kgwedi. Jwale ke re sekete sa gago etsa bonnete ba gore ka gare o sona o etsa dintho tse e leng gore ke dintho tsa bohlokwa tse e leng gore o kekeng wa phela ka ntle le tsona. Mme ga o qeta mono fela tse di kaofela tse o ka phelang ntle le tsona o ko di lebale gobaneneng ga o ke kebe wa di lebala o tlo tshwara bothata. Ka nako e nngwe ke re mme wa ka batho ba ratang dintho tse ngata tse fapaneng le go ja re ja ka o fapana. Ga e ba o tshwere sekete wa bona go le o reka two kg ya braai pack ke bothata se kebe wa reka 2 kg ya braai pack. Reka ntho o tsebang gore ae e tla tanetsa go nama bonnyane e be o ntse o tswela pele o fumana protein fela kae go latela bokgoni ba gago e le goreng go boloka e be ntho ya pele yo o e etsang o bolokela gore go sane ga ke ba le bothata ke na le mo ke tla fumana tšhelete teng. Mme taba ena ya go boloka empa e tlisa fela ke taba ya gore mme wa ka batho ga ba tshwere tšhelete yona eno e nyanyana ke nnete o ke keng wa tseba gore o ka ga o le o patela manpower ka yone. Empa o ka tswa go go bokelle tšhelete e re ga o lo hlaa go manpower gore manpower le ga e ba ke tshwere tšhelete e nyanyana ke mpa ke re ke nna enwa ke skopa gore ke hlaise bokana ke tla nne ke hlaise ga ke ntse ke fumana eng ntho phetogo mosebetsing wa ka gobane motho ga a sebetsa ga se o bolela go tla gola sekete o fitlhelela ga se o bolela go tla gola 2000 o fitlhelela. Taba e teng kore re tshwanetse gore re le Basotho re ke re ele hloko dintho tse e leng bohlokwa mme re etse ntho tseno tse bohlokwa tse e seng bohlokwa re ke re di beelele ka thoko. Taba ena ke molaetsa o tlang go batho ba batšha le go batho ba baholo gobane le batho ba baholo re tena ge ba le bothata gape ba gore go tlo sokoleya ka bana because batho ba baholo ba sebeditse mesebetsi e gantle mesebetsi e phahameng ba bang empa ke ba fokolang be e leng gore ba na le tšhelete ba bolokile tšhelete gore bana ba bona ba tle ba ye sekolong gobane bogolo ba nentse ba tshepile gore manpower e tla isa bana sekolong empa ga manpower e se e sa ise bana sekolong mo ke go etsiwa jwang empa ga e ne e ba wena mo teng o le wa etsa bonnete ba gore wa tseba gona le bana ba babedi wa tseba gona le bana ba ba gago kapo ba bane mme wa tseba gore le mong sena o se o ka ba le yayang tertiary o tshwanetse be o se ntse o ile wa itukisa mme manpower e tletle e tlo o thusa go bane o sore a tšhekise ke ipeile pele go feta gore ga o tloa e be o ya manpower manpower ga e o qhalla matsogo jwale o boetse o tlo ingwaya tlhogo nako ngwe bo fumana gore etlhile le o ingwaya tlhogo ga o na mo o ka bang wa ingwaya wa isa gona teng etlhile ngwana eno o loketse o dula jwale kempa ke re fela molaetsa wa go boloka tšhelete le go tshwara tšhelete ka tsela e e leng gore qetelong ya letsatsi o etsa dintho tsa bohlokwa ebile o boloka tšhelete ke ntho ya pele ye e bang motho o re nna ga ke sebetse gona jwale ke nnete mesebetsi ga e mengata batho ba bangata gagolo go feta mesebetsi go na le ntho tsena tse e tsiwang gore go ntlafatswe batšha ba etse dikgwebo batšha ba etseng ke ena ikagele ka go tsona go na le be ke tsebang gore ba tla re gona a re tsebe letho ka kgwebo go na le neo yeo motho yo mongwe le mong ntate modimo a mo theotseng legodimong a sa ntse a e beile ka gare go yena batla neo ya gago e be neo yeo ya gago o tlo e sebedisa hore qetelong ya letsatsi e tlotla e o phedisa. Ke mpa fela ke seke ke sekebe ke rate hore ke bue haholo. Empa mme wa ka ha nka ka bua hanyanyana fela hore ka letsatsi le leng ke ne ke lore ke ipona ke ngwala dipale, ke ne ke lore ke ipona ke bapalla dipale. Ya ba dintho tseno di a etsahala, ka di ngola, ka di bapalla. Le hona Radio Lesotho bononong, ke ne ntse ke ba teng re hatisa le bontate Matsepe le ba bang ba seng ba le siko. Ya ba ke iphumana ke na le tjhelete ka lebaka la ntho eno. Jwale ke mpa ke re fela ke etsa mohlala o no monyanyana hore motho e mong le e mong le e mong o na le neo eo ntate Modimo a mo fileng yona. Ha ke ha e batsa sekolo di ya hana, batla neo ya hao. O bone na neo ya hao e ke kenyatla o thusa hore ka letsatsi le leng e be ya o phedisa e o etsetsa hore qetellong o be o ba le tjhelete eo ka tsebang hore yona tjhelete yona eo e bo fumana hore o entse kgwebohadi e kgolo e tla re ha o le tjena e be o tseba hore o ko hlae fela manpower hore manpower ke ena tjhelete ke e tlisitse le ha ke sa fumana mosebetsing pakile ntate Modimo lang kgona lefatsa ka ba le kgwebo ke ena ke kgonne hore ke phele ka yone ya mphedisa le bana ba ka.
1: Ee mme ga go tlwaya gore na keletso e fa bana le kobo ya bogadi gore ba fumane tšhelete go batho na ba tlame o etsa bona.
0: Ke a leboga mme wa ka. Ke ne ke ile ka bua hanyanyana ka yaneneng o neng go thwe ula collector ya baneneng e se sa tswele pele ntho eno. E ka nna ya ba mohlomong le ditaba tsa melao ne le diteng tse sa ka bantsa tsaelwa hloko ka nako eo o neng go etsiwa taba eo ya gore go collectwa ditšhelete. Jwale ke ne ke re mohlomong gona jwale mmuso gona senana o ka ikeletsa ka botšha ka gore oko o qale ntho e ha ke tsene na ke tla reng ha ke batle gore ke re e ikemetseng empa e ka go ka etsiwa ntho kang lefaphanyana kapo ba bokellwa ditsebi tse itseng gore ditsebi ha ko tleng le tlotla le re thusa gore na re ka fetolang manpower jwang re sa lahle bana ba Basotho empa re fetola gore e be tlareng e be NMDS e betere go feta ene le yona ka la maobane. Jwale ba e hlophise hantle ha ba qeta ho e hlophisa hantle bebe ho etsetswe melao hantle ka tsela e nepahetseng jwale ebe ha o tluwa mononong huwa ho batho ba sebetsang kapo ba ka fumaneha batho ba sebetsang ba ka fumaneha ha bonolo ka mona ka setsing sa rona sa lekgetho LRA ha ke re na le ditaba tsa rona kaofela batho ba sebetsang hoba jwale ke re ra gafa. Jwale e ka tseba gore e thusana gore e fane ka information yohle ke nana gore e ka thusa gore batho bohle be bang ba kene sekolo ba tsebe go fumana gore ba tsebe go tlatla ba tsebe go hulelwa ditšhelete ba patale manpower e le gore bana ba yang sekolong ka lemo setlang empe be palonyana e hodimo go feta palo e leng gore e teng gona selemong sona sena. Ntle le mono ke taba fela ya gore jwalo ka ha go thusa gore ha nothing ha ho fanwa ka di donations ba hwebi ha mo ba faneng mo ba phalletseng teng o tla fumana gore ba thusa ka magetho gore e ba phalletseng ka yona e be se tloswa magethong jwalo jwalo batho ba hirang kapo ba kareng di company mohlomong tse kgolo ba di company di tentse kgolo ka hare ona ka mona tsena le tšhelete e tshabe ya ba ka itjetsa fela gore ya nna ke nka bana ba 50 jwale ebe bana ba 50 mmuso o tla re ae reng re le hlatswe mahlo ka gore mane ka lekgethong ka mane mohlomong le sebetse tsenana le setsi seno sa pokello ya lekgetho e le gore batho ba tle ba thabele gore ba ka thusa bana gobane jalo ka ke tshulo bana bana ke bana ba naga mme motswadi e mong le mong wa teng ke tokelo ya gae gore a ke a nagana gore na yena a ka bona e ka go ka kengwa letsogo ga o nepaetse ga o etsiwe ga o entswe jwang gobane ka nnete go a tlhokagala gore go kopanywe maboko gobaneneng ga re sa kopanye maboko ya ba re tseba gore re boneng gona taba ena re ka e tlholang jwang fele bana ba rona bona re a ba bona gona ka nnete ntho ba e thabela nna ke e seng le mo ba ya nna ke o kae mme jalo go tlo ba bonolo jala ba sebile ba sa kene sekolo go ba ikele mono mo ba ne ntse ba ikela gona teng mo ke bileng kenkeng ka tseba go bua le ka teng jale ga o so go entse mawa ana a gore go fumanwa gona go ka lokiswa jwang ka mona ka gago NMDS gore ike e ntlafale e be betere go NMDS ya pele jwale le setse sena sa lekgetho mogomong go bue le sona gore na e be go ka gatlhametswa jwang di-company tse e leng gore di ka ithaopela gore di ise bana ba itseng dikolong jwale ka mogao go mono he re tshwanetse gore pele ge ka re re isa bana dikolong ga ke huetswe nthwane ye go thweng ke o netefatsa gore ngwana eno a o fela a tlhoka e le ka nnete gobaneneng ga ke re ga tsewa gore um ka nako ena manpower e ne ikisetsa motho yo mongwe le mongwe sekolong le motswadi e leng gore o nang ka nna a kgona gore a itefelele bana ba gae gobane manpower e teng ebile o nka e monyetla ka 50% ya ne gore ee ga ba school fees sa gago ke 100,000 50,000 e tla patelwa ke mmuso 50,000 e tla patelwa ke gona kore ke ntho e leng gore ka nnete baagi ba dinaga tsotlhe ke a gola ba ka rata gore ba nke monyetla ga monyetla o jalo o le teng empa jale mona re tle re fapane ka gore re re ga re sa sheba taba yeno bogolo re sheba gore na motho yeno na itlile o tswa lelapeng lane le re renkile tlhokang tlhoki le e leng gore ga ona motho a ka mo thusang go ganna kapo o tswa mane mo rereng a che go ntse o ka kgonagala empa e le o baneneng fela um motswadi a re um ke batla go nka monyetla ka 50% jale mo e leng gore sheba tswadi ka nnete ba kgona ke a tseba gore go ntse o ka sebetswa ka tsela e fapaneng mo e leng gore sha ba kgone bana ba loketse gore ba thuse hantle fela go seke wa nkuwa fela go latela ka list e tlhang di-tertiary institutions empa go batliwe ditsela tsa gore na go netefatswa jwang gore bana ba nae fela e le bana ba loketseng go kena ka mona go na le bana be ke tsebang hantle gore ba bangwe ba bona ke dikgutsana gore dikgutsana ga ke re dikgutsana because ba bangwe batsadi ba bona ga ba sa leo ga ba tswe jona ba o kae ba bangwe ba tlhile ba tlhokaletse fela bana ba jalo o tlo thola gore ba kenelela ka gore bana ba e leng gore ga ba tlo thuswa a the ke bona ba neng ba loketse gore ba thuswe mme ga e ne ba golatetse mošha e nepaetseng he yane ya gore ga re ithuteng gantle ka bana go ne o tlo loka he gore e be re ithutile fele boye bana ba nepaetseng ba iswa ke man power
1: ee mme
0: ea
1: ga re bue le bana he ba sa tle yang gore e be ba tlo ya sekolong gona jale merego ya bone e ne se e le gore ba ya sekolong kapane se e e ne se ba thabile bana ba tseba gore ba ya sekolong a re ke re bue le bona um go ba tshedisa
0: ke a leboga mme wa ka ke kopa fela gore ke re go bana bao e leng baka gona jale goba jale mona haya ba ke le sedi financial literacy ke motswadi bana lena le gore le nyahame ha ditaba tsa bophelo di sae ka mo lona le batlang ka teng kapo ka mo le lakaditseng ka teng jwale ebe ke mane mo eleng gore re tlo bona mathata a bana ba e leng gore ba ikagela ka gare go dintho tseo re le batswadi re sa ka bang ga di seba ba ikagetse ka gare go tsona jwale ke tlo kopa fela gore ke kopa le ikgothatse ke kopa le ikgothatse ka gore um ga ntho bophelong e sa o etsagalele ka moo o neng o batla ka teng o tsebe gore ntate modimo o re go wena go na le ntho eo e leng gore ko o shebetse yona e seng ena yeo wena o e bonang ka matlho a gago ke tlo etsa motlhala ke kopa le tleleng kutlwe ga ke le tsena ke le mmedibuseng ke mme a mogolo ke ile ka nyalwa fela ke ile ka tswa ka go lenyalo leno ga tseba gore ka go lenyalo motho ga tswe ga monate go tswa ga bohloko fela ga ke se ke le mogolo go ile go atla go nna gore o a tseba ntate modimo ke ena a ntshitseng ka go lenyalo leno gobane o ne a batla gore ke tlotla ke etsa 1, 2, 3, 4 and-e di ne di bonagala wa tseba ka gago mosebetsi wa ka wa matsogo go nona le mme wa letebele o ntse ga e bankutlwa fela o tla tseba gore ke bua ka ena wa tseba mme wa ka mme o nare tsamaya gotlele mane o lo leboa tsamao leboa batho bano bane batho bano ba o thusitse ga o se o sheba ga e ne ba o ne o ntse o tsisitse o dutse ka gago lenyalo leo bophelong o ka bo le kae e beneneng o netefatsa yona taba yane e kereng ntate modimo ga a sa o abela ntho ya itseng a ke ke ba re ke nnelwa ke ne ka pela hao ke modimo di busetswa ka ga lenyalo a ke ke ba tshoralo o tlotswa ka ga lenyalo leno ka ditsela tse wena ile modimo a tla di sebedisa ebe ha o qeta go tswa o lo ithlotlhoga ka nkane ha o ithlotlhoga o qala qalong ha o qala qalong o tlo ithola tswang ka pojang go bane ne ntate modimo o tlotsa malwe jwale le ga le sae dikolong tse o le

0: Jwale ke tlo kopa fela hore ke kopa le skebe la inehela ka hara dithethefatsi. Ke kopa le skebe la inehela jwala. Hobane neng dintho tseo kaofela ke dintho tse tlotla di senya bophelo ba lona. Athe bophelo ba lona bo teng. A tlotla tseba ho bona potential ya hae. E re ha qeta ho e bona, ebe wa tloha o sebetsa ka boima. Ebile a ntse a tseba hore ke tshwanetse ho leboha Modimo because dintho tsena tseo ke di fihlelang kaofela ke ka lebaka la Ntate Modimo. So Ntate Modimo o mpa batla fela hore o tlose sefahleho sa hao kae kae, jwale o tlo o shebe ho yena o le Modimo, o tlo tsebo tsamaya leeto lena le yena, o se kebe wa leka wa ipherekanya hobane ntho e nngwe le nngwe lefatsheng lena le re phelang ho lona e na le nako. Ebile ha fela o ikemiseditse ho etsa botle, o tlo bona botle bo tla o atela le wena. Eya.
1: Ke a leboha moratuwa wa ka hle le ka moso.
0: Ke a leboha mme, ka nnete ke a leboha.
1: Ke lebohile mme wa ka.
0: Thank you mme wa ka le bamamedi ba hao, ba tswele pele ba le bomamedi bo monate.
1: Oho eya, pele re kwala hle a ko ba fe dinomoro tsa hao tsa mohala.
0: Okay mme wa ka ke a leboha. Dinomoro tsa ka tsa mohala ke 5 8 ba bararo le 4350. 5 8 ba bararo 4350.
1: Ke a
0: kgolwa. Ke ne ke kopa fela motsotsonyana fela o le mong wa hore ka gore ditaba tsena tse ke di buileng, ke a tseba hore le tsona ditaba tsa tshebediso ya tjhelete e ntse e le mathata le ho bona bana bana ba rona. Re tla bua mme wa ka hore ke tle ke o hlalosetse rona re tla etsa jwang hore bana bana ba rona ba tle ba tlo ithuta ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng. Hobane le bona bana ba intersharing ba loketse ho tsoha ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng. E le hore ha ditaba di se di ba boimanyana, ba tle ba ipokeleditse something ka thoko, ba tle ba tsebe hore ba lokise maemo anono. Hobaneneng ho ithuta hona ho na le ditlholotso tsa hona tse e leng hore motho e mong le e mong ha lo ithuta o loketse hore a itukisetse tsona.
1: Eya mme, ke a leboha.
0: Ke a leboha mme wa ka.
1: Mamedi wa Salma ya Salasotho, ke Mmedi Bosenyenwe. Ke a tshepa hore o mo utlwile. Nna ke ke re ya bohlale o ithuta ka mehla. Mme dipolelo le mantswe a hae ke a tseba hore di wetse ditsebeng tse utlwang. Ha tjulo jwalo kore fela re phethahatse tseno tseo a seng a di boletse. E re he ke arohane le wena ka ho fa fannere hle ke Sesotho mix ba bangatanyana ke tle ko siele bona nna le wena re fihletse qetellong ya rona, mme o tlo natefelwe ke mananeo a mang a tlo latela ka mora lenana. Ka hora ya borobong re tla be re fuwa ditaba tse qetelang letsatsi. E hlobile monate empa o boima ke ya kula ke antle letsatsing la kajeno, empa he ke sebeditse e re ke etse tjena bye bye.

Ditaba tsa hora ya borobong selemoeng sa Lesotho di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Mmusi wa setereke sa Mokgotlong o thoholetsa diphamola a di mametse keletso ya Lefapha la Thibelo ya Dikoduwa. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothatsa baithuti ba sa atlehang ho fumana ditlhapiso. Ditaba ka botlalo. Mmusi wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Kepa Keqe o re ho bile le kotsi kgomong moo koloi e tsamaisang basebetsi ba podihadi e tjhaisaneng le e nngwe ka lebaka la tsela e thellang. Monghadi Keqe o re le ha ho le jalo ha ho motho ya tswileng dikotsi. A thoholetsa setjhaba ka ho mamela boeletsi ba Lefapha la Thibelo ya Dikoduwa DMA, a supa hore kgahlanong le nako ya ho feta ditlaleho tsa batho ba qabelletsweng ke lehlwa seterekeng di theohile. A bontsha lehlwa le ntse le qhibidiha ka hara teropo mme le ditsela di bulehile. Le ha ho le jalo, ditsela tse tswellang ka ntle ho teropo le tse yang letsheng le sane tsona di ntse di sa tsamaye hohang mme ha jwale kgofu e emisitse tshebetso ho latela boima ba lehlwa. Ke bonyane malapa a hakanyetswang ho 15 a angweng ke sefefo se sa tlwaelehang motseng wa ha Mafefoane Roma Maseru. Sena ke ho ya ka mokgetho wa puso ya dibaka Monghadi Sipho Ramaditse ya hlaloseng hore tshenyo e kgolo ka ha hona le ntlo e fefohileng masenke ya tshwatla difestere tsa koloi tsa lelapa leo. E mong wa mahlasipa Monghadi Phehello Piso o hlalose hore sena sa amme bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi ka ha ntlo e fefohile kaofela mme a bontsha ha ba ntse ba kopile botshabelo lapeng le leng. Ho sa le jalo, mmusi wa setereke sa Maseru Monghadi Paul Lewake o itse mmuso ka Lefapha la Twantsho le Dikoduwa o tla kgahlametsa malapa otlhe a angweng ke koduwa ena ka bodulo ba nakwana ha ho ntse ho emetswe tharollo ya moshwelella. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothaditse baithuti ba sa atlehang ho fumana ditlhapiso selemong sena sa dithuto ka hore ha se maraha so ho fela. Puisanong le e mong wa baithuti ba sehlopha sa bone lefapheng la bohahlaudi sekolong se phahameng sa Limkoko Ntankisong Kgahleuitse ba sa atlehang ba tseba hore le ha ho le bohloko hakalo tshepo e sale teng ha fela ba ntse ba phela ka ho ba qobe ho ferekana le ho kena ditlolong tsa molao. Ho sa le jalo, Nomthandazo Maika ya fumaneng ditlhapiso sekolong sa Fokothi o itse o dumela hore taba ya ditlhapiso e ntse e sebetswa ka hona ba se nyahame. Dikolo tsa thuto e phahameng di bulwa nakong eo boholo ba baithuti ba neng seboko ka tsamaiso ya Lefapha la Ditlhapiso le tlhokahalo ya tjhelete e lekaneng ho fa bakopi bohle ditlhapiso. Lefapha la Bolipi Lesotho LMS ka tshebedisano le Lefapha la Taolo le Thibelo ya Dikoduwa DMA le tshwere thupelo ya matsatsi a 5 le mafapha a mehanga ka Lefapha la Tlhokomediso ka mathata a ka bakwang ke bolipi hore atle

tlisa ditaba tsa bolipi e le gore di fihle setšhabeng ka nepo. Mookamedi wa diphuputso le bokapi ebile e le mookamedi wa morero Monghadi Moahlodi Ntele o re sepheo ke go fetola tsela yeo ditaba tsa bolipi di phatlhalatswang go ya mo setšhaba se ka tsebang go itlhophela maemo a legodimo ka nepo. Monghadi Ntele o itse mafapha a thupelong ena a kenyeletsa diosiri tsa mmuso, mekgatlho e ikemetseng, dikolo tse phahameng le lekala la puso ya dibaka. A re tebelelo ke gore mafapha ana a be le seabo e le gore setšhaba se utlwisise ditaba tsa bolipi le go setlela kgatlhanong le maemo a legodimo. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong. Mmusi wa setereke sa Mogotlong o tholetsa diphamola a di mametse keletso ya lefapha la thibelo ya dikoduwa. Baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothatsa baithuti ba sa tlayang go fumana ditlhapiso. Ditaba di felela mona, mamela tse dintsi tlang go tlela letsatsi ya hora e le ya botshelela. Empa ha jwale puo ka letona la batjha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphehi Bitswa Lesawana mabapi le go keteka batjha e tla latela.

ساري سوت يا لجمي ليس نايل سوتو اتلا كتيكا لتساتي لما تشاب لابا تشا لالا 12 پاتو 2026 تلاسا مهو قورين different context common aspirations لتساتي لنا لنا فامنية اتلا وبخوكوا او كتيكا ما اتلا وقابي مامل لون بخوني لابا تشابا نايل سوتو ibili ka tla go lele le re fa mathata antsi na ama go phelo ba batsha le seabo sa bona tla fatsoeng yana batsha a se ba etapele ba go sa re fela impa ke ba etapele ba qapi o ga kgwebo ba sebetsi ba ithaupi le ba ipa mafulufulu ba naha ya go ba ka moso ba Lesotho bo hokahane ka kotloloho le ho tsetela ho nepahetseng batjheng dinthong tse kenyeletsang thuto, kgwebo, ditabeng tsa mahlale, dipapadi, setso le seabo sa bona ditabeng tsa bohlokwa tsa naha. Mmuso o hlokomela hore tlhokeho ya mosebetsi hara batjha, kgaello ya menyetla ya moruo, kgaello ya ditsebo, le boiphihlelo bo lekaneng tabeng tsa mahlale e ntse e le diqholotso tse kgolo. Diqholotso tsena di hloka tshebedisanommoho e matla dipakeng tsa mmuso, ditsi tse ikemetseng, balekane ba ntshetsopele, mekgatlo ya setjhaba, setjhaba ka kakaretso, mme haholoholo batjha ka bobona. Le mmuso wa Lesotho re se re tlohile mananeong a shebaneng feela le ditlhoko tsa batjha, mme re theile menyetla eo ho yona batjha ba nkang karolo ka botlalo ho rala, ho phethahatsa le ho lekola ditharollo tsa mathata a mang a bophelo ba bona le ba setjhaba ka kakaretso. Mohlala ke lenaneo le bitswang Sebabatso. Ka hona, ke ipiletsa ho batjha ba Lesotho hore ba sebedise ditaba tsa marangrang e seng ho ikgatholla feela, empa e be sesebediswa sa ho ithuta, ho theha dikgwebo, ho fumana dimaraka le ho rarolla mathata a setjhaba. Ho balekane ba rona ba ntshetsopele, ditsi tse ikemetseng le mekgatlo ya setjhaba, ke ipiletsa hore le tswele pele ho tsetela ho batjha ba Lesotho. Mohlankana kapa moretsana e mong le e mong eo a fumanang tsebo, ya qalang kgwebo, ya fumanang mosebetsi.

Vizio Rompeane, Kapa Monyetla wa Ikapela, o kenya letsoho ntlafatsong ya moruo le setjhaba sa naha ya rona. Ha re etse hore letsatsi la matjhaba la batjha la 12 Phato 2026 e sebe ke dikelo feela, empa e be nako ya ho ntjhafatsa boitlamo ba rona ka diketso, tshebedisano mmoho le matsete ho batjha ba Lesotho. Mahlonolo ho batjha ba Lesotho letsatsing lena la bona. Ketekang ka boikarabello hohle moo le leng hona teng. Kgotso, pula, nala.

Are modimo re utlwe re a rapela. Zale teng ga itse ya ntshwa ke thamana a phege sepeka thama ga ngwana taolo le tlong kwana ngwana ndotsa ka phegimiana. Ba ge hantle o tsaba di ntho jeng ga ke tsaba di ntho jeng ba ke tsaba mela du di ntho ntsa batho. Se hlatho kwa le ka kuba ya bontswe ke le semethe ke salala na manje tsa hlomelang ba ga motshana a sna ba ba wa itse le di go bona na he. Wa mane hantle thu tendetse tshelenga tsa ngoro mantsane metsi maswana motseng hantle ba ge ngoro mantsane ke mufusana itshola khale. Hantsi ya le bana ba thata bo mogana o shene wa ntate ya bolotsenya tsa bang bala longola. Tsena ri tsena dimpo tsa di renda de di pholo tsebella ka yo go mogana o shene o bolotsi ke bona ke nna ntse mbonnete ba go lwanga pa lwang hle. Ha ba bang ba hlwa le go aga lena fela jwa lo hle wena mo simo sala so tlo ka jeno. Ya tsama ka patla ipha me re ntse re bina pine bonolo re ho hlekile so. Banga ba mpotse gore na hantle dikamano tsa ka di reng le mogana o shene ke re ke motabinye motona hantle ka mo ditaba re ka teng hle ona mo tshimo sa le sotho ne ne ke mo vetse ka le leng la matsatsi ke bona ha ke mo ga di mo gana wa le kwa la e me tla mo tshimo sa le sotho hle ke yana tse bonete ba go tswa matswang ebe ke go thumetsa ka tsela ena ke go thumetsa ka yona ka mo gana tshepe me hle tsa tsela ka jeno ke tsa tsela la bohlokwa le ka twang kwena le kgethu yong kwena mo tshimo sa le sotho la bobedi mo teng ka seka ka ditaba tsa bohlokwa tsa bontaba ditaba tsa banna gotla mo teng a go tla nang ka no mo teng a mamedi wa sa masala so tlhle ya thakela nang a malebela ga tintsana ntse ya swa yana mohlaka ka dipuo so tlhle tsa mosotho se tsile matso me tsa tsina ka tseno hlentse ke sa tsamaye ke le mong hle wena mo tshimo sa la sotho ke ntse ke tsa mahle tsa tsinga lena la ka tseno le moholo wa ka hle yo ke mo hlomphang a holo yo ke reng banna ha ke tsebe go na ebe

0: na le si go bana ebe kapa ha ka se ka manga ba wa mang bona ma mse mo sala sotho ke motho wa mane he mo re renga monyala ka pedi a ka nyala wa hae nnete ya go utho ha o ka gutla ka mono sa tshwasa a se ka nnete le le talana la khanya go tso balo phoso tlebe di kgolo a kgolo he le maloka e
1: eh le bulwe
0: eh ranye
1: eh ha o khang khanyana ka le go bia ka mona e bile ha o phoso mphoso
0: a tabatse ke tsona ntate tsa ho re hlile ka mo ka nnete ha o ka gutla o sa tshwasa e tla ba ka nnete
1: a ga mo di tsara mofu pudumo mo hapelwa se qapise hlwahlwa o na ga ke furelle na furelle na ha ri paka ka batho mogano wa gona mogana jono thane mo na ga ke ha bo dinage batho ba batle tjotjela se tshaba sa o be wa peo a o ka hlolonga ka monda no khotse ile o ne pide da de tle ka wena to tlo ke dimedi tsa ba mamedi ba go thumetsi ba tshetsi ba kati ba le nana o le nala ba nna gotla le fatshe dikelele kwana le kwana ga ba mema ntate ke na kwane ya senana o lena se go tlwana se kgethileng sa motho yo motona ke maloka phamotse wa naga mo o no topo khotse ke na ga ke ipate ntate go heletsa ba mamedi bohle re re bomme ba tametse diaramo ya pela bomme pela bontate kgaitsedi a letsetse kgaitsedi haemane hela mamela le bana ba ise seanamo ya pela ntate mane a yo mamela le bahlankana ge gege ke banna ba kamoso go molemo gore a gwalele le sa sele bomme ba godisang bana ba batona le bona ba ba mamelle ba tsebe go ba tshwella taba tsena di le dipholo ka o tlhotsena tlhe motau nna ke motlhako ona a pholo a dišama mailengwa thola motho a sa je sengwa thola sa maobane ga ka seja megeti ka thewa thele menyenyana diotlwana ke a lebotlhe motaung
0: o thile balotlhe mogolo wa ka ga setlhile re itse ka nnete kgotsong go basotho ka mo dija baleng ka teng tlhe tsatsing a lena la ka jeno tlhe le maloka tsatsing a lena la ka jeno tlhe re tlo shebisisa ntate re ke ka tlo ditshotlha le monna ka jeno
1: naolakaaolakatenaletobotala sepolisa beke e ne e fetileng
0: wa tseba re ka nna gare e fetileng e ne e tlile ga ke sotlhoko
1: ntate ke ditlalo tse ngata golo ke bone tse fetang bone tsa moo batho ba batona ba belelwang ka peto ya bana ke bone ke bana o tloa ka lemo tse nne go ya go e moeng ke tse tsheletseng e mongwe wa thoke tse robedi na ke gobedi le lesome kapa ke gobedi le supa ga ke sa gopola gantle mme ke batho ba batona ba bagolo ga o se o sheba ntate dipholo ka baka la lenaneo lena ke batla go ke ka lebaka la lenaneo lena e tle motho a motona a sa mamele lenaneo lena tle o tla ba tsietsi le mathateng gagolo tse ke bona go ka nako nngwe tse le go batho ba ka mamelang mona ba ke ba letsetse magena a bona ntate goko mogena a ka epe pitso ge lona bona la bobedi le leng le leng le leng leng se ka bale monna a sa mameleng lenaneo lena kobane ka mokago re ge kene ka maatla ditabeng tsa tlolo wa molao ntate dipholo le ka ka ge ke ya lose gore na ke mofuta ofe wa tlolo wa molao o bang teng mona metseng le metsaneng ke shebile qaphelong la seponisa ne ke bona tsa go so imanagetswa batho ba kgobileng ba komme phofu taba eneng kgotsofatsa ke bona go ga tlolo ya molao e se le fela batho ba kgobileng ba komme phofu mebileng mona go sena tsena tsa tlolo ya molao e isang togong koo di boetse di godile mmui ntate dipholo mme ga se ke bala mono ke sheba gona ebe banna banna ba batho ba entseng ngwana le modinne banna ngwana ba le mogo di gobedi ke bone e mongwe o itse bana ne se ba fetolelane ka diphatlho tsa ka gare eno a sa tenne pentiana ane a penne pentiana o botswa go tho elang tate semanyane ke a sa tshwarwa mono ka pelelelo ya peto ke ditaba tsena tate dipholo le tse dingwe tseo di le ngata mono tseo mo mamedi a tla ke ya go tsona tsegereng ge tlhoka ka jeno ke ge tlo koqa ge le banna tate dipholo go naa na ebe monna wa tlhokomela ga ntsa ga setsa tlolong ya molao na ebe monna wa bona ga a ikenya tshotso dinaleng ke go ke ona mone fela pataung
0: mogolo wa ka ehlile

0: ya tshosa ha ile tjena hle moholo wa ka ho ba nnete sale ka nnete ya ruri taba ena o e buang taba nnete ya hore e hlile ga lokela hore ha ile tjena he re pele pitso ntate re etse ka hore le ka hore le hore re tle re utlwele ho na le maloka hore na hantle ntle ho hontse ho tsiwa le kae ho ba ha ile tjena ka nnete ya ruri ha ga lebella hore gena la sekhutlwana sa mofuta ona e be re ntse re fumana banna ba ntseng ba wela thotholong kapa banna ba ntseng ba ikenya ka gare ditaba tsena tsa mofuta ona. Mpa ke taba bohlokwa tsatsena ka jeno ke ga tlo go tlo utlwa hantle ona hantle ntle monna ha o ya mono boikutlo ba gao bore
1: ntate mona yo monte le dipholothoe o bontshitse bana a tlaentsha magapakapono a bontsha bana
0: a re bona sa olahle
1: bana ba banyenyane ntate ba le mo ntseng tse ka tlase ka tlasa tse leshome e mong ka bona ka ba e tshwara kapo ba etsewang ko ke mo mamelhle o tla ka kena le botinne la sepone sa ba le taba tsena tse o gareng motho eno ha moatlhodi a fitlha mopitlane motse mashome a mabedi mole o mopitlane motse mashome a mabedi a bontshitse bana ntho eno ga eng eno o pitlane motse leshome kapo tse leshome le metso mohlano ga ke tse bona o ne e tsang ga a tla nna ga bana ba fetolelana ka dipenti moo gore na ene se e le ga monne eno a mogolo ntate dipholo na ene se e le ga o e tsala jwang ka ena baneng bano ba batho ba banana ba banyenyane mme tabe ntate dipholo ya ngosa gona ge le banna le wena motaung gore le mo mamedi ga se le le tjena basotho ba retedi tsa monne mong ga dija o phake o inetsa go metsing ha re etsa tsena ntate dipholo ka lenaneo la tsatsing ena ga batla go ina dikepo tsa banna metsing ha tsa ba bangwe bono sentse dituka e be ka jeno rona ga re tshenye ge patla metsi ka pele ge dine tsa rona bona ha o le mona o na le ditelo tsa monne mongwe ga dintšha ga o tshenye wa phaka o inetsa go metsing ba le basotho ba re matlo go tšha mabapi ntho ena e ka ga dikoko masimong ke nna tsatsing ena ko wena go fane mme ga o le tsena o ebe se ge gwalele le sasele ge tentshane tsheya ge tlo tla ge le mosanang ge le banna ge tlo tla ge qoqang ke mane ya moge re nta le dipholotlhe ba re mametseng gona boe le tsena ga ba letse ge ga ba letsetseng bang ka bona ba ba tona ga ba ba bitse ka ntle ga ba rome ngwana molate mane mothamane mane go atle o na le baeti mona ba fitlha ba mo kgetlhile sealemoya mona a mamele ba bangwe ntate o sa bile a le ka mane ka magwabalang ga re ise sealemoya seno ka teng a iyo mamela sepheopheo ka jeno ntate dipholo ke gore motho a tla ya tlolong ya molao a ya ka bomo a itswetsitse ga a sa batla go phela bophelo bona bo monate bo mathemalodi bo ka ntle ka mona o batla go a phediswa ura ka phofolo e go bueng ka mane ka tšhankaneng e le gore ge tlo tla ge qoba ka lenaneo le ntse dipholo ke sepheo sa rona go gobe le monna a tla tshwarwa ka tlolo ya molao yeo a neng a sa elelelwa go ntse a tlola molao sepheo sa lenaneo lena la kajeno ke go lemosa banna ka tlolo ya molao yeo monna a ka kenang toronkong a sa bona go ntse a tlola molao ke yona tabe gereng ge tlo tla ge tentshana tsheya ka yona bosung bona mme letle ga lenaneo le na le fela monna ba re tanke modimo ke tsebile ke soka ke kena ka gare ke soka ke kena matshotso dinaleng ke sona sepheo ga lenaneo le ntate dipholo ge kena go lona motaung
0: ao jalo mogolo wa ka ko go fela ge kene go lona mmetlhe ke etse kgopotso fela go mosotho tsatsing le ka jeno gore dinomoro tsa ne tsa rona tsa mogala tseo re ntseng re tlhoka gore o be karolo ya rona ka tsona tlhe mamesemo sa lesotho ke +26659933 re ka tswela pele ya malong
1: yana dipholo lebaka la lenaneo le ntate dipholo le legolo ke la gore ge le banna ge be le sekhutlwana se kgethile mo ge qoqang ge eletsana ge agana ge lemosana ge galemelana jalo jalo jalo mme ge otlana ka noa ge sa qekisane ge sa okolane ka godimo mme ge re ka jeno re tota re bua re kholoditswe ke engwe ya dintho tseo re bonong gore go se go qadile nthwane ne re re beke tse nne tse fetileng go bona la sa gatlha le lebelo la banna go kena ka tšhankaneng ka tokonkong go a bata gona tsena dedipholo go bata gona go tshabeyang motho a ntse o kwa batho bana ba qoqa bage ka mono ga o na dibethe ga o na le matagase ke phephetšhana fela tsa dikobo tse yalwang fatshe e be motho o tla ka tlholo gona samente mono mo o batang fatshe gona ka mono ka seleng ke baketenyana ke eno mono ke toilete ke ntlwane ya bona gona ka mono ka tlong ka mono ebileng e leng kgona fele sa kwaelong gantleo motho o ne a tsa kobetse mona ntse o kwa seputa mono sa ntho ena mme gere go monna a re mametseng a le ka ntle re tlo molemosa ka ntho tse e tla etsa gore ga a re papa a fumane a le ka gare ebe o qeteletse a etseletsa satan batho ba bangwe ba etseletsa satan le dintho same tao lebolo go tho ba bangwe ba etseletsa satan nta wa kwa sa gona keno ke satan ata ga o kwa se ba etseletsa satan kwana ntse ba gedi etsa bone ebe ga re qeta ge se re etseletsa satan lelepholo ge qala ka yone ena ya peto e bonalang e gaketse jele setsi ke entse kopo go lekgotla la dinyewe tsa bana ntate gore ge ke go korona ba tla tseba ba re fe moifo o fetang wano wa maoba go tlo bua taba tsena go lemosa bontate bole se ba shebile ka leitlho la molao ka jeno gona re e sheba ka leitlho la bonna gore go se o tswile boswele gape jwale ditlaleo tse ngata tsa bana ba tla sedilemong ba betilweng go se o tlhaile ditlaleo tse ngata tsa dinyewe tsa banna ba entseng dintho tseo molao wa peto o ditolokang e le peto la e ba monna o di entse a sa lemoge gore tabe o ke peto empa leitlho la molao wa Lesotho le toloka ketsalo tse jalo e le peto masterate mogolo wa masego mme Matangiso Mthunya o kile a toloka mona gore na ga re bua ka peto re bua kang sa inspector Gamotena ka maana ka ditšhankaneng tsa Lesotho le yena a leka gore a re bolelele gore na ga ntse ba tlhabolola batshwakowa ke ding tse dingwe tsa dintho tseo a tlhokometseng le ga ntse ba botsa di ba kenya ka mono ka palo tse e phameng ka setsing sa tlhabololo bontate ba tsebe tlhende le dipholo gore go ba palela sethong sa bosadi ba motho e motshegadi ka ntle go tumelelo ya kapo thato ya gae ke peto tabeng go thetsa fela go tshwara fela go bona ke peto go gotsa fela motho o motshegadi mono ke tlo ya molao ke peto go gotsa ka molodi ka diketso go sheba ka bogwa wa teng.

0: ngwana ha eno tseba ho bua, a bue ka nthwena ke ngwana ha eno tseba ho hlalosa, a bue ka ona ipatile kapa ba potelletse ho sena batho ba ba bonang. Ngwana enwa ke ngwana ntate Dipholo, ha so dinama mmele wa so kemisa fitlha hae mang. Ngwana no o bona la sa letse le mmo, ngwana no o bona la ha fitlha sekolo ma ena o tlatsa. Ha sa fane ka lebitso ntate Dipholo, ka nnete maponesa ha ana boikgethelo, ka nnete maponesa ana boikgethelo a fitlha motlama. Makgotla ana boikgethelo ntate Dipholo a tla mo hloma dipotso, maatlhodi ha ona ana a ba le boikgethelo, o tla mo pitla dimo tse 20 a magago ka setseng sa tlhabololo. Ka bomadimabe ba bang ba hlokalla ona teng, gobane batho ba etsang ketso tsena ba bangke ba se ba le dilemo dingata haholo. Lenaneo lena la banna kgotla le bo udiela motho yo motona le sa tswetelele lemo tsa gage. Ke ka gona re reng ka jeno ge le mose bontate ka diketso tseo ba di etsang, gore na ba hlokomela ntate Dipholo na ntho e ke tlolo ya molao? Na wa bona motho wa motona ha a kokota tongong? Na wa bona motho wa motona ha a sa tshwere senotlolo ka letsong ka mo sa tšhankana? Na wa itemoa ha a sa kopa go a kena tongong? Na monagano oo ha e wa o lemoa motho e motona ha o se o mo tataisetsa, o mo thiba ka nqena le ka nqena, o mo bokotsa ka nqena le ka nqena, go kena kae? Tlolo ya molao ntate o thwetekisa jole ka monna a gobileng go e sa kwalelweng, a batla go e tshwaga a tlo e tlhaba. Go tho tlolo ya molao e etsa monna jalo ntate Dipholo, ya mo kobokisa, e mo thiba ka nqena. Ha e ka o ya kwane tlo ya gokape e mo thibe ka nqena, ke a etse mo isa lemating la sele, ke a etse mo isa ka tronkong, ke a yo mo phedisa le makanyana a banna ka mane ba ommeng yoko ena. Jale e le ha e batla go mo tlosa mona ma nang le boiketlo, mona ma nang le dikgetho, e mo isa mane mona ma nang le boitaolo e batla mo tlisa teng, e mo isa mane ma senang boitaolo, ma senang boikgethelo, ma senang bolokolohi. Mme lenaneo le la banna kgotla he bontate le kena gona mono he, go lemosa monna go na monna eso na pele o etsa ntho, na o kobone go na ntho e ga e nkise togonkong. Na motho eso ga o nagana ntho, na o konagana go ntho e ke naganang ga e nkise togonkong. Go tho ntate Dipholo o tlwaeleile le mo mamedi go be go tho maponesa a re sotho ga sebetse, maponesa ana ga sebetse, maponesa ga sebetse, otho e tsa tlolo ya molao o tlo bona maponesa a re sotho ga sebetse.
1: Tlo bona ka wena gore he banna.
0: Go tho aba bona le monna a tsa maponesa ana a sotho ga bitse fela ga sebetse bato go gore ba ga e tsa tlolo ya molao. Go na le ba dumela go magotla le sotho ga sebetse ba tlhodi ba na ba tlholwa ga e tsa tlolo ya molao a tla bona. Ha phazame fela a tla bona moatlhodi o teng mono. Jale ebile matsatsi ana ke bone go ekeditswe baatlhodi bana ba basadi ntate Dipholo. Baatlhodi bana ga ba ile ba fitlha go motho wa peto, motho wa polao, a ka nnete mogau ona le tsenelwa diyogoga. O tla ukwe ba mogauketseng le 27 a dilemo. Mme jale gore ga e se le tsena ege, ge re okela go sheba ditlwaelo tsa rona ge le banna, ge re okela go sheba dintho tse eketsa menyetla ge le banna, ge tsebo gore ga re le nanong lena boela ge bonna re ka thusanang jwang go fokotsa kapo go fenya ditaba tsena tse re tobileng. Dintho tse dinta de Dipholo ke tsa go tlhokala kgotso ka malapeng. Motho wa monna a ileng a sebetsa a etsa tšhelete a tlhokomela lelapa, ha mosebetsi o fela ka mabaka a ka bang mangata a o fokotswa, khamphane ya kwalwa dilemo, wele a tla gae ha a sa sena tšhelete e tlhotlhompho go yena ntate ya qepha, bahatsa ntate ba ha ba

0: pompe monna go mpua chalete ke tshomelela le dipolo ha ona monna go mpua mona go khompua seo monna se tlisang ka tlung bonda de ba mametsa jone dipolo ha ona monna ya go mpua ka bo ya khompeha ho khompeha ke ho monna ho tlisang ka tlung monna ya ntse ipotsana ke bua nnete ka poche o tla bona mohla o sena le thole e kenang ka tlung na ke ne le ke reng tlhakile motaung
1: e maloka tabe ena wa etsa tabe mo e mona o e o etsebanye le ya nnete mareka ga o batle o iutlwa
0: ke yone ka nyena ntate batho ba bontate ba rata go hlomphuwa thi ka nnete ga ona monaka ba hlomphuwa o sena letho le a le tlisang ka mona ka lapeng o bona gona le a le tlisang ka mona ka lapeng ntate o tla ja dijo tse tlisweng ka le masele a masweu mona a na ba botswena o kgotse kapa a ekeletswe a na botse gona a fuye kofi kapa seno maphodi tsene ona letho le tlang ka tlofu motlhale eno le letho le bang siyonde le dipholo tlhompho yotlhe e ya tlona magana dintho tse ngata tsa na di etsetswa di batla jele di falla di ba siyo e kgolokgolokgolokgolokgolo di feta kao fela e emisang ke moalo e kgolokgolokgolokgolokgolokgolokgolo e di fetang kao fela e felang ke moalo banna ba ntshwagela ka go bua nnete banna oe ga moalo se o fedile go monna nte le dipholo go qalelela go fota bofota bo ale bofata bo a mo kenelela monne enwa mosotho ebe ke mane jale mo ise batla go a thalela baneng ga ditaba tsena di thatafala ka motsheo ka mo ke mane mo monne enwa bole se batla go a thalela baneng jale baneng mo e batlang go a itlosa malokobe teng ke ona mona mo o jale gereng go butse herehere ya manyakwa togong banna ba eso ga le qaokwe ke banna le ke basadi ka mona ka tlong tloang baneng banna ba eso ga le qakwa ke basadi ka mona ka malapeng tloang baneng banna ba eso ga ditaba di ba thata ka kamogeng pakeng tsa lona le bagatsa ba lona tloang baneng gobane jale le atelwa ke togonko le potlakela le akofa le ya togonko ba banta le dipholo ke batho bo bonang go le ao katho ke beile makgolo a mahlano mogala jena ga ana yona go a ka e lefa beile yana makgolo a mahlano go ne go bolela gore o tla sitwa le ipatalela fela beile ya gorabe ka ntle o tla ya traileng a tsale ka thoko a batlo fumana le molato wa tse o tla ba mogomong ba tla molokolola ga sa le gaufi ya bona le lebitla gaufi mona kapa ba tlhokang le togonkong a yo patwa ke ba mmuso e leng batshwaruwa ke ka ona lenaneo le na bosimo bona le re na monna wa tlhokomela ga a etsa ketso e leng tlolo ya molao na jele ne ge re seso sa henda le dipholo sa pele ke seno sa kgotso edukeileng ka lapeng pakeng tsa ntate le mme ntate mogolo le nkgono jale go sobile o tšhentšhiwe mealo nkgono ke ano o ile ka kwana ka ditlolong ntate mogolo ke yone go setse a le mommona jale modimo ka mokgwa a bopileng banna ka teng o tla ba ikelele batle lebitleng ntate mogolo ena sethunya sentse se thunya mokgathale o sa mo fitlhele jale mona mo nkgono a seng a ile ka kwana ka ditlolong taba eo e ntse e etsa go monna molo a na utlona ena o ka tlosa bofata ka ga ngata e bajele ba thalela baneng ba banyenyane mme ke re ka lenalo le ne la banna kgotlang jale dipholo ge ba lemose gore monna ga a qala bona ngwana monyanyana fela go tloa tsatsile a bona togonko ya dilemo tse masome a mararo ke pheta hape. Monna ha bona masadi ya lokelang ho mobeta. A bone togonko ya dilemo tse 30. Hona hore nna hore ha hona monna ya tla kubella motho motshehadi ho kena thobalano. Ebe kubello eo ha e nkuwi le ho tolokwa e le tlolo ya molao. Ha hona monna ya tla beta. Ebe peto eo ha se tlolo ya molao. Ebe sebiti seo ha se ahlolwe. Mme sebiti seo ha re tsotelle le mabaka a sona. Sebiti seo ha ona le bopaki bo le bong fela kapo mahau kapo qenelo eo a kang wa e kopa ho moahlodi o tla mo pika. E hlakile ene ntate Dipholo ya Diqabang. E nngwe hape e etsang taba tsena di bo bobebe. Baradi ntate Dipholo ba siya bana ba bona le batswadi ba bona. Ha bona ba ne ba kwana le jwele putsa go la Afrika Borwa kwana ba yo sebetsa makitchening le bakeng tse ding. Kgwedi le kgwedi moradi o ntsa romela tšhelete ho ntate gore a nna phele le ditloro. O ntsa romela le ya sekolo a tseba gore ntate wa hae e leng yena a tla godisa bana bana ba hae o tla nna a pata le ditlhoko tsa sekolo a sele bana ba je ba nne ba tlhape ba ye sekolong. Go na le banna ntate Dipholo ba etelwang ke Satane. Ke a e tsho le nna ntate Dipholo. Ke tseletsa Satane le nna. Go na le banna ba etelwang ke Satane ntate Dipholo go ditloro tseno tsa bona. Ebe jwale ngwana a na le tshepo a bona tshireletso ya hae le yena ntatemogolo. A bona gore ha re le ka mona ka tlong ntatemogolo a le teng ha motho a ka kena ka mona ntatemogolo o tla mogagatha o tla mo etsa wang o tla mo etsa wang ebe ngwana eno o tswelwa maatla ke ena ntatemogolo eno wa hae. Ke re ntatemogolo la e ba ngwana eno o thotse gobane jole mme hae a le siyo jole ntatemogolo o fetotse ngwana eno wa ngwana hae mosadi. Mohla ngwana eno a bolelang fela ntate Dipholo nnete ya ntate ya Modimo masetrata o pika ntatemogolo le motse ngata haholo. Ngwana eno ga a ka jwetsa mogaisane fela mona kapa jwetsa titšhake sekolong nne le mmetšhe ntatemogolo o tlo o hwetlha dilemo tse ngata haholo tšhankaneng ga re ne o tswetelela gona o santse a kgotlhela kapa e tsa jwang masetrata o mo pika fela ntate Dipholo. Bontate godisang ditlolo gantle. Bontate e ba le mahau ditlolong tsa lona. Bontate se ka robang bana ba lona dipelo ka kgwebe le nanagela bana ba bona le ba fetola basadi. Bana ba ile mosebetsing ba le sile le bana ba lona ha e ba letla ba le mathata o sala le bana hana. Se ka dumela o sala le ngwana. Ha mme ha ya mosebetsing o ntse o tseba gore o batla go fetola lesea leo la Modimo le e senang molato mosadi. Taba eo ke tlolo ya molao. Ba bang ntate Dipholo le a ba ntse a sa monanagele ka petho. Ntatemogolo o tla tsola a etse megolo mona bana ba ntse ba le teng. Go tsola goo bana ba qala ntatemogolo ka bo maetsa gore ba mo bonele fela ntate Dipholo. Ke tlolo ya molao. Ya peto ha ona tlolo ya molao ya go bonela bontate ba ene lelwa ntate Dipholo ha ona tlolo ya molao ya go bonela ke tlolo ya molao ya peto ha ana gona ntse a tlhapa kapa etsa jwang jwale ntlo ha e ntse fela gore bana ba banyenyane ba bone ha bana bao ba ka ba go le motho yo ba mo tlalegelang fela ntate Dipholo taba eno ke peto. Mme ntatemogolo o tla lokela a tshwagwe a iswe tronkong. Bana bana ba tla iswa le gaeng ka dikgutsana gobane jo le mma bona kapa batswadi ba ile mosebetsing. Re kopa gotlhe bontate ditaba tsena.

ba se ke wa dinkela monyetla ha ba se buile bana le ditloro ba di hodise e be jwale ba nka monyetla hore ba fetole bana bana ba masea basadi ka mogogoleng ka teng ya diphoro ke maemo a mang ke yane mo re itseng kgotso e be le siopake tsa mme le ntate o tla nanagala ba banyenyane ke mana moo bana ba rona ba go beileng nongole ha bona gore a tshwele mona lapeng go boima o sia ngwana le ntate wa hae ena a tsamaye makitšhining ha a kgona kgwedi le kgwedi a na ba gomelele gae go ntate ao ka bona fela ngwana ka o kena sekolo wa bona fela o tlhapile o jele nna ke tla le sebeletsa tukiso ene e ntle e tswang ke mogadi ebe ntate ena bjale o tlo gonogelela ngwana ya boraago ntate dipholo ke bontate ba nang le boiphitlhelo ba nang le gona jele ba shebang malapa a bana a tlhokang ke a epeta motaung go na le bontate ba nang le bokgoni e le batho ba bagolo e be bjale ba tlo sheba bana bana ba banyenyana ba malapeng a tlhokang o tla tlalae ka go tsotelela ngwanenwa kapo wa mo thusa kapo o etsa wang athe o sa shebile ka nqa ha ka mona ka moga ka teng motho ena ena o sale ka nqa a sa shebile yore o tla nna nonosa ngwanena wa mononosa nna mofe a etse wang o tla qeteletsa ka goketse ngwanena gore a ba kene ka tlong le ena e be bjolo wa mo fetogela ka tumelo ya gore ka ga o entse dithuso tse ngata ngwaneng eno ngwanenwa ke ke ha hela bontate ngwanenwa a ka ba a tla le ya fela

0: ke tswe sa etswa pele bolo ba hlolwa bana ba bangata ona tsene ba hlolwa le ke tswe sa etswa wa uko e ole o thola entsha e bontsha bana ena na ona ga bana ba ho thwe mona ga bana ba enyanya ka ba e hule ke lebe empa le khotla le mola wa losotho o toloka ketswene monna yentseng ene peto nthwe elogere dade
1: ke mametse mohlo wa
0: bo ntate ba hlokomele dinthotseno tse ka dinyenyane dinthotseno tse ka wa ja moetsa le thongwane a ska u dumela ha ga peto ka tla begere a na ga phetla ngwane le bona hona nthwetsetse ha go no phetla go ngwane eno fela o mo bonetse ke peto go fela yena o entse go ngwane eno ana ke tla go fa dipompong ke tla go etsa wang etsa tjena taba tseno fela tsa ntsa di bua tsa thobalano le ngwana ntate ka botoloki ba molao ke peto nthwe mme ga re batle monna a tla gona sa tsebeng ntate dipholo ga re batle monna ge yena o na ntse a bapala ditaba tsa go bapala di teng bo ntate magabagaba e mengata kwana a ka bitsa banna ba bangwe ba bapala magabaga ena yona ga se engwe ya dipapadi tseo re lebeletseng banna ba nne ba ye bapale go ganghanghanghang ena ga gologolo ba bang ntate dipholo ke banna bo o tla fumane le ba bagwebi ba dikefi e ka ba tsena tsa mekhukhwananyana tsena tsa motseng ka potlhe le shopo gantle mme e tla bana gantse ba tla beontsa wa tla o ba o ka oketsa ka dipompong gore a qeteletsentse ketso tsena tse soto go bana bo ntate re a kopa ga ne lenaneo la banna gotla gore go kgale go kganego ditlaleo tseno tsa bana tsa ditlhekisetso tsa bana tse gore di boneng beke e fetileng le bekeng ena leboteng la sponisa bo ntate go kopa go bedile kane lenaneo la banna gotla le kopa go bedile kane ga o sa tlaba le tse ding ka maga mona e nngwe ntate dipholo eo rereng e ya e tsagala ntate ke eno ya motho a emelang bana kgoneng go na le batho ba emelang bana kgoneng ba ntse ba ba hweletsa ba ba bitsa mme taba ena o ka e bona ke e nngwe e fetwang sesosa sa bana ba nyamelang e be jelo ga a sa entse ketso e le go pata ketso ene ya peto e be jelo o tla feneta ngwane eno a yo mo pata mo kodiopong gobane jelo ngwane eno o tla bolela bitso la gage mme jale ka gona re se re ba re diketsagalo tsa moo bana ba nyametseng ba ntseng ba batliswa gona le boteng la sepone sa mono gangata fela go fetanyame ge ba le bana le bagwetsana le banana ba batliswa mono bao ba bang ka bona ba sa tsebeng moo ba teng godimodimo e neng kang batho ntase dipholo tlho mamedi gangata ke gona banna godimodimo ena e nyametsang gangata ke gona banna mme e ntse e le mothati wa go pata tlhekefeso e monna a sa entse tale pholo ka re boika kelelelo ya monna ga ba o sa gopola gore kelelelo ya monna dipedi jale ka mokgwa o modimo a bopileng monna ka teng ga di sebetse di le pedi ka nako e le nngwe e nngwe ga e sebetsa e nngwe ya gobala e nngwe ga e qeta go sebetsa yane gobetseng hanghang ya tsoa gona go dula gona le e sebetsang ke le leng eno ya monna ke ena e mona tlhogong tlhong ene e melang moriri mona ke kelelelo eno mona kelelelo e nngwe ya monna ke ene ya ziping ya e kentseng ka tapeneng kelelelo tsa monna dipedi jwang ga o ka sebetsa ena e tlhogong mona tlasa moriri mo monna o tla etsa ketso tse nepagetseng monna o tla tseba go ithiba monna o tla tseba go ikgalemela monna o tla tseba go ikeletsa monna o tla tseba le go ikeleliswa empa ga o ka raga yane e ka ziphinta le dipholo ga e ka raga fela yone e sebetsang pele

0: e notlela ena e ka e ka mogeging ka mo e be ho sebetsa yenu be diketso tsa monna tsa dietsang di laolwa ke yenu e ka ziphi yenu e ka ziphi ha e qeta ho phetha merero yenu e ditshila e re off e tima yane ka mogeri e re on ya laeta jwa ho sebetsa yona ha e ka ha e qeta ho sebetsa mo boetso e ho qeta ho beta lenano la banna kgotla ditsepetwe ke le motse mashome a magago tšhankaneng o sa batla go bolaya phofu ena gae a dumela go pata bopaki le ga bala dikatlholo tsa monne mongwe wa mogalosukumane yo o thona go hela basadi ka magangrang mona a ba tshepisa mosebetsi a ba bile a ba gomelela tšhelete ya gore baye ga ba fitlha mone be o tla ba beta a ba bolae a yo ba tsentela bo dibakeng tse ngata tse akgang mo masimong bolelo ke nkwana qetellong letsoo la molao le ka ananabela motho a fete ka pela magotla a pitlwa ka kotlo tse setlhogo ga bua le monna bosimo bona ntle dipholo gore dintho tse dingwe ga di etsa o a bone kae ka gae ga ona motho a bonang dintho tse dingwe ga di etsa o a bone kae ka ga di no ba tsa motswalla letho o botlhale e re ga re phapa a ba le tlangwe ka matlhatlhela ntle le dipholo a yo tlameya go agabela diketso tseno tsae tse soto ka pelo magotlo a molao mme dintho tse kang tsena di nonyetsa ntho tse ngata gagolo banna ba bangwe ba bakalo ba bagolo ntle le dipholo ba na le bana ba bangwe ba bile ba na le ditlolo go a swabisa ntate go ditlolo le go bana bara le baradi go be ntate wa bona o ntsa tlhata beng tsa tlhekefetso ya mofuta oo e boetse gape ntate e kgala malapa go be molekana le teng e be monna o ntsa tlhaa diketsong tsa ditlolong tsa molao tsa mofuta oo mme ga e bona gona tabe enana e na le ditholwana tse botlhaga kakang nagana fela ga motho botlhekong ba gae a sia lelapa jalo yo phela tšhankaneng dilemo tseno tse masomešome bana ba ya ba tlo sala ba godisiwa ke mang mona mosadi eno ga yena o tlo sala tlhokomelwa ke mang gona gore ge le banna nte le dipholo ge lokela go ikeletsa motaung ge le banna ge lokela go ikeletsa ge le banna ge lokela go kgalemelana ge le banna ge lokela go tlhabana molotsana le go tentshana tsheya mme ne ke yo mataung ge ba bulele bontate ge ke re tlo kgalemelana ge le mosaneng le dintho tseo motho a bone kae ka re ke dintho tsa mamphediphedi fela ka thento na ke taba e tla mo akgela ka gotlhe ko reetsa nthonyana tse ngatanyana de le dipholo tseo tla ga ditolokwa mona ke magotla molao fumana go ntho ena banna ke tlolo wa molao a ko bitse nomo wa mataung Redbull a ko bitse nomo wa ba gopotse gape ntate ba tsebo ke
1: +26655993 a go kene kwano go utlwa gona wena ga o latlhela wa ga mola ngwana wena mosimo sa Lesotho na o ka reng ka ditaba tsena tsentseng ga di sekaseka tsatsin le ka jeno gegemane e shebile yena ka mona o ntsa ge e botate re bulieleng re kene mono ke re ga le natlha ka bula phenyeela le gemane ga ke a qala gona jwa
0: so ke mane mo kereng o ta fumana ba bang date dipholo o se o thole lapa le re le tla ntsha kgomo go se o thole lapa le re taba ena e sebetswe ka thoko go legotlhe a o na legotla le tla sebetswa ka thoko go lona mona taba eno a petwang date dipholo legotla le yona ke le na le gore nna le wena le mamedi ga neng go lona legotla la teng ke le na le gereng thibelo e molemo go feta pheko e le gore le bona lelapa leno le ntse le regatlaya mo ona bongwane eno go bua ba tsebe go le bona ba tlo gatelelwa e le ditlodu tsa molao ka go tshwana le sebitiseng go thole motho a tsebileng fela ntle le dipholo ya bagatlaleng

0: na ntse ke ba sola tsela ha mo ga o jina ya bona go aji bo me ba no sije ba e ma hande mo no molimo wa go bo ntate be ba modlumo ba se ba ikutwa go ha ba ga thala ke la bane ka le de ba mpe ba ikele mo no ba le mo no ha ona le motho a tla nna ba go je bona ba isa ngo ba ne ba le e na ka nnete ya bana e tlile go ona e tla se ya bana ba bangata ka mo si ke a le bo wa bonta
1: khala bile a holla khamano la setse ka ma
0: a ke le bue bonta de
2: ta
1: tedbur le khamano bua nnete nda ho re hona di tshebeletso ke pele mono tsa tata bo mme ba itseng ha bonta bonta di bana le mathata ko mona ke di
2: e re re nge mo ma me di dine ma me di khotsa
3: hello
2: ndade
3: oh wa le ndate ma fa mputlang ke a ska
2: ndade ma fa
3: di tsawa tsena ga nnete ke tsile tso di hantle di fara ga tsile tso fara jwale we putaka ke hore ba e sibari ke tso ke batho ba sa mameleng le di radio tse hona jwale ha ke mametse ke le tsene o tsela ba e sibwa ke tso tse ho hang ha hona ya mametseng ho la ho tsing kae ke bona ga ke botata bo re nang le bona ho ka tsuwa rwang hore botata ba mofuta oo e be mbuane la setšhaba kaofela
1: le buele marena dipitso mono setšhaba se jetse ka lenaneo lena
3: jwale bothata ko hore ehlile e ka nna ga le amagama a rena ga mamelo ne jale ntho tsena di hantle tseo di buangtate ke ikeletso fela jale e bothata bo nang le bore ke boro ba gore ga re amamelang kao fela
1: enda ga re nke o ba mametse kao fela ntate o ka akgela molangwana o fela
3: gore o tlo mamelwe kao fela
1: Ah, renke go ba mametse.
3: Renke go ba mametse.
1: Eya ntate, go le o balae.
3: Ah, tsa renke go ba mametse. E ba ke ba utlwa. Ka nnete, si, e sentse le ntse feletse gore ba utlwa gore na ntho e ke ntse se bohlokwa kae. Sentse ya kae. Jwale bothata ke gore Aisha ba mamela. Ho mametse go na ba mametseng radio. Bona ga nna ba le radio ha eo. Ba ituletse kwana mo ba le mona teng.
2: A re tsentho bonolo he moholo wa ka. Ka ha ba le boemo bona kana la maikutlo a hore ka nna ya ba ha ba mamela. Ha ba tsentho bonolo ka hore hona le ba ho ba mametse. Ha ba mametse ba tsebise, ha ba mametse ba tsebise ba sa mamelang le hore Lena go etlang ha lela bobedi tsena kana go ina hona le taba tse tsena ba mamelele go batla ba upa ikutlwelele bo.
3: O tsela o ga fisa ga yona bunyane mo e ba bunyane ba re tse teng mo tsia ga batho na na go ba mamele. A ha se ntwe ba go ba u ka go na ntori. Ke hopola fela ke le sa mo ke mo ma o banyane mo. Ke mo jwetsa hore eo ntho ene mo tengwane ya lesantsha eno ga aero ga ke mo jwetsa hore e mongwe santsetswe ke matekwane ba re ee ga se matekwane motho yo lo uwe ke re a kgona ntho ena ke utlwisise ba go louwa batho ba tsuba matekwane fela
2: gobaneng
3: kore ese ke bothata
2: ke a utlwa mogolo wa ka re nne re e jela masapo a tlhogo na ka etsa wa
3: Ke
1: ba nna ba mametse ntate.

0: Bama metsi ntare, bama metsi. Ntho ke tsang go bama metsi ntare dipho. Le ga di palotse ntle tse kgotsofatsa. Me re ntse re bua le bona re re mahlaba malotsana. Ditabentseno ka gwala tabe re etsa ntate ke ya hore ge fokotsa segahla le dipalo tsa bana ba tla ahlolwa ka ditaba tseo ka beng re di buisana ba sale ka ntle be ba kene ka hare ka tšhankaneng. Mme ge le ka gore re swabise Satana re etsa jana dipo gore banna ba seke ba felela ka tronkong go gang. Ha re etsa tjena re le ka go sesenya letswalo la motho e motona gore se ka bona mahe fela e gopole gore mahe ano pele fitlha bona go tlo bo bona le legaba le e tla mo tshwasa. Ge lemosa banna ntate gore dintho tse dingwe di ka bonala di dinyenyane ga ntse di shebile kapa ga ntse di gala e ga o le tjena e be le tsona tseo tse nyenyana tse mo kentseng ka gare. Mme lenaneo la banna kgotla le batle monna e a ntse a kena ka gare ditabeng tseo a kabeng a di qobile. E re re nwe metsi mo taung.
1: Loa ka gare nwe metsi. Mamedi wa semasala sotlhe ka nnete ya gore re nwe metsi fela re kgutle.

0: Ben Tekeresi yan ama kay. Ne var oğuk?
1: Terbol.
0: Oğuk da kaka bir yerine mangi ama kekeresi yan ama kay.
1: Da, dis.
0: Right.
1: Na ga ga ka da ho bua le da ga mana da di a ga ta ho wa mana e lo nta di ga qatsha ke da ga mana o go taba tsena da di bo nta di wa ntse bana le hona hore ha ga jwe tsa wa se be tsa o ke nya dina la mo bu tsala tane no a ga ya mana mo thamana ga ita isetsa a thola thaka ha
0: Ke
1: tlo amola ho ntate. Ha sa phela mono, ha sa phela mono. O tsinya flaga ga ikona, motho ena nna na go sa dimela.

0: me sa bo inspector mo tenona go hlalosetse ntate gore ka nako ngwe tse bile go dumelane go bile go dumelane o tsa ka fetogo a gona sa dumela mme ya ga uwang a keng a ka netefatsa go ketso e ntse mona moatlhodi ena a tloa fela wa tlhola e le gore tabe eno ntate ke nngwe ya ditaba tse etsang gore ge be tlhokolosi bona bo e sare ke o ka gona ka gona
1: I'm going to go to the hospital. Ntate ka tsena ba itemoa e se tumana se le fetile Sotoma ntho ena e se le gotlhe se le Sotoma le Sotho ka bolona ntlha ba lenyanyana mobu a ya masegonkwana a bitsa a reka nthe jale o bona bontate keke ba ukuela bontate ka papane bontate ba bangwe ga ba etsa tlo ena molaone e etsagala ena e ka ga ditogo bo ntse sa ipone wa tseba ke bua nnete ntate maloka motho eno a ntse etsa taba eno ga ipone ebile ga ukwile a ntse e tsalang ba tseba o tophapamaneng nako a tshwarwang gona tophapama tsa bobong a tetekoteko e ka ka gona lentle molomang
0: ke bare maatseletsang sata
1: ya ntate oa
0: a
1: wa sa we go le fata bo ina yona le tlo maloka a hile ke tlo go mo tsa tlo la molao na ja bo kwela ke nne ke lao ya ke sena mahu bona ka lo ke mo tlhana na etla motho a go di tsike le le di khali a nka sa bona ya go tsala o papa ma ha sa bona o gore e se di mo tsame bona ga ntle ke ke ntse le mo kuti a ka tlo aloga go go matlo ya le mo kuti no a yang ke ke so nka a tama tsa mputjo
0: he ba
1: mo ga lo re na to wena yo a tla e lo re a phapa mena go nna sa tshwenye ka nne di bontati ntse no di tsitsi
0: wa o bona ona le ona le sale a ba pale o mo antsa ba tlwa ka le toto
1: e ba lo nta
0: ta di beto
1: a ba le mo se go di se di se to mo ba tla ba le mo ga na go le tsena tsitsi mo nda ba tlame ba le mogolo sete ke Sotoma ba kenye dinyana mobung ba ya masegonkwana ba fitse ba fumane ntho eno ba e tlhokang kapa ba tshwaka nama ka letsogo
0: ee yanta
1: ee kapa ba tshwaka nama ka letsogo e ntshe ntho eno ba e tshwereng eo
0: bagore
1: ba etseke tse tsena tse sophotse
0: a theole boga
1: ba theole boga le bona ntate oga
0: ga le bona botsama dale wanda
2: tane go tsholo ba
0: eh yanda le yanda re itse mona ga to tla ge ge nya kana melala mona ntate go ha bua ka ba go dika ho pole mo ntate a na mane uwe mona ntsotho o ntsa batlwa ka le toto la dinyewa tsa peto e le moguti wa phoroswa ntsa batlwa ka le toto la dinyewa tsa peto tsa gantsa bana ba banyenyane e le go itisa tabe eno ntate metsamay ya e tshonya gore togo ena ga e fitlha jale ntho ena a se togo ntate metsamay ke kelelo tsane tse pedi tsa monna ga o ka sebetse ka ziping e notle le ene e ka bona ka tlhong ka mona kelelwe ga eno e ka ziping keta go kgotsofala ga e ba offo fela ene e ka tlhong ka mona e ba on we le kwone e bontsha motho maponisa a sa le mona magokela a sa le mona setšhaba se se potipotile ntlo mona se ntse se re bula mona a tlo tla tshwarwa ka mogoleng ka teng e le gore ditaba tsena tate dipholo di teng gagametseng le metsana mane di teng mesebetsing di teng dikolong di teng gotlhe mona di teng mme gere ke temoso lenaneo lena go banna goba ele tlhoko dintho tse nyenyane tseo ba

0: ba ka nkang le ditaba fela ka theke tsona tse ba kenyang tšhankaneng mme ntate ka mana ka kacšhena gore batho ga ba mamele bore ke ai kgona nna ke ana ba nna ba mametse mo lenaneo lena ke la banna ntate ba mametse mme gona tšena ba gokwa gantle tabene ga buang ka yone kolo ja bene ka ga go etswe mehlala bana ba ka kena ngwana ba gafa gona motho gabo mehlala ya taba tsene tse buang ka yona e le etsalela motho wa maemo afe ya etsalela motho yo motshegadi wa le modife e ka ba dipane tse ngata fela go salang go phela kwa gore gona re mogaung wa motho yo motona gore a seka iphumana a tswile boiketlong bona ba phelang ka bona jale a ntsa e le mogana le legotla ga fumana motho a phaphatheile jala ka yona ntse gere ke moruti a belelelwang petong a phaphatheile jala ntse a baleya a lokela go tla gaba majala ditaba tseno dire ga go alele le sa sele jale nagere banna ba mametse ka nnete ga gona fela re le ba mamedi ko ge ba lae jale ka ntate kgemane le ntate motsamai ba entse ga se ke ba ga ba le paelelo kapa le kgananego ga bae yone re phologena gere batho bana ba le ba bua ntate go ka nako ngwe gona ga o tla e ka go bitile ka ntle ka mo ba tlhe ba go kwalela le makanyana ka maa ntsa tsenyo gong jole ka wena je ke re o fumane le banna ka mono ba supane kakanyeo ka melami ka moo ke mane mo o tla thoa le ene eno a tswang ka ntlantsang ga sesepo ke mosadi ena ga mbona ge bona mosadi ebe jale monna o tlo tloa mone a sa fetotswe mosadi mme re ile ra bolelelwang tele diphologe go se ka bo ga ba le motho ya ka ntle ya kgatlhwang ko e tsa tlolo ya morago e tla mokenya ka gage go tšhankana gobane jale ditaba tsa ka go tšhankana batho ba phetseng ka mone ba bophelo ba teng ga bo tshwane go hanghanghang le bophelo bone bo ka ntle konte le dipholowa tsa e ke e tshwanang ka go fetisa motaung ka mo kefeng
1: kefe mogolowaka
0: go tho ka gora borobong ko ona le bulelwang ka gora bobedi le a kwalelo go a tingwa ke bosio kwa go soša batla ba ke goranyana tse ka ba nne ka golo tse tlhano tse go thweng le tsamatsama ga e ba o tla bulelwa ka gora borobong o tlo kwalelwa ka gora bobedi o se o tla bona gape tsatsi le e tlhatlhabang ka gora borobong e le go taba eno etlhe e tempelela taba ya gore bolokodi ka mono a boo go ga motho ka mono ga phele go rata ba gae mme go batho ba ka ntle ba swetse tlolo tsa molao taba ena e lokela e ba rute go gong gore na o tloela go phela mo o phelang ga monate mo o ka tswang goseng mo o ka yang gotlhe mo o yang go sena dipeelo tsa letho jele motho o yama yo ruua jele ka phoofolo e e kwalelwang go bo no tlebe ba go tla kuana tlolo sena sa teng ga se kwa kwa tlatsa mona tate selela ka pelong ka kwa jele ka mona o siwa le banna ba bangwe ba pelo dikgopo ba malogo a mabe jele taba tseno tate batho ba bangwe ba ile ba bua masa disala masa a kokometse ka ditaba tseo bareng di a etsala ka moo ga motho a sa tshwego tseo rereng ga re batle ga banna ba ntse ba ya ka mono go tho monna a bokeleleng tata yo reka nnane ke re ntle le go rekang tate dipholo monna ga nyala ga o kweka tlhoko e tenle dipholo ga nyala e tse basotho ba re thipa e sena selata e a latlhega ga a nyale go na le go jale a tla nna tlo etsa dintho tsena tse tla qetelela di mo tlhisitse tšhankaneng ke thagolo fela nngwe fela kore a nyale jale bomadimabe ke bana ba bangwe ba banna ba sa rateng go etsa letore na le banna ba rata ntho tse gore ba sa botlo etsa next ko motho yone o batla gore a llwe moalo a sena letho ei o tho monna a tshwanneng ga a thetsa mosadi ka go tshwarwa ke pememe ya lefu
1: o sekaa dijo seno thate dikopao

0: e le hona
1: ba re nna re ha buela ka tsebeng ya motho ka mona ntate ka re ka nnete ya gore ho shesha masumu
0: go bua ka nnete ntate tabe mme tabe ene re bolelela fela gore gore monna a tla pele bophelo bo monate kapo bophela bo monate monna ene o lokela gore a ba ka tseba gore a go be le se wa se fa mosadi ke re mosadi le ene a tsebe go phuthoga a mo bulele scafting. Kelo na le bana ba bangwe ba sa batle go etsa next ko letho go hana dipolo go hanga ko ga tswa fela o sale tseleng ha gutla o sa tlo obala ha tswa o sale tseleng le o tlapa ga tlape empa fa e bele ena motho ona le ena ke bona ba ratang go sunwa bana ba ratang go kwaolela le scafting ka tsela yona mofuta ona na a phelang ka ona ba bone data o ka utlwa a tsobile hantle ntate kore o fumana gore ke topo tsena ke kwa ena e tsobileng ke ga a fika ntlela motho ono ga a tlhape a a tswa fo qeta beke tse tharo a sa tlhape nna le bana ba sa tswa fo qeta beke tse tlhano kapo tse tharo ntate dipholo a sa tlhape go ha le ena monne yo a sa tlhapeng eo o ntse a batla go bitswa sweetata le ena mme taba tseno ke tsona tse e tla etsa gore a qetelletse e thalla baneng jwale gobane thaka tsae ntse di mo bona ga nyeo ka bohlaswa nyeo ka o se itlhokomele nyeo ka bo ditshila jwalo. Mme taba tsena banna ba di etsa ka bomo o monna a qetele matsatsi a mabedi a sa tlhapa go ha fere bele monna a bala rata basadi jalo ipotsa ona o go tla katwa ke mosadi fe motho a se tswale go tlhapa fela ena ka bo ena. Mme ditaba tsena mtate dipholo le momamedi ke tse ding tsa dintho tse goreng monna ka nna bona di le nyenyane ena empa bile ke tsona tse mo tebelelang batho bone ka nna bamotse ba mo tlhokomela ke tsona tse nyamisang batho bane ka nnang ba kgatlhwa ke ena ka baka lena la go ba bohlaswa ka lebaka lena la go se tlhape ka lebaka lena la botswa ba go se sebetse o bona gore o ba le dintho fela jale a ntse a re jalo ga ba le bogale thekemo jale ke mana maatla a re ga methepa e mogana e be o tla tshwatla mamati a boete batho e be o tla lalela batho tseleng a yo beta ga a sa fumane chance ke mona maatla a etsa malepa a bana ba banyenyane ba le mo ditlhano ba le mo dinne mme re ka nnete ntate dipholo re piletsa go banna go itsotelela re piletsa go banna go ithata re piletsa go banna go sebetsa ka thata gore ba tsebo ba le tšhelete ba tsebo go check-a matamo makau a sese ba tle ba bone dintho di tla bana ba falla e be batho ba makgethe ba kgatlhegang ba shebe hantle gore jale ba tsebo go hapa dipelo tsa methepa banna ba lokela go be batho ba sebetsang tšhelete gore jale basadi ba tsebo go ba rata eno ona ge e toboketse ntate dipholeng gore ba be le tšhelete basadi ba tsebo ba rata ka mere e toboketse eno ntate gobane bana le go kwa ba sa ukwisise gona basadi ke batho ba jwang ntate basadi mogiana o bona o mong fela motabong ke tšhelete
2: dade eleke ntate botsewa ka kesedi botsa le ntate mong ona ba bonala bontate ba bang banyala jale bonne ba kgathala moalo mona ntse ba ga ba kgathetse jale bontate ba tla tswela ka ntho tere ka nako nngwe ga ke kgotheletse go ba tswela ka ntho fela bonne ya ngata-ngata ba bangwe ba se ba ga ba kgathetse bontate fela ba na le tlhoko le ka gonne bontate
0: mme o ba le mokgathala ntateng ya senang letho ntate ga mme o kgathala go ntate a senang tšhelete
2: Shimkumu wa

0: le tshelete ka ntle ja lesile wa kgathala nna gobane ke modisana mona nakona ka opela ke fumana kgathetse e le nna o ntima ke keletseno tsa ka tseo
1: eke
0: sa kgothaletse go bontate boentseetse ke tsene e sopina fela jale ke bona go tlameng go bue le bone ka bopeo se sengwe go bontate batho batho ba go amegong ela bone ditshidi le mme le bona go bue le bona batho ba ipepikitsong kana ba di ba peeletsa ntse ntse ba etsag
1: o tlhakile nda
0: bontate ke a lebole
1: phelanenda bo mme le dipholo ba moriana bona re tshono ke tšhelete o tsena tsotlhe re ka di bua kaofela o ga ba le mabaka mona utlwanang mabaka a mang se tšhelete ka nnete mosadi a se mabaka ande dipholo a tlhoye dikgomo fela gate tšhelete ya
2: tsone
1: a seka batla go ya mosebetsing fela batle tšhelete
2: eya ge matswa ga a batle matswana a ditshila phatlho tsena tse kgutlwang di tshwetlha metlhae
1: eya nta
2: fela tšhelete ya tsona e monate
1: ee kenta kore ee ke batho ba jalo mme ka nako e nngwe e mo bakelela gatelelwa maikutlo gore be nna kere ke mane monne be re bua beke nngwe monagere o ka utlwa motho a tsa go tsa sekege ke motho a tsubang ga ke motho a tšhakang ke felela ka tung ka mone ke ra mabaka ano ga se mabaka ga fela sena go tšhelete ga sena tšhelete ga se mabaka obane mosadi ena ka wena tlhoko ga ya mantlha ke tšhelete mme ga sa fumane tšhelete tle o tla ba mekgwa golo fela ntatepho o tla ba mekgwa bona bo ga e sale mme ke yona o ileng taba e eno tatore le a ka gaga bua le bomme go ba tlwele mokgathala ka nnete le bona ba ka bua masa a kokometse ka gore bale motho eno ena o nkentse 20 mo ga a bone gore ke apara ga a bone gore ke aja ga a bone gore ke etsang ga a bone gore ke etsang kene ditaba tseno ke tsona tse ding tate tse goreng gagolo-golo di bakwa ke gona banna gagolo-golo ntate dipholese di bakwa ke gona banna go na le banna ba bangwe ba tsebang go thulisa basadi ke bone mo magang a bona a sa gobolaang de lephole bosio kele monna ga a kena a goa momanya monna ena ba mosudiela tšhelete ka ganong ka mo ya dipampiri ya ba ko o thola mosadi e ga a gutla mo lesabotsang date gona a mo fogaele mage ka poko a mo fe nama sa bone ga eno so le a fitlhile bosio o sa thetse mme ge ka tseka le monwang o bobolang ge ka tseka le tshintshi e o dutseng yang dula ge ka tseka le gona gobaneng o dutse o shebile kwana fela tafolene e shebile kwana ya ba se ba ba taba gona moo ke ditaba tsa ka mogogoleng ka teng tse gogegeng di etswa ke ga monna a dutse fela motlhole mo a sa bile a bitswa kao ke motho wa modimo ge e fetile na ntate dipolo ya ntate motsamaya motlhole mong re sebeletse go fega ka gore ditlolwa tsa molao tse atang matsatsi ya na ntate dipolo ke tsa dintho tse nyenyane tse o bonang gore ga monna na a elelesitswe a ka bantsa dikobile mme ke bone bogolo ba tsona e le tsa ditlolo tse amanang le thobalano kapo peto mme e le tsa batho ba bagolo baneng ba banyenyane go bontsha bana botho ba bona go batla bana ba botlotshwara batho ba bagolo botho ba bona le tse dingwe tse ngata ka ofela tseo gegeng dintho tseno tseo motho a mora a di etsang ngwana e monyenyane di tolokwa ke molao wa Lesotho e le peto mme peto ka mokgwa e tlhalosang ka teng ka molao wa Lesotho ga se fela ketso e tswe motho e boela gape ya dipuong ya diketsong diketso o thola o ka moshaba fela ga a kabelela go moshebile o bona o se ntse o mogalela kapo mo

kana ka mago taba ene molao o itoloka e le peto mme ke yona taba tse nne re tlhokomedisa bontate ka tsona re thutse bontate ba salang le ditlogolo gore o ele ba se ke be ba kgatlhwa re thutse bontate ba ntseng ba qabana le kgobišana le balekane ba bona ka malapeng o ele ha mogatsa a e kotela moalong ga e se ka ya thalela baneng ke metlhala ya rona eo re e ntseng eno tate dipholo ga re bua le motho e motona ga mo bontsha bothata bo tlhaelang banna ga ba ntse ba leka gore ba bone kae kare go na le ntho ba etsang gatse ba bone kae kare go na le ntho ba etsang kate ntho eno ba etsang e qetelela ene tlolo ya molao sponsor se tlile se mo fasitse masterata a sa boa le koso le nyewe e ba bua le monna o sa tla tobana le kotlo tse boima mme lenaneo la banna kgotsa le dumela gore re tlameha re emele kotlo e boima ge lokela ge rute monna boipaballo le go qoba go ikenya tshotso dinaleng mme mekgwa ya go qoba tshotso dinaleng ke a thuto ya magarang tate dipholo ya banna kgotla ya labobedi le leng le leng mo gereng monna o ele ga re shebe ntho tse tshetshane tsena tse nyenyane tsena tse tla ga motho a ga phapa fumane a le ka togong koo gona jone le dipholo ka gora re bua ba bangwe ba batla go atlheketsa ba bangwe se ba bone na dinku ba tlang ka tsamang ba bangwe ba bone na dikgomo ba tlang ka tsamang jalojalojalojal motho yone a tsebe gore o ntse a kokota monyakong wa togong a tseba o ntse a kenya application mo nyakong wa togong go na le motlha se tla pitla tabe ene a segame oa tsamasong ja le dipholo baga go a bata motho yono o tla go bane enwa ke a tshwara ka ntle go a bata ko masodi ga ba rera motho mona ebile ba moetsetsa diqeto hang-hang date mme re re ditaba tseno ke ntho tse di ntse nyenyane seo banna ba di etsang e re ga o le tsena bopaki se bo tlhaile e be motho o a tsejwa o a kwalola ke bone mane ba nne ba nkela motho koloi ya tekesi aforika borwa mona ba ba ba mothuya bele ba sa elelele go na le dicamera ka mono ka koloing eno gona o bona fatlho tsa banna di bona la ka kanta dipho koko eno e re motho e ka nna ba santse a tsejwana ke mang ke dintho tse nyenyane gagolo tse e kenyang batho ditšhakaneng le mo tse telele dintho tse nyenyane gagolo tse nyenyane gagolo mme re re ka lenaneo lena batho botlhe ntate dipholo ba ne ka nna ba ditlolo tsa molao ba tle bagwe ka lenaneo lena batho botlhe ba nentse ba nagana mokgwa peto ba latlhe mokgwa oo ka lenaneo lena batho botlhe bo satana sa kene pelong tsa bona gore ba joetsa ka gore le ka gore mang ga mang bosi bona ka nnete ka baka lenaneo lena ge kopa banna bano go tšhatšhela morago go seetse tabe eno e soto e ne ba jo etsa ka lebaka la gore qetelelong e tlaga letsatsi le tšhaba taba tsena di etsetse o sitla tsatsi le tšhaba fela mapolisa a tla ba sa ntse a matha a batla a etsa dipatlisiso a fumana motho a seile seeta kapa a seile karete ya ena ya naga mono e ba jwa re o tlo tshwara ka yone modimo le ene o etsa dimakatso gore motho a ntse a nana o entse a ipatise modimo o tla etsa gore lefatshe tleletse gona ketso eno e ntswe ke mang ka mantswe yana tlhentele dipholo ka jeno ge ne re laya banna ge ipotsa gona ba elelelwa kotsi ya ditlolo tsa molao tseo ba sa nkeng e le tlolo ya molao na empa bele le diketso tse ba tlhagisang ka re pelang ba sponsor le ka pelang masterata mme re batla re di buile gobane motheo wa lenaneo la rona e ne le ditaba tse gaswane qepheng la sponsor moo batho ba bagolo bonalang ba inyakalatsa ka bana ba banyenyane ba masea lemong tse nne go ya go tse lesome mme re se re tshepe go ka lebaka la lenaneo lena.

monate tsatsing le he tla ba monate a golo setseng la ka jeno ga sa bua ka dikgomo. The soil, mamiri sa masala sotho, mashama mbele metsumidi.

0: song ya letsatsi le la boraro e le ha kgwedi ya hodimo ya phato e hlola jalo fela matsatsi a le shumele metso e mmedi. Untumelle hle wena mamedi wa Selma ya Selesotho hohle mo hlobaetseng jwale ya ba o mamela tshebeletso e kgolo ya setšhaba ke nke monyetla ona ho hoa madume ho wena tšhaba sa thesele maaparakobo a matle tšhaba sa o bewa peo. Lebitso la ka ke ausi Maletuka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshenthepe diome di senna diome le mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke theoba ka leribele letle le letelana la mmamosa le molapo. Nnete ke gore lekgalong lape ka moya ga o kene ga o ya teng o siele maogo bane banana ba teng ba tla o qhwaela empa ga e le ka nako ena digoreng tse thata digoreng tse kotsi yei digoreng tsona tseno gantletle tse kotsikotsi tsa botšhatšhalakwana tlo ntumelela ke isa tumediso e kgetheileng go lona maila boroko tlhe ke re go roriswe legato lena le boetseng le re kopantse ga mmogo le ga re ka ra arogana ka metlha dipelo tsona di tle di teane lebitso laka ga e le kgitla tsena digoreng tse thata digoreng tsa ga ngwana a tshaba ee tsona tseno gantle wena mogato ya waka o ntumelela ke re ke mme morena ke apereganya ya gago empa ke ke tshoka metlha le matsatsi ngwana ngwanana gore motlha ke ne ke fitlhela peng lena la thojana yana ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ba re ka jeno re fitlhetswe ke e motle mosia mme kamogelo nnete ya e ba e mofuthu mabitso a na kena ka dikanta tsotlhe wena mogato ya baka o tla botšhabela borwa le leboya mme ka lebaka lena nnete ke gore ga ke kgomo ga ke bitso le leng e tla be ile o shwantse le chalebeke a o rata o ka mpitsa mmena le tsename le tethojana kapa wampitsa jalo mme mafata a kwela bitsong la seboko saka mme ke santse ke re tlhe emakile boroko roriswe legatlhona le boetseng le re kopantse ga mmogo la re ka ra arogana ka metlha dipelo tsona jwang le jwang di tle di teane ke a o mema re fumane ya re qalelang mosebetsi ona ka thapelo dinomoro tsa mahala ke tsa 2231 6429 letsa plus 266 5993 hi letwe
1: kaofela tšhabana sa kgomo
0: mogato wa waka
1: mela mme mafata kwaela
0: eya
1: ke phela jwa mme
0: ke phela ka mogao mogato wa waka e ka ba o phela rang wena
1: mogaung wa mogana ke ntse ke ba baletse
0: eya mme
1: ke kopa re bile mosebetsi ka thapelo
0: tswela pele lerato laka
1: ke dimo ntata rona ntate wa mogana wa rona Jesu Kriste ke tla bona melo ba maotwa ha ho go fomtsimo ho ke nya ne na le sime le mitsimme di o tlo kala e na ne o la ho le tate ga ne ka le ga pele ka magete ba tere le bua pa ba lo le tshile tse re e tse ditseng yona o tswa bongwana o fitlela mo tsitsona ha wa ga ba ba la ba ne le ba ba sala di go fomtsimo ke ka mo hau ne go ntse go tswa mo hau ya hau bana di go fomtsimo gobane re phela lefatshe leo go na le dikgolotso ka mefuta ya yona Jehofa Modimo mpantatentse re tshepile maatla le bogolo ba gago gore ko wena o tlang gore ntsha ka go dikgolotso tsena Jehofa Modimo ge go lele tsotlhe go wena Jehofa Modimo gobane ya re tshepisitseng yena o a tshepagala e ba le gona Jehofa Modimo ya maatla otlhe kgebe a le bakodi botlhe nakong yone ena segame sena se kenelelang masapong Jehofa Modimo batho mmele ya bona ya itshupatshupa ga itswa segame gebe ya le bona bana ba bo gona Jehofa Modimo ya mataotlhe teo leswa le ntseng le kgethea ka maatla Jehofa Modimo ga ba kopela pabalelo le tshireletso le bana metebong Jehofa Modimo se ba ile bang ka maeto ba gopola go tla ga lenao ba boima leswa ke ba ba balle ba sekeletseng pele bana ba gago Jehofa Modimo ke re tlo tsala mosebetsi yono wa go leta thejana ka legatelo ka magete ge kopa o tataiswa ko wena Jehofa Modimo mosebetsing o motle o mogolo ona Jehofa Modimo ga le neng a gona o tlobe ya dipolelo e tlang go gaga e sente senya Jehofa Modimo ke tshepile wena Jehofa Modimo mothubi wa rona ke ena Jehofa Modimo e tsebe ena re kgubelang koloi ena e tese ya kgubja ke rona bapalami ba yona Jehofa Modimo goba re tloga re edi ena e tshepile dinthong tsotlhe ena o le modimo ka sebele tlogo morena jesu sedie amen
0: amen mogato waka
1: ditsela ka keng gono monate ga o phuthele ka godimo setlaba sa matsieng pana ga moima ke ga ese le gaka ke a leboga mosedia
0: ke a o leboga ke a o lebogang gono
1: tanki mogati
0: tanki mme gone monate ga o phuthele o sa rebetswe mantse ya thapelo a simololang leeto la rona le qalang goreng ena ya lesome le metse mmedi go leba goreng ya botlhano ba bararo ba e lebogang a e letwe
2: I'm not going to be able to do it.
0: How many man? I'm going to go to the house.
3: I live.
0: Ke o leboga mme di sa kopaneng ke dithaba. Thank you wena mogatwe waka. Mme di sa kopaneng ke dithaba ke gogula ke sepepelwa le bohobe ke ntho mmae ya tshabanang ka yona. Ke tshwantho mmae ya ka e pepelelang ka mahetleng ka mono le makwenya a efa mazimba a efa dipompong a efa ntho tsohle tse monate e le gore a qekise kgotswa bophethabo dipakeng tsa ga e le ngwana gae wa ofelo. Tlontumelele he ha sa entse jalo ke re bana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso a bona e ka sena le gona go fetisa ditsebiso tse teng matsogong tse maila boroko ba tle ba kene go leba goreng ya pele.

0: Ayiletwe. Ayiletwe.
1: Kana ga tla ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ga tshwana sa go.
0: Ne.
1: Le phela hantle ne.
0: Ke phela ka mo mena o phela jang?
1: Ka tlile.
0: Ayame.
1: Le bitso la ka ke ngone tshepong ya ka ke tshepile mo kana qothintshitsong. Ke kopa ho fitisa tsebiso ya bongkhono le bontatemoholo.
0: Mm.
1: Bongkhono le bontatemoholo ke kopa ba ngodise nako e fihlile ya ho ya bothabothe ka la 20 ya motsogobong huwa ha nkgono famola dinkomo ya ho kene ha ba ngodise ho nkgono kgotso ke legela pholoho ke a leboha nne ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile mokana qothing tshitsong a ke leboha. Thank you.
0: Thank you.

0: Hi Letwe.
1: Kala gatola ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ha tshwana sa khuma.
0: Dumela ntate body nyakane melala.
1: Ke ba zipuku mo tla mo gogo mo.
0: Ntate.
1: O nzotela hantle mo si ya wala kholoko.
0: A ntate body nyakane melala ke tla o togopa. Au shebisa tlase.
1: Oh, jagale he busia.
0: Tswela pele ntate.
1: Le bitso la ka ke ntate po anya ka nmela la ke kopa o fitisa tsebiso.
0: Tswela pele ntate.
1: Ke tsebisa maigabo go a profesi na masebo ke go pongwa ga. Sonda sona sana se o tla ga se le dile tube teng pele ga o mo tla sa tsafate. Ga le le tse maigabo go a profesi na masebo. Batla ka bongata kana ra taba tsinga ta tsoga le kana go ke ke tlo di tshwasang le mokete ke ona ka ga shebana le mokete batle ba sentse ba tshwere di peiso go bana go to ho di tla di peiso di a fela di di sile ka hona ba nan le hona ba mpa ba itse go di finyelle le beletse le bohle ba batlang go kokota ba tla ba tlo kokota tle ka ga moketeng e le maletato yana le bona bana le mabitso pilo e kala ka hoga ya pele hoga ya pele ka buja mo sebitsa so gona batho ba fihlang pampa wa bolo ke na go ke ikukubitsa le ditlo ka ke ntate po a nya kana melala ka go izwa
0: ke o le bohantate kgotso
1: thank you.

Ali Pirimile, Oneha, Boroko, Ruri, Kilala, Kimu Sepile, Ntate, Yalera. Akina ngongora ya hore na hosane ho tlaetsa e. Akina lungongora ya hore ha hona mo ke tlotla ke phumola teng ha ho diphate ha ho mosamela. Ke lala ke motsepile ke dutse ka thabo mo ritingwa ya matla o hle ke phumotse ka boiketlo a tlengatsa ya lukileng. Metsotsong e le 15 hantle jalo fela re habile horeng ena ya pele o ntshomametse tshebeletso e kgolo ya setšhaba 93.3 MHz. Ge le tile thojana hantle jalo ka lerato le ka makgethe ke mesong ya letsatsi le la boraro. Kgwedi ntse le yona he ya phato ya makwatle purula marole. Nako ya ho thwasa ha selemo sa Basotho. Athe selemo sona ke sa 2026.

di matlong ho ra ke pele mogahlelo ona wa pele wa lenana la red letter thojan ele mbane ba go kotang ba ipitikang ba emetseng jalo mabitso a bona ene le ha go kwala ka yona tshobotsi yona yona yeno ntumelle mothating ona kere re fetela ka hare ho mogahlelo wa bonkgono le bontate moholo me ntumelle hle wena mogatuwa wa ka hore khetle re fumane ya tlang ho re bulela mogahlelo jwalo ka thapelo go simolla ho reng ena ya pele khatla o beha khutlo ho reng ya bobedi mo bong khone le bontate moholo ba tlo tshohla ditebatsa bona tse ba amantsa maqheku le maqhekwana a lenana o lena la re leta thojana.

0: Hi, Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Se tshabana sa kgomo go nna letsana.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ke a o dumedisa, o phela jwang?
0: Dumela mme, ke phela ka mogau wena.
1: Ke a phela ka mogau go nna letsana ma le tla thusana.
0: Eya mme.
1: Ga ke leboe thapelo e monate. E go e tseditsweng ke nkgono monate ga o phuthelwe. A re kgothatsa ga monate rona bonkgono ka moo re leng botlhoko ka teng melena a rona e sa iketsang. O re kgothaditse ga monate ke a leboa. Ke nkgono e bang le katamelo e ntle bathong mo na ga nna butle ke a leboa nkgono.
0: Ke a o leboga nkgono.
1: Thank you mme.
0: A re ka nnete go kgothaditsa monate nkgonong ka dipolasa tsa gao ke tseo malomo o nkga monate utlwe mong kwa tsona. Ai Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Dumela mosi.
1: Dumela nkgono na le tsana maletathujana.
0: O phela hantle mesongeng.
1: O phela hantle mosi.
0: Ke a phela mme.
1: Re bolokuwe ka mogau ga ga diranetsena. Ke leboa nkgono monate ga o phuthe ausi kwala mane. Ke leboa nkgono monate ga o phuthelwe o re buletse mosebetsi ka thapelo. O kgutlile o tlile a tla bula lenaneo la bonkgono le bontatemogolo ka thapelo a ba re fiela palo ya lentswe. E sa le mengena ya masome a mane. O re kana ka lebelela Jehova. Ka go tia. A itshekamisa go nna. A utlwa go dumela haka. Ke le bonkgono le bontatemogolo. E sa le maena e bua ka rona. Gobane re thatafaletswe. Mmele ya rona e ya baba. Mmele ya rona e ya opa. Mmele ya rona e sitwa gore jaga. Re utlwa mangole, ke gola re utlwa diholoholo, re utlwa ka magetleng, e sitana le maoto a sa re babela gobane re phetse dilemo re tsamaya. Re ntse re phela lefatsheng lena. Empa gona jwale morena go bolokile ka mogau. Mme re tshwanetse gore re hetse ge re na re bue jalo ka monna Paulosi ge kgale ke kena ditogonko ka baka la mogana Jesu. Ge kgale ke tsamaya mogatata ke ga phatlhalatsa etsa molemo ke kgathetse mmele wa ka o sa nkimela e ka ge nkabe ke tswa mmeleng ona o keleng ona e le gore ke tloa fatshe lena ke ya phomolo mongaka empa ka ga ke santsane ke bolokuwe ka mogau. Ke lokela gore ke tswele peopesetsa mosebetsi wa motlhomong o na le ntho ngwe e saletseng. Ke mona mo Dafiti a ena a re nka lebelela Jehova ka go tia. A itshekamisa go nna a utlwa modumaelo wa ka. Bonkgono le bontatemogolo le gona mona mo ntseng re goeletsa. Ke re Modimo utlwa modumaelo ya rona lefatshe le na le re imetse. Fela ga se ke be ga tlogela le ka motlha. Go halema, go laya, go gapelela, go eletsa,

señor, los aquí echados

0: Kala gato le ka maghete.
1: Ka ofela.
0: Ke tshabana sa khono.
1: Nkhono.
0: Mela nkhono.
1: Mela mgato wa waka.
0: O phela jwang na mosia waka?
1: Ka moha nkhono wena o phela jwang?
0: A se ka moha.
1: E ya nkhono.
0: O bua nkhono thiritri ka dilomo ka matiki ka mona mosia mkwatsu ka mantsa ntle dilomo.

0: eletwe
1: ba le ga pele ka magedi
0: ka ofela
1: se tshwana sa khomo
0: mogato wa
1: madimo madine ha sele nkhono na le tana a na le tana ya maletatrila
0: e ya nkhono
1: le ditjola ka ke nkhono tsheponya ka ke tshepile mogana ke thitsitsong le na le ondo na le na le holo khwedinyo na ina tabumme
0: e ya
1: nkhono le na le holo la bonkhono le bontate mholo bonkhono ba boletse gore dina abatseo ke khasang ka ga tsona ke tsa mofuta mang mmpa le ha go le jwalo le maemo ngwana ana inte ile modimo modimo ha ka ba setwe modimo ha ka ba re phoqe nne waka rata bonkhono le bontate mholo ka tsela e kgethegile modimo a ga etse hantle a re boloke a boloke bonkgono botlhe le bontatemogolo ke a leboa ke nkgono tshepong yaka ke tshepile morena tuthing ga ke leboe
0: keao lebogankgono
1: danke
2: metsotso ya rona e dutse gantle fela go ye 20 a metso e mene ka morago ra ena ya pele.

0: kutwa.
1: Hi Letwe.
2: Ala ka tlo ka magetse.
1: Ka ofela.
2: Ke bana sa go.
1: Tate mola.
2: Motuwadi. Ke le demole di se ntse di lulu.
1: E ya ntate mola.
2: A ndi di gene di tabing sa ngono mona ke kgidi. Ha a bua hore. Modimo wa nna wa bona. Hona ha re ntse re le tsa bona mero wa motho wa hai ya ba wa garaba ka o tisa mangole le makatajana a hona a go lieto ho re re be re tsa mae re be go jota ka tsikana go ntsona dino mona mo se ha bua o re ba sali ba hudidin a ge le bo tsini basadi ba batjha leeto leo le kileng la le tsamaya gore le bona ba maye leetong dio jadi modimo a ke a re bolokese maqheku le maqhekwana gore re tle re boloke molao go isa kedilong ke a leboa ga ke na mantswe le gae le dipolelo Mkono na leza na ya malita tukia na kintati mwili kiki za ntapiru.
1: Ya ulebo handate mholo.
2: Thank you.
1: Thank you, ntate.